0: ANC 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana langa na xibukwana xa Armor Robela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu vo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakabachi na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo emceketa section na le Skosese Wholesale endaka magazi Hardway na le Gapani hakumeka emavilani complex first floor kuswana le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule rhavi rintshwa eka Mukwati next to Yusuf evulobedu na le Elim opposite NTK eJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswana le police station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswana le Maneme Long Primary School. Se kumeka na le Alexandra e number 4716 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Armor Robela Funeral Services. Loko hi ku halahla halahla, loko hi ku hi ku nyika mali hi ku nyika mali, naswona swithututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings. Wixokoxoko 074-751-4932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Armor Robela Funeral Services and take the chance.
1: Xikwembu xa bolo jikelela lava i vabori va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300, 35 meters i 19,750, 40 meters i 22,200, 45 meters 24,650, 50 meters i 27,100, 55 meters 29,550, 60 meters 32,000, 65 meters 34,450, 70 meters 36,900, 75 meters 39,350, 80 meters 41,800, 85 meters 44,250, 90 meters 46,700, 95 meters 49,150, kasi 100 meters yendla 51,600. Loko bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump. Leswi katsa na installation ku ku borela mati hi mitara i 300 rand, 3 meter steel casing i 2500 rand, transport i mahala. Loko u nyika custom u kuma 2500. U nga hi fonela kumbe WhatsApp eka 062-792-4318, 062-792-4318. Xikwembu xa bolo jikelele hi ku borela mati a hi na ntanga.
2: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini? U claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na va mabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, anti-nuptial contract kumbe post-national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na va mabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda Attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
3: La dumadwe giyana Malamulele ya tinyungubyisa hi ku va yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona, naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka La Dumadwe. U nga ti tsarisela rona namuntlha, ku tsarisa i mahala. Tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters corrugated iron sheet hi 139.90. U nga tlhela u dukumela 2500 liters Africa water tank hi 2299, kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90. Swipecial leswi kumeka ela duma giyana Malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo. La duma, where you save and score.
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembi? tsakaka unga hakani u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana va Savuki Water Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole ti-steel casing PVC downpipe mpopo na ku vekela timoto hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara ha endla ti-odex drill naswona ti-odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 u nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling
4: Bajaria Agro la ku xavisiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Cupro, Eagle Rock na Treehook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucen hi 135 va tlhela va kukhomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va kukhome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro Masingita Mall yi mi tisela Carnival of Lights vuhungasi lebyi voninga

0: sabra kahle mixer kusuka ka Bermuda sabra kutsho kahle ndzele keti swilo loko ka similar kumbe message lo ngala ka similar utle ya ngofu eleri ra ku ni heleketi ka imaka ku laka wena se huva ku ni xaniseni loko kuri ko 1 rand ka ta mina na switwisisa ende na amukela ni heleketi kaya imaka ku we rhandzana na vatifrantala la handle loko se huva na mina ho bona a punching bag nkarhi wun'wani loko i vuya na swigangu la mutini la loko ni ku na vulavula no bukuteriwa nkarhi wun'wanyani va tisa mindzwalo la kaya la loko ni ku na vulavula no bukuteriwa ene hi mhaka ku wese u na lava tifrantali loko u vona mina wo ti vonela guva njhe leswiya swa ku loko se va mantsongo va fikele ka akavaka byo karhine se mun'wana u sungula ku vuriwa ndzwalo nyana so na vuri ku va tshamile hi xivona va kha va ku hayi a mubaleya sweswiya swa ku tani hambiswiri tana mixer ri hi tangari cukumetelaka makumembere muna tipeneta yimbileko ndzela waraliya ya nharhu va ku a ku na kaya a ku na munhu wa kaya va herile maxaka hi ku lova kambe ke entaya ni ya mapfuxa marhumela mani ta fika ni kuma wo fana na mina leswi vuriwaka laka laindi ya ku ni ta fika ni kuma lowo fana na mina hileswaku ni ta fika ni kuma munhu la nga siri a salavaka munhu wa ku tshama na yena ivi hi tshama swin'we aka muti swin'we ri kha ri tlhandlameta kahle risimu ra rihwaro ra kusa risimu ra ku thuwe kahle tsaka moya wanga hi sweswo moya wanga mi ni ti nyikela ka wena ni kombela u tsaka shem and nyikela ni ku nyikela ni teka moya lowu ni wu nyikela ka lowa matimba hosi ya hina Yeso Kreste wa Nazareta hambi swiri tana mixeri hi rambirhi kahle namuntlha i ti 1 ta September lembe ra gembre na mikumembere ntsevu kasi ke hi va hi karhi hi sungula kahle ximun'wana hi ndlela yaleyo rin'wana ra masiku lama ma nga vuya ma va kahle laya eka matimu kasi ke hambi swiri tana mixeri ra i siku ra vu I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go to the house. I am going to go 17 weeks every time me toka hle hi mavhi hi masiku manharhu ntsena laya leswi nga ntsena nkarhi se u fambele xem loko ku ri ku ku ri nga plana ku swi endla lembe leri mi nga zama sungula hi vanhu va hosi swo yini na na ti-lay by nkarhi wa kona wa ku va sungula letiwani ku at least loko se ku ya fika December munhu a nga vulavuli a ri wexe ma swi vona mara ka sikelo ka ri languta leswi nga humelela hi siku leri fanaka na ramuhla malembe ndzhaku na ku vuye ku va koloni ya kapa yi humese xitempe xo sungulasungulo xa triangle xa poso emisaveni hinkwayo leswi ve xitempe xo sungulasungula leswi nga va swi karhi swi tirhisiwa laha Afrika-Dzonga ku ri siku leri fanaka ri namuntlha hi lembe ra 1853 loko huma xitempe xo sungulasungulo xa triangle eka sika xin'wana xi nga vuya xi humelela hi lembe ra 1963 xitsundzuxo xa kahle xa South Africa-Dzonga xa Air Force SAAF hi ku komisa la Base Hills endzhaku ka loko okay, let's don't get up it or la Eximoka says him for Muxushimash Kamwe and 3,000 was she row a lesson alova anti raining. Kasi ke swin'wana swi va xi karhi xi humelela hi n'hweti leyi va kha va karhi tlangeriwa kahle ndhavuko vo ngopfu Afrika-Dzonga tanihi siku ro sungulasungulo ra ximun'wana ku funga ku hela ka mfumo ka ximfumo kumbe ku funga ku hela ka ximfumo ka xixika. Kaske nele ka mishoso ro tlhamengisa xikomi xi kata kisi dawo tana arkonze afika leka awara le aya ntsebo le xandla ka swi mingiso rime eku va vabyela ku seni kona ka gram form ku va hiti phina swinwe eka rengono ko morning beds mina vito ra mene tle mina DJ ama vrova le mr part eloko ni fika no plan para ngena mashi nga gongo ndzangi nele ka mishoso ro tlhamina ni kona mixer ka gram form ya wena ke swona bu ngiser blowe enko ko ku akola ni kuma ku kona nga ni kuma ka hle ko ri streama ka www.jsrfm.co.za kuma ni kuma ka hle eka xiwonzo 106.0 mega fm ni ke swona ni chef eku va ntika rona hlawu teacher ranzo kwa nami kumaka or kona nje ungaba nikuma one ma side mara holofana kama goro mapambe makumeka mafanele ganzana njirum nibula ala rodes kash galo minjaro arvela basara kampa kati kash kona lokanya manka phone kan simbe palona mashkundu gona magomana salaima matiani bosha huko minjaro arvela kama kuleke blocks dina si ba kona ngizman kan kabele ba kona kama khasa kama bogash bangwa madonsa green farm minjaro arvela kan kubana ka gov kambe bivula ba kona laga mgomgomla ba kona kama shop zaka go kama gona ba kona laga pinka gijamandene kama chibis kama namlele matsakala ala ala merve na merve bailish sasikolan alomba Bata Plunge, New Orleans, Jelongo, Alting, Kamia, Shim, Jamar, Lagam Saba, or Vele Mula, Evoca, bring this block to Natribacuna, Laga Tomon, Jamar Vela, Kakara, Namora, Shamela, and Murgatagan, and Gamasata, Sikamongombe, Lego, Mufin, A, B, and C, Evoca, and Dolly, Teleka, Juan, Jalaga, Paina, and Murgatara, Durbenda, Giabocorongo, and Quagasaba, Durbenda, Giablo, Shumashman, I, Shumashman, Chai, Unger, Kalungo, I, Evocorongo, and Quagasaba, and Dolly. Dela bele view mjarma revela kama kocha laga skuka kama baran kama bongwa ni mjarla kama batola shulani eka mwa zeku zeku boka laga kama pamboka shgama na bulu ni eba kona laga mna mna kama kama double bala tasan dakari eba kona laga vuan boka laga papa zel boka laga gumana boka laga kumba kona jim jones kama onis ani mbere bala ngomeni saga thamera laga mswana kama shosana kama bela kama jim kana numeka kurka trum sadumu fasonge endele kama pu boka laga siana boka laga zing zinga bode kama shanga ni mjarma revela kama sani kila na bona kama basan kama sani kila bona kama sela kama na bona endele down leta endele kama sushi mjarma revela laga gongongo la babango endele kama sekar bala kama jos ka pikela eba kore bangoma ning sar bala kong mata dan laga chaman min janmar vele eran dawo ter kang kuzala kang bokota sheili eba kore bangoma ning sar bala kang jagan jagala eba kore basan kam cheto eba kore kashi bangwa aka wayen min janmar vele kama shambala valdezia eli mer bongwa min janmar vele kama tan laba kore kang tsushi kama goro holofan rotter drum eba kore da blank vader eba kore kashi maus eba kore no blog min janmar vele mara ela kama palelo na mona kashi la jamela na mona laka ngoma nkena laba kore bangoma ning sar kashi bala ndawo ta kaskunyane abambene kashi amfana mbebu Bulu shawela, ina kashmangi kama pata ni mbala kama gebala na mbora kandami na mbora kampagani, ina mbora kongo maranga kasha na kasha taka tika, ibako na laka siluan, laka matoto sela kama kuambaula, shawela block 23, ina shawela block 7, ibako na bongo mbala kasha kumba, ibako na sabron, palau ben palau bron kuma ibina si, ibako na laka ngo ben, kiasi nani, akongo men kuma kasha merlanda hoteli tani, ngo ngo tete elim saba marbini, ibako na laka mungo mito kaja jupi mungo laka zimbala tini le zango, mana bora la, PLK, ibako na mungo men kuma kasha parla Johannesburg, Alexander, Tembisa, Pretoria, Social Government, Centurion. Makuma na rutumena tsi bile unzela wara Elia ya na ron tabeli mingzoro meka number 0600875942 Mbizela kunga kamisho sori mhlameni kuma kahle meri ku ithelo ra kona ka skene kona nele ka hotsa mingzoro menga skuda kuba urmela enkaniso wena kumbe rungula ra wena ku tsara kunene la ka hotsa peka number leifana ka 0600875942 a Facebook of course tsentsa ku GCR ku space ku FM bo sungula sungula namuntla hela tsi ntlabeli mo sungula la
1: a xi ngene ntukulu jika manje
0: e kwana na kwana
1: Nifukile kokwana.
0: Eh fukile minjana?
1: Eh fukile malume na kokwana isho shimo mos.
0: Ah isho shimo
1: Ale cha ku boywa la.
0: Hayi sisi tsamsekile la kami.
1: Malume ni minsela kusasika na ri kwala shawala block 23 the chance of Jesus for me.
0: Kenza zwine bazito.
1: Ni to home city home ka hana ndzika ka nda swivone ukaranyana so Santos.
0: Isenzi sasespela.
1: Mono suka jara watakata ongera wangwana malume mina jika manje
0: e kwala na kwana xifambile iso sokera wa mingsa ringa sokota vhelata ringa ntlabere kana 0608875942 say suka kusuka e babzeri kuri kona ka gram form kuba ikare tiphina mishungu mina na wona mingsa e xhonzo wono 6.0 box ma ritora ri shaka tsi ntlabere la
2: a hem jani
0: e bukela minjani
2: a pukini
0: yo
2: a tsasu ngusona na la ka mkhomi la
0: magoda la ka mkhomi la
2: e pinda ro posa umna ro
0: Kesa sana sasa ngana baba.
2: Sawa.
0: Tango. Bi, tabele la.
3: Aye yane.
0: Embukile minjala ka homo.
3: E kana la zo zela mangom be krale.
0: Nemitoka hlela ka homo la ndlovu ka zwi khwini no
3: fipopo. Namuntha ke ke ra shifufu nono.
0: Namuntha.
3: Eh kuti wa keke la rolo se chifufu no le ka miningenisi le.
0: Ke se swinene mi ka nsiphe.
3: Hayi ya kwale ndo vuka ku no popa ye.
0: Ayeni.
3: Langu.
0: Tlavani tlava, tlavani tlava, tlavani tlava. Hayi shem, aw shem, aw shem. Ti ntabile la.
2: Tlavani tlava.
0: Tlavi ku tlava sesu.
2: Mari njani na?
0: Ihlesekile njani wena?
2: Sime la ka ndambe la.
0: La ka ndambe la.
2: Amuganga wa mbazima wa zumeya.
0: Ni mtu akunanzika ngopfu.
2: Kusune xikolo xa mtsuzwane la yena kwala.
0: Awu bila.
2: Eh ya swilavo wena bila ka wanda mhlowa.
0: Ke se sinene Mr. Bila?
2: Ayi nani tlhavanka.
0: Danko. Ti ntlhavile.
4: Masobe.
0: Ye baba.
4: Njani ma?
0: Epukele mjani la machele la.
4: Ha hlasiki.
0: Ni mtu akunanzika.
4: Ya sobo ngisono no rikwa ka mdolo machela masemza ya mina.
0: Kata. Ti, ntabirila. Hilaria.
5: Tama, vula, bala.
0: Imina lo epe.
6: The king of Manjar Pian Terix from women, one Nanga Bay could be as Kama Boti, Loko Shavakwa, Mangara, Alinari, Murama Satimali, Maria Sata Yama Boti, and Pugina.
0: If we can in Jana,
6: I Pugina and a boat Ali Michelakwanta, nalo bada masitepe ni khani pringa pringa mlenge boti
0: nemi cha kuna nzika boti kasi namhla me hatangi mipfuka ne
6: hayi namhla munhu lo tshama ndilweni etlhorhela timangi le katingeni apa kha timatora hi madlekela mufanisi wa banana ta dyiwa la boti
0: madleka misula re boderiki
6: ha munhu pfa timatora a ni manuhela matwala tibanana boti
0: Elikeze zinene boti.
6: Danke, danke boti.
0: Danke boti mkhulu. Ti ntabile da.
7: Tsawu mpukile na.
0: Mpukile mjana.
7: Hayi na mpukile.
0: La ka nombelani la.
7: La ka nombelani papa ke mama ke na tazele na ngwe na mthikisi so tlo.
0: Keze zinene zibela mandla sokuchaya zwinwani.
7: Danke.
0: E danko. Ntabelela.
2: Awe.
0: Aye.
2: Hayi, yena hi xidaka hle ri la ka ntshushi la.
0: General la ka ntshushi la.
2: General hi xivili xa valla xivongo.
0: Ni mthe ku nandzika ngopfu na tikweni ra ku rula la.
2: Makhotla Nhlavela danki ro pfumala na tavern.
0: Danki.
2: Danki.
0: Makhotla Nhlavela ni muto ri nenge swi veka na ka makomember ta mina tenga se bowara le ya munuko wa ra mana tlhela ta ba kharisi chama game na na wona nje kambe sweswi a ri kona la qingweni ka nambara 060875942 byeri ku aiming sarame ku dasbung zona na ku eka mechalo wa sekura na mathla tsi nhlavelela aye e vukile mjani
8: e vukile mhm
0: e
8: ya hina ntora ku antwa ri la ma wa block
0: gamo ma wa block 9
8: Genete ga mo ko tiam tsali am jaji ba lo le di ba ti le bar ga am tsente ala ti sa mo ko na ka o ko na ka o ro ba mjaro o ba ya ro so a men ke sala ko ma tsenya rona ti malle ka ene ne ya pa la ko le ka se tso
0: mo na tere ro ko na ke se ta ba ni rimjana na mina ke se tsena ni
8: thank you
0: eh thank you ekas kam sortan mixer ba kono bangon banga kutir sanga shang shang burisha whatsapp ko ba washa shang lagana kono kono gamisha soro thana bo enkar longa dengber enta ban kar ba langu tan je kam so sung pumele enta kala ba ti ntabele la
7: aye pukini la
0: e pukini mjar
7: aye pukini ma
0: mm
7: namu za best day an soso ri an tukulu wa mina man kona ka tani kila
0: mm
7: kazuri jo pe best day an tukulu wa mina an soso ri koma for years
0: kesa shina ku sukara ka tani kila
7: so
0: danko kazwali jobe kusuka landa uta ka hlaneki vaku hlohlori xikhoma muno wa malembe au vaka kahle ne mmm vakhole vangwana tingwela tsi nthavile me
9: DJ Kleni
0: aye
9: na tsugile DJ ami
0: he pfukile minjani nwana na
9: hayi tsugile ma hayi amnuzir tani phese na hayi sam Diego we ni se jashu musono na hayi lati vora ndave sta khakhala grazele
0: ni mitwa kahle giya ntoma sihlungwana ka khakhala la
9: Nangutiva ku antswa bigiya mena yava swin'wana toti 6 o'clock bigiya eka rini yingisela.
0: Leswa wora ntsevu ni swibela mandla ni nga bully sham.
9: Dage dage bigiya aye.
0: E danke. Ekasikam sirtara ntsikongkong ventsibela kala babu vanga kora vanga tirisa xiyenge xa mburi xa whatsapp la. Evo sungula lava nga tirisa whatsapp la mutlhela.
10: Rexile na vaxumi kazi hey kazi. Xinwe kazi la Rajesh Park e Midrand xikarhi ka Pitori na Johannesburg. Nikwala 16 road mina kazi a ven xinwe until hour ntivu mina ni papa mhlori size ka Richard Records inkomo kazi.
11: Rishile mavulavalo nkarhi wa ku no tlhava enhlavela ni tlhava enhlavela tsi. Nisibundusana la ka ngovela mugangu wa ndona ifra makamla. Bahlano vangwana manthosele
12: option option option option option option option klema DJ Mr. Pat mavula vala mpfukile na hina hi ta swi sona lo papa hla pa WMB koko swa box swa moko swa mina vile na khatsa
11: a hi Mr. vutlhari bya mangele ku hubuta ya kuma swivungu leswo nona hina hi ni yingisela ku antswa hi ri la ka xihosani la kokwani wa xingwavila hi mina inkomo
13: Mishono na ene tlemilo wa DJ Tlhavanthlava ya no no kingisela ku antswa na tindhawu ta la gas action ekusuna tela xivimana kresha mamavhiya swingolo ge DJ Abza mina a kuna wun'wani na wena 3-6 March wa mina a hi fambi tlemilo wa DJ danko
14: mina ni da swivungu swo nona ni ri la totogo block 24 swa na ni tshava n'wina Richard Mate inkomu until 6 o'clock.
15: Shibazana a xi hundzisi nteka xintomanini i mhani nese ka dzimidzini ni rhandza ku khensa ka hinkwenu munhu mi nga kota ku ni pfuna ku navela birthday ya mukon'wana wa mina ni ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla i nkomu ni nga swi endli ka mina ntsena danku.
0: Tlhavela
16: hi n'wana bava
0: hi n'wana mukhalabya
16: me ni mi twa ku a ni tswala ndleveni n'wana bava mi fanele wa goxela ka mapuve mina
0: ni tsakisa swin'wana loko ni mi twa endleveni mi fanele wa goxa
16: aka mina swo bebebe n'wana bava a yene
0: danki baba
16: danku
0: kotara timinete mikisora mi nga se bawara liya ya mune tsi no tlhava
17: bava ntlhava
0: ntlhava ya ku tlhava la
17: mama nathi ku nghena mpokwana wa ko
0: awu mati va mara
17: hi swo sweswo
0: ka mama ka
17: ya papo
0: mani kuma mi ri kwini namuntlha la
17: a khone na nyambe na ndzopi na mitsongeni laha ka dzingisweni
0: khensa swinene ka mamo
17: ka papa ka
0: danko ntlhavelela
18: njhani
0: pfukile minjhani
18: namuntlhadya swivungadyi swivungu swo nono hi ya dyaka eka block two ka xifufununu
0: manama
18: a namuntlha ya tiphita block two kwele ka xifufununu namuntlha dya ri le mzambiko no hi swona botlileni
0: a ni ri ramani la
18: a ni thyaki ku aka mininini ka block three
0: kesi swinene manchake
11: rixile tlemile wa DJ ni yingisele ku antswa na ku dya swihungu swo nonwa ni ri ka xihosana mugangeni wa vusana mani Justina hi mina danko
0: ti tlhavelela
19: swa kona ku DJ Nhlava
0: we mutaka bava
19: kunjhani na nkona
0: a ngiyaphila 100% total wunu njhani lapho
19: nami niphile sakamsasabaa
0: ngiyabonga
19: manjhela swimatanisisisiso manjhela ku fika laha tshama mina we DJ Nhlava
0: ni kuzeka kuhle ka mutaka bava danko ti ntlhavelela
20: yanile wa DJ
0: yebo
20: mfukile
0: mfukile minjhani
20: mfukile
0: ay lusisi milani mudi wa van'wana danko ti ntlhavelela
21: vula
0: mahi tsotswi mahi tsotswi
21: xoxoboyo
0: auzed maitlis gevengu
21: a swi nga ta ndla ni veni swi nga ta ndli ku rhangi nghena wena n'wana ku kula ni nga ta tlhaviwa a namutlhave ku dyiwa makhekhe hala ka va xivhambu ka jimu nga lalume va ri hambi va ri inorho hi ta famba kun'wana bava
0: a ni kona mina ni tele ngopfu
21: ku kokakoka hala ka thomo nakona vi ku na josephine rikhotso a nakona namutlhave a nga yi voni ku vula kokwani va ka malamulele va ku a nga yi voni hatla okay okay ni kwala ka makoxa fana mina a hi fambi landza
0: kese swi nendla hisekani
21: xoxo boyza
0: danko
21: danko baya
22: rixile DJ Tlemu rixile na tidyela swilo swa ku nona hi ri lahansi ka muganga wa ndhuna elkana mcha a block 20 ka skan ku na papa xilovana vafana ni lo tete n'wana mukhalabya
23: ai DJ Tlemu bra mina hawa hi mixalonene muhaxi na dya swihungusa nono mingisela ku antswa munhu a ri laha a tsakani lonje la ka siyandana a kaya ku ri ka nsalwani block 25 le muganga wa tanakata a mi hlangene na xilahla ri xa dzambukile a yini DJ Tlemu danku
0: ti ntlhavelela
24: wajwanini
0: mingisero wa mela wo rhandzeka
24: ni ri kona kwala bakanika
0: ni mi twa kahle la xigodo xa mondo mi yila
24: ni mikhesa ka vaseketeri hinkwavo Bye bye.
0: Tshosana tsaisa ka.
24: Bye bye mwanjwa mme.
0: Fit ntlabelela. Yo.
21: Eh hambi kona ayivoni network. Mo ni sokane kombele manjajana mngakusana na mine. Ni kombela ku naveleliwa birthday ya Boetfred Ngoveni la Grand Farm. Netiweke ya vapfumela manjajana. Na kombela ku i kata jone. Gele gele gele gele gele.
0: Ikeze mina hlayisekayo. Ti ntabelela.
1: Ebe noko ala ka sha.
0: Eish.
1: Noko ti. A ku pokwa.
0: Eish.
1: Ke ka oku
0: pelu.
1: Ke kan tya sungule so nona. DJ vula fala.
0: Yes.
1: One kanakanisa.
0: Lenhle njani?
1: Ani yona ngavula.
0: Hayi na mina ni switwangi mina no hlamana njeka kwa hamweni.
1: Wa futa no. Yara bona. Hey, ai fambi gari lika.
0: Ilikeza sinethe sekali.
1: Danke.
0: Dako. Bomba zayori keza sinana chef er bomba darbiera sibe kana ka khubera tote mena tembe ngsora menga sibba awara le amuno kuko arama nhlanga hloko tawe karichicha emagiyata ne ntorobelo tsi ntabelela
24: aku humeki ka mningini so va huma papa ku ngena nwana wa kona na ndi mun ben kini ka mina ni karu ni just ni sono na er ku ka mningini ni ka ni kahle ka
0: kahle kahle
24: aye
0: thank you baba
24: ande
0: Tabela. Yes.
1: Akaya kamini subject 3.
0: Akumeke.
1: Ah, ver mafuta.
0: Eh, bari no molo wa mina lo hauna xipalo ni vula hinkwaso loko no bona swi no vula.
1: Ah, no khangeze ba wa na jamasi.
0: Limited.
1: Eh, mama njani ku loko emahlisa mabona kufuta no ma inani.
0: Ay mameni papu.
1: I thought
0: you were in the pool. Thank you.
1: Thank
0: you.
3: Rishi ni DJ. Namuka I tishubongo itia keke na Natasha Hlungwane. Satwa mina, satwa botiniko. Iniko Hlungwane. Empty relationship. Cha cha.
0: Cha cha. Matsarile bongwe nyanda e ba korisile malumeni das bongwe sonona ne rikola xa block 23 imana mosh mosh mana emotion mi na malumeni kaza sona mana mosh mosh kusukana xa wela block 23 kaske bongwe bongwe tsara kunende ba tsarile na bodola e ba korisile tlemiro the gen das bongwe sonona ene rikola ka mapobe mana ri basela ri simona hlulwane ila ba ila ba kokwanwa okay ba hitsa ku kokwanwa man kesile xa mana mtiva mi e ba korba bongwe tsarile na bodola ba kunje ri ma xini xire ka hlelongo ko ne rikola ka ndambe man ma khubela nka ta bot rich la ka ndambe la e nwana nga tsara kunene man la xa hlanyana xa hlanyana ba kona botreke ingobeni kusala ba yehlela ba kona kuna wena tlemiro DJ Kesile ba ngona ba ngatsara e wa kuma hashi ni mingisele kahle ndiri kona Pitori sane side mi shoro khotso e mine mana two boys tatan kesuna ne mi shoro khotso e kusukala ndawo tele Pitori la ya kaske ba ngona ba ngatsara ba kona na bona ba ko rishile tlemiro DJ ni kombela ku kubzela kuna wena info ba pfusho kahle e Roni man ro e okay Roni mutshatswa e kona ka mkhomi ka ka yambuyeni kesuna Roni mutshatswa e kusukala ka mkhomi ka ya la kaske ba ngona ba ngakona okay la banga sala la banga nkandisa la kunene tawari karine endringe ta dlela enkwatu kubani inza ile ka bona na bona tsi nthabelela
4: yebo DJ
0: yebo mem
4: ikwa tsipatra
0: ndi boma chingwe minjani kwala ni jobai
4: ah ni bom
0: nemtwa kahle
4: isikini white akale roma kuna mtla ya tsangela hi riti f
0: mm
4: ndi tani hariva wanga na tshasha khungwa
0: ya
4: kata bo Femi
0: Marko ngwe jengwe kwa
4: koni suka ka botini ku hlungwane le ka satu wa bona a bed ya kuna muthu ni ngena la ati F na ri singa viewla
0: mm
4: himbambunyana re ra mama Kenti mkhaya wa bona
0: ya
4: very ina very iman chavalana sibongile ri shampu
0: mm
4: ikuteki wa iman chavalana kata windi sila hati efila wa bedeana ye na mtu mwari shampu tonde eleka umu 14A marikuteki wa hila risinga viu na mtu ya kwe eleka ye
2: mtuwe
4: nakana kuindi sela nitala honto niko kwa nbomba mzayoni avanda redele inyanganya
2: ya
4: ana puka ntama loko ni watu wangena laka shiana moyo
2: kumkota kuma ingera kasi kasi
4: kasi kasi lema iti chei nkufume koso jana mongo kasi
2: au she
4: kasi inkune kasi kasi kasi lema iti chei
2: kese sida ene TikTok ya radio si ntawitha
5: nina mata tutanye ma kutakula ya ndangeza mwashu wame
2: ni mtuwa nansika ngopla ka ndangeza la
5: Mm,
2: oh, was he to deliver the Gongwe?
5: Not
2: there to come in. Mr. Mabunda.
5: Okay,
6: sir. The general general show with the jet limb. The Jasso was on the car, Candace Bazan. It was San Jama comes to Galak and the Mongang and Doga Broman FC. Clavan Clava DJ. See, claim you were a DJ, Rishile. I want to make an NFL James Machan Samalas in 11. Dala. Name is really GCRFM. Idak
7: Rishile Vlavala Wena Wungena Ungagongondangi. It just won't so known. A car aiming is answer like a woman for the B. A gazant last maluleke. I in Vlavala at our swimwe until 6 o'clock. Danke.
8: Hello, hello, DJ Tlemi. Mujani kupoka shano. Hina upukile. Hita su mungu sonona. Heri kwa lara singa vi. Akutleri utlemi. Akutleleki. Loka akuingisela. Tinjela te kongombe kuina. Tinjela te kongombe le. Kawa botinyiku. Mitriwele vishakeni. Sato wa botinyiku na muntla. Wa best day. Natash Lungwani. Wa best day na muntlu. Ma muntla makeke. Mata amalo nini. Kwele kawa manna tash Lungwani ati efele. Aurna mama kinsi. Mwa ulela. Mwa mtemona. Kusuka lari singa view.
2: Si, ntabeli la.
25: Aye, tlemi.
2: Aye.
25: Asensiki mganga nwankan man.
2: Mganga wad nto mina maja.
25: Yeru waputa nomo. Lukubu zibu waputa nomo stikin.
2: Sunu wabi senjani.
25: Uta uga imi chek.
2: We manti komi loko nubona nopula nomo nuku. Hey, le sunu wabi wana hala.
25: Waput, afuti loko mtuama ima wiri kona susisho nyanya.
2: Ay,
25: mani. Ni manu vuda tlemi, mani fambinga kunza na yoyiva. Mara namtla na kuunduka ii twasani, rearo fambari lava nyongwa, kujirili nyongwa li inga fiswa inga nga mona, namtla na kunza sosesu.
2: Ya.
25: Iti bebe, ima ka bebe.
2: Okay.
25: Nini sungula kwa lari singa ziyo. Kama na ishovu, kabungi,
2: yes.
25: Matibule ya mali diabakari shampu. Sesu wakuna momo yiku diabusa.
2: Oh.
25: Ayu, namtani yako, ona shem kama na ishovu, kakata undisi, waka mgilisi. Ayu, kama anga. Yoko nsuga nukuru, ni ya kata omoli.
2: Ya.
25: Yeah. Veri karkoto. Kama anjo, suna ka patani. Yoko beriwa eni, nyano kama paini kama jiji.
2: Okay.
25: Ni yako, ona nilu namtanda hundu katuasa nreiru. Umbeona nza na leo iva.
2: Ya.
25: Yeah. Hey. Ah, ilo kwa kukuna manana kanya wabula mina man. Ima nukula na mkani kuni kata viki. Nikarele kukula kuni manana kanya man. Kume anakanya lui. Nia shilo geresha kunukunu kume anakanya kuwa nere kata viki. Na mkata viki.
2: Ay.
25: Nisheko waka makasani. Loko pele loko bagu utapeluma. Wabula ni. Nisitu
2: waka chengu.
25: Oh, anu kusoso wa serivari.
2: Hawa.
25: Nuku uuma nchega wa makasari.
2: Puripelu hiluwa.
9: Avuxeni na vaxihumi tlhavontlhavuhi. Hayi mina ni dya swivungusono na mi ri kwala River Plus hansi ka vukosi bya ka kuba hi machito gracious people. Danko.
10: Muhaxi wa mina hambiloko nkuku wu nga rhangeri taxa na karhi na mi yingisela ni ri kona laha ka njhakanjhaka Mandela mari khotso hi mina hi nkatsa buti Monica nungu wa vanyamatsi va rivengo na vanhu. I'm not 3 boys and 1 girl. I'm not comati. Bye, Moshwamina.
12: Hey, bottle me. Hey, bottle me. Hey, princess, don't forget to bang up the corner. I can't wait for you.

0: ya ri dya kona khekhe, ya dya na nsavulani khekhe. Lava vulaka sweswo i mani burisa va ri la ka mapayeni na ka magezi wa ndzini laha i nkomu.
1: hambiswiritano mikiseri nkarhi wa yena vekelaka awara ya munu henhle ka henhle ku ri khilisa swinene mikiseri wami kusuka le ka awara leyana a ri ku va mi teke nkarhi wun'wana mi hlayisa kahle xikan'we mi tlhela mi hoxa xandla ka nakona khona le ka mixo wa siku ra mihle kasika sweswi mina na wena mikiseri se cince magiya sweswi laha hi nga koho hi la
2: tshwintshavanharhu wa mphakanyiso nkumba mixo rito rixaxaka
1: leswi endlaka ku va u ni tlhavele ka nambara 060875942 ivi dzudza vanharhu ntsena wa swi vona swi maendlelo ma koma olove ngopfu loko ku makume na rito minete hi laha hi nga ta tlhe hi cinca magiya kona nakambe kambe sweswi hi ku yiri minete yin'we bile hundzela wara leya ya munhu lexi endlaka u ni tlhavele ka nambara 060875942 ivi hi dzudza vanharhu ntsena wa swi vona vo sungula hi lava tsi mo sungula ku va dzudza la
3: ndaweni
1: aye general
3: we va pfuxa
1: ayi va dzudze
3: ku na xigodo xa mondzo muyila ni ra va pfukile ka nhlangeni and then ku vona maxodo gracious mphephu na vona a va pfukile le pariku kambe ni n'wi rivalaku a river plus ayi no a yi pfuki maxodo halaya ivi ni hetelela ivi vuxokoxoko swo weya a swi kume hi karhi a va pfuki na vona mina ni general a tiwera ka ntshuxi na ni tshavaka kona ma kota ni tlhavela
1: bayaa na wey mingiseri nga swi kota ku endlisa sweswo loko swi twisa swa swona vanhu lava twaka la lamoyini la a hi magic vo ro ni tlhavela na we nga swi kota ku va endla ta ri mingiseri hi lava van'wana ti ni tlhaveli la
4: ndzi kombela ku pfuxa vanhu vanharhu ntse ku na tatana concern mukhuruvi ka hlani ka thegela ngopfu kani ku na mhaka advice ka n'wa khuhani munhu o duva ri yexe na n'wina pfukani ka mama ta hetelela hi harhi wa vana va mina i hantswarisa n'wa mangayisi valuleke ka bode na n'wina pfukani ka tombi ya ka holeni wa maxangu wa mpatsi fanela hinkwavo a pfuxa hi mani holeni kwala ka holeni kwala kwala hansi ka vuhosi ta ka holeni wa maxangu wa mpatso a wu kati ndzi mina mbuya tanko
1: khesa swinene hlayisekan ti ni tlhaveli la
5: ya jara mhlengwe Thomas Chauke ka xikhumba ku na wun'wana pfukani munghana wa mina ni ya la ka ndzindzana laniwani ku na road nyuka hi boti pfuka na wena mani kona kwala ka ndzindzana ku na Ivan Cuma na wena pfuka n'wana bava mi pfuxa hi mfanelo wa goxa ka mapuve tlhava ni tlhava n'wana bava
1: kese swi ne hlayisekani
5: a ku taleyi
1: danko ti ni tlhaveli la
6: maniki a mani a ni kisaka ka swiandani mani elisa nkuna aka nkuri ni ta hetelela hi
1: le nna ke lebole ka matapa ma masi danko ti ni tlhavele la
7: la mawa blocknine ku na vapapa rhumuti a va pfuki na ri kwala mawa vapa ntsongo wa rhumuti i rona timalilenge a va pfuki na ri kwala vanhu wa rhumuti n'wajuwene i mani makhuvele sesi flora a va pfuki vana va hinkwavo va pfuxa hi a swi lavi wena bila kaunta mihlongo laha muganga wa mbazima wa dzumeri danke chava ntlhava
1: kese swinene la ka dzumeri la
7: danke
1: ti ni tlhaveli la
8: bolaka mukota
1: jabo
8: i ri ki dzini muwi a rivala onhone brenda murimi tiwani sesi gidime ki dzini mo thothogwe u nele richard mate pfukani mindlopfu
1: ya
8: timukana i ri nkinkisimu wa yixani wawe masenyane ronald maluleke ki va yixani vova vatho va vabyisake nna levego ludwik mugane ki mudulu wa rasialakeri
1: ngeleto avudzi
8: ya na musikimini thopili mulodlozi mathaka ha justa bareke nwaona kero ro kege
1: kege
8: tobe
1: tobela ke olotsha ti no tlhavela
9: nga pfuxa manhlora makhuvele ama ablock nine ivi ni pfuxa manhlau ku jimu le ka jimu
1: ee
9: ivi ni hetisela hi

0: aphethe uDaniel Mabunda la kaNdengeza laya.
1: Eh.
0: Ikwawo bona kokani manje kokwa mkhomi ayikhomaneni iyangayibona.
1: Ayikhomaneni ngabantu ka.
0: Kade.
1: Danko. Tavilila.
0: Awa puki kokwana tsho ba tibeka makhahlela la ka mini mini tsa blog tsire ba ka ba buke mpa.
1: Mm.
0: Ba puka bo di bomba mjele mali le ba kona ba la ka mini mini tsa ba ne re shile ka bona.
1: Mm.
0: Ba puka na ndu mul den ku ne ka kona ba la ka mini mini tsa ba ne re shile ka bona. Awa puche ngwana wa ngwana ke le papa re go tuma le ne la mo ba mmeng ka mme ke tsabela ka tsentse ya le ke mme ke kona ka ka le ko mchino bomba le zi de kreni.
1: Mchino bomba medzi.
0: Isi chotla go tsala go hambana mina na ngwana wa tsane.
1: Ene ke se sne le se kae?
0: Ke bela go le tsati ko.
1: A ti koki. Tsi ntlabele la.
2: Mm.
1: Yo.
2: Man njanjani ka mchipisi? Hosi mahlohlwane ka xikundu ka mahlohlwane kokani ngoveze ka xikundu ka xifaxani va rhunguliwa hi mhana neho ni ri ka xikundu ka manghena leswo teke va ni ta swi vula laha ka swivuku otanga namutlhaya nga nghena
1: hlayisekani xem
2: ahe
1: loko ri reteke namutlha yi le ka xiyimo xa kahle xema hayi no namutlha yi tsetselerile tsi ntlhaveli la
3: chika majika
1: kwala na kwala
3: voni va teka n'wana va
1: ahi va tekeni msi
3: va kona xilahla Richard Zambukeri i mukhava wa mina a ka hela a ka Savulani va ri va ku hala site hambi hi le ka Siyandhani hambi hikwihi a va pfuki ivi ni nghena le a sithinini a ku na n'wana mhanikhulu ni vulavula hi lodi mzanala nkama wu sikhimini kama wa yesu a wa dziwani khala vedziwani n'wana vapapi
1: ya
3: ntukulu wa ka rasala ki ri ri vona rivadulu va rasala rivadulu va masiya basa
1: avudzi
3: nkama ni khwarini kama moni hetelela hi le a sukumekari ku na brami na vuxokoxoko information siweya na yena a yi pfuki va pfuxa the choice of gcr fm ngi mudulu wa rasala yo na ngi moxa wala block 23 ene ni ri home sweet home va kaya ka nandzi ka n'wana ba e brami
1: yevo
3: kandziya tshika jika majiki
1: ekwana na kwana xifambile ti ntlhaveli la
4: ni pfuxa Wilson J Makama eka ndhambi ni pfuxa papa Sosa Mvelani
1: ya
4: ni hetelela hi gumbagumba ka xihosana masomzeka mitolo lama chelpesmetin katsa maxona
1: katsa ti ntlhaveli la
5: hambi ku swiritano ka DJ mo yi sungula laha ka mapapila ni ku na California kumba ni ka va pfuleroxile kokwani swa boha laha madawuloni ta makoxo ni tshukani lexini na n'wina ni ku ma vona Edison va kumeka laha vuhehli ni tshukani rexini bra ya mina a va bulumuxa ya n'wana ndrisa xinetani wa Bejibian Thomas Lungwani a kaya le ka Khakhala Drive Village DJ Clean a hi ri ntlhava van'wana
1: kese swi na nhlayisekani
5: thank you
1: ni mitekile mi
6: ku na Franci vonani Franci na nkuna n'wana boti ka 14a a pfuki mhani redi ya mahlawule ni metwini n'wana mhani boti khomisani mukhurumbu kwalaa ka nhlali ka khegela nguva va pfuki na vona
1: ya
6: mhani elisava nkuna hi mina la ka nhlali ka mugangi wa ka mpenyisi hlayisekani
1: khese swinene laha mugangeni wa ka mpenyisi la
6: so
1: adanko ntabelela
7: ha munga tsiba vanhu
1: ayo tsidzeni magoda
7: ya ndako papa shungwana kwa na tavern la aba pfuki ku first pastor le kantendana aba pfuki manda yenga dzingi dzingi pfukani
1: ya
7: lava pfusha magoda ka mkhumi hlayiseka maswona
1: kesi zwina ni magoda hlayiseka na nwe
7: I thank you my lord
1: thank you my lord pe ntabele mi
8: Hey, I'm so busy.
1: Hey.
8: Manchi wena akavuki.
1: Mm.
8: Mfana wagosha akavuki.
1: Mm.
8: Ezinye kusathu wamfana wagosha akavuki. Ezinye kubanda vakumeka leka mapuli. Wakunjo wa mana mkate kwa kwa la kakela nkwala asika kwa ubrani.
1: Brakono.
8: Kungena kwa na isika pika man.
1: Ukutalunga kwa shakara mena mgabileni.
8: Eso sasa.
1: Akuna sunguwa.
8: Shot
1: class
8: ko
1: ha ba brand. Tango. Tabe dilala.
9: Tlan tlama.
1: Tabe ku tlama sweswi.
9: La ya ne blue ko kuna vra ya mina Ben plate masuke. Awa fuke bishire.
1: Mm.
9: Aka shikukwane nakona amkangeni wa basane akanduna boy kuna Praia mina futi resimati mekson kovena ava fukrishi na vona ntaetele rai gift joke by neti kwenda kamswane na vona ava fukrishi ni wana ava fushwa imasanyane daneni mashawa kwa kashikuku wana mgangenu wa mzindane ae tire ni mashaka
1: kiasa sune na mzindane la saisa kani
9: dango
1: dango Tabela.
10: Kuna duma la ka dinga maskara la buki.
1: Mm.
10: Ni pusha se swane na it baby sambo la ka dinga maskara. Mm. Kana la ima khelwane wa bona i mhana solution la ka dinga maskara la ka pusha mari nge la ka.
1: Kesa snene la ka dzingidzing maringo.
10: Danke tlele.
1: Danko. Tabelela
11: akufuka mase wa mina e vonchake kufuka bodi sa mama shinzi la ka mavalani kufuka se tabele ya kumbela ka mapapila va pusha ndlovu ka singuno bodi sa mama krala yi
1: kezo sna hlaisa ka
11: thank
1: you tabelela
12: kombela ku batudza vanla
1: ai batudzeni vanla
12: Awa ntatutsumani ngena la ka nthusi la noku ndaweni bakona general Chabalala abafu.
1: Mm.
12: Isuka nyale ka mbokota le tana u basini la ukona magezi jaro bomba kuti chikumeta la ka mbokota la afu.
1: Mm.
12: Etelela le ka chikumba cha dzovo le bakona jara mhlengwe Thomas Chauka kuna nwana. Avana bishoko shoko information suwe yo. Kusuka kwala suku mekane kwesini we DJ Tlene.
1: Kansa mina o sia mina hlaisa kani.
12: Danke.
1: Dako. Tse, ntabele la.
13: Tsaba ntaba.
1: Tabe kutaba sweso.
13: Aba foku so duele badu kusuka la tuwe na yamshana.
1: Mm.
13: Aba foku George Mdlovu kusuka la tuwe na nombela. Ntayetelela helena mpipaji kwa kwa nombela nunga wapuku na vo.
1: Hmm.
13: Kwa nivala wapuku ya papasu nguwa na makilo na chave.
1: Kesu na makilo na chave?
13: Dangi.
1: Danko. Si, tabe lila.
14: Kuna sisi kichi baka mzovu kusuka na kama pove.
1: Hmm.
14: Kuna panyense kuna kusuka na. Aga jiki jiga shito mani. Kuna jiki kwenye lete kusuka la tiku inda ya kakara. Aba na po mango. Uli kifti choku bani kusuka la tiku inda ya msane. Kita po kama se gobiri kwenye rena chabang chabang wana baba chabang kwenye to wana ba.
1: Ite to.
14: Aba akuma tere kis.
1: Iba la bakwala.
14: Maslo.
1: Thank you baba. Bueno, six salud.
15: Chavan chava.
1: Chave que chavas es.
15: Es que se va a chavar a mulo y un tibaco. Me puse a ganar un seno a más yo a mí.
1: Ay, ¿qué tú dices?
15: Tangana la singa view mama kensi aba pupa karba ka kleleki nyange na ga mningeni isla ni ku mesu mkachano wele gidi pukana ngwena Ah, entayetere na vanshekela kumuso wa hosi vanhu va kumeka tleka sabula block 25 emuganga wa tana kahle na vanhu hawa hava pfuni va vona ta ndyani
1: yeah
15: vanhu lava hinkwavo muhaxa va hlangana xilahla Richard Dzambukeri leri lasaka nlonge la ka siyandana kaya ku ri kwale ka nsavulani a yini tiketlini danke
1: kese swi na nihlayisekani brami
15: danke brami
1: danko kotara tibenete mingisero mayibele hundzela wara liya ya mona sweswi exenge lexi ngaka xilo ku akupfula yena xinan'wana xi yarimiwa xexo xi rhandzela eka nongoloko morning bas ri ka xiyenge xa ku vadyondza vanharhu eka nambari 060 8875 942 ntlhaveni la
16: loko ni ya laha tikweni ra ka makoxo layani ni ya kuma kokwani swo boha pfukani loko ku ri timhaka ni ta madavulu mi nga ha hi vutisi hi tona ku ta karhala ku hlamula pfukani ivi ni vuya ni ku nana ku na botsolanga mavasa laha ka bode pfukani na n'wina ivi ni yena hetelela hi mafesi ni landza la B9 a pfuki na yena vanhu lava hinkwana vona a va pfuxiwa hi mhana anakanya loko va ku ku na nceko wa makasani va vula mina
1: ivi u kupelu hilowa
16: iswesweswo
1: a danko ti ntlhaveli la
17: king of manjar jan derik swambu yema a va pfuki ni pfuxa mhana ntivule ka thoma va pfuki ni pfuxa mhana anike mhlanga va pfuki ni pfuxa mhana gate route la ka ngove ni khesiri bote danke hei munhu wa ha ku boxa tindleve ta vava danke danke
1: ebo derik
17: ahe boti
1: a mi boxa ndleve mi endla yini
17: ni boxe tindleve tona ni boxiwe tona ve ni voni funga ni vekeriwa na swiganjana swin'wana swo tika se hei ta foma ntlelangi mani
1: rikese swinene ramramangwa
17: danke danke boti
1: a ingaku no va vona boderik va ke swiganjana ndleveni la yoyo awuxem ti ntlhaveli la
18: buti masinyana a gunzela R528 a va pfuki papa swizeza Richard report leyi a ri benke xoko na vona a va pfuki ni ta hetela hi mhana anakanya yakhe home 14 a pfuxa emisimilani ku nyiva moya kwala joni nhlayiso ya kuhl
1: kasi n'we buti masinyana midiwa wa n'wina na
18: a ni swi koti ku swi vula
1: ni nge zi ri hlayisekani dako Tabil.
19: Hilaria.
1: Hilaria.
19: Chawan chawan.
1: Simomo ndela simomo tie simuto ancha kwa kwani mtire na jikijela.
19: Ai hunda fa. Azimbamberiwe.
1: Eh sule sitube kako.
19: Wodi ale ka bodele. Kuna mazaya wa mina mhani vangani langa moyeni. A mi pfuki ka kokwani wa risima kuna ni mi vona ku yini yini masaya wa mina wa thawuti ivi ni ya le ka mapuve leyi na vona hayi vete xiseveseve xi ta va kona i mhani novela ka mhani novela kunene a mi pfuki mi boxa kunene kumbe hi dzoviseve pfukani n'wana mhani mi vona ku yini yini nda vuya hi le ka mphambu leyi ku na n'wamagoda ku nga ri godza ra n'wexinosolo kwala ka malepani kwalana a wu pfuki ka wan'we magodowu ri godza ra n'wexinosolo mina ni ri godza ra n'we risenga kunani swi yo yini ka minghanami va lava hinkwawo lava va pfuxiwa kokwana i jelerisa ximutwa xa kokwa mutileni a jikijela i xivomatiya hi sweswo na sweswo heya
1: wena ntlhaveli la
20: DJ Saba
1: hi miloyo
20: uphinde va vuyi mabulandlela mtakababa nqeni ku va vusa va
1: a swi va vuse mtakababa
20: kumbe ni va pambula
1: a hi vadzudze
20: va kona boti yo zani ri fumaleleke vona va kumeka awa ya papangu va kon'wana tiva ta wena kusuka a gandana ni ka khani mapheto Daniel Mabunda kusuka aka ndenyeke loyi a va susumela kumbe ku va pambula hi mabulandlela swi nga ta tshifatshifa maxali kusuka a ha tshama ye DJ Hlava mtakababa ngiyabona
1: na mi ngibonge kakhulu mtakababa masithokoze
21: Tabele
1: me.
21: Ah,
0: mkazi mkampushana mina zona mani. Loko mukunzi hambi huko ha hina hi wisini ize ipfuka mina dza ifona. Loko manana kano manager sta vara ha ipfukani ka. Ka mana emotion emi ya loni vuyini ka ampfukeni mina ku welcome nami ku welcome mlaza.
1: Yeah.
0: DJ abza makhelo wa mina kona a section ah first alphabet aba yimini. E mana triple S la e mana Janesta kusuka la
1: mamo
0: ah
1: em amkere sinene ne vuyani
0: ah nikwana
1: ah ile kayela
0: a mana mna zwa zwefuka mani milaza
1: milaza a so voice e mana
0: bara emotione na mana na kana mama buka mana Janesta mile kwi
1: mati mamara
0: inkosi
1: kese la dibeke ba kana ya nani. Ehe, mamkerile mlazo bari mana janes bari janes to janes asis tolebele swa haru sintshwanyana amkeri swinene xem na tsaka loko nka ntwa vanhu vantshwa xem ntwana vanhu va swin'wana swi va tlhontlha ku kwala swikarhi swi humelela swi va tlhontlha ivi va vuya moyeni khesa swinene xem ene ba mandlani biyelela mina endlele sikwa tse ntlhaveli la
21: ma tlhaveka ndengeza futi ya ka maphepha tanele mavundla
1: ni mitwa kahle mesti mavundla ka ndengeza la
21: ni va pfuxa muhasa
1: a hi vatsudzeri mingiswari ma wu rhandzeka.
21: Ndza pusha ku vona Samuel Maria Masangani kwala ka Masangani. Ndzi pusha mani leri ka Asnad Mangani la ka Gongong. Ndza pusha mani nga Mashava eka ka Chisa Mashali laya a hakama. Ndza na pepe ba ni mani ndza la ndengeza muhasha.
1: Kesa swi na ku sukela ka ndengeza ra.
21: Ndza nga swi vatanga ba.
1: Thank you baba. Tavelela
22: Mange soja sinkanyana ka mbokota apfuki.
1: Mm.
22: Amusi mbowene kona kweni ka mbokota apfuki.
1: Mm.
22: Kata mhana maila mathela ntatani bomba mdzayone avapfuki.
1: Mm.
22: Vapche manro zobza ni tele ngofu na ka kudzana nwana nga hlayiseka mfana wa mina.
1: Lamure ni kulongena magunya makari manunwela.
22: A wo tshi tshamela nge tshapha pa tsena ku lungwe ntumo na hlayiseka.
1: Kese sine hlayiseka.
22: Thank you.
1: Ama kumbe berbere tsamela tay bila wonzela wa rali ya munza tsuka mizero ku makume na rutamela tay bila wa rali ya munza tabakari tshi jama kya kambe sesu ha harila. Tsi nthavelela.
23: A va tota ku lavo wena e bila account ya mtsongo la ka ndambi.
1: Eh.
23: Va tota wa sam jema ka mpa la ka ndambi. Vapoka sesi flora makhuvela la mawa block 9 aba pesa ma sonya rena tsimala le la mawa block 9 ke sesi ndi je tsene
1: ke se mina papa hlaisa kan
23: thank you
1: tsi ntavile la
24: amtsa
1: ntavile ku tlhava sesi
24: ha mamo
1: ka mama ka
24: Papa papa
1: mama badzudzeni ka mamu
24: imani vateka teka
1: mm
24: kuti mana vaka ngoke laya kuna manda izava samateke ka hutungo vwa mtshano ngopukane ka mamu
1: mm
24: ivantu kumana ne ku mama kezi ari singa viu pukane na mwana kwa ka mama
1: mm
24: Ndi sala munhu wanga ndanga ntivi ibodi masiri la ka mavala nokwedzo wachopa nangofuka na mwela ka papa ka
1: ka mamu
24: enko vanga vafuchi umanda enda kone nda nyame nda mintonge nda ka dzingi kwe ka papa ka
1: kese zvino hlayisa kari mamu
24: akuta
1: danko tabelela
25: monye ngena daga moko tshalani kuba kona papa smata tshisa tshama tsha 15 ya tama ba poka no papa ngala tshaka dawul manga ina ka gongongo monta etsela man letel ba monye ina ka kakala lan ke tshisa le baba iyo tshisa tshisa danga danga danga
1: danga danga danga danga danga danga danga tse tabelela
26: Si, eu vou puxar o botão.
1: Ah, eu vou dizer.
26: Já, na magota, ela está me comendo. E, como ela me advisa, eu não coane. Nepela mana sini situ mana ni kat tinggi tinggi. Aku sih sini salah ibu tu.
1: Eh bapa.
26: Ah bromo saja.
1: Ah jangan kita sendiri jamu ini nawi.
26: Eh jamu.
1: Kita sendiri sini salah ini.
26: Iku.
1: Eh danko. Things offline untuk sekarang akan kau belajar kok sama vendor sama canggar. Tintabir mi.
2: Ya, jadi kenangan cara kami sama general lah gambar. Mereka cuma rica.
1: Ya.
2: Latora, siapa boleh kau mansa nerewa. Kau nak ikutin gua lah bawaan. Kau nak kagak bawa lah siapa. Nah, kita berkit gambar. Kau nak tu general tak cun kos, tak gambar. Itu ni aku muncip.
1: Kau susun elsa sekar. It's a good and bye. Thank you. Hey, Charlie, Lila.
3: Nitlani kesa ba ingisi rinkweni mina minganavela nwana mhana mina birthday na nwana sesi wa mina ni ri kungari kunavela bona ntsela na hinkwavo mvana vhi vanavelela mani elisa makamu mina nwa thwala nwa xilawuli mihashi mihashi mini ri mingisi kwala basani ka mchitweni kwala inkomu
1: kesa swina nhlayiseka
3: hi swona mihashi wa mina
1: danko
3: danki
26: Patrol Tungwani wala ya kama kuhu nisutu na waliri singa juu kuna mamaki kuwa olele kuwa mtu ya mwona niru nabona abapuki haku nisikodesha mwondi bye bye mwashana bye
1: kiasa suena wacha isa kani
26: bye bye
1: Tabelela.
4: Aku puke Alex Harer maluleke le babangu le aba puke. Kuva na mabona Edison le abe hesi na bona aba puke. Ni sela endlo wa ntukulu e hlulani baloyi le ka huma 14B. Va pfuxiwa hi kokwani Dala wa nga lava la ka Thomo la. Mr. DJ.
1: Khensa swinene kokwani Dala wa nga lava la ka Thomo la.
4: Thank you.
1: Danko. Sei, moya tarela kwa dzodzala.
5: Una mhandi zima dzoko ka bhe vutiri ka mingeni. Una mhandzo swi ka mokwaka mapapila vaka matitunun lava. Una FM ya ka mphambo botiro dri ku malela kwa kuxa mhandzo ku pati fri dini. Danke.
1: Kesa swina na ti fri dini dro gela ge din la ya.
5: Ah ta ta ba ta za.
1: Kesa swina na shem.
5: Danke.
1: Danko. Hizo sokho amsor tar mixer sibekela ka makumena ra tmana ta ibele hundzela wa ralia ya munam hlatato ka zangi ka vanyata iyo makani nga tsetela tsetela langi la ri tqingwe la ka skani pumeleri sho mixer robe ni ndan shapsa nyana ka tsongola ni kunyeka ta ri simu andza ka seso eta ba ka ri tsumela xikanga ka banga kona banga tsa xanga xa mabulu xa Facebook ba wa xa xandla ka ngoro kona le ka mixer sobhla na wenga swoto ku ndza tar mixer robe ka banga ndaka Facebook ka tsentsana ku GCR ku space ku FM tsala hi marito la makulu la ka Facebook la sweswi na shapsa nyana ka tsongola
6: Salema, Chakwenjaka, Sanini, Mahakapaji, Naleka Mapale, Ina Rabi, Eka Skopo, Mcheketa Sekshi, Nele Skosese Wholesale, Entaka Magazyadway, Nele Kapani Hakumeka, Ema Vilani Complex, First Floor, Kusana Le Teksiren Kele Mpenama, Sefule Rabrincha, Eka Mkwati, Next to You Safe, Ebu Lobeidu, Nele Elim, Opposite NTK, E Joni, Hikumeka, Extension 4, Parliament 3, E Ivor Park, Ile Extension 3, E Freedom Drive, Kusana Le Police Station, Naleka Tukchanyiko Medical Center, Naleska Dafi Winterfeld, Kuswana Le Maneme Long Primary School, Sekumeka Nale Alexandra, E number 4716 Avenue Hofmeyer Street, next to Andres Hairdresser, Eka Arma Robela Funeral Services, Lukwekwa Lata, Halata, Lukwekwa Mali, Ikwinka Mali, Nasona, Situtu, Ipana Bantabasi, Natesetaina, Ileta Ti Papa, Ipula Lighty Wings, Wishoko Shoko, 074-751, 4932. Tekele nfuku ene shaku. Hiku isaba ranzoba mwina kusuka e Joni. Hiku wise limpopo mahala. Harma Robela Funeral Services. Take the chance. Tikwenu shabol jikele lava iva gurva madi lava nga nantokoto na sona apa tluriwe bakomile special loss taka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters i 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yenda 51,600 loku bora kutlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na tangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na tangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump Le Shikatana installation. Kuku Borela Mati Mitara e 300 rand. 3 meters per casing e 2,500 rand. Transport e mahala. Loko winika custom, ukuma 2,500. Unga ifonela kumbe WhatsApp eka 062-792-4318. 062-792-4318. Shikwembu sha bonjikelele. Kuku Borela Mati a hina ntanga.
7: Bajaria Agro la kushansu mirin kwayo yesifu shatomu tihubu timbote tinyefu tihonje nesuwenu shutala batkelebo komeleso kudeshati produkto ambana ambana netika saka DAs siyakula kipro igirok natri wuku unga kela udukumela kettle finisher e 320 kasok deshati mbote na tinyefu e 350 unga kela udukumeleso kudeshati omu shalusen e 135 batkelebo komeleso kudeshati uku tale makaya unga tukumela sochela sokuja naso nyola mati ya tuuku bakume titag tatuumu tihonji na swifuwo hinkwaswo titag mani tona la batlelebo mukhomela db timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela batlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swihukwani leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patrol super quick kusuhana armarovela andhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro.
1: Hela ba imekulunga mani lo sechi bambo ku wa mina hi we wa bona vanhu vakha va teketela lo vakha va bona itwa nga switsu ka suwe wo we hi wi ukwi e bene mixer abshe

right va sungula ka lava nga tsala kunene va kha va tirhisa xanga xa mobilo xa Facebook lava i lava nga swi kota mikiseriwa u tsala la ka Facebook la of course xi tsariwa GCR ku Spice ku FM marito lamakulu ni vula capital letters eka skill story mongwe xitwimbi va ku ri va ku ri xile mavulavula brahmin kombela ku ku byela ku swin'we ni ri kwala robeni ka xoko ni kombela ku pfuxa manu makhumela vo dumala gana 69 ba John Maxwell Mashele elaka mapuvela na roni mi nga nyelaka bokisi lava pfuxa kahle hi story mongwe entukulo ka xitwimbi ni ri kwala robeni ka xihoko ni khensile and ba mandlani vuyelela ka skema nin'wana ka kona laha i vonani nkuna va ku a ri xile maxa wa mina wu rhandzeka DJ Tlemi and kombela ku pfuxa vana vandzelaka king xaxa mfana wa ka xaka mani laha ka thomo laha manana kanyela ka homo 14a lana Lawrence nkuna kwala ka homo 14a i my brother valava valava hinkwavo va pfuxiwa kahle hi mana mani voni kwala ka homo 14a and khensile ni kusuka la ka homo 14a va ku ri mani nkwanakana ka brahim masini madziva ndi lavaku swin'wana ni ri kwala xa khuma maguvuni and ndi rivanga mandla tiva ku ri mani na tsikeni fela malaka nkuna zamani va ku ri xile DJ Tlemi ani kombela ku pfuxa vana vandzelaka ni kombela ku pfuxa thomas mdun'wasi xivambu laha ka mswana laha calvin makana ni sach mbofana ni gembelani laha yana kokwana wa ntoto laka mapuvela and kombe tlhelvelekebede ka style balo yi laka nkuri ra zamani va pfuxa kahle ene navelelo kahle tsikani fela malaka nkuri a zamani ni khesitwene kusuka laka nkuri zamani gian balo yi va kona va ku ri xile my love le DJ ni kombela ku pfuxa vana vandzelaka furi ku ri sima thomas laha ka mswana laya na FM ka xoka rubeni va va mutlhurisize ka richadi rikhotso ni ta hitelela ya FM ka mphambelo dukumaluleke kusuka laha va pfuxa kahle hi gian balo yi kusuka lava hehlela ni khesa swinene eka skebo ra zamakumele va kona va ku swin'we ni ri kwala gwenani ya temeri ka jamaica street keep care and people gracious mashudu eva good morning tlemilo wa DJ hi swin'we ni ri kwala river plan sans ka vukosi bya ka kubai i mashudu gracious mpepo ni khesile sweswo lexa wa rivani kombisile vhela kumbe famba swin'we va ri la xawula block 23 va kona mala king khalanga titus mathebo lava ku ri xile DJ ni kombela ku pfuxa xibe john maxwell maxela ka mapuvela khoni ntwanano malulekela ka thomola and again bolo yelavo yihlela va pfuxa kahle hi khalanga titus mathebula emgodini la ka mapayeni butson khesa swinene xem and ba mandlani vuyelela ka skeko ri mani nkwana kana kambela i richer bisi va ku ri xile tlemilo wa DJ ni kombela ku pfuxa vanhu va rizelaka mani my sister i mani sivongile nga ta buti rich mani makhumela nga ta buti rich laha ka ndhambi laya na papa mhlurisizeka richadi rikhoto la robeni ka xihoko na mudiwa wango el similan laha ka makoxa lava pfuxa kahle rich riselaluleka ni matikoxikani khesa swinene va kona kona makapeli va komba ku ri ku fambeni kun'we laha ka xikokwani laya kona mandla i takela ni ngude na vo va komba swin'we va ku hi swin'we ni va xivulani ndi lovonga mandla t va kona mani ku tlhava kana kambela i mani maria rikhoto va ku vaxumi n'wana ngo ni kombela ku pfuxa sisi dloriya kona ni ka xani laha mhlakongo laha sikoni linda emaluleke rikhoto la robeni ka xihoko laha ni ta hetelela hi boti gunistomagunelo robert nukeri laka nkuzani laha magangeni laya va pfuxa kahle mani maria rikhoto ni ri kwala ka mageva location khe swinene la ka mageva location kasike josta makaringi va kona va ku hi famba swin'we ni ri kwala ka pimville a zone 9 khe swinene josta makaringe ni ba mandla ni vuyelela kasike bestinana va ku vaxumi muhaxi wa mina wu rhandzeka tlemilo wa DJ ni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa mani makhumela vutimo kusuka ra giana 69 mamakhensi laha ka mamakhensi ka mapayeni ntirho na mbuyelo amos nkuna kwala ka homa 14a vanhu lava nkwava pfuxa kahle hi xihlovo star nkuna kusuka la ka homa 14a khe swinene star nkuna kusuka la ka homa 14a va kona laha hi basanikwana mani posta va ku hi swin'we la ka ngove my best presenter matlhavatlhavani radio yi on and yi hot and khesa swinene xem kusuka la mugangeni ondona ifra ya makhamu laha i basanikwana mani posta yaloye kasike va kona mana kona makapeli va ku ni kumbela ni pfuxela tinyiko mana oscar wa ka xigodo la ka xikokwani laha na sulimongo xithoyembe laha ka xihokwana la nyagelani laya na musa makhuvele la ka xikona khophaka lava vanhu lava nga va pfuxa kahle kona makapeli ni ri kwala ka xikokwani khesa swinene kusuka la ka xikokwani laha mathemathe va kona lava ku ni pfuxa walter mukhwati la nyagelani ka xihoko la usanje makhamu la ka ndhambi laha na mana tintombi ntsena laha ka bodi ra pfuxa kahle richard mathe kusuka la tlhotlhoka hi block 24 a kusuhi na ntshava ka skefele jones machava kona na bodi va ku fms ngai village vendale popo province ani kombela ku pfuxa mazambala la grand farm la vhele machaya na maxonero machaya va hi tivaku nkomu eri ku tarimbeni la bulweni lava ku ri xiyele muhaxi wa mina ani kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka laki chavala laha ka nobelani laha tshikana fromala ka nkuru ra zamani na xigome xa mantsena la ka miringanisi block 2 ni kombela ku tlhelmeri ku bibede ka mazambala la grand farm laya va pfuxa kahle no navelero kahle eri ku tarimbeni ni ri kwala a bulweni and khe swinene kusuka la bulweni laha ni ba mandla ri vuyelela ka skeko kokwana wa ntoto va kona va ku ri xile etlemelo wa DJ ni kombela ku va dzudza xem ni kombela ku dzudza kokwana wa mikhenso na xivono ekusukana ka mapuvela kokwana wa diono na ku hlula la ka mapuvela na thembi grace volosaka la ka mapuvela va pfuxa kahle hi mani novela i kokwana wa ntoto kwala ka mapuvela lepompo danki muhaxi wa mina ni khe swinene mikiseri wa ma rhandzeka va kona mana inos stolo va ku a hi tlemelo wa DJ ni kombela ku pfuxa school boy la ka humula ni pfuxa na ndzalama mahlawuli la ya pitoria leyi ni ta hetelela hi paris mathebula la ka humula vanhu lava nkwava pfuxa kahle inos katapila kwala gian ka humu i nkomo DJ tlemini khesa swinene xem
kona mana Silas Masilo Hlungwane lava ku swin'wanani ri kwala ka maswanganyi ni tlhe swinene kusukana ka maswanganyi la va kona rugama chase va ku bamaneni rirothe ndi va nga mandla thingo na mianga va kona mana Kennedy lava ku swin'we botlemi ni kombela ku pfuxa vana va landzelaka mavulavalo sham mana bumba lesi tinyiko la ka homo 14 b mana makhuvele mani wa zita la gandlana ni kakhanla na manese la ka dzingidzingi la xintomani la ni kombela tlhelo ku birthday aka vana va landzelaka mani na thacha Hlungwane la gera section f mani Josephine Phahlani ekusukana ka thomo la na Brian mina mazambala la Green Farm raya botela ro sifufununu kusuka la ka mlingenisi block 2 ne le ka hlamulo tiko shawela block 23 vana va pfushoka hlono na broka hle e mantsongwa ndo la Brown la ka siandanla hela vanga ta teacher ra physical science kola high school Duncan kesa zwana ne shem e mana Kennedy la vakho mana ngithaba kana kamela e tisela love mari khotsa vakho shile Mr. Party mavuna vala and kombela kufusha u sanje ma kamela kan dambela vana va rain la ka ngurika tomla and title la my favorite uncle Gian Baloy ekusuka la ba hehlela ai wa artist ena churena a pfushoka hle tisela love mari khotsa kusuka la nya gela ni ka shoko kesa zwana ne shem e vakona matimba aros ma sherba ku ari shile tlemiro DJ tlhavane tlhava tsi mavuna vala and kombela ni pfushela vana va rezela ka botriki ngobe ndaba hehlela ani pfushela na ku kwani gabeni la ka makosha la manda hen la khone ni la nyameni la ka dzinge square ka papa ka kama mo va starsa seso vele vakona vanga va shoka hle matimba ma shele kwala ka shikukwane mgangeni ka shibenani kesa la mgangeni ka shibenani la vakona manu tlhavaka na kamera e la ki given mshen ku given ba ku ku rula na bashume tlemiro DJ ni kombela ku pfusha shem ni kombela ku pfusha ku kwano arekala ka nombelani la ere ku tana mina la bulwini la na sharon hlahla shikukwane kusukela ka nkurisa faswa nga pfusha ka hle la ki na ndzawu si chavarala la ka nombelani la danki tlemiro DJ kesa mina shem vakona mana hlengwe mtileni la vakona ba shume tlemiro DJ ni kombela ku pfusha vana va ndzela ka mana kha visa la ka ngobela man maria bilanku la ka mlingenisi la na ma 7 mana arbasile la ka mapubela ka pfusha ka hle mana hlengwe mtileni kusukela ka makoshala ni kesa kusukela ka makoshala mana nwana ngutlhavaka na kamela isoza isaya la ka dzingidzingi lava ku ni kombela ku pfuxa vana va landzelaka DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa Black Mamba Mtlekeza Nkanyani la ka dzingidzingi la na Thembi Malulekela ka Tlhaneki la vavakala xaka dawuni manganyi la ka gongongo la va pfuxa kahle hi Isaya Nkuna a ri la xaya ndima la kaya ku ri la ka dzingidzingi Nkomo Muhaxi ni khesa swinene xem va kona ku sanjima kama lava ku minjhani na vaxume DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa vana va landzelaka tlhava ni tlhava ni kombela ku pfuxa Gumbagumba Elias Novela la ka xosan laya xibejwani Maxwell Mashere ekusukela ka mapumela na vona ni Nkuna la 14 a la va pfuxa kahle ku sanjima kama ni ri la ka ndama ni khesa swinene xem Fumani Collins Bako, good morning DJ Swing when Nicola Soul Chulo Fring Extension 11 Mkate kwa matibula wako na bwana kwa matibula la mkangeno Oti Arla kashkukwanda Bako Rishi Little Milo DJ And kwa mbila kusha bana brenda Kwa mbila kusha brenda mbila karvara la Etikari flama na kankura zamana Sisi shimbazmani kashkukwani Mkangeno waka boy Lava iming seru waji sarafa Marawa shkutu kungena mwini shem Right Ah no miwa funaka Kwa mbila wafu shoka Mkate kwa matibula la kashkukwana Oti Arla Kesile DJ wa mina uranzeka kensa mina mingsiro uranzeka sham ene mina zasungwa sa mkubana mhlore sisi mkate kuma tebola kaske akora bonu kutabaka na kamera erungula ncha ukele mana blessing bakurishile ana bashume tlemiro the jen kamera kupusha mana nsuku na sembelela ka mampubela ene pushana makungu grace mema popela ka ndambela anta itela la mana makubela u dimusara gena section f kamera tlemiro ka bebe deka butwa mina soli cha ukela b9 bar beggars 14 tiro na sisi wa mina rachel cha uke e bar brown fisher face 1 mazamala la green farm la opusha ka tlelo na vero ka hle mana blessing na ngwazi erungula ncha uke kusukana ka sianda kesene erungula ncha ukela ka sianda lan kesire shamba ko rawolta ay mukwatla ba ku morning DJ Tlemini ko mara kupusha vano vanzala ko mara kupusha FM nya gelan ila ke mhlongo waterfall la midrendra kha siza ka richard khozala 70 la ka shokola and i tell la richard matshela tlhoko block 24 when antsaba pusha ka hle walter mukwatla ni rila nya gelan aka shoko ka skeo ko mara i teka nhlatso ko ba ku rishile DJ Tlemini ko mara kupusha malume class gezar maluleke ela 14 b la mam namasebe mana bomba stinyo kula ka homa 14 b kenneth kamanda ka mbatla a pusha ka hle tsaka rose machine ku sukara ka mapayena kesene ni takandoz machimse abakona leni ngono mero mabasa ba good morning tlabane tlabane kombela ku tlabane ba rentsela ka tlemiro djene kombela ku tlhamu ka ho mina e khona njuma la ka mdabula la na tati tavela ya kombela ka mapapela la ntai tela la ms tamlongo ntima ele ka mhlaba vile mla ba vusho kahle hi nwanono men kwa la plk ni kesona e nwanono men la plk la bakona manu tlhaba kana kamela mana ri basile ba go ri sile tlemiro djene kombela ku pusha masebe mana hlengwe mtileni kusuka la ka makosha la mana advice la ku khwana ena manu mahuri la ka mapubela ba vusho kahle mana ri basile ri sima hlulani la belo ba kokoro ku bona kana la ka mapubela ni kesona ba kona mana ngithaba kana kambela ene silence ba go batse fefe b ro cha rote esanga misi ene kombe ku pusha ribune chidzini ene Richard Baloy la nta itelela he ba rimani ba firi ene chifefe ene kombe tlhelo ke bebe dene le ka masabala la Grand Farm la ba itaba ku a mina nku nda
eka sike kona manu mtaba kana kambela iso le ringane eba ku ahe mo hashini kambela ku bapusha shani kambela ku pusha man grace ma man grace ma uri ela kama pobela swara beni bioko la kama pobela enta itela la mgana wa mina mahlori mabasa la kama ramlele ka ngezimani ka pusha kahle iso le mo hashi and the cancel kama tlhalo ka bebe day aka vanu kwa vhala tlangisa ku rra ku velekiwa na munthu ka sike tinyi ku dtg emabasa vaku ri shire tlemiro the jenny mina na wena mfo and ri kwala ka xithlelani kama ramlele swinwe ku fika ka hora ntsebo ni kesunene e tinyi ku tg mabasa vakona man lo dokumento leke vaku bashumi balamzoni kombela ku pfusha vanhu vana zaraka sisi glory emaluleke la ka khakhala la mansofi la ka mapapela the frigin telo ge ana mama mhlori linde kombeluleke la robin ka shoko pfusha kahle hi fm ya ka mphombo luduki maluleke ni kesa zwinani mwana ti vakona vacha da vambelo vaku swinwe ni ri kola mbelo chi dawulo ndo lwanga manda ti ru dzano welcome nemrodi vaku swinwe ni ri kola thengwe parama ni kombela ku pfusha vo salfina nemrodi la vo mashiami ya basizana na manane nsine nsine kesa zwinani sham ni ba mandani bela ka skela ke mhlango vakona na bona vaku ri chile tlemrodi jen kombela ku pfusha vana vana zaraka mashomo wa matima ni kombela ku pfusha manwa zita man grace makhubele la gadzana ka khanda papa hlawule ka sizaka ri chadir khotala ro benga shoko na tsaka nruz mashimze eksukala ka mapayena pusha ka tle fm nya gelan i like mhlongo ni kesuna ne mhlongo eksukala nya gelan laba kor manla inless nkuna laba vako abashumi tlemelo wa djene ka mara ku pusha abana bana ndzala ka ka ku pusha mana kennedy la ka siyana la boti mhlengo thomas chauke ka xikhumba xa dzobola na boti solanga mabasala ka bodela ka bikhelo ka bebe dei ka man loku nga ri mazamba la green farm ra ne ka hlamulo tiko shawela la shawela block 23 ka ya nwina na Lawrence xipfuno la ka mnengenezilana na Tasha Hlongwana na Giana section F vana va pfusho ka tlhano na vero ka tlhe manness nkuna la ka dzenge dzenge ni kesunani la ka dzenge dzenge xitomani ni manu ngana nga kona xigome xa mantsana ra morning birds the climber of the day aku fika vana va rendzela ku tobara no ka jila bekas dot bla rona manganyi la ka bokis la Eric Tarmen la gumbani la ya vana la komi tlhano ka bebe ka mzambala la green farm va pfusho ka tlhano na vero ka tlhe xigome xa mantsana ni ri kwala ka mnengenezisa block 2 ni kesunani la ka mnengenezisa block 2 va kona mana ekeshin keshin la bago ri xile muhashi ni komela ku pfusha manu maria ri khotso la ka mageba location manu makubele la ka ndambi la Jeffrey Mabunda la ka mageba la va pfusho ka tlhe ekeshin baloyi ni ri kwala ka ndambi danko a manu ngana nga kona la emacheke khensani e va ku hi swin'we ni ri kwala ka mlamula a jumper road i mana ndzima ni kheswinene mana ndzima la jumper road la okay mana ndzima va tiva ni ku tlhela ni kombela ni ku pfuxa ntatiso wa maluleke la ka mlamula la Irene Hlongwana la ka mapuvela na amukela xinangana la gandzanani ka mavambe swona ne va pfuxo kahle mana ndzima la ka mlamula a jumper road ni kheswinene mana ndzima hlanhla walsa maluleke masekani va kona va ku hi swin'we ni ri kona ka bode b mana n'wana nga kona la Idris Hlongwana swifasonki va ku ri xile mahi ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka hi swin'we la ka nongonoko vhele ni kombela ku pfuxa leyi n'wana mina mavasala PRK la tadibit maluleke la ka mlamula la tshikari fulomo la ka nkora zamani va pfuxa kahle Idris Hlongwana kusuka la swifasonki la vanhu n'wana nga kona la usandri chadra va ku ri xile dj tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka max cinani ngomeni la ka ndambi la basa rin'wana vanu phosa ka ngove manu makhuvela vudimo kusuka ra giana section f ni kombela ku tlhelela ka bebe vay aka soli chauke la bega sport hi ntirho la ni le ka richard chauke la bramfish la josephin va ka phahlani la ka thomo la na mazambula la green farm va pfuxa ka tlhelo navelo kahle usandri chadra kusuka la ka huma 14c va kona mana yiliki ngomeni kusuka la vayehle la va komba kola ku famba ni kon'wana khesile botriki ngomeni kusuka la vayehle la va kona mana n'wi tlhava ka na kambela i mana nga kona un'wanyana ku ni nga zaku ni n'wi tlhava i mani la tovoan defni ra muwadi va ku swin'we ni kwala ili mampeni mafesi milandzu va kona va ku ri xile tlemiro wa the jane kombela ku va dzudza ni kombela ku pfuxa masenga huku la masenga huku zita la b9 la mama khensi la ri singa viewla na mani sungulani kusuka la b9 va pfuxa kahle mafesi milandzu a ni ri kwala b9 khesinene la b9 la mana bombo lesi tinyiki va kona vona va ku ri xile ni kombela ku pfuxa sithavele ya kumbela ka mapapila la mana kennedy lava ka ta tichara physical science la ka siyana la na mani grace makamela ka nkovela ni kombela tlhelo ku bebedza eka tiko nhlamulo tiko a xawula block 23 ni le ka mazambala la green farm la na Lawrence fufuno ndaka mlengenisa a pfuxa ka tlhelo na vhelo ka tlhelo mana bomba lo stenye ko kusuka la ka homo ni kesi swinene kusuka la ka homo la masinki dzakano wa rambane a va kona na vona va ku ri xile muhashi dj tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzela ka ni kombela ku pfuxa lucia chauke la ka mphakati la mathons kensani kusuka la ka xikuna tlhaveni na basa rin'wana vanu phosa la ka ngovela ni kombela ku tlhelo ka bebedza eka mazambala green farm ni na wena kusuka la pitori apela ndava ni kesi swinene ni ba mandlani vuyelela ka skate hadibedi maluleke va ku ahe dj ni kombela ku pfuxa khanyisa yisekela ka thoma la clara mnis california la xivulani la na mahano ndavezi tshama tshwa la ka mswana la ya ni kombela ku tlhelo ka bebedza eka maseve mazambala la green farm la ni ri ka man josephin va ka phahlani la ka thoma la va pfuxa kahle no va vana vulero kahle hadibedi maluleke ni ri kona ka mlamula ni kesi swinene kusuka la ndhawini ta ka malamula la va kona mani n'wi tlhava ka na kambela emahlangana ku hleka la va ku mr tlemi njhari muhaxi wa mina ni kombela ku pfuxa vakokwani gaveni la ka makoxa la ni pfuxa na na boti va ta wena la gandzana ni ka khanla boti xitereke la ka makoxa la ni kombela ku tlhelo ku bebedza aka Lawrence fufununu kusuka la ka mlengenisi block 2 sesi na Tasha Hlongwana la ka la section f la na manyiko khosa la xivulani la ya va pfuxa kahle no navelero kahle i mani mahlangana ku hleka xitarata i marula drive danko

0: Chess is evidence ehle ni pfuxa manjo a lighting ka nkuri lava pfuxaka rini male ka nkuri hlayiseka DJ
1: ahe DJ Tlemi ni pfuxa mhani Maria Blankulu ka Mnikinis Block 2 mhani Maria n'wa James a hlangana Township mhani Flora Makhuvele amawa Block 9 ka pfuxa hi mhani Khavisa ka ngome inkomu
2: inkomu kazi dana we ani sesi wa mina mani Makhuvele kata swara rich Makhuvele la ka ndambi wa zumiri pfuka sesi wa mina ka nikwa leta nukiri vata kutekela hey Magunele Robert Nukiri la ka nkuzane magangini pfuka Brian mina hey jara xikanya kanya Kenny Kenneth Hlungwani loyi u le ka ZZ2 ka ya ku ri ka xikundu lava hinkwavo va pfuxa hi papa mhlori size ka Richard Ricotto ni kwala Robin ka xihoko e7 dilani inkomu khazi
3: moyi va pfuxa vanharhu muhaxi wa mina ni ku siva ra kala xa ka mangani le kaya ka gongongopfukana ni ku boti bakaniya Phineas Mayimele n'wana mhani kwala ka gongongopfukana ni ku boti Khomisani Mukhurumbi kwala ka Nhlaneke amugangeni wa le ka Gelapfukani ni pfuxiwa hi mhani Mari va ka N'wadekeni va ri kwala ka Nhlaneke mhani na mudona la nkomu
4: nkomu ni ta pfuxela va landzelaku kona Mzion Bomba avuke ku pfuka Masenyana Ronald Maluleka kule mawaka wa swatika pfuka ku pfuka Masenyana le ka Majuzi then avuku i kwini mhana kanakana a kanakana ka avuka e di budunga ta pa ta mbora bongo se di dilomo
5: Rishile DJ Vlavala ni kombela ku pfuxa lava landelaka ni ta sungula hi Mama Kensi a ri singa view a va pfuki va kona sesi Reni Maluleke le ka nkuri a swifa sonke a va pfuki ivi ni hetelela hi ku pfuxa mavona Edison Avehle a va pfuxiwa Gezan Class Maluleke ka Homo 14 bit tanke Vulavala
1: a hi tlhava ni tlhava ni ku hi va pfuxa vanharhu ni pfuxa mhani Dawela ku tsaleka Sikhwinyana ni vuya ka Maswanganya ni ku n'wingwahahani mhani Maswanganya kwala ka Maswanganya kwala avukatini bya n'wina Mbuya Pfukani ivi ni ya ka Hlaneke ni ku sesi Elisa n'wankuna Pfukani ka tate ni pfuxa hi mhani Mahori aka Mapuva ahansi ka Sport Cent inkomu
6: Rixile Tlemi DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na mofaya le aka Homu a 14B a kaya ku ri ka Mavuzane a va pfuki ku na tlhavantlhava e Botfosters Thole le aka Ndindani ni ri a va pfuki ku na mhana Xihluke sisti Nyiko Maluleke ka Ngove Jamela 2 a va pfuki vanhu lava pfuxileki Ngobeni Avehle
7: hello a ku pfuki Mlandzwa Mafesi Ngobeni le a B9 a pfuka hi yale ka va mhani Natasha va birthday yaku ku pfuka sesi Thaveli ya kumbe lava va chomi ya Ndlovukazi va pfuka hi tala ka mhani Sibongile Chavalala la makhelwani wa mina la Risinga 2 a kwala Risinga 1 pfuka sesi Thavi hi ya dya khekhe ka va sesi Bongi Chavalala ku pfuka mhani Geti le ka Ngove leyi pfukani ka mhani Geti vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi n'wahulela n'wamuti ya mona kusuka la Risinga view
8: Rishile DJ Tlemi Rishile a ku pfuki Nandzu Munhu Ben Queen ka le aka Mnikinisa Block 3 ku pfuka swa va va tiveka Makhahlele kwale ka Mnikinisa Block 3 ta itsela hi mhani Rikhotso le ka njhaka njhaka i nga ta botimoni ka valava lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxa hi munhu wo duma rexe munhu wo duma a ri 1 la mugangeni wa ndhuna Elka na Mchava a Block 20 ka Sikhwinyana ku na papa xiluvana vafana hlayiseke DJ Tlemi
9: tlhavantlhava hawa ni va teka ni teka Fanuel Magoda ra ka Mukhoma pfuki ivi ni teka mhana Tivo loko a Thoma na vona va pfuki ta hetela mhani Maria n'wa James ya hlangana na RTP hinkwavo vanhu va pfuxa hi 4 Stars Thole ka Ndindani danki. Clemi wa DJ wo eva pusha vanhu vanharhu wo tsutsuma ni yale a vi hehli leyi ni ku va kona botlik ngoveni ka vapfuki even yale ka ngove leyi ni ku va kona se stinyi kuma leka kusuka la ka ngove a jamela thuno ku na vona vapfuki even tsutsuma ni ya sikumekara ni ku va kona maseve vuxokoxoko siwehe ni ku na vona vapfuki hinkwalo a va pfuxa hi jahara mihlengo toma swi cavukula ka xikhumba ku na wun'wana danki
0: ku rhula DJ Tleni DJ Tlhavanhlava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa kokwa wa risima ka bode ni pfuxa manana Maria Maswanganyi ka Maswanganyi ni ta ni ta hetisela hi Mankeli Mathebula kona kwele ka Maswanganyi vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mukhenso na Xivona kusuka kwala tikweni ra ka Maphuti na Nkhensa Papatsongo wa Swihlangi.
10: Ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a va pfuki mani Maria va ka Magcikeni ka Nhlaniki a va pfuki na mani Maria va ka hayi sweswo kwale ka Nhlaniki a ku pfuki mani Maria Maswanganyi ka Maswanganyi kwala ni pfuxi mani Chauke Bavu ka Jimu inkomu
11: Rixile Mr. Patton ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki mani Nwazitha Mahlangana ku hleka xitarata eMarula Driver na Section F a ku pfuki Papa Gezan Tlas Maluleke le ka Huma 14B ivi ni hetelela hi mhani Makhuvele le ka ndhambu wa Dzumeri i kata Buti Rich vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi Dlori Maluleke ni ri laka Khakhala Danki
12: Tlemile wa DJ ku na masenyana rona twa ka Maluleke laha ma wa Block 9 la Mukhacani weliwa ka Rigidi la Block 3 ya ka Minisitati va kona General laya ka Ntshuxi laya hinkwavo va hlangana na kalaxaka EW Manganyi me ni tshamaka tikwerelaka kona ni khensile Tlemile wa DJ Hosi ya Minene bobona
13: avuxeni ni haxi wa Minene ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani Burisa le ka Mapeni ka Magezi wa Njhini ni ku pfukani ka n'wana mhani ni ya pfuxa na mhani Kheyila kwale ka Mapayini na vona ni ku a n'wi pfukisa n'wana mhani ni ya na pfuxa na kokwana wa na Nkheso na Xivono le ka Mapuhi leyi ni ku pfukani ka mhani ngoveni va pfuxi mhani December ri ku ya ka Mavalani a hi ni haxi wa mina
14: muhaxi wa mina hambiloko nkuku u nga ringiritaxa ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a ku pfuki mhani Burisa aka Mapayini ku pfuka Buti Richard Mathele a Thodogwe ta hetisela hi ku pfuxa sesi Thavele ya Nkuna leyi aka Mapapila vanhu lava va pfuxa hi mhani Rikhotso kanjhakanjhaka Mandela nga ta Buti Monika mungu wa Vanyamatsi va ri vengo na vanhu wa Nkomati loyi vayimo haxi wa mina
15: lexi ni DJ ni kombela ku va teka ni va zuza ni ku na Tasha Hlingwani mana vananga pfukani na Grand Section F ni ta ni sisi Xalati Hlingwani la ka Makoxa pfukani ni ta heta Jabedale Xalaya na Tasha Hlingwani la kaya Nsati ni ta ni kuma Mankesi lava singa view pfuka braya mina i ta la kaya ta Jakeke ra Ngamu hinkwavo lava a va pfuxa hi Nyiko Hlingwani i mitirho leyi pfuxakini jaja
16: rixile xaka ra mina The Big Sam Big Five Mathebula kusuka la ka bote hi mina ni pfuxa sesi Xalati Hlingwani lava nga ta Mun'wanati la e ya tshama ni pfuxa mhana Anakanya la F14A a khale ka le tibananeni kokwani wa Ntsumi ni hetelela hi Woman Fish la girawundini hinkwavo lava va pfuxa hi The Big Sam Big Five Mathebula kusuka la ka bote ni khensile xaka ra mina enkomu
0: kurhula ku ve na n'wina DJ Tlemi kombela ku va pfuxa vatsaka lava ni va pfuxaku Xemu mhani wa Green mhani Mahuri le ka Mapuve le ma nga pfuka ka manani ya Banenge le aka Savulani wa Manyiko Khosa i n'wana malume wa mina lava hi ntukulu wa ka Khosa muxo Rikhotso Khazi ma nga pfuka hi famba na n'wina ya le then ka Nenge ka Savulani ka va Manyiko Khosa malume size ka Rikhotso le ka Xihoko a Rovini na n'wina Amisali mi ya Banenge Munyamatsi wa Rivengo na vanhu va lava hinkwavo a va ri na mburi ya ntshava hlangana ni ta we ncibelani kumeka kona ka DJ Tlem tlhava van'wani tlhava tsi tsi tsi
17: rixile ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ni pfuxa Marose Movman kwala ka gym ni vuya ni pfuxa Mavalet Bav Chauke kwala ka gym ni hetelela hi ku pfuxa Malevelese Mdlovu wa Mulantswa kwala ka gym vanhu lava va pfuxiwa Mr. Clean himself i Papa Pheli Kangalalume i Nkuhu

0: khensa swinene xiyamuka hinkwenu mi nga kota ku va xixandla ka nongonoko na le ka mixi wa siku ra mitlhami tani khomela swinene a ni swi naverile mingiso rome ku va ni tlanga hinkwato ti-voice note leti nga kona laha na ku va ni hlamari kula hinkwawo lama nga nghena kambe ke hi mhaka la yini ngopfungopfu na le riqinghweni a ni swi naverile mingiso rome ku va ni teka hinkwato tiqingho ta n'wina kambe ke hi mhaka ya nkarhi xem ni vuye ni tsandzeka ni khomeleni swinene i no tshemba ku hi ta va hi karhi hi vona mani e sweswi i mina na wona mingiseri ila
1: Felicia Ambesario aka vanhu lava landzelaka Felice Stompenio Felice ni kopia ni Shariza aka vanhu lava landzelaka
2: Salvation kopia
1: Felicia Ambesario aka vanhu lava landzelaka Felice Stompenio Felice
2: Ni kopia ni Shariza aka vanhu lava landzelaka
3: Salvation

0: ri leyinga fika yi endla kumbe ku ringeta ku endla U10 ndzawulo va kombisa leswaku va bomabomela va tirhela mfumo va le magondzweni xikan'we na vabasisi va magondzo leswaku va tsakisiwile hi matirhelo ya vona. Ku yisa mahlweni ndzawulo yi tlhele yi tlangela leswaku va tsakile ku va ku tlisiwe timbilu exikarhini ka vachayeri va timovha na ku va va landzelela swiletelo leswi a swi ri kona emagondzweni hi nkarhi lowu a va ringeta ku va va basisa patu leriwani. Leswi swi va kona kumbexana leswi swi va kona endzhaku ka loko timovha ti ta va ti yimisiwile ku va ti chayela kumbexana ku va na nkhuluko wa timovha. Vachayeri va timovha va hlohloteriwile ku va va ya emahlweni ku va va tirhisa epatu leriwani.
1: R5212 Mosina cleared and open to traffic. The Limpopo Department of Transport and Community Safety informs motorists that the R521 near Vivo Junction next to Vivo Garage has been cleared and is now open to traffic. The road was temporarily closed following an incident involving a truck that jackknifed while attempting to make a U-turn. The department commends the law enforcement officers.
0: Ku langutisa eka hungu rin'wana, masipala wa muganga wa Thulamela u nyiketerile tiproject leti nga va kona ta hashtag road graveling emukhubani leti ti ve kona eka vhiki leri nga kona laha va hlamusetaka timhaka letaku ti ta ha vuyerisa kahle khume ra switandi kumbe ra tindhawu endhawini liyani. Masipala u vula leswaku tikontiraka ta regravel mune wa tikhilomitara laha kumbexana va hlamusetaka leswaku ti nga ha khavhara mune wa tikhilomitara ra patu eka wadi na switikwana leswi nga kona ekusuhani. Meyara Sara Rabuda u vula leswaku tiproject letiwani ti ta va ti khe ti pfuneta na ku antswisa mintirho na ku tirhisiwa ka magondzo lawa nyikiwaka emagondzweni yo hlayiseka laha va tshembisaka leswaku vaaki kumbexana laha va tshembisaka vaaki ku va va vuyeriwa. U vula leswaku masipala wo tshamile wu tiyimiserile na ku lulamisa leswaku emigangeni ya vona kumbe muganga yi le makaya yi nga ha va yi tirhisa mphakelo wa vukorhokeri lowuwani ku va va va na ku antswiseriwa kumbe ku antswisa eka migingiriko. Rabuda u tlhela a kombisa leswaku tikhilomitara leti thoriweke kumbexana va tikontraktara lava thoriweke va ta ha va yisa mitirho ya vona mahlweni na ku antswisa xiyimo laha swi nga ta hetelela swi vuyerisa va miganga lava tshamaka ekusuhi na tindhawu letiya. Ku langutisa ka hungu rin'wanyana, muehleketeleriwa wa vumbirhi u khomiwile mayelana na ku dlaya ka n'wamabindzu wa 43 wa malembe hi vukhale tindhawini ta Mankweni Tebogo Mothopa. Muehleketeleriwa wa xisati u khomiwile laha va hlamusetaka leswaku muehleketeleriwa u le xikarhini ka malembe ya 18 kumbe 19 wa malembe hi vukhale u khomiwile etindhawini ta Mankweni Zone 1 ehandle ka doroba ra Polokwane hi sonto endzhaku ka ntirho lowu nga va kona wa vufambisi wa vuhlori. Mathopa ku hlamusetiwa leswaku u hlaseriwile kumbe ku baleseriwa ku duvuriwa tindhawini ta Mankweni hi December lembe leri nga hundza. Muehleketeleriwa wo sungula Osma Adza va hlamuseta leswaku u na kwalomuya ka 20 nkombo wa malembe hi vukhari laha va hlamusetaka ku timhaka ta ku u tumbuluka tikweni ra Afrika-Dzonga. Wa masungulo va hlamuseta leswaku u tumbuluka kahle tindhawini ta Pakistan. Hungu leriwa ri gimeta kahle mahungu ya awara ya ntsevu kasi ku vuyelela ka hungu leri rhangeke mahlweni ka mpundu wa siku ra namuntlha. Ndzawulo wa vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki exifundzeninkulu xa Limpopo va kombisa leswaku vachayeri va nga ha tirhisa kahle gondzo leriya ra R521 kusuhi na Viva Junction ekusuhani na Viva Garage laha va vulaka leswaku ri basisiwile kumbe ku pfuleka leswaku swipandzamananga swi nga hisa mahlweni ku khuluka. Mangu man'wana ma ta landzela kahle awara ya nkombo kasi afi ku bila awara ya ntsevu ni ta vuya kahle na tinhlokomhaka ta mahungu. Nongonoko BBZ wa landzela.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe Masingita Mall limitisela Carnival Flights vuhungasi lebyi voningaka

0: tisela wona handle ka ribengo kumbe ku lulamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM.
1: Ndzi khensile ku siriwa nkarhi lawa i mahungu ya awara ya nkombo vayingiseri Rixile. Murhangeri wa vandla ra Park Themba Gordhan u vula leswaku vandla ri lava ku veka miganga exikarhi ka ku teka swiboho swa mfumo emugangeni leyi nga kona exifundzeninkulu xa Limpopo, laha vaaki va nga ha kuma timhaka leti lavaka leswaku timasipala ti va rhangisa kumbe ti tirhangisa emahlweni. Loko a ha vulavula ku simekiwa ka manifest ya APC Emakhado, president wa APC Themba Gordhan u vula leswaku maendlelo ya vandla ro hlengela

0: kumbexana eka tiwadi ta ku hambanahambana ku pfumelela vaaki va va na rito lerikulu exikarhini ka mfumo na maendlelo ya swilo etiwadini. U vula leswaku vandla ri tlhele ri ringetela kumbexana ku ringanetisa odita swa ntshamiseko, laha va hlamuselaka leswaku miganga yo tala yi na ntokoto kumbe vanhu va vaaki va muganga yo tala va na ntokoto loko swi ta eka vukorhokeri bya mfumo, laha va hoxaka hi ku ka va nga va lulamiseli kumbe ku va hoxa eka mivulavulo leyi va ka kona eka timasipala. Godi u vula leswaku ku humelela ka timasipala lowu wu rhangelaka hi va APC exifundzenikulu xa Limpopo ku hetelela ku ta ku pimanyetiwa ka ku enerisa ka vaaki loko tiphurojekte ta nhluvukiso lowu hlawuriweke emugangeni ti ta va ti tirhisiwa JS. Ku langutisa ka hungu rin'wanyana eka awara ya nkombo, ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki exifundzenikulu xa Limpopo va tiyisisa vachayeri leswaku timovha ti nga ha tirhisa gondzo ra R521 kusuhi na Vivo Junction ekusuhi na Vivo Garage, laha va hlamusaka leswaku ri garage liya kumbe patu leriya ri pfuriwile ku va timovha ti nga ha khuluka. Patu a ri pfariwile hikokwalaho kumbexana a ri pfariwile swa swinkarhani endzhaku ka mhangu leyi nga va kona leyi katsaka lori leyi nga jika laha a yi ringeta ku va yi endla U-turn. Va ndzawulo va kombisa leswaku va bumabumela vatirhelamfumo na vatirhelamfumo va le magondzweni laha va nga endla matshalatshala ya vona ku va ku hatla ku lunghisiwa patu leriya kumbe ku basisiwa patu leriya laha va nga endla leswaku ku va na vuhlayiseki. Va ndzawulo va tlhele va tlangela swinene ku lehiseriwa mbilu na ku tirhisana hi vachayeri va timovha laha va nga kota ku va va landzelela swikoweto na ku va va nyiketa kahle matirhelo ya mfumo ku va ku basisiwa kahle patu kumbe gondzo leriya. Sweswi patu ri languteriwa kumbexani patu leri hundzaka timovha va kombisa leswaku ri pfulekile ku va timovha ti khuluka. Vachayeri va timovha va hlohloteriwile ku va va ya emahlweni ku va va tirhisa patu leriya tanihileswi gondzo leriya ri nga lulamela ku va ri tirhisiwa ku ya mahlweni.
1: R521 to Mosina cleared and open to traffic. The Limpopo Department of Transport and Community Safety informs motorists that the R521 near Vivo Junction next to Vivo Garage has been cleared and is now open to traffic. The road was temporarily closed following an incident involving a truck that...
0: Loko ma hingiserile mahungu ya awara ya nkombe ka Jisera FM rito ra rixaka, masipala wa muganga wa Thulamela u nyiketile mpimanyeto wa tiphurojekti leti nga kona ya hashtag road gravel eka mukhuba, laha va hlamusetaka timhaka leta ku vaakatiko va ta va khi va vuyeriwa tindhawini letiya. Va masipala va vula leswaku tikontraktara leti nga va kona va ri gravel yi ta va yi khe yi koka kahle ku fikela 4 wa tikhilomitara eka patu leriya eka wadi leyi nga kona kumbe tiwadi leti nga kona eka matiko lama nga kusuhani. Meyara Sandra kumbe Sara Raboda u vule leswaku tiphurojeki letiya ti ta va ti khe ti pfuneta swinene na ku antswisa switirhisiwa na ku tisa mitlhontlho kumbe ku herisa mitlhontlho leyi vaakatiko a va hlangana na yona. U vule leswaku masipala wu tshamile laha wu tiyimiseleke ku va wu lulamisa swilaveko na mikuyisa mahlweni migingiriko ya vaaki na vukorhokeri eka vaakatiko. Rabuda u tlhela kombisa leswaku tikontraktara letiya ti ta va kumbe tikontraktara leti ti thoriweke ti ta va ta hisa mahlweni mintirho na ku tisa vukorhokeri eka vaaki, laha xiyimo xi nga ta va xi kha xi antswisiwa laha va miganga va nga ta va va kota ku va va vuyeriwa laha nga hlayisa mahlweni a tiyisisa leswaku va ta va khe va tirhisana na ku hunguta swirhalanganyi leswi va aka va hlangana na swona. Ku langutisa ka hungu leri rhangeke mahlweni kumbe ku vilela ka hungu leri rhangeke mahlweni eka awara leyi, murhangeri wa vandla ra Park Themba Gordhan u vula leswaku vandla ri ta va ri yisa mahlweni miganga kumbe ku tiyisisa ku veka miganga emahlweni exikarhi ka swiboho leswi nga ta va kona swa mfumo etindhawini ta xifundzankulu xa Limpopo. Man'wana ma ta landzela hi awara ya 8 ya fikobile awara nkombo ni ta vuya kahle na tinhlokomhaka inkomu.
2: Tisela wena handle ka ribengo kumbe ku gwamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jisera FM. Some name, 14

0: Agar selalu tertarik.
1: Khensile ku siriwa nkarhi lawa i mahungu ya awara ya nhungu vayingiseri rixile. MEC Violet Mathe u rhangile rhengu kumbe pfhumba ra ku lwisana na madzolonga ya swa rimbewu laha ku vekiwaka leswaku ku dlaya vaxisati exifundzeninkulu xa Vhembe. Tolo hi Musumbunuku i 31 ta Nhlangula 2026 MEC wa vutleketli vuhlayiseki bya vaaki Violet Mathe u rhangile imbizo laya ri kona exikarhini ka matiko laha a vulaka leswaku u ta va a ri na vulangutiselana na vuhlayiseki exikarhini ka vaaki va matikoxikaya eka GBV na timbolovo leti nga kona exikarhini ta MID eka nhlengeletano ta xikan'we eka Nyavani exifundzeni xitsongo xa Vhembe. Imbizo leyiwani yi ve kona laha ku nga hlanganeriwa kona varhangeri va ndhavuko, vasindzisa va nawu, tindzawulo ta mfumo, swiviko laha ku vekiwaka leswaku vaaki va fanekele ku va va hlohloteriwa ku va va hungutana na madzolonga ya swa rimbewu laha ku langutisiwa ku va ku yisiwa emahlweni ku va ku lwisana na madzolonga ya swa rimbewu xikan'wekan'we na ku dlayiwa ka vaxisati. Hi ri swin'we hi nga ha yimisa kumbe hi nga ha kota ku va hi yimisa GBV laha va nga tlhela va hlamuseta leswaku vaxisati

manifest leyi nga va kona etindhawini ta makhado. President wa APC Ethemba Gwede u hlamuseta leswaku maendlelo lamawani ku nga ha endla leswaku ku hlohloteriwa na ku va ku tisiwa ku antswa exikarhini ka migingiriko leyi nga ta va kona ku pfunana na ku va khe ku tirhisana nhluvukiso wa vaaki exikarhini ka mfumo. Gwede u tlhela a yisa mahlweni a hlamuseta leswaku APC yi nga ha va yi tlakusa mpimanyeto lowu va kona ku va ku simekiwa eka tiwadi ta ku hambanahambana. Ku yisa mahlweni hi langutisana na hungu man'wanyana eka awara ya nhungu, muehleketeleriwa wa vumbirhi u khomiwile mayelana na ku dlaya ka n'wamabindzu wa 43 wa malembe hi vukhale tindhawini ta Mankweni, Tebogo Mathoho kumbe Mothopo, laha muehleketeleriwa wa xisati wa 18 kumbe 19 wa malembe hi vukhale a nga khomiwa tindhawini ta Mankweni Zone 1 endhawini kumbe ehandle ka doroba ra Polokwane hi sonto endzhaku ka ku va ku endliwe ntirho wa vuhlori wa vulavisisi. Mathopo u hlaseriwile na ku duvuriwa ku baleseriwa ku dlayiwa tindhawini ta Mankweni hi December lembe leri nga hundza. Muehleketeleriwa wo sungula Osmar Az wa malembe ya 27 hi vukhale laha a hlomboliwaka ku va a tumbulukile ekwala etikweni ra Afrika-Dzonga, kasi lowun'wanyana ku hlamuseta leswaku huma tindhawini ta Pakistan. Mukhomiwa kumbe ku khomiwile eka n'hweti leyi nga hundza etindhawini ta Mothopo eJajaneng. Ku vuriwa leswaku muvulavuleri wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo Colonel Masile Molaledwaba u vula leswaku muehleketeleriwa u khomiwile eka mhangu laha va hlamusetaka timhaka letaku lowun'wanyana wa 18 wa malembe hi vukhale u ta va a kha a ti vonakarisa khoti ya majistrata eka siku ra namuntlha etindhawini ta Mankweni. Hungu lero ri gimeta kahle mahungu ya awara ya nhungu, kasi ku vuyelela ka hungu le rhangeke mahlweni ka awara leyi, MEC Violet Mathe u hlamuseta leswaku va rhangerile pfhumba ra ku lwisana na madzolonga ya swa rimbewu, ku dlayiwa ka vaxisati exifundzenintsongo kumbe xifundzankulu xa Vhembe. Mahungu man'wana ma ta landzela awara ya nkaye, kasi hafu ku bila awara ya nhungu ndhawu ya kahle na tinhlokomhaka. Nongonoko BBZ wu yisa emahlweni rixile.

0: Ah, ikhomela ngwani tselo lwa nwanani mani. Ikhomela ngwani tselo lwa ro fana mani wa Maria ngwa James Mburi ya ntshabe. Tselo imu noka nga skoti ku tshina ntswalo.
1: Mara tselo imu noka nga skoti ku tshina tsena no to ku ku swinwana swinwana.
0: Ku tshina tsena. Eh loko nga skoti ku tshina.
1: Ya kasi ka rokona vele 0847 swi vula tsela swa ku khume na ritsena timinetse ku kuma kahle wa ranka inga se ba hi la nghena kahle la ku tisa ku ri hloko maka ya kona ka mixo wa siku ra namuhla va yimise ku yini game ni nga si ndaka ri vele vhetantu tsumela kahle eka yona ka yime ndlela leyi landzelaka a hloko maka ya kona vele loko sweswi wena i taxi driver a hi nge munhu nwana nwana i taxi driver sweswi la unga go ivi ku shota mali eka vanhu lava vanga khandziya taxi ya leyo a u ta endla njani a u ta endla yini tani mchayeri wa taxi ya leyo ke a u ta swi endla wena ku tiva tsene swa ku ri loko u ri mchayeri wa taxi ivi ku shota mali vanhu loko kha va hakela a u ta yi huma njhani wena ke
0: i baleti ya ta mazulu to paka taxi patwini tlesa xitulu tlela eku yi solvele loko se mi hetini mi ta mi byela hi famba
1: ya ande van'wana u kuma ku vaya mitirhweni va letini ka wolowo ya se u endlisa ku yini wena 060-87-5942 na ti-voice note mi tsenda kwala ka nomboro ya lena leyo
0: vana vanhu va ze va leta ku ya ntirhweni va hlungula vana va mani va sala ti voninga mhaka 1 rhandi 060-87-5942 ta va yi ku seri Mr. X avuxeni rixile
2: Mr. X
1: yebo
2: nantswalo yin'we
1: pfuki swinene
2: i pfukini hi tlhelwa ku nga nele ri vulavulaka swilo swa ngali tlhelwa ku koti nchumu ku kula tluliwa ma ni tandza leswi a swo ni va byela ku a va tlhelisi mali ka un'wana na un'wanyana va tivana ku va nyikani xinjhana ni hi le taxini se va ta n'wi vona hayi ku ava va kha va nga swi tivi va nga hakela ku wa ku a nga hakelangi wini va swi tiva kahle vo chaa ku biwa
0: va swi tiva kumbe wa ti tiva loko a nga hakelangi kumbe a ni hakelangi
2: loko a nga hakelangi wa ti tiva ene na vo va lava va nga hakela va n'wi tiva vo chaa va ku pota ku i ta vaba se loko yi khi yi tlhela i ta vula kumbe a ni tise leyi ya mina so ivi yi n'wi pfula yehe kwalaya swikito bye swi tikomba ku mina n'wi tirapa kumbe na mina n'wi chava ni ku a hi fambini a swi na mhaka mi ta hi nyika siku rin'wana na hi tlelisa sweswi a yi nga tisa hi swona loko u yi te hi ti-city yi tlhela hi ti-city va solva swona dasa va ku a yi ti hi ti-city
1: hi ku twile
2: ma swi vona
0: ni ku twile mfumo wa hi twa van'wana
2: xapxap
1: sure 060-87-5942 ya mutlhene te kahle qingo ta n'wina kahle kumhaka leyi nga na yona ti-voice note tava yi karhi hi ti langutisa
0: pambula kahle na voice note ka 060-87-5942 ri khoma tanganedza
3: a xitichini makari ma hlayiseka
0: mixolohisekile bishop mi hlayisekile
3: hi hlayiseke ku tlula na riti ku hlayiseka mpela
0: mi khensile bishop
3: hayi lexi xi fanele ku xi endleka a nga ha tiveki phela loyi a nga xotisaku hi wihi hi senga mali kusuka kwalaha ka luwa a nga 16 yi vhe yi fikelela leyi xotaka
0: mi vula ku xota 1 rhandi mi ya humesa mali muni laha taxini
3: hayi ya luwa a nga ta volunteer-a ku ri swilo swa mina ntirho wu nga ni heleli a humesi
1: mara mina I just believe ku ri ku hava ku hi ta ku hi nge swi tivi ku yimani a nga hakelangiki un'wana na un'wana wa swi ta ku loyi ni nga tshama na yena u hakeleni kumbe a nga hakelangi na
3: mara mhaka leyi faneleke ngopfu i ku a ni va nge n'wi humesi va hisa van'wani va bile la swikandzeni lero i swi vona kahle ku lebyi byi ta n'wi tlimba letiwani hayi hi swo swi nga ta hi hlupha van'wani phela swi hontlovela swo chavisa
1: like n'wina so
3: pfula ku loyi a nga ta
1: kesi swinene bishop
3: byi humile na matihlo
1: ya kokaya tsela timinetse kuma kahle ka wara ya nkayo mani 060-87-5942 ti-taxi driver ka simkwihi mi ta hi byela experience ya n'wina
4: ani me ni pfukile mani u luka minenginisi loko mali yi xota a ni na yima ivi van'wana va teka mali ya vona wa tikomba munhu loko a nga hakelangi vanhu lavo tshama amahlweni le xitulwini a va hakeli ene madriver a ya va swi voni ku mali yi xotisa hi vona ngopfungopfu
1: Alright.
0: I think I'm going to say love.
1: Mele mwen mam kerele.
5: Landa na guyo.
0: Aye, mwen gabin?
5: Mo ingena maken.
0: Okay.
5: Mina loko ko va ku a hi tshamelo maxelo, a hi swa masiku hinkwawo. Ni nga va twela vusiwana ni loko ku ve ku fana sala na sweswi va ya ku holeni tolo hi ti-31. Na swi tiva ku loko se va lunghizelini va ta ni nika, mara loko swa masiku hinkwawo, hawa ni nga pfula byi hola ni ku hayi. Salani ni ta teka lava nga ta hakela.
0: Emetwe.
1: Oh, okay, alright, okay.
0: Emetwe. kokwani gaveni khensa swinene va yi kha yi teka kahle mikandziyiso ya marito la ku ka yi le ka 060 875 942. Ku na mingiselo lami sei
1: milomo yini vamukerile
2: ahe hayi mina ni ngo va byela ku hayi yi kha yi famba tinsini ku mali a yi tlheli un'wana na un'wana a khoma mali ya yena mi ta ni nyika kahle hi wun'we ni ta vona ku mali a nga ta a va xotini ni ta kota ku n'wi byela ka chika leswi ni swi vosaku swona na ka mapfuni ni fana wa voxa
1: khese swinene maluleke
0: Danko nkandziyiso
6: ahe vahaswi vambirhi Mr X na Mr Mlantswa kwalani mina as a taxi driver ya Malamulele Taxi Association ni kha ni yimela madosi line loko munhu a khandziya taxini ya mina ni kombela ku yi ta hi ti-seat ni endlela ku ri ni ta swi tiva ka siti yo karhi ku timali muni ka siti yo karhi ku timali muni loko se yi kumeka yi xota a ni zin bawa na vona ni va byela straight ku mali ya mina ya xota ku na wun'we a nga hakelangiku loko va nga tshukunyuki ni paka taxi sayitini loko ni paka tlhelo a hi fambi munhu a nga humesangi ivi ni yi tlherisa hi ti-seat ti-seat yi kha yi tlheri leswi yi nga tisa swona kha ni yi tlherisisa xiswona u ta za a kumeka loyi a nga yena a nga hakelangiku ende a hi nandzu loko u va kha u xota hi mali ni nyenyela ya swa vutsotsi phe loko hundla leswiya i vutsotsi se ni veki kahle rivaleni ku driver na xoteriwa kumbe ni hava mali yo khandziya ni ta n'wi nyika siku rin'wana ni ku khandziyisa kha ni swi tivaku ku na munhu a nga ta ka a nga hakeli hayi ku ri munhu a nghena hi vutsotsi i thavhele ya kumbe
7: ahe minjhani leyi ya twala nhlokomhaka loko mali ya taxi ni yi xota driver i na right yo tlherisa mali a ku un'wana na un'wana a teki mali ya yena munhu un'wana na un'wana wa swi tivaku u humese mali muni i ta tikomba laa nga humesa mali yo xota swantswa a vulavula ku i yo xota ivi hi n'wi tatisa taxi yi famba hi ku hi nga hi nga yimi ku ya ntirhweni hi leta hi mhaka ya ku xi va a xote 1 rand kumbe 2 rand i mavonelo ya sales na nhlungu ya n'wamihlawu njhela ka xikokwana muganga wa ndzindlani danki maxi
8: ri xiyile boto wa mina na Mlantswa kwala exitichini hambi loko a no va muchayeri wa xibazani ivi mali yi ta yi xotini a ni nga ta a yi nga ta suka taxi a yi nga ta famba daswiwa hi xitalo va ku mali a yi teti seat ku va ta vona ku laha yi nga xota kona hi kwini se ha loko yo ta yi kha yi xota ha movha yi nga fambangi a va ringanisa mali yi ze yi ringana hi kona movha yi nga ta famba i mavonelo ya mama Albi va ri kwala ka xikukwana inkomu
9: ahe Mpfukile va haxini vulavula na Mbeki driver ya ka Malamulele taxi rank mina loko munhu va xota ku hakela na yima hi solva ta mali before hi famba heyi
1: Mbeki Mbeki va hetile he Mbeki mara
0: mikandziyiso leyi nga laha yi tele mani
1: a yi tinyana
10: ahe vahaxi vambirhi minjhani ha yi twa na nhlokomhaka ya n'wini me loko ku ri mina muchayeli ivi mali yi xota ku loko ku nga xoti ya siti ni nga swi amukela ku ri yi xotile mara ni tlhela ni va byela ku ri loyi a nga xoteriwa a fane a vurile ku ri wa xoteriwa hayi ku ri a tisa yi kha yi xota mara loko ku xota munhu wun'we siti yin'we ni ngo va byela ku ri yi fane yi helela va swi vula ku va ta hlenga kwalaya taxini ivi yi va yi ringanela mara loko yi xota ku ri ku yi humese hafu a ni nge vi na problem va xi do gracious mphephu ni ri kwala river plasas ka vukosidaka ku ba hi ta
4: ahe na rita mhaka ya kahle mphela loko yi hakerini kuma ku munhu wa xota yi tlha yi tlhela mali liya ni un'wana na un'wana wa yi tiva mali ya yena hi teketeri ta vona loko a nga hakelanga a ku dholo lowu se yi sungula hi vuntshwa yi famba hi ti-seati impela loko va tshaku a yi ti hi ti-seati va vula ntiyiso ku na ku robarobana laha a mi ni nge hakeli
1: ya
0: ya Mr X
1: yi famba ne ayi fambi munike se famba ni navelela n'wana loyi birthday eka Fanisa Nkuna u navelela kahle hi mhani wa yena mhani Nkuna veri siku a ri saseki swinene xikwembu xi n'wi hlayisa moyina hi va hi karhi hi fambisa hi sweswo vhela swi ri kahle ku va na n'wina kusuka leka awara liya ya tsevu ta fika kahle awara leyiwani ya nkaye ri nyizela kahle Tsaki n'wahun'wani u ta nghena kahle laka mid morning kusuka awara khume ya nkaye ku fika awara khume mbirhi ka hina hi fambisa sweswo ka hlanga ndugu lerixaka same time same place bye bye
0: all right ku fikisa sweswo va khomikaningana wa ku wa the big breakfast na humeriswe kahle khensa nxaro noka chauke kusoka mina ngobele pele se ke jara ba landela peace and love ne pele se umncwa emrani kwemakhaya brace thorn shirimana vakuzaka I farm master x tomorrow.
1: Let's go.

0: yingisela wena handle ka riqingho kumbe ku yamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM.
1: Ndzi khensile ku siriwa nkarhi lawa i mahungu ya awara ya nkaye vayingiseri avuxeni. Wansati wa le Limpopo kumbe xifundzankulu xa le Limpopo u hundzile ku pfumaleka ka mintirho ku va bindzu ra vurimi, laha a vulaka leswaku u ta va kha tumbuluxela vaakatiko va tindhawu ta ka vona mintirho ku va a pfuneta ku humelerisa swakudya emugangeni wa ka vona. Wendy Mashoga, musunguri wa purasi ra Serage Farms leyi tirhaka eMuleji, Lanson na tindhawu ta Blood River, u byele va swiyenge swa mahungu leswaku u sungurile purasi ra yena endzhaku ko va a ti karhatela ku kuma ntirho. Mushengu u tlhela hlamuseta leswaku purasi leri ri humelerisa ngopfu kha tikhavichi, ti-ginger na ti-garlic, loko ri tlhela ri nyiketa ndzetelo eka vurimi bya khavichi xikan'we na dyondzo na ku va a dyondzisa vanhu hi nkoka wa swa vurimi. U vula leswaku purasi rakwe ri thole vanhu va ku ringana 35 kusuka eka muganga wa ka vona, kasi u tlhela a yisa mahlweni a letela vaaki va ndhawu ya ka vona ku va va endla kumbe va ti sungulela matshalatshala ya swirhapa lomu va tshamaka kona. Muxati u tlhela a hlamusela leswaku ku pfumaleka ka xiphemu xa mali swi nga endla leswaku misava ya kumbe swi nga endli leswaku misava yi tikomba yi nga ri na mpfuneto eka vutomi bya siku na siku, kambe u tlhela a vula leswaku u hlohlotela vaxisati ku va va teka minkarhi leyi va nga na yona va yi yisa kumbe ku ya kondletela ka mabindzu lamatsongo lama katsaka vurimi kumbe ku tixavisela swo karhi. Ku langutisa ka hungu rin'wanyana, la MEC Violet Matle u rhangile pfhumba leri nga va kona ra ku lwisana na madzolonga ya swa rimbewu ku dlayiwa ka vaxisati exifundzeni nkulu xa Vhembe. Loko swa ha tetani msumbunuku ra siku ra ti 31 xa Vhembe, loko

0: nhlengeletano lowuwani wu ta va wu ri xiave xifundzheninkulu xa Vhembe kumbe xifundzhantsongo xa Vhembe, laha va lwisaka kumbe ku lwisanana na ku dlayiwa ka vaxisati kumbe madzolonga ya swa rimbewu. I mbizo yi hlanganile na varhangeri va ku hambanahambana, ku katsa vurhangeri va ndhavuko, laha va vulaka leswaku va sindzisa nawu na tindhawu ta mfumo ku va ku va na vumbeko wa kahle exikarhini ka vaaki na ku hungutisa ku va va tiyisisa ku hunguta madzolonga ya swa rimbewu. Ku langutisa ka hungu rin'wanyana, murhangeri wa vandla ra Park Themba Gordhan u vula leswaku vandla ra kwe ri ta va ri kha ri tlanga kahle xiave ku va va veka vaakatiko va miganga exikarhi ka ku va ku tekiwa swiboho swa mfumo emugangeni ya xifundzankulu xa Limpopo, laha vaakatiko va kombisaka timhaka letaku vona va tikiseleka tanihileswi timasipala ti nga va tekeleki nhlokweni kumbe va nga swi tekeleki nhlokweni swirilo swa vona. Loko wa ha vulavula kumbe va ha vulavurisana na vaakatiko, ku simekiwile manifest leyi nga va kona ya Park etindhawini ta Makhado, laha president wa PAC kumbe Park ku kwamisa Themba Gordhan a nga vula leswaku maendlelo ya vandla ya ta va yisa mahlweni ku va va hlohlotela leswaku vaakatiko va miganga va tekeriwa nhlokweni loko swi ta eka timhaka ta ku va ku tekiwa swiboho leswi fanelaka ku va swi pfuna vinyi va miganga loko mfumo wu teka kahle swiboho swa ku endla vukorhokeri etindhawini ta ku hambanahambana. Gordhan tlhela a vula leswaku Park kumbexani vandla rakwe ri ta va ri yisa mahlweni na ku va va kha va kombisa mpimanyeto wa ku simekiwa ka tiwadi ta ku hambanahambana, laha vaakatiko va pfumelekaka rito ehenhleni ka swiboho leswi tekiwaka hi va kumbexana leswi tekiwaka hi mfumo hi minkarhi hinkwawo. Hungu lero ri gimeta kahle mahungu ya awara 9, kasi ku vuyelelaka hungu leri rhangeke mahlweni ka awara leyi, wansati wa xifundzankulu xa Limpopo u vula leswaku u hundzule ku pfumaleka ka mintirho ku va a endla bindzu ra vurimi leri pfunaka kumbe leri pfukaka ri tumbuluxa mintirho leyi pfunetaka eka miganga ya ka vona. Mahungu man'wana ma tala ndzela ya awara ya 10, kasi hafu ku bila awara 9 ni ta vuya kahle na tinhlokomhaka ta mahungu. Nongonoko Mid Morning Life wa landzela kahle na Ntsaki un'wana.
1: Ya tinyungubyisa hi ku ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi u nga na swona, naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti ni ku va u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka na dumu hardware. U nga ti tsarisela rona ni namuntlha, ku tsarisa i mahala. Tini special leswi va nga ku khomela swona, kuma 3.6 meters ku ri gated iron sheet hi 139.90. U nga tlhela u tikumela 2500 liters Africa Water Tank hi 2299, 100 liters solar gisa hi 4999.90. Swipexal leswi swi kumeka eladumagiana Malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo la duma, where you save and score.
2: Mukhuva Venda Mating Services loko u fambisana ka wun'wana na minister mfumo takata, xana u le ku hluphekile u vayiwile u le ku tsandzekeni evuton'wini, xana u ta tshunxiwa eka xikhongelo lexi vitaniwa na vana va xikolo va ta khongeleriwa va basisiwa vumundzuku bya vona. Ntoto lowu wu hlasela vubihi hinkwabyo, mitirho wu ta teka ndhawu. Unity Fellowship Church achisa hundo crusade eya ti 27 August 10 AM, kasi night prayer eya ti 28 August 6 PM ku fika 6 AM a worship house, ngheniwa mahala. Jehovah i nhlamulo, destroy witchcraft, restore the church and the nation. Ku kuma vuxokoxoko Tingo eka 076-540-2472. UBM, the power of God at work.
3: Vula ka maehleketo, ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services. Joyina namuntlha i ku tsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe, wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price to hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2,400 rand ya grocery. Eka tu plan hinkwato hi ku nyika na HMI 150 rand. Loko ku nga lahlihina, eka plan A hi ku nyika 4,000 rand. Plan B 4,500 rand. Plan C 5,000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wu pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u kume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga.

0: Impela voku minga ihleke loko sirtani hina ikhule ku vava risimra kahle mingi sira mina kampunzi wa sukrana munthla risimra kahle leri vaku ri kharinge na kahle hina hina eka nongonoko wa mid morning life eskar kampunzi wa nwina 92 farisuka kahle ka khoni nwa cha u kheming sira mina vaku ba bebe impela ku vakha ina ngita kahle iba ikhe kuma kahle ku swiyimu swa vanhu kusuka eka tindawu ta ku hambana hambanana Sivas Castella na Sona, Sivas Casamba did. Resile Africa Zonga, Resile Mengsamina, Resile and Quakun Quaku Lamba, Cambergona, Magundi Rotimas Bicasha and Waralia, Yanka, Ekampunzo, Sukrana Munta, Level of like a inciking or one, Nicursicularia, Rabunwe, Ekanwe, Tilianza, Tilember Magitaberry, Namakmember and Sabon, Amkela, and Quakun Quaku, Kuna Lava Bacabang, Selacasha Eka 1 or 6.0 megas FM, Cambiba 1, Babacabang, Selacasha, or streaming at double the Gisar FM, the CEO. That's it. Kurumpunzo wa kahle mingisa wa mina va ku khekutisela kahle nongonoko wa mid morning life exikarhi ka mpunzo wa wena ka n'hweti leyintshwa n'hweti leyo saseka kambe ku le ku hiseni vayingiseri va hina loko ri ku ha ku sungula ku yingisela nongonoko kumbexana xitichi xa hina xa xirhandzu xa Jisara FM ra ku sungulasungula ha ku amukela kambe eka n'wina vayingiseri va hina hi va ku hi kha hi famba na n'wina kahle ra ku sungulasungula eka ra namuntlha siku hi khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle kambe swi tani mingisa ra mina ni khensi swinene ka vaxikulori lava nga kota ku fambisa na n'wina kahle ngopfu eka minongonoko hinkwayo kefka kahle ngopfu eka nongonoko lowu hundzeke a mi famba kahle na vaboti hi khensa swinene mingisa ra mina kambe ke hi ta hi khensa kahle eka xiphemu xa mahungu Marilyn wa ka xirini ndzhaku ka ntswalo yin'we ni va ni kha ni famba kahle ka tindyangu ta yena eka ra namuntlha siku kambe swi tani mingisa ra mina ta hi nga ri swin'we eka nongonoko luwa wa bamba reloaded mi ta mi famba kahle na vakhazi va ri voxe kambe swi tani hi va hi kha hi nghene kahle eka nongonoko lowu va ku kha u famba na yena kahle tiawara ka toho ti nga tinharhu swi tivaka leswaku i nongonoko lowu tisalaka kahle ngopfu tidyondzo na switsundzuxo hinkwakunkwaku lume hi va ku hi kha hi ri kona hi nga hi kha hi yingisela kahle yi ri ku tlinantlineni kumbexani ku basisabasiseni kwala kaya van'wani mi kha mi yingisela kahle mahaya emintirhweni kasi van'wanyani mi yingisela kahle mi ri ka swipandzamananga swa ku hambanahambanana eka magondzo ya ku hambananahambanana Jisar FM ha vula nakambe kha hi ku ina we are the voice of the nation i nga rivali ku tsutsumela kahle eka swiphemu xa mahungu i nga tsutsumela kahle ngopfu ka Facebook wa fika ku Jisar Space ku FM kambe hi languti leswaku nongonoko wu tshamisekwini Awarek sungula ming sarisara fa mile ba ku khe tisela kahle xiphemu xa xa ku ba khe kuma sungwa ngwan kumbe leti ba kampongo e kampunzi wa sukra na munthla mahungu ya tele ming saromeda hambi ka nkarhi swani ba ku khe bula mena ngwe swa tele leswi ba ku swikha swi humelela kambe ke ne ngona ku ta khou tisela kahle xo xiphemu xeso xa leti ba ka ti khadi bampongo kambe awara bumbiri hi ba khe tisela kahle nhloko maka ya siku le nga ta hi khe tshuka tshuka na kambe ntshama ni kan hlamusele swa ku tinhloko maka hinkwato leti ba ku khe tisela tona ming sa ku ku leti va ku kha ti siya dyondzo yo karhi na swintsuso swa karhi naswona mavonelo ya un'wanyana hi laha ma nga fikaka ma cinca mavonelo ya wena kumbexana xiyimo lexi i va ku i kha i hundzeka xona hambi i le kwini hambi i le kwini nga rivala leswaku na xiphemu lexiya xa tinsimu leta timbirhi leti leri rin'wana ra kona ri nga ta ri kha ri na divotela henhla hi leri nga ta ri kha ri hi pfalela kahle siku kambe ke hi ku namuntlha wa vumbirhi lowo saseka mingisa mina hi ta hi ri na chefu ya hina leyi nga ta yi kha yi tsundzuxa kahle halaha ka mapoto halaya hi twa ku ri hi nga swi lunghisisa ku yini hi nga va swekerisa ku yini va babe le kaya haki hambi va hina va hina hi nga ri va ni mingisa ra mina ku a hi swekele va yeni swa kahle ntsena kambe na kokwala kaya swi na nkoka ku va yi kha i fa yi va swekela swa kahle na vona va va kha va kota ku tiphina hi siku na siku kambe ke hi ta hi kha hi hlangana kahle na chefu ya hina andzhaku sweswi hi ta hi kha hi tlangela siku ra n'wina ra ku velekiwa swi vitani mingisa ra mina ku ri siku ra vumbirhi kahle ku ri siku ra machuzachuza ni nga chuza mani na i nge ni chuza kahle vakokwana wena vaisati va ri timbokoto letiwani a swi tiva leswaku amindyangwini ku va ku kha ku hlayisekini loko va va kha va ri kona kambe ke mingisa ra mina a hi tsutsumeni ya kuma risimu leriwani loko hi vuya hi ta hi kha hi ya emahlweni na ku va hi kha hi twa ku timhaka ti tshamisekwini tinhlokomhaka ta mahungu hi leti nga ta kha ti landzela kona kwala ka Jisar FM rito ra rixaka eka 106.0 megahertz FM
1: Dingops Transport and Logistics lava hi van'wani va ku yisela ku phasi ra wena la u lavaka kona va deliver kusuka eGiyani ku ya hi la wena u lava ku phasi ra wena ri ya kona va swi kota ku deliver

Maybe impeller similar kusa ka kahle sinene mingsira mina ka sol xivamba famba na hina kahle ka mpunzi wa siku ra namuntlha eka nongonoko wa mid morning life exikarhi ka mpunzi wa wena va ku ngiringiri wo ngirimela impela va ku ka hina kaya hi dya tihove kaya kambe risimu ra kahle swinene mingsirami leri va ku ri kha ri famba na hina kahle va ku tivutisa kahle ku ri ha munhu loyi wa ha ri kona ina wa ha ri kona makumembirhi mbirhi wa timinete sikha hi sungula ku yile ka awara liya ku nga awara ya khume ka ha ri nongonoko wa mid morning life exikarhi ka mpunzi wa wena karo kuva hi kha hi kuma kahle swihungwahungwana leswi va ku kha swi ba mpongo eka ra namuntlha siku swi tivaka mingisela mina ku ri hi nge hanyi mahungu ya nga ri kona kambe tanihi jisela fam hi va hi kha hi ku tisela wona eka yona awara leyi hungu leri va ku ri kha ri ba pembela mingisela mina va kha hi kuma kahle ku ri masasa lava ku va kha va khumba kahle va social grant kusuka kahle ngopfu eka matlhelotlhelo hinkwawo ka ti-grant hi ku hambananahambanana ka wona a va va kha va tivise kahle kusuka eka tin'hweti leti hundzeke lava ku va kha va hlamusele kahle mingisela mina ku ri n'wina mi va ku mi kha mi tirhisa kahle sasa gold cards a va va kha va tivise kahle ngopfu ku mina ku fikela ti-31 ta August ku va mi kha miya mi ya cinca makhadi hi ndlela yaleyo kambe ka mi ku mingisela mina ku namuntlha hi le ka n'hweti leyintshwa ku nga n'hweti ya September va kha va tivisa kahle ngopfu mingisela mina ku mi nge he swi koti ku va mi kha mi ya mi ya tirhisa wona makhadi yalamo ka muholo leyi nga ta yi kha yi kota ku kumiwa kusuka kwala ka ti-2 ku ya fika kahle ka ti-7 ta September se loko ku ri ku a mi se za mi ya mi ya cinca ka ha ri na nkarhi ku va mi kha mi ya mi ya kota ku va mi kha mi lunghisa laya na laha ku ri mi ta kota ku va mi kha mi ya kuma kahle muholo ya n'wina maswo swi va va njhani ku va i kha i kota ku va i kha i tsandzeke ku va i kha i ya lunghisa timhaka se i ya ringeta ku va kha i lunghisalunghisa se nkarhi wa kha wu fambile kambe ke i mahungu lama va sasa va va ku va kha va ma fikisela kahle eka n'wina mi va ku mi kha mi hola hi makhadi yalawo

famba kahle mingisira mina ka mpunzi wa siku ra namuntlha hi va hi kha hi kuma kahle mingisira isira fam leswaku president ya hina ku vona president Cyril Ramaphosa va va kha va veke exitulwini Leonard Lekgotso tanihi a new permanent head of the specific kumbexana special investigation unit SIU kusuka kahle ka siku ra namuntlha ku nga ti-1 September lava nga ta va kha va tirha kahle ntirho wa vona tanihiloko va kha va kota ku va kha va lavisisa laha swi hetaka swi va swi kha swi vutisa swivutiso swa ku hambanahambanana kumbexana ku pfula swivutiso swa ku hambanahambanana ku ri xivangelo xa ku va kha ku heta ku va kha ku tekiwa vona swi va swi kha swi sukela hi nike na vona a hi nga ta kota ku va hi tlhe hi va kuma nakambe va ku ku na vumbhoni byo karhi lebyi hi nga ta hi kha hi byi kuma eka Madlanga Commission na i timhaka leti va ka ti kha ti ri kona mingisa ra mina eka mpundzu wa siku ra namuntlha.

iba ikhe kuma kahle ming sarisa fam leswaku loko ba khena nguta kahle etikwena Africa Zonga South African Defence Force iba ikhe itira hi matimba swinene ngari ba leswaku a ile hansi ka munhu ba independent lembeke ikhe kuma kahle ngopfu ming samela kuri kuna Waterkloof Air Force Base leba ba kuba khaba kota khaba ba yirikona kwa South Africa kambe ka ba khaba kota kwa khaba veka tinonzi ta bona kumbe xa switirhisiwa swa vona leswi va ku swi kha swi katsa swihahampfhuka swa vona leswi va swi tirhisaka timovha hi ku hambananahambanana ka yona va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingiseramela ku ku na timovha to karhi leti va ku kha ti fikaka nhlayo 150 leyi to ka ti nga ri ku ku tirheni kambe ke va va ku kha hlamusela kahle ngopfu mingiseramela ku ri ebase ya le Waterkloof yi va yi kha yi nga hlayisekangi kumbe yi le ka high risk tanihiloko va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri a ku hlayisekangi tanihiloko na ntshayeri kumbexani timovha teto ti va ti kha ti nga ri ku tirheni xivutiso lexi va ku swi kha swi ri kona i ku loko se va va kha va rila hi ku ndhawu ya vona a yi hlayisekangi xivutiso ku tiko na Afrika-Dzonga rona ri ta ri hlayisekile na i timhaka leti va ku ti kha ti ri kona mingisi ra mina eka GSR FM eka 106.0 MHz FM ha ri ka nongonoko wa Mid Morning Live kwala ka GSR FM.

0: tisela wona andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na lunghelana lebvalebva.
1: Ndzi khensile ku seriwa nkarhi lawa i mahungu ya awara ya khume ka Jesus FM vayingiseri rixile. Ndzawulo wa xiphorisa ra Afrika-Dzonga va SAPS exifundzeninkulu xa Lebombo va vula leswaku va rhangerile mapfhumba ya vona ya ku lwisana na vugevenga exifundzeninkulu. Leswi swi ve kona endzhaku loko ku ve na ku khomiwa ka vaehleketeleriwa va 19 laha va katsaka hi milandzu ya ku pfinya na ntsevu lava nga khomiwa ku va va kumeke na swibuluki, kasi ku kumeke van'wana va 106 lava nga kumeka va ri na swibalesa hi nkarhi wa migingiriko vunyingi lebyi nga kona exifundzeninkulu hinkwaxo. Nhlayo ya 1989 wa vaehleketeleriwa va khomiwile hi nkarhi lowu a ku ri na matirhelo lawa a ma endleka ya mapfhumba ya ku lwisana na vugevenga exifundzeninkulu. Hi siku ra 24 Mhawuri ku fikela sonto wa siku ra 26 Mhawuri 2026 ku tirhiwile kumbe ku ve na ntirhiswana na ti-agency tin'wanyana laha va sindzisa nawu ku va va tlanga xiave eka timhaka ta ku lwisana na vugevenga. Ku vuyeriwa ka swibalesa swa ntsevu xikan'we na swibuluki leswi nga kumeka xikan'we kan'we na 106 wa swibuluki i ku humelela lokukulu eka department ya SAPS kumbexana eka vurhangeri bya xiphorisa. Laha va nga yisa mahlweni va kombisa leswaku va ta ya mahlweni va susumeta kumbe ku yisa mahlweni ku lwisana na vugevenga eka miganga ya ku hambanahambana. Khomixinara wa xifundzankulu xa Limpopo Lieutenant General John Skeppers u hlamuseta leswaku ku amukerile ku humelela ka matirhelo ya maxiyimo xa le henhla ngopfungopfu ka ku khomiwa eka vaehleketeleri va lava 19 lava va hehliwaka hi milandzu ya ku pfinya ntsevu wa vona va nga kumeka na swibuluki, kasi va bele swinene mavoko henhla tanihi laha va hlamusetaka leswaku ku kumeke 106 wa swibalesa laha a hlamusetaka ku ya mahlweni ku ri lexiwani i ku humelela lokukulu.
2: Lieutenant General John Skippers welcomed the operational successes, particularly the arrest of 19 rape suspects and the seizure of 6 firearms and 106 ammunition, describing these achievements as critical intervention in fight against violent crime. He emphasized that perpetrators of sexual offenses and criminals who possess
1: kasi ke loko ma hingiserile mahungu ya awara khumeka Jesus FM rito ra rixaka, wansati wa le xifundzeninkulu xa Limpopo u hlamusela leswaku u hundzurile ku pfumeleka ka mintirho ku va a endla bindzu ra vurimi, laha a hlamusetaka leswaku hi ndlela leyi u ta va kha tumbuluxa kahle mintirho etindhawini ta ka vona laha nga ta va kha humelerisa kahle swakudya na ku pfuna emugangeni. Wendi xa kona laha nga ta va kha humelerisa kahle swakudya na ku pfuna emugangeni. Wendi xa kona u hlamuseta leswaku u sungurile bindzu ra Serge Farms.

0: risimu ra kahle mingisi ra mina yi nghenaka hi rona kahle eka awara ya vumbirhi makumembirhi wa timina yisa ku be kahle awara liya ku nga awara ya khume va ku ni lombi foni la ku fonela vakokwani mi nga rivali leswaku hi va hi kha hi kota ku va hanya na vona hi siku na siku kambe ke van'wani va kota ku va kha va endla vuxaka bya kahle van'wani va hleketa ku kambe vakokwani hi tshame hi hanya na vona naswona i swikwembu swa hina kambe ke na maamukela mingisi ra yisa ra FM eka mpundzu wa siku ra namuntlha loko ku ri ku wa ku hi kuma hi kona eka 106.0 megahertz FM loko ku ri ku mfambe na hina kahle kusuka kwele ka awara liya ku nga awara ya nkaye khensi swinene ku tlhela hi va na n'wina kahle eka awara leyiwani ya vumbirhi khensi swinene kambe swi tani ni tlhela ni khensa nakambe eka mahungu ya awara ya khume kusuka kahle eka ntswalo yin'we swi ri tano se nkarhi ku va hi kha hi kuma kahle nhlokomhaka ya siku a hi kume na risimu rin'wana kambe lera suka kahle eka leloko a ku ni tshike ni tiphina mina a hi tiphineni mingisa mina nkarhi wa ku hi pfumelela kambe swi tani nhlokomhaka eka mpundzu wa siku ra namuntlha yi tshame hi ndlela leyi nhlokomhaka mingisarisera fm eka mpundzu wa siku ra namuntlha yi tshave kahle hi ndlela leyi va ku tanihi mutswari kumbe muhlayisi wa n'wana loko mo kuma leswaku ndisani ya n'wina kumbe ndisani ya nuna wa n'wina loyi mi nga n'wi tshemba u tshame a pfinya n'wana wa n'wina swi vutise ku xana mi nga endla yini tanihi mutswari loyi n'wana wa n'wina a va ku a kha a vavisekile ke tanihi mutswari kumbe muhlayisi wa n'wana loko mo kuma leswaku ndisani ya n'wina kumbe ndisani ya nuna wa n'wina loyi mi nga n'wi tshemba u tshame a pfinya n'wana wa n'wina xivutise i ku xana mi nga endla yiniki tanihi mutswari a hi buleni mingisa ra mina ka 060-8875-940 nga rivala leswaku hi kona le ka WhatsApp eka nomboro yeleyo ya 060-8875-940 loko ku ri ku matsandze ku nghena kwalako tshumelani kahle eka Facebook ma fika mi ku jisala mi space mi ka FM lani va ngete nongonoko wa mid morning life na nisaku n'wan'wani walowo mi nga veka kahle mavonelo ya n'wina a hi tekeni riqingho leri nghenaka la jisa ra FM na maamukela
1: n'wani
0: i pfukile minjhani
1: i pfukile ma
0: ina
1: ya loko mhaka leyi humeriwaleni swi vulaka ku na vumbhoni swi nga ndla n'wana leyiwa a swi khomini yi tinkezele hinkwayo loko a swi humesa erivaleni a ku ndheve yi tshama ndla mhaka ya swona swona na u faneke u tirha a ni na ndla vuboli
0: impela
1: ende mbhoni hi leyi a nga ndliwa swona swi hi dyondzaka loko hi hanya a hi hanyika hi swi tiva ku hambi wo swi tisa swilo swa humerivaleni a nga wu bola tiko ra hina
0: swimpela wu ta zi humela mahlweni
1: a hi hlayisekini nkulu ku wa bantita
0: ni khensi swinene hlayisekani yanki 060-8875-940 mingisa ra mina mi yi twe kahle nhlokomhaka yi va yi kha yi ta ka n'wina kahle yi kha yi laha mavonelo ya n'wina van'wanyana a yi swi koti ku va hi kha yi tshama ehansi na hi vulavula na vana mi kuma ku n'wana i vaviseke nkarhi wo leha swinene mi ya swi kuma ku ri khale kambe tanihi mutswari kumbe muhlayisi wa n'wana loko mo swi kuma swi vitani mi nga swi endlisa ku yini ke jisara fa mi na mi amukela
2: ahe minjhani
0: i pfukile minjhani ma
2: i pfukile
0: ina
2: mina lexi ni nga swi endlaku ni nga n'wi yisa hubyeni ya teki wa nga pfuki a tiphinile ni n'wi yisa a hubyeni va ni byeva na mali leyi a nga ta yi humesa vhela a ni ta va gola hi xichava a nge he pfuki a tiphinile vutomi bya ku hinkwabyo mi ni nga n'wi endlela sweswo mina vanhu vo tala lava va khomisaku vanhu loko a ku hleketa ka mina a ku a vonele ra mina a fane va nga zi va n'wi yisa jeleni loko munhu mi lava ku ta n'wi yisa jele n'wi yiseni jele ya kwala a tshamaku kona a kha a hakela mali yo a ta swi tiva ku lamisaweni a ku nandziha
0: swa twala ma
2: swa twala hi swona vana nkoho
0: hlayisekani thank you ra n'wina vonelo ra tshamisekini mingisa ra mina eka mpundzu wa siku ra namuntlha tanihi muhlayisi wan'wana kumbe mutswari wa n'wana loko mo swi kumisa sweswi ritano mi yi huma njhani vuxaka bya ha ta ya mahlweni kumbe njhani ke a hi buleni mingisa ra yisara fm jisara fm na mam ke
3: wo
0: tixitereko
3: hi nghene kona risinga village
0: ene hi mpela ni fikile
3: a ni ta ya dimen risinga
0: mi pfukile mari
3: eya i tora milandzu la hubyeni wa wun'wani ma a maybe na n'wi khomisa a ta tshama jela ta swi tiva ku u nga swin'wana swo ka swi nga ri kahle ta fela jela hikuva u ni n'wana mitsheketo wa swi vona
0: impela
3: n'wana nge ri khupi kahle na exikolweni hi ku tshama ni vona swilo swin'wana swi n'wi hlamarisa se ndzi ni ya police station a pfula kesi loko ku ri na vumbhoni a no hi swi un'wana wun'wana swin'wana sweswo
0: nkhensi swinene hlayiseka
3: haya bolela jele munhu waloye
0: ya hlayiseka
3: Thank you.
0: Thank you. Ming Sarfam, Garbale Saku Iconic, 060-8875-914. Kensis Nene being Serzanga Tani, Tsar, Kumbem Tai Songwana, Locomoco Melesa Kundisani and Wina, Kumbendisani and No Wina, Loy Mingang Temple, Utsami Afinanga Wina. She would say Eco, Sana Minga and Laini Tani, Tsari. I Bulena Gazero 060-8875-914. Just Sarfam, Mamke.
4: A xitichini magari ma hlayiseka mixulo
0: hi pfukile minjhani papa
4: hi pfuke ku tlanga rito ku pfuka mpela
0: ina
4: lexi hi fanele ku xi endla i ku vona ku swin'wana a swi lavi hina swi na vana va tirhaka hi swona ku nga a xibedhlele ne le a police station i fanele a pfaleriwa munhu yaloye swa vuxaka na swi twa mara i fanele a ya kuma nkhavi wa nandzu lowu a nga ku endla hikuva a ni na swi vona ku loko no teka nawu ni wu veka mavokweni ya mina ni ta va ni ri rhongo hi nawu loko a za ni dlaya sweswo ka n'wana wa mina o dlawa a ni ti n'wi dlaya mina se loko ni n'wi dlaya a na ha vuyi vutomi bya mina hinkwabyo swantswa ni n'wi lavela lava nga ta n'wi panicha hikuva a kota ku va kahle n'wana wa mina i n'wi onherile swi leswi nge he suki mihleketeni ya yena vutomi bya yena hinkwabyo a nga ha tiphini loko a ri vanhwini i hleketa xitori lexi a nga hlangana na xona a ha ri n'wana ntsanana so hi marito malamo a swi
0: tshamisekangahlayisekani
4: mixuma kahle kwala xitici
0: makumembirhi nkombo wa timina se ku be kahle awara liya ku nga awara ya khume hi le ka nongonoko mid morning life awara ya vumbirhi ra n'wi vonelo ri tshamise ku yini mengisa mina mi nga swi ndlisa kwini xiboho xo sungula ndzhaka ku kuma mhaka yeleyo mi huma njhani na a hi buleni ji sara famila mamike
2: a hi minjhani ma
0: i pfukile minjhani ma
2: i pfukile
0: ina
2: walowa wa nhlelo wo ta swi fana na ku dlaya a nga za hlwerisiwa i yisiwa lena hi ta va kuma lava nga ta n'wi na sweswo lekulu le jele leyi
0: empe
2: a ya wu twa munyu ku unjhani a nga hlwetiwi i yisiwa leyi a ya twa leswi nga twiwa walowa
0: ya khensile va ku hayi khona na ya i ya leyi na yi ta fika a swi kuma kwele leswi na yena a nga endla van'wana a hi buleni kahle eka 060-8875-942 jisara famina mamke
5: aye
0: mi pfukile
5: kona mindi ya n'wana mani
0: ina hi pfukile n'wana mani
5: ina mana i onhele n'wana wa mina n'wana wa mina n'wana wa yena lero a ku landzela yin'wana vuxaka bya fa ni le vona timhaka ta ku makwini ivi ni a ya potiwa le jela a khomiwa a ya tshama n'wana wa mina i va a onhekeriwa ngopfu mhaka yena i swikota ri kulukuma ngopfu a khomiwi kunene a ya tshama kwala bantita ma mfane wa goxaka maphoxa swa mina a swi faswinene
0: ekhensi swinene hlayisekani Thank you. Hayi khona impela eya ku bantiteni ra n'wi vona hi ri tshamisekile mikisa ra mina minkarhi wa leswaku n'wana loyi i vavisekile mihleketo kumbexani ku ri khalenyana swi humelerini kambe a nga kulangi ku fana na vana van'wanyana se swo tala swi va swi kha swi cincile a hi buleni mikisa ra mina mi swi vonisa ku yini na eka nhlokomhaka leyi va ku yi khayana na yona ji sara famina mamike
6: hayi
0: pfukile minjhani boti wa mina
6: pfuke swinene
0: ina
6: ya iya kwele ku ya ku van'wanyana loko va ndle swo fana na sweswi a swi a nga swi ndli swi vula ku wa khomiwa swona leswi swi leswi vulisa swona
0: khensi swinene hlayiseka
6: ya mi nwa mati mi nga cincetele hini wa
0: na n'wina inga ku fane mi swi cincanyana se mi fane mi nwa mati
6: ku na leswi nwa ku tiva swi mi khomisa ku na virhongo sweswi a mina mi ri na rito ra kona se heyi se ni kun'wanyana se ni halavi virhongwini
0: hlayiseka
6: Thank you.
0: Ming Sarwa Jisara FM, we took a Lenshako Maka, a Kampunzu was Sukarana Montata name, Jari, a Kumbem Klai Swangwana, a Lokomoku Malesok on the Sunny and Winner, a Kumben the Sunny and Unong Winner, Lomingang Temple, Utami Afinian one or Winner. She would say, Ku, a Sanaminga and Lainta name, Jan Tom Kamisham Sela, Luya Angafina. kambe n'wana yena amile ku nkhumbeni tani hi mutswari minga endlisa kwini na nhlokomhaka leyi va ku khena yona kambe ke hitsimene ya ka tinhlokomhaka ta mahungu loko hi vuya mingiserisarafa mi ta hi kha hi twa kahle hi n'wina ku timhaka ti tshamise kwini na we are the voice of the nation.
7: Masipala wa Greater Giyani wu rhangeriwa hi meyara Thandizitha va nyikete mfumo project ya switarata kasi ke ndzawulo ya maphorisa ya Afrika-Dzonga exifundzheni xa Limpopo va yisa mahlweni mapfhumba ya ku lwisana na vugevenga mahungu xitalo awara ya 11.
8: Child development, inclusive education, community development, information technology, project management, municipal governance, municipal finance management, local economic development, training and development practice, journalism, library assistant, office admin, na public admin. TSP accredited here, ETDP CETA, LG CETA, MICT CETA, Agri CETA, P CETA, and QCTO. Bushoko Show, formula 015-590-1817, 083-686-7022. 082-952-6077, 065-671-2117, na 079-891-0827. TSP College, Hukumeka Egyan, Konatomo and Magosha Road. TSP College, the roots of education are bitter, but the fruit is sweet.

0: xi heletaka n'wahun'wana na nhlokomhaka ya wena ya kahle hala tlhelo yi kha yi vavisa. Mina loko no swi kumisa sweswo a ku na ndlela yin'wana ni nga yi endlaka handle ka ku a ya pfaleriwa ende a nyikiwa xigwevo lexi xo vava. Hi ku ya hi mina a ta nyikiwa xigwevo xa vutomi hinkwabyo, a swi na mhaka ku i xaka i yini, hi ku na yena i va a twise lowun'wana ku vava. Hi leswi ni swi vonisaka swona ende vuxaka bya fa kwalana ka ha na vuxaka loko swi ze swi va hi ndlela leyi vuxaka ka ha ri hava. I mavonelo ya mama Albe va ri kwala ka xikukwana inkomu.
1: Ni khensa swinene mingisi ra mina, ni khensa nakambe ka tinhlokomhaka ta mahungu. Swi ri tani mingisa ra FM ha ri swin'we kahle ka awara ya kumbirhi leyi va ku yi kha ku tisela kahle nhlokomhaka leyi a yi chukachukaka swin'we mingisa mi va ku tanihi mutswari kumbe muhlayisi wa n'wana. Loko mo kuma leswaku ndzisani ya n'wina kumbe ndzisani ya nuna wa n'wina loyi mi nga n'wi tshemba u tshame a pfinya n'wana wa n'wina, xivutiso i ku xana mi nga endla yini tanihi mutswari? A hi buleni eka 060 875 942. Gisa FM na
2: ntirho walowu a nga wu endla i ni onhele ngopfu vuton'wini. A kha a onhela n'wana luya vutomi bya yena hinkwabyo swa nga ta pfuka nga tlhelelalani iyisi wa jele ni tlhela ni ya cina na kwele jele loko munhu yaloye a nga humi a nga humi huma tandza hina kha a onhela ka n'wani vanhu.
1: Ndzi mi khumba timhaka ta papa mi ta ni khomela ntsena, ndzi mi khumba timhaka ta lowa xinuna ntsena kambe n'wana wa n'wina yena mi nga yi huma njhani tlhelo?
2: Na yelo wa mina wa yisiwa a ku na problem tlhelo.
1: A yisiwa kwini?
2: Miriri wa mina wu ndzisa kwini?
1: Lowa n'wina n'wana loyi a nga pfinyiwa yena mi n'wi pfuna xinjhani?
2: Lowu wa mina ni n'wi yisa khaselini a ya khaseliwa a ta kota ku va kahle mara na xisa ku va ta n'wi khasela i ta va kahle mara a nge swi rivali a nge swi rivali ku vo tala ha vake va kha va ku hayi ni tshame ni endliwa hayi na sweswi hayi na swi tsundzuka ma swi vona hayi swo a khaseli nga ya khaseliwa luya yena a nga ha vuyi.
1: Satala mani kensi danki nongonoko va ku i made morning life exikarhi ka mpundzu wa n'wina ku va ku wa khomiwa a ya a jele emhana skim na vumbiwa hi mina ni ri la John na Soweto a hi tirheni hahani wa vana danko ni khensi swinene hlayisekani kwala Soweto va n'wi vona ya tshamise ku yini mengisi ra mina a hi kumeni riqingho la gisara fm na mamke
3: rambiri lerinene ka mina sweswi mahun'wana
1: vambirhi lowu saseka va mamipfukile
3: hi pfukile hi ngo vona sweswi
1: i pfukile
3: loko no swi kumisa sweswo swi ri ntiyisi ku himpela hi swona ni vhela ni ku loyiwani ni kombela ku ku va dile ka jele ti-rights leti va ndleriwaku tona ku ku na ti-rights tindzi-rights loko huma hi kho ni nga ta teka na ni n'wi veka mavokweni ya mina mara loko vo pfumela ku ni ku dile ka jele a vhela hi mpelampela yi dile ka byi helela kwaleyi hayi swi nga ni khoma kahle hi ku i onhele n'wana wa mina vutomi bya yena swi nge he suki i xilondzo xa vutomi hinkwabyo a mbilwini ya n'wana wa mina ni nge zi ni ku tetselela na vuxaka bya fa i mavonelo ya mina sweswi mahun'wanaleyi mavonelo ya mina haya munhu wun'wana i mavonelo ya manana mari ya masanganyiko a ni kwala ka masanganyiko yalaa le hansi ka vuhosi bya ka voneli wa maxangu wa mpatsi laha ni nga ha tekiwe kona na sweswi danko
1: hlayisekani
3: weta van'wana wu
1: thank you va ku ri xile sesi n'wahun'wani mina ni n'wi yisa laha swi nga fanela a ni tirhisi vuxaka hi ku u ta va a ni onhele n'wana hi ku vana lava pfinyiwaka a swi talangi va pfuka va va lava hanyaka kahle en'wana omen hi mina laha PLK a hi tekeni riqingho la gisara fm lama amukeli
4: What's our Lord? I'm not sure of the
1: Z. Angaturu Suanani.
4: I am a Turu Suana. I listen to the end of Pata.
1: Kinsis name, place again. Danki ai teken tikungwa timbiri tasimela kahle ka mkanziso eka 0608754 thoming saramitani mtswari kumbe mhlayiso nwana mi huma xinjani loko simeta mi ya mi ya kuma leswaku ndisani ya nwina kumbe xani ndisani ya nwina kumbe xani ndisani ya nona nwina ipfinye nwana wa nwina mi huma njani tani mhlayiso nwana. All right, and kuma mikanzi se akla shala. Aye, take any mikanzi song. Leave a kirkom.
5: Jani na fukin. Aye, matua makale imakanya na imwan enya karat enya umele. Mineno kuno suto sashi sheso amukuru sakan. Oko muamun ayatire la kuna skuna ringwe. Anga fuk as enlin. Oko muwe manu kam nginis.
6: Awshe na bashumi bo khazena itona hloko mhaka ya nwana ya kahle ai mekwala no bushaka ni dzingafa a mena ngkomisa na ngkomisa aya ya tirana na nawo mhaka yona loko noka ni nga ngkomisa ni mbilo ya mina ita tshama ika hi baba ene nwana loya loko aka anwu languta masiku hinkwawo ita tshama a chuhile anga hati phini nwana se munhu lo fanela kuri aya ya tirana na nawo. Mabonela ya mashudu gracious mpe kune ri kwala River Plaza ska kwa zibya ka kuba i thank you for kazi.
7: Oh lo onda seso. Muhaju wa mina loko onda seso kuri nwana lo mina ni nga nhlayisa no nkurisa. A ya hlangana na ngozi yale no nkhomisa. Mara ne hambo khomisa u ta vuya kwala kaya ta dyavusa a tlhaxura a nwa na mati. U lava loko ka nga ni mati. Nabusa angadi afa kune na dai ntani I mani mo rikwala ka mapuko kwa dyona na kusula dango
8: rishile seso mina rishile ka vayingiseri ka vula ya twakala nhlokomhaka lexi mina ni nga ta vula xona seso wa mina before hi teka swiboho a a hi sunguleni hi pfuna n'wana mi ni pfumela ku n'wana yena a nga twisiwa ku vava. A hi sunguleni hi ndla ku mihlekete ya n'wana yi vuyaka xivumbeko xa kahle before hi teka swiboho. Hi nga ndlisa ku yini na? A hi tekeni n'wana hi n'wi yisaka va social work lava dilaku hi ti-case lead lava dilaku hi loko munhu a vavisekile ni twisisaku hi vona va fanele ku hi pfunela n'wana loyi ku a vuya aka xivumbeko xa kahle. Ni pfumela ku ti-advice to tala ku hi nga ndlisa ku yini hi ta tikuma ka vona. Eku xo sungula hi nge tekeli ku hi ya khomisa loyi a nga endla swilo leswi yes hi nga ya n'wi khomisa mara okay n'wana ku swilo leswi a kota ku rivala n'wana ku xiyimiwa lexi a nga ka xona xi kumeka xi hundza hi ya xi endlisa ku yini yes hi sungula hi ku teka n'wana hi n'wi yisa ka counseling after ku n'wi yisa ka counseling hi ta vuya hi dila hi loyi a nga endla milandzu loyi hi karhi hi pfuniwa yini hi va social work ku loko xana xiyimo xi fikela hi endlisa ku yini hi yisa ku yini emahlweni ni pfumela ku leswi va nga ta va kha va hi pfuna hi swona kumbe ku hi byela swona hi leswi hi nga ta swi endla andzhaku loko n'wana loyi a ta va a pfunekile emihleketeni a va hehli ku na le tingobeni.
9: Avuxeni avuxeni van'wana mi pfukile na hina hi pfukile mina ni na ku vula ku mhaka leyi yi humi ya le vuhosini wa yi khayima u yi khayimi hi nandzu. Mina a ni ta vula ku ndzi rhanga ni langutisa ku n'wana loyi a nga endla mhaka leyi lowa jana i munhu loyi a twisisaka kumbe i munhu wa ku dzava nyahupi na mihlovohlovo ya swilo switsotso hinkwaswo. Loko a nga twisisi hi kona ni nga mi yisaka ka vanawu. Loko a ri munhu loyi a twisisaka swi yo tshuka njhe siku rin'wana swi humelela swi biha siku rin'we. Ivi ni kha ni languta swaku swi endlisi ku yini. Loko ni wa n'wana loyi wa ntombi leyi a ni byela swaku swi endlisile na leswi swa ku leswi mphazamu leswi ni n'wi nghenisa njhini njhani ni xupuriwa hi ri vambirhi va nharhu ku ri na mhani wa ntombi leyi nga endliwa a wubihi na va makwenu va mina hi ri vambirhi kumbe vanharhu ivi swi helela kwala ni tlhela ni va bya ku mi nga byeleni munhu. Vanhu lava va ta fihla exikolweni lomu a dyondzaka kona xikolo, va ta fihla na le mitirhweni a nga ta tirha kona. Ma tiva loko vo ku vona onge a ta ha khomi kahle va ta ku ha leswi xi tshama xi endliwa nsele hi lembe ra swona ivi a swi suki ka wena. Se i munhu luya u n'wi kuma se a ri Satana loyi a nga na timhondzo loyi a nga ku endlela swilo leswi. Sorry, se ni vona mina mhaka leyi a yi fanele hi langutisa swa ku loyi a mi endlaku nsele i munhu wa njhani, i munhu wa tihanyi kumbe a swo va swi hlangi hinkwaswo. Munhu swi endleka ku ri size yin'we loko ku ri lexi xi na 10 lexi na 10 lexi ku ri lexi na 14 lexi xi na 14 swi hlanga swi swekiwa nchumu swi swo xupuliwa kunene. Mara loko a ri ntswatsi wa munhu i ntswatsi phela i na 50 years a ya kuma a endla ntsele xihlangi xa 10 years a ni mi tshikile i ya jele. Se leswi a ni na ku vula swona se mina ni ta ya hi ku munhu wa njhani leyi a nga endla ntsele kumbe i na malembe mangani. Loko a nga endlangi nsele a endla nsele a ri xitlanga ni ta mi xupula hi ku ya u hlangi ra yena loko a ri nkulu i ya jele. Hi kumaka ku swi khomisa tingana n'wana a ya vulavuliwa xikolweni ku phungela kun'wana na kun'wana va pfuxa ti ha wena u tshama u endliwa swa so wena u tshama u endliwa swa so swi a twa ku vava n'wana loyi se a nga swi ku hanyela yini a hleketa na ku ti dlaya hi ndlela ya ku swi wa pfuyileka tikweni hi mhaka ya n'wina vakulu mi nga famba mi khoma xipungu.
10: Masema xa minjhani na ekukina nhlokomhaka ya kahle a mina loko a ri mina a swantswa vuxaka byi fa vuxaka a byi fi ni nga n'wi khomisa a tshama jele a ni nga ndala ku twa nchumu hi i ta va a ni vavisele vutomi bya n'wana wa mina i mavonelo ya mina malama ka ta masala va talela ka nkurhi a zamani hi mina nkomi.
11: Ahe sesaki n'wahon'wana mina loko no swi vonisa sweswo hambi u ri makwenu wa mina a ni nge zi ni ku tshikela swona sweswo ku swi kuma va ku u makwenu wa mina xa tshavuxaka byi fa mani a byi fi hayi ku n'wana wa mina a hanya hi ku tshikeleleka mina ni ve ni rhuma n'wana ka hi famba ya n'wi report-a a ku na ku i malume lava report-iwa va tshama xitokisina na tintswana kuloni leyi a ni vona va swi koti ku hanya na vanhu va hanya vuhari a va yi va tshama kwenu na n'wi report-a munhu vuxaka byi fa i travel ya kona.
1: Hey vana va lano twa eka vana va vona mingiseri wa mina 15 wa timinetse sungula kwele ka awara liya ku nga awara ya 10 kambe ra n'wi vona ri tshamisekweni ka ha ri ya nhlokomhaka ni vona van'wani lava va kha va hi tselele kahle mahungu va ku minjhani muhaxi hi ni nga khomisana vuxaka byi fa ivi ni teka n'wana ni n'wi yisa counseling ha ebo mingiseri wa mina swa twala swinene a hi kumeni mikandziyiso leyi nga sana.
12: Ku ke ka n'wana mina nani kona n'wananga haya loya yi tengiwi na le tihubyeni yeleyo yi fana na vuloyi i yisiwa kwele hi ku loko yo yisiwa tihubyeni na hinkwakonkwako o dlawa kunene aka makoxa i kokwani gaveni tombi da nkobaya
13: njhani se smiri le na hina hi pfukile ha yi twa topic mina loko swo va swi humelerisi xisweswo n'wana mhani Sathana wa tirha hi munhu a ni nge n'wi khomisi lexi ni nga ta endla xona i ku va a kumeka hi ya vulavurisana a vuhosini a xupuliwa kunene kwala hosini ku nga ri ku n'wi khomisa ni nge n'wi khomisi hi ku Sathana wa tirhisa munhu hi leswi ni nga ta swi endlisa swona sismirileni hi hanya vutomi byi ya mahlweni inkomu i mavonelo ya mina ni ri laka muchipisi.

0: kamale, hiku inkamale. Na sona, si tututu, ipana bantabasi. Na te seta ina, ileta te papa. Ipu lavla hiti wings. Wish Choco Choco. 074-751-4932. Teke lento kwenye shaku. Ipu isabaranzo wangwina, kusuka e joni, ipu wise limpopo mahala. Harma Robela Funeral Services. I'll take the chance. Sela wana andle ka ribengo kumbe ku biamela eka rihlangutiro kari. Mahungu eka Jesus FM.
1: Ndzi khensile ku siriwa nkarhi lowu mahungu ya awara ya 11 va yingiseri rixile. Meyara wa xifundzankulu kumbe meyara wa masipala wa Greater Giyani hi ku rhangela hi meyara wa Councillor Thandizitha. Unyiketerile mfumo project ya kulungisa switarata eka miganga ya ku hambana hambana laha va hlamusetaka leswaku migingiriko leyiwani yi katsa muganga wa Phikela wa ku ndlandlamusa switarata na le ndzeni ka switarata swa ka matikoxikaya eka gravel ku ya eka paving. Project leyiwani yi languteriwile swinene ku va yi vonakarisa kumbe yi byala mihandzu leyinene laha va kombaka leswaku yi kwalomuya ka 3.4 wa tikhilomitara eka magondzo lawa nga kona exikaya kumbe ematikoxikaya kusuka eswitarateni ku ya eka magondzo lama ma khomanaka. Ku yisa mahlweni va kombisa leswaku mpfhumba leriwani ra ku yisa mahlweni na ku yisa matimu ya fungiwile enhlengeletanweni leyi nga va kona ximfumo leyi nga nyika matimba ya ku khomeriwa etindhawini ta kereke ya Preach Good News siku ra 13 August 2026. Leyi kokeke vayingiseri na vaakatiko va tindhawu ta ku hambanahambana laha va vulaka leswaku leswi ku ta va mintlhontlho leyi nga ta va yi khe yi vuyerisa varhangeri na ndhavuko na vakhomixinara xikan'wekan'we na vaaki va matiko xikaya. Nhlangano lowuwani kumbe nhlengeletano lowu nga va kona wu rhangeriwile hi ravumbirhi kumbexana hi Musumbunuku laha xiyimo xa le henhla xi nga va kona xi na xipikara eka masipala. Va kombisa leswaku va yisa mahlweni va komba mapfhumba na ku va va tisa swirilo kumbe ku hunguta swirilo swa vaaki. Kasi ke va tlhela va hlamuseta leswaku enhlengeletano leyiwani ya vurhangeri ya tindhawu va rhangerile hi meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Thandizitha na mfambisi wa masipala Tatana Khoza VD mutshamaxitulu wa komiti ya tindhawu ta mfumo ya masipala va MPAC Councillor Eric Makondo nhloko ya nhluvukiso wa switirhisiwa Councillor Mabunda Tami nhloko ya mitlangu vutshila ni ndhavuko Councillor Zita TC nhloko ya swa rihanyo na nhluvukiso Councillor Manganyi TC na va councillora va tindhawu ta

0: Ebi impela zara akho hayi khona wena mali even ndlela singwani la tikweni la impela mingisemela kuba ikhena ngute kahle tikweni Africa Zonga ayi hlayise kangi ku impela kutshama khakulerwa yo mali vanhu balahlekela hi kutomu dza vana ikwana ka yo mali tinyimpi itinyimpi ikwala ka yo mali kambe sutani mingisemela nam amkena kambe eka nangona kwa ayi kumena ngwana simule ra suka kahle ka mafiki zondo le kuba famba na yena kahle ngofu mingisemela vakuzokuthala nginele mlanjeni na tshemba impela wakho ikuma ifamba na ina kahle ka 106.0 megahertz FM nangana ko Mid Morning Life eskar kampunzo ngwe wa famba kahle na ntsaki nwa hongwani kambe switano inkarhi kuva ikhe kuma kahle mingisava mina xiphemu lexiya xa ku sweka inga rivali mingisavela leswaku wambirhi wun'wana wun'wani va hi kha hi hlangana kahle na chef Francois lava ku akha famba na hina kahle ngopfu va hi khomele kahle mahungu hi dyondza ku sweka hi siku na siku hi nga hi kha hi swi kota kambe ku na swin'wana leswi va ku swi kha hi swi dyondziwa hi siku na siku kambe ke ku va hi kha hi swekela mindyangu ya hina swakudya leswa kahle a hi tweni ku va hi khomele yini
1: ni khensini ku amukeriwa mufambisi kuloni hi hlangana nakambe eka xiphemu xa Mid Morning Life xa yini na xa telekixini na mani na a Francois the chef aka risuna Elsa Dima Table la tiefela a hi veneni kha hi dyondzisana maswekelo ma xiyimo xa le henhla wa wumbirhi wun'wana wun'wani hi nkarhi lowu fanaka ma swi tava vayingiseri va mina hi va hi kha hi dyondzisana recipe leyi ni nga yi khoma namuntlha yi olove hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla pasta ya huku leyi nga na cream na garlic wa swi twa munhu xisweswo hi swona leswi swi nga na flavor leyi nga le henhla ngopfu lera ro wena mingiseri loko o va u ri kaya a swi hluphi ti-ingredients a ti hluphi swo lava wena u sweka hi ku hi xitalo ni sure leswi nga laha ka recipe leyi swi kona swi yo tshama swo ka swi nga se tirhisiwa so a hi yeneni a hi veteni nghena endzeni ka swona ti-ingredients leti hi nga na tona swi na nkoka ku mingiseri mi va mi khome pen na pepper ku ri mi ta tsala ti-ingredients leti lavekaka a ni ri mingiseri wa mina a hi yeneni ku ta lava huku chicken breast kumbe thigh leswi mi nga na swona ivi pasta muxaka wun'wana na wun'wana wa tirha hambi i lingwini hambi i spaghetti hambi macaroni swi le ka n'wina ivi ku laveka garlic leyi yi nga na nkoka swinene hi ku i ri chicken and cream pasta wa swi twa mos se u laveka na garlic la se a yeneni u lavekanyana na mafurha yo sweka kumbe mi nga tirhisa butter kumbe rama ivi ku laveka na yini munyu na pepper hi ndlela yaleyo so ku laveka na cream kumbe masi ivi ku laveka na munyu na pepper loko swi koteka na cheese yi va yi ri kona a hi sunguleni huku nghenisani munyu na pepper eka huku ya n'wina lera ro ma yi nyunyutela hi munyu na pepper kahle mi nga jaka loko yi chicken breast mi yi tsemelela va ti-cubes hi ndlela yaleyo ivi mi yi veka sayitini a ni ri hi sisani pani ra n'wina mi chela mafurha kutani mi veka huku kwala ndzeni ka poto ivi mi yi sweka hi ndlela yaleyo xitsundzuxo xa nkoka u nga tshuki u hundzuluxela nkarhi hinkwawo yi tshiki yi tshama leswaku yi ta kota ku kuma muhlovo hayi muhlovo wo basiluka ni u tshikeni kahle yi kota ku yi va na golden brown ya kahle hi ndlela yaleyo ivi loko mi yi tshikini mi yi hundzuluxela laha loko se yi cince khala ni ri yi va ya golden brown mi yi teka mi yi veka sayitini ndlela yaleyo se phati leyi lavekaka yi landzelaka ku ta va ku ri yani eka pani reriya ku ta va ku ri laveka cheese a ni ri se cheese ya n'wi i ri garlic garlic ya n'wina leswi mi yi cherisaka xiswona mi tiva cherile na mafurha before mi yi chela xitofu xa n'wina xi nga vi xihisa ngopfu hi ku loko garlic yo tshwa loko garlic yo tshwa mi nge he tsaki swi ta va bitter hi ndlela yin'wana swi nga ha nandziki dzungela le kule leyi so lawana ni ri mi nga jahi loko ma ha ku phula nyama vona hi nga ri pani ya n'wina hi hisalanyana ma yi hungutanyana ivi mi chela i garlic a swi teki 30 seconds yi va yi tele ngopfu ku garlic ya n'wina hi lavi yi ze yi tshwa hi ndlela yaleyo se sweswi a ni ri loko ma heta ku chela garlic mi chela e cream ya n'wina kumbe masi lawani mi fanele mi chela ku mingaze mi chela lera ro ku nga ro se mundla dam ra ka makoxa mi chela kahle cream ya n'wina swi tikomba ku lamula ku ba sauce hi ndlela leyo mara lexi nga na nkoka ngopfu la loko mi vona swimalanyana mi zama cream ku sauce ya n'wina yi kota ku va thick hi ndlela ya kahle hi ndlela yaleyo laha hi ko nantswo wu sungulaka kona se lavana ni ri ma swekela pasta ndhonsini masiku hansi a ni chelani pasta leyi la landzeni ka yini na ka sauce ya n'wina leyi nga chela cream mi yi tshika yi boyelanyana cream ya n'wina ndlela leyi ivi then mi chela yini mi chela sauce ya n'wina loko ma ha ku heta ku sweka pasta ya n'wina ni mi byelini ku swi na nkoka ni ri i xitsundzuxo lexi loko ma ha ri na mati lama ya pasta chelanyana ya pfuna leswaku sauce ya n'wina yi namarhela ka pasta ndlela yaleyo leroro ma na starch mafurha mati lamayana ni ri se ma chetanyana kwalaya loko mi vona yi nga ri se cream ya n'wina yi tiyile nyini ba wona hayi mati manene ma le mpompini malama ma mi nga bela pasta ya n'wina hi ndlela yaleyo ma ma chetanyana la ndzeni ku yini na ku kota ku damarhela sauce ya n'wina hi ndlela yaleyo loko se mi cheleni pasta ya n'wina swikarhanyana ni ri se i nkarhi wo kuliya mi nga hi sweka wu kuliya ya laveka laha ndzeni mi ku yi ba back mi hundzuluxela mi va mi kambe ri hundzuluxela se laha ku mi ta kota ku pfala ni ri pasta ya n'wina ni ri mi ri ba yini na cheese kwala ka n'wana wa cheese ku laveka cheddar ni lomu mi nga kuma kuma gauta kumbe mi kuma yini mozzarella hi yona ya yo pfala lomu kuma mozzarella ni yeye mndani khensa ndhawu so lawana ni loko mo kuma leyo gritario yi kota ku yi hlangana kahle leya mara loko mi nga yi kumanga na ti-slices mi nga ti-dress loko munhu a sweka pasta a swi vuliwi ku se cheese yi tele loko yi kona chelani mantwisisi a yi tali cheese loko yi cheliwa ka pasta yo nandzikisa ntse mingiseri wa mina se i recipe leya ni hi khomini laha ni ri ti-chips nyana ni loko u nga ri na cream tirhisa masi na rama hi swo swi nga ta endla swi ku cream nyana hi ndlela yaleyo loko u lava ku loko mi lavanyana ku bavanyana ni chelani ti-chili flakes xin'wana ni ri loko ku ku na left over ya huku mi sweki nyama huku tola ni ri a mi lava ku yi cukumeta ya nghena eka recipe leyi yiko fika ku nghena yi kwatsa swi tshama swi swi nandzika hi ndlela yaleyo so i recipe ya simple a yi hluphi a ze ku yinana laha makumkuma ni ri loko se swi swa n'wina se swi wupfini mi nga tlhela mi ku banyana black and pepper salt and pepper laha ndzina ni ri ku swi kota ku swi ya hi ndlela yaleyo so okay so engagement le makumkumu la ndzi lava ku twa swi huma eka n'wina mina yini lexi mi xi engetelaka ka pasta ya n'wina leswaku yi nandzika ngopfu mi fanele mi ni hlamula ni ri mi nga ze mi ku yini mi nga ze mi ku yini mi fanele mi ni hlamula hi ndlela yaleyo so i recipe leyi a ni ri na yona namuntlha mingiseri wa mina a hi hlangane nakambe vhiki leri landzelaka a ni ri mingiseri wa mina loko mi ni lava mi nga ni vutisi ku ha ta n'wi lavela yini mi yisela swi tele tele leswi mi nga ni lavelaka swona ni ri mi nga ni lavela leswaku ni ta ni ta endla yini ta mi khitarela eka ntlangu wa n'wina a ni tluliwi a ni tshembi ku kona hi ku a ni hupi xo sungula leswi ni nga thwaxisa xiswona ni ri i ku ri ni dyondzele ka 5-star le a Joni loko ni tsundzuka kahle ni swekele top 50 ya DA hi 2019 ka ha na musi to va mi nga tshembi mara i ntiyiso a ni ri laha ni ri kona ni traina kona va nyika main course lero ro a ni hupi laha ni khomaka kona ka hisa so nambara ya mina hi leyi landzelaka 073-097-0281 073-097-0281 hi ndlela yaleyo se vayingiseri wa mina hi ti-15 ta May ni dropa xipayisisi xa mina Francois La Spice Barbecue and Chicken Spice ni ta kombela support ya n'wina hi swona ni nga ta hamba ni swi tirhisa eka tirhesepi ta mina lero mi nge yi bi recipe leyi ni nga ta yi dyondzisa yi nandzika xa mina xipayisisi xi nga ri kona leraro mi fanele mi ni sapota hi ndlela yin'wana ya xiyin'we xa le henhla ni khensini mi fambisikuloni a hi hlangane nakambe Viki leri landzelaka hi nkarhi lowu fanaka a mi ri na mani na Francois the Chef aka Risuna Elsa Dama Tibula la the Evela.
0: I can see Snan Chef, Kumaika, Kotokfambana, when I can't say come to sit down by Servamina at Sambakuna winner, Mkotokubam come to Piragasa, Ekanangonoko. Come back, Iva, Fambanguna Castle, Lekaranam Tasik, not Sambakuri, in Kwakunkwaku Lamba, come Mirkon, Mifam come like second Smilakasa, a gas famous up at the lace and Angonoka's come on at the Sakomaka, a Tamaungu. Come back, Snyaka Castle, Simuksaka Castle, Kelly, the storm is over now, slice second.

0: tisela wona handle ka ribengo kumbe ku lulamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM.
1: Ndzi khensile ku seriwa nkarhi lawa hi mahungu ya awara ya 12 vayingiseri Enhlekani. Meyara Ngobeni u nyiketile ndyangu wuntshwa eka ndyangu wa ka Morwa Xehla etindhawini ta Tzaneen. Meyara wa masipala wa Greater Tzaneen va hlamuseta leswaku Councilor Odas Ngobeni u ta va nyiketa ximfumo ndyangu yindlu leyintshwa leyi akiwaka kumbe leyi nga makeriwa kahle va ndyangu wa ka Morwa Xehla emugangeni wa Relela. Hi nkarhi lowu va nga endzela muganga lowuwani hi lembe ra 2026 eka n'hweti ya Khotavuxika hi siku ra 15, meyara u twe swiyimo swa ku tika swinene swa vutomi lebyi nga kona exikarhini ka ndyangu endzhaka loko yindlu ya vona kumbe tiyindlu ta vona ti ta va ti onhiwile, laha a nga kombisa leswaku va ta endla yindlu yintshwa tanihileswi va kombisaka hi tlhelo ra vuhlayiseki. Meyara u tshembisile ku pfuna ndyangu lowu hi kaya leri hlayisekaka na xiximeko. Yindlu leyiwani yi vakiwile hi mfumo leyi nga nyikeriwa kahle eka vhiki rona reriwani, laha va vulaka leswaku yindlu yi ta va yi kha yi pfuriwa ximfumo hi siku ra vumundzuku kumbexani i ra vunharhu eka vhiki rona leriwani. Ku langutisa ka hungu rin'wanyana, masipala wa Greater Giyani leri rhangeriwaka hi meyara Councilor Thandizitha va tiyimiserile ku va va nyiketa kahle phurojeke ya switarata emugangeni ya ku hambanahambana ku katsa na muganga kumbe tiko ra ka Phikela. Leswi swi va kona laha va vulaka leswaku va ta va kha va kombisa ku ndlandlamuxa ka switarata endzeni ka tiko laha va hungutaka gravel va ri yisa eka paving. Phurojeke leyiwani yi languteriwile ku va yi ya kahle emahlweni leyi nga ta kota ku va yi suka eka magondzo lamakulu ku kongoma kahle eka magondzo lamantsongo laha va kombisaka timhaka ta ku va ta kota ku va va tirha kolomiyaka ku ringana 13.4 wa tikhilomitara eka gondzo lilaha ma nga kona emakaya kusuhi na switarata. Va vula leswaku leswiwani migingiriko leyi nga ta va kona yi kha yi kombisaka kahle ku kombisiwaka mphakelo wa vukorhokeri bya vamatiko kumbexani vukorhokeri bya matiko kumbe muganga leyi nga kona. Pfumba leriwani ri kombisa leswaku ku ta ku ri matimu lava nga kona la nga funghiwa eka nhlengeletano exifundzeninkulu ximfumo, laha va kombisaka leswaku mfungo lowuwani u funghiwile la nga khomeriwa kahle ekerekeni ya Preach Good News hi siku ra 2026 August. N'wina vayingiseri va hina kasi ke va tlhela va kombisa leswaku ri eka kereke leyiwani ku yise emahlweni va kombisa timhaka leta ku vaakatiko a va ri kona va ndhawu liya na vurhangeri bya ndhavuko, laha va kombisaka leswaku na mukhomixinara a va ri kona loko ku ta funghiwa matimu lawa. Nhlangano kumbe nhlangano lowu rhangelaka vo rhamimo xa le henhla kusuka eka masipala na wona va kombisile ku va va navela ku kumbe va kombise ku va va navela leswaku vatipolitiki va va tinyiketela ku fambisa hi ku hetiseka vukorhokeri bya mphakelo wun'wanyana leyi rhangeke mahlweni eka awara leyi. Ndzawulo ya maphorisa xifundzankulu xa Limpopo va SAPS va rhangerile mapfhumba ya ku lwisana na vugevenga xifundzeninkulu xa Limpopo. Leswi swi vekiwa na ndyhaka loko ku ta va ku khomiwile 19 wa vaehleketeleriwa lava hehliwaka hi milawu leyi katsaka kumbe minandzu leyi katsaka ku pfinya, kasi ntsevo va khomiwile lava nga kumeka kahle na swibuluki, 106 va kumeke kahle kumbe ku kumeke kahle swibalesa loko ka ha ri nkarhi wa migingiriko ya ku lwisana na vugevenga exifundzeninkulu xa Limpopo. Nhlayo ya ku ringana 1989 wa vahehleketeleriwa va khomiwile.

0: kereka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfumekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
2: Hitimaka, hitimaka, hitimaka, hitimaka, hitimaka, hitimaka, hitimaka, hitimaka, hitimaka, hitimaka, hitimaka, hitimaka, hitimaka, hitimaka,

All right, ni amkerile 21 wa timinete kube awara ya kumembiri nongonoko jisar talk ni maamkele katindawi nkwatla mini ingisela kameriko weka shondo 106.0 audio streaming at www.gcrfm.co.za ni maamkele katindawi nkwatele kulinatele ksuan lamba ku ameriko la bla bla kale ni don matebola don kalanga nongonoko jisar talk ile ubzeni lati maka heti shela kuko itaka kuitipeka tafle ni bwone leswaku hitulu lamisisa ku yini kame lega show on 106.0 audio streaming ya ina e www.gcrfm.co.za eka sike nkarawa ntuma laka 21 wati minete kubeyo na veda awana liwani ya kumembiri sikuna mtai Tuesday rabumbiri iti 1 na amkele ka ngwetle inchwa September ngwetle inchwa happy new month ni maamkele mtemba kubama amkele nalaba wanyan va ash va tirikulobze va mina kambe iti 1 ta September kelemba 2026 nimi zereno shwa kwe endla countdown antibi kwe cheke tolo kumbe tolo ina kusele 122 wama siku kama na mtla kungaba kusele kolumi yako uma 120 if not 119 wama siku lama manga sala kuba iba yale kalembeliria ra 2027 hisungula ku endla countdown vele loko ba kare ka 100 ku 99 iba ikare ichika ichika indlela yo yaleyo hambi swi ritana hi cancer swinene ka tindhawu hinkwato loko mirika swipandza mananga challenge kahle vukheta ku landzela swikoweto hinkwaswo emagondzweni make sure leswaku mbami karhi mi chela hi ndlela leyi yi nga fanela na koko va ku ri na pensa pensa khe mi lemukisana kambe ka timhaka ta vugevenga leti va ku tiri koho hi masiku hinkwawo tiba ku tiri koho masiku hinkwawo leswaku mi kuma ku vanhu ve le ku yiveriweni hi mikarhi hinkwayo kumbe vugevenga byi va byi karhi byi ya emahlweni loko mi languta lomu a tixopeni ne le timolweni na kwala dorobeni ko hi koxo vungungundzwani byi va byi tele so be warned hi mhaka leyi mhaka ku i swi leswi humelelaka masiku hinkwawo kumbe mikarhi hinkwayo ni khensa swinangiseri va mela vanhu va rhandzaka swisuka embilwini kambe sweswi hi ta nghena mavhengele ndzhaka mavhengele hi laha hi nga ta ya ka tinhlokomhaka ta mahungu ndzhaka tinhlokomhaka ta mahungu hi vuya swin'we tsundzuka Facebook page i GCRFM na ka Facebook don u kahle mathebula WhatsApp na tinqingo hi le ka 0608875942 laha hi nga ta va karhi hi burisana koho kwala micopa marungula kasi a swi bihangi aka Facebook ma hi byela ku mi yingisela mi ri kwihi ku na le ka WhatsApp eka xiphemu lexi hi nga le ka xoho kasi mi nga fambeli kule hi ta va hi ri na vuyeni lebyi hi nga ta va hi ri na byo hi twa leswaku va hi khomeleyi na ku va hi njhekanjhekisana hi kombisana hi nyikana mavonelo hi vutisana hi hlamulana hi hetelela hi twa hi sala hi psupsini emoyeni hi sala hi right hi ve na xintshuxo inhlikani

0: tani hi Greater Giyani Community Development Forum loko hi kha hi jikajika na miganga aka 31 wards la Giyani hi ku i ntirho wa hina ku vona ku i ntiyiso leswi vuliwaka ku swi le ku endlekeni hi kwihi swi nga ri ku endlekeni hikwalaho ka yini swi nga ri ku endlekeni. So report leyi nga na yona yi katsa swilo swo hlaya yi katsa swilo swo hlaya yi mani ni
1: vayingiseri loko mi ri ku va tweni kahle Mr. Magagani ni byeleni na loko va nga twali kahle ni kombela mi byele ka WhatsApp hi ku hatshanyana n'we mi nge le ku yingisele mi hi byelaka hayi va twala kahle kumbe va le ku twaleni kahle
0: budon report leyi nga na yona i report ya water crisis i report ya sanitation crisis i report sanitation hi vula leswi swa ti-sewage sewage ya mati i report ya mapatu a Giyani i report ya mintirho i report ya swa vutshunguri xibedhlele
1: va ri mitwalela kulenyana va twalela yeah I think sweswi mi ta twala mo tlakusana voice na n'wini
0: okay a ni ku i report yo ya swa mati i report ya swa minkululu kumbe ti-sorage sanitation i report ya mapatu a Giyani i report ya mintirho i report ya swa vutshunguri kumbe xibedhlele titliliniki letiya i report ya swa dyondzo na swin'wana na swin'wana leswi swi nga ku humeleleni la Giyani swi humelela vaakatiko
1: alright hi ku mi langute yini kumbe mi va na ntlhontlho wo kota ku fika kwihi ku ya emahlweni
0: budon loko ka hi famba ha swi kota ku vulavula na tihosi hambari vafundhisi because nhlangano lowu wu fume hi 2012 85 ta May after loko ku kha ku buluke ti-sorage kwalaha ti-efe ku fana na sweswi swi ve swi hisa ndilo lowu nga khumba vaakatiko hinkwavo va Giyani swi tlhontlha na switichi swin'wana swa le moyeni na ti-TV tin'wana ku fana na va SABC that's why vanhu va hi vonile aka swikombakule kumbe ka SABC vo ngula vutivi kambe hi mani mi kombisa mhaka ya mati mi ta tsundzuka ku hi huma aka tindhambi madamu ya tele tipulanti ti kona ti tshikiwe ti onhaka tipulanti letiya ta vulavula hi damu ra ka N'wamanungu kumbe Stekerefiri damu leriya ri na pulanti pulanti liyani tanihiloko ni kha ni vulavula yi tshikiwe yi fa mara yi kha yi rindziwa hi ma-security swi affecte muganga liya ya vo ward 1 ward 1 vulavula hi vo Blankwater ward 2 vo Rivala vo Ximawusi vo Neblehoek vo Mavuza vo Phikela ku ya fika na le Rotterdam pipeline yi kona hi ndlela yaleyo swi kongomele leswo tshika plant liya yi fa na ha vulavula hi damu leri Stekerefiri N'wamanungu a yi tirha kahle ku phakela mati mara yi tshikiwa ku ku ta kota ku tlhela sweswi mi ta vona ku ndli hi nga ku le ku lunghisiweni tanihileswi endliwaka la Giyani ku ndli hi nga ku le ku lunghisiweni ku ndliwa yini na ku requestiwa mabiliyoni aka national treasury ka province ka national aka minister of finance ngi va lava ku lunghisa ku ri ku vulo swi dlaya ku fana na switimela leswiya swi nga tsemeleriwa swiporo a ku ri purposeful swi leswiya hi mhaka ka va lava ku fambisa titiraka ta tithendara ta malahla ku swi nga ha fambi hi swiporo leswiya swa mfumo or parastatal liya so swi kulukumba ngopfu va ha xava mati emugangeni liya vo ward 1 ward 2 ward 3 ward 4 yimani mikombisa ku a yi supply ku ya fika na va elimu plant liya na damu leriya sweswi vanhu vo titeka tiphiki loko va hundza hi laya va titeke tiphiki kambe mati ke ma kwihi plant liya a yi endliwangi hi mfumo lowu va yi kumeri koo va fika va onha So water crisis iyikulu madamu ya tele miganga le ayifane uyeriwa la ayile ku yeriweni. So ba akatiku ba ku push why umiyela why mimiyela development forum that is why he say for seka ku ta nyika report loko yiri mhaka ya mati again again kuna water shedding ba pushiwa ba akatiku ku ba vanwiswa ti bowl ba xava mati akati bowl ku ba ba akatiku va hiseriwa ti-vaterkan ta ti-tendara mara madamu ya tele ni vulavule kwala ti-ila a mahumi mati ni vulavula hi va ti-efe ka matlhelo man'wana a mahumi mati ka va thomo laya va nga lo khege na damu leriya na plant ka va makoxo ni nge hi vulavule hi va 14 kwihi kwihi a mahumi mati I sondliwa purposeful I swilava ku tirhisiwa ku campaigna swileswiya mu kuma ku swindlinga ku swa lunghisiwa ku ri ku swileswiya a swi nge a swo lunghisiwa ni swo tshikiwa hi mavomu hi xikongomelo xa ku swi ta tlhe swileswiya swindlinga ku swa lunghisiwa ku ri ku hi swi kume swi ri kahle vanhu a vani wa mati kahle so hi ndlela yaleyo I budon yimani kombisa ku va akatiku va kwatile ni nge vulavuli hi miganga ya van'wadzekudzeku xivulani mbatlu mavalani bon'wani xikukwani makoxo la damu leriya ri nga koho kwalaha se vanhu vo enjoya ku ya teka tiphiki kwale dan'wini va oxa tinyama mara mata va makumi so giyani yi le ku safareni hikuva yi kha yi fambisiwa hi mfumo lowu nga ku fambiseni I loko hi vuya aka mhaka ya mintirho loko mfamba lomuya swiphazeni na lomuya mabyaleni mi ta vona ku tele tinyawupe a hi tinyawupe to ku ti nga dyondzangi letiya swi va va ngopfu vanhu a va ha swi tivi ku va nga kerekeni loko va vuya va ta vuya va katsa mati na yini swa tika 370 a yi ringana ha ha ri kwalaha ka sweswiya I PWP CWP na swin'wana leswi tholiwaka kwala ka masipala swi na matihlo vanhu lava thoriwaka hi lava va tlhelaka va dlokisiwa swikipa va ta famba va nghena door to door va vulavula hi vandla leri nga ku fumeni ku ha hi ta lunghisa ku ri ku loko va hluvula laya mi ta va kuma va mbalele swa orange va kha va tsema mabyasi va tele va ri kona kun'wana na kun'wana va deployiwe na le swikolweni mara swi na matihlo swi va va ngo ku vona makhela na dloko worksuit u tholiwe kwihi makhela luya tanihi development forum hina a hi swi voni swi ri ntiyiso vusathana swileswiya ivi diabolosi munhu un'wana na un'wana u na rise ya ntirho u lava ntirho munhu un'wana na un'wana loko a ya xikolweni u dyondzela ku a ta vuya a tirha budon u dyondzela ku a ta vuya a tihluvukisa so loko hi ya ka health system loko ni huma ka yona ni ta ya ka ya education ni ta va ni heta loko ya ka health system a hina xibedhlele giyani mi ta tsundzuka Phophi Ramathuba premier ku rileliwe u tise tiambulense a giyani xana tiambulense letiya ti lava ku tirha yini loko moya laya na madyambu vanhu va va volumburu laya xa nuha xibedhlele lexiya va kumburu kumunduku nkarhi wun'wani ku nga tekiwa van'wana nkarhi wun'wani va teka ti-3 days van'wani va tlhela va ta vuya va rhwaliwa va yisiwa mankweni a li tava ne le provincial hospital which is wrong a hina health system a hina xibedhlele hi ri development forum a giyani hakaneta swilo leswi nga ku endliweni hakaneta swilo leswi nga ku endliweni ene hi ku tirhisiwa ku campaign ma vona vanhu va ya va ya campaign xibedhlele hina hi ri a swi vuyi swilo leswi a swi tlhelela ematshan'wini xibedhlele lexiya loko xi nga se rhurhisiwa kusuhi na la ka mopanispa la ka masipala a xi tirha kahle ngopfu a xi ri na madokodela vusiku na nhlekani madokodela ya marhambu madokodela ya mahlo ya matino ya hinkwaswo a va ri kona laya kambe yimani ni kombisa ku vaakatiko va kwatile va frustrated hi ku a ku na vufambisi aka mfumo lowu laya ka masipala masipala wu na contribution va communicator na province va communicator na national why swilo swi fanele endliwa so okay litava phela he halava litava a litava a hi le giyani hi le litava why hala swi ri kahle a mhankwini a hi hala giyani why le swi ri kahle a provincial hospital why swi ri kahle why ku fanele ku rhwaliwa vanhu va yisiwa le ku ri ku xibedhlele xikona swi vula ku i waiting point ndhawu liya aka timhaka ta dyondzo a xirilo xi nge pfuki xi herile leswi swi fambisaka swona budona I mhaka ya nursing college ya ha ri na matilo vanhu va rivele na kuna nursing college a ku ri giya nursing college yi vincinciwa na vito ya ya va Limpopo nursing college loko mi ya laya mi ta kuma ku tsaliwe Limpopo nursing college hi ndlela yaleyo I swi leswiya swi onhela hina hi mhaka ya ku I a mi nge swi koti vana va hina va nga swi koti ku allocateliwa laya ene ku dyondziwa kha ku horiwa a va nga swi koti mhaka ya ku head office ya swihi leswiya yi le Polokwane ma swi vona swi ri giyani campus yi ri giyani swa vunese swi ri giyani mara head office yi ri Polokwane u fanele ku khandziya u ya submita so obviously va ta rhanga hi masuthu or va ta rhanga hi lavahala ka vona ti office ti fambisiwa hi valava va rixaka leriya swi na tribalism swi na swo tala ngo swi na nepotism leswiya loko hi ya ka TUT ku riliwe na hi mintirho ma swiva ku swi endliwa kwala giyani va rila va za va laza van'wani va ya laya va kha va hlamuriwa va adiresiwa ku ta riliwa na hi mhaka ya ku mi ta vona a ni ri a hi giyani phela a hi giyani a Venda ku na University of Venda University of Lubuwa and the likes kuna TEF Luop leyi nga le Polokwane hikuva swi leswi thiwe vito ra TUT laya mi ta swi twa swirilo a swi nga rhangisi vana va la kaya vana va lava la kaya a giyani hambi ku ri Malamulela a swi nga va rhangisi a swi nga va veki ngopfu ku va benefita hi ta vona vanhu va suka le kule va ta laha va ta aku dyondzeni tiyindlu leti nga akiwa letiya ti nga teka tikondiraka laha mi ta vo kha ku tlela vana vo huma a Pitori ivilis TUT i Tshwane va ta huma a Tshwane Tshwane University of Technology ku va hi tiseliwe University ya Giyani a swi nga ri bad ku va ku ncinciwe Giyani College certificate liya swi va university a swi nga ri bad mara swa ala swilo ku ku thiwa Giyani loko mi langusa na Giyani Golf Course swi nga ndleka mi kuma ku ka ha ri Giyani Golf Course ku ri litava swi leswi swi na matihlo kahle kahle ho va hava varhangeri na sweswi hi ya ka nkarhi wa ti-vote budon ku le ku jikajikiweni xikongomelo ku la ku ta ncicetela mavito hi ku la ku ta ncicetela mavito ku hina hi fanele hi hlongoliwa plus hi hlongoliwa na le Joni na le Cape Town se hi ta hi ta fika hi pushiwa out na vana va hina ku hi nga benefit a Giyani so mhaka ya mapato loko ni tlhelela aka yo ya roads patu leri ya ra kusuka aka thomo ni vulavula hi swihi leswi ni nga swi vona tanihiloko kha hi famba ra kusuka aka thomo to hlomela patu leri ya ri tshikisiwe sweswo hileswaku ko xungetiwa vaakatiko ku va ta ba mavoko va ya ku vhoteni va vhotela mfumo lowu vandla leri fumaka ku ri ku ku dyiwa mali laha loko ku dyiwa mali sweswi swi tshikiwini ku tlela tihomu laha swi na tin'hweti a swi le ku yini mahlweni patu leriya ri nga le aka ri nga aka mapayeni ma vona mapayeni to vuhehli vhaya n'wakhuwana patu leriya ku tlhe ku fumbiwa na ndundhuma loko mo ya laya mi ta swi vona ku swi swa mahuhwani ku dyiwa ka mali so ku na mapatu yo fana na ku ya ka gym a swi tshamisekanga a swi tshamisekanga loko ya ka sanitation tisoreji leti ti bulukaku to tshikiwa you can hear the mayor kha vulavula ku n'wina vaakatiko va ti efe ni nge yendli 1-2-3 hi mhaka ya 1-2-3 i munhu loyi a nga ya hi ti-vhoti munhu yaloyo a vulavulaka swisweswo mayor ra Thandi va vulavula swa hi vavisa swihi leswiya why hi fanele hi dyisiwa thyaka na vana va hina ne le ka gym ve le ku rileni hi swiweji yin'wana leyi yi nga buluka ile kwa thindweni septic tank va hi fonela va hi byela va ku magagan go back to the field fambani miyamialwa we already so indlela ya leyo budon switele leswi nga onhaka aku fambeki mata mahuma damu ya tele ah ile ku hluphekeni a giyani maka mfumo lowo hi fambisaka man
1: All right, kumara timinete ku

0: nga se ba hora li ya nwe iti ti action kumbe magoza la mama teka loko mbona giani vai kar yi loba indlela li
1: magoza la mama mateka ku sweswi hi sungule ku hi vulavulaka hi sungule ku vulavula na ti hosi hi makungu ya hina hi ku hi fanele ti tribal ti vhakela swindli nga ku ti hosi ti pfaliwe matihlo na milomo hi mhaka ya ku ti hosi i tindli nga ku ti tholiwe aka mfumo se hi lava ku hi ya mahlweni na ti hosi ku ti na matimba yi mani mikombisa ku hi vo 2014 hi ri development forum ka le hi nga famba na ti hosi aka ofisi ya dwarf kumbe lipele le a ti a la Unigas kuna ofisi ya masipala ya mopani laya lava va ku famba va khoma swipanere va pfulela mati lavaya hi teke ti hosi vo hosi ndhuna n'wadzekudzeku ndhuna dumazi xivulani vo ndhuna magondzweni na van'wana na van'wana hambi ku ri ndhavezitha miyexe the late may his soul rest in peace hi ya le yi mani mikombisa ku loko hi fika le hi ti a hi fambeni mi ya pfula hi nge suki laha tiofisini until mi ya pfulela mati a plantini mi pfulela mati aka ti-valves aka ti-reservoirs ma ya ka vaakatiko mati ya huma ya boxa na tipayipi hala ka vambati ma huma ya boxa na tipayipi hala ka vamiyexe ni lava ku mi kombisa ku swa tirha loko mi swi tirha kahle vafundhisi ti-business association giyani i ya hina a ya vanhu lava va voteriwaka va ya laya va ya sungula ku control-a swilo va hi tshikelela va swi endla hi xihlawuhlawu a hi ku ti fumisa ku voteriwa i mhaka ya ku tirhela vaakatiko hina hi ri vanhu hinkwavo a va ti on the board hi famba aka pfhumba leri ra ku giyani nge hunduki marhumbi
0: alright na mitwa so far so good hi ku hi lambona nga ku since forum lera n'we kumbe ntawulo wa n'we wu sungurini ku nga va ku ri na leswi nga humelela ku ri mbuyelo wa ku va n'we hi mi teke magoza mo karhi
1: laya aka a babangu ku tshame ku va na ti-toilet leti ti nga akiwatisiwa laha ka poto ma ku vona laha ko tshama swi nga ri kona na rivanti ri nga ri kona a dyi mali cada deployment or cada deployee ya vandla leri fumaka a fambile va tlhela va nga ndli nchumu a ku ri na tiyindlu leti a ti akiwile ta ti-RDP ti sele swilebe loko se na media aka SABC halaya ka TV va swi vona ku haya amoyeni hi ku a hi confronta na timeyara the former mayor Patrick Hlungwane hi kale hi n'wi confronta hi 2014-15 va n'wi vitana life na mene ri koho or hi ri koho ku vulavuliwa hi leswi nga ku endlekeni giyani and then mizavalazo yi endlile hi nkarhi wa Joshua Matlou laha a ku ri giyani hinkwayo a yi humile hi nkarhi wa yena Joshua Matlou former mayor loyi a nga huma swi tise ku cinca ku kulukumba ngopfu hambi masipala wa giyani i Patrick Hlungwane hi kale hi yisa petition or memorandum hi ri vaakatiko va giyani hi xitructure lexi xa development forum swi tise ku cinca yi mani mikombisa ku ni nga mi nyika xikombiso hi laya a ti-F a compressive laya loko mi khupuka mi khupukela grawundini yin'wana ku nga ku pupumeni ka sorage ku na xibrijani xin'wana xibrijani lexiya ku ze ku bodlomena gradara ma swi vaku va tela ku adiresa vaakatiko va ta na gradara ku ta hi miyeta ivi gradara yi bodlomela sorejini ku ndliwa matshalatshala xi endliwange hi masipala lexiya hi vaakatiko va nga mobilize va kuma swilo leswiya va ya va ya endla swilo leswiya through this structure hi nga ku xi fambiseni yimani mikombisa ku sweswi ni vulavulaka laha budone va ya kuma mati vanhu va ta vo mati ya huma a ni hi vulini hi ku muganga leya ka va n'wadzekudzeku muganga leya ka va xivulani muganga ya ka miningenizi va ha mati mara mi ta vo ma pfuleriwa swa tirha va swi tiva ku the moment we come here swi nga endleka hi ya mobilize vaakatiko sweswi a swi aleriwi phela ivi loko hi mobilize vaakatiko ba ku va na petition leyi heleketaka se swa tirha so ya hi ku do you know the people mi famba na va akatiko ka structure xesho hina a ho chaviseta we are on the field here amahlweni eh
0: all right eh
1: ka va ri singa vanhu va mati hi mhaka structure lexiyani nga ni serivala
0: yeah
1: vo feyila hi ku ti project ta vona a ti heli. Loko va ka va feyila hi ku va ti project ti nga heli budona swi fika laha va celacela ku ti pipe ti nga heli va celacela ti pipe ti nga heli kambe va aka tiku hi ku va vati va ku va ze va ti endlela na leswi ya miri illegal legal connection va swi endlini ka va risinga va nwa mati mhaka swilo leswi ya yo va influence ku vanani na mati pipe leyi hundzaku yi hala yi hundza hi kwala ka n'wena ka va xikukwani a manyunyu vo lo tindlela va xava tiphayiphi va ti nwela mati a va ndzindlani a va mavalana hambi ka va thomo swi vangiwa hi mhaka ya ku a swi heli lomu mintini ku na timpompipompi ku dyiwe tithendara to tala ngopfu a swi fiki amakumu a Giyana se hi nge tshami hi miyela hi ri kona structure lexa development for up xi ri kona budon a Giyana
0: Alright, ni mitwini mo hi ngena mavhengeleni hi xavisaka ntsongo ndzhaku ka swo tsutsumela mahungwini vivuya hi ya mahlweni mina n'wena.
1: Enkomo.

0: All right, the cancer snene na kuba hi vuyile eka mahungu. All right, kuna lava va vutisaka la vango a hebo don vutseleni va yini valava ni twe va vulavula hi ku hi patu ra ka mapayeni kona va ta hi huma njhani hikuva ri a Giyani ku na vanhu lava nga kuma mati sweswi va makwenu kumbe va makume se patu ra ka mapayeni. Yeah, le khoma ni mara ntiku mi kota ku swi twisisana vulavula hi mati ku vulavula na hi patu ra ka mapayeni.
1: Kumbe ni yi hlamula budon
0: yi hlamule
1: mhaka ya patu ra ka mapayeni swo lava vaakatiko hi ku khomana hi lwana swi leswiya a ni mukontraktara wu tisiwile a ta fika a endla swilo leswi a nga swi endla laha a tlhela a suka tsutsuma a sukela magova timovha ta vanhu ti le ku heleni laha va fumbe na ndundhuba yin'wana liya yi nga laha so ku handlela yin'wani ya ku vaakatiko va tshamisa sweswo handle i tindlela timbirhi ya ku zavalaza yi kahle ku yisiwa memorandamu mara mi vona ku ri na maphorisa lahaya budon ya ku pfala mapatu hi maribye na yo ndlela mara mi ta vona mi tata mi ta cheliwa ti-tear gas va tlhela va mbalesa maphorisa se ku na yin'wani ndlela leyi nga kona ka ku solva swi leswiyaka yi nga ya ku hi ti-4 ta November vanhu va yi va ya cinca ku vhota va nga vhoti leswi swa ku tela ku ta hi dyela mali ya mfumo phela i deployment ku ya amasipaleni i deployment ku ya aka district hi ti-vote i deployment ku ya aka province i deployment ku ya aka national parliament hi ti-vote teti hi yaka tona hi ti-4 ta November hi ta swi huma njhani a va humi va cinca leswi swi endlisaka leswiya swa ku famba swi celacela ku tekiwa mamiliyoni ivi ma famba a tsutsuma munhu so hi leswi hi byela ku vaakatiko ku a va yi va ya huma hi xitalo va ya aku vhoteni va vhotela swin'wana leswi nga pfunaka.
0: Okay, 0608875914 ni kombela ku teka tinqingho mi hi byelela kun'we mi swi vonisa ku yini alright. Papa Shilwana ufani kombe mi rekhoda kune ni rekhodeleni rekhodani nhlikani ahe
2: eganyani ka makoxa ne
0: okay
2: la boxa ntiyiso loko kala ti-ANC timbirhi swilo ku na ti-ANC timbirhi ku na leya Zuma ku ri ya inansi nge pfuki swihumukile sesweswiwaka hi la ku boxa hina hi boxa hi ta ka makoxa USAF a yi fane endliwini van'wani va pfalapfala a yi fane hi ndla USAF le ANC a yi nga pfuki kume chumu swatsa hi nga vhoti ANC leyi a yi ha tshika hi swo inkomu
0: yi can see. Alright, ya mahlweni ka 0608875942 twa van'wani ku vo ba swi vonisa ku yini kumbe va ri yini va kota ku va va burisana na n'we alright tinhlekani tshama hi pfukini hi ngo n'we
3: ya vanhu van'wani khodimari tin'wani mavomu hetelela minetbek va ku tixika lexi endla i ku hi ti-4 ya pfula vanhu lava hi va lavaka ndhawu la vuyelaa ku hla masiku na masiku hi ku helembe swihetiwenhlumoxivana xivara hi tiaa ku ya diploa leyi hi lavaka matimba nga lemaka kuma hina leswa hi nga swi endla last hi va nyika 40% a hi tiyiseni hansi ya ka tinyiki va nga ha vi na matimba ndyangu ta hi zamini ti-ANC teto ti kona tiko hinkwawo ti ri timbirhi swikhunyana yi kona kwihi na kwini mani ku tiko hinkwaro tiko na tiko ikuti ANC u nga hungula president leyi nga huma siya nga ka vandla ra yehe na leyi n'wana se ya fama ra maphosa tikulu matikweni mara vaakatiko matimba nga le mapaku ma n'wihina hi ti-4 ni leswi nga right
0: Inkomo you can see.
3: Thank you.
0: Inkomo. All right, 060-88-75942. I don't know about one. Ebo ba ba sponsor kwini kumbari invele kat makare toa. All right, I think in lava. So, in literally. Inchikane, ma'am, Kerry. I am Pugin.
4: From deep in my heart. So, in this, so, Milan Valable, and I now Tamikare Mita, Mitamikare, me, Demokita, a wake up call, Maswana Shana K. And the big card this morning, Bapiki Zabanula. So, one of the Valabla Sona, Matagua Pengalu, Wava Zalu, no, go away, jump with God. So, that go push and dash, get quoted to remove, get quoted to not have a super race for this one. See, this is a corner, many car in the world, I'm a queen, But what teaches you some tower? What teaches you to a winner? What time is wrong one? I never want to have a problem. I'm a win. You will also not pay. I never teach you to pay. Then, if it's an abona, but the popo, I'm the popo man, it will pop us to a left. I'll be told with the hand. Let me tell you, liar. The anger is quite popular. My little money, let's see what I see. Bona, but she's killing my damn of my chili. My bitter of honor, and in my green, my comrade, you like Carl and no Macor. Say, Manga Stow Marvalensis, and the special woman, I'm making a poopa. There's minuet to kill a catch. The says, Waka Sobolia, the black man. That is why we will not come in. I mean, they are the Palabla, the Queen Sita, the Sabu Tempest, like Chiqua, Matamu Senna Finan, Quamat, what Borella, the one in our Catella, I think Susan, very cutting. I used to be to shop on a Masula, I don't have a cousin, I got put in him, but the cut, you get 3 months in 191. Aniboni muti. Yes. Nakhetsa papa. Bala bula. Ngingisile matimba la makulu kumba ngoku. Kuba ndinikwe sona le. Tukela angati. Samina le saka hina le. Seni saka nalo batiba ka sona. Bala bula. Akwa na muta kutaka le president. Kutaka le dipa profeta. Ami nitin kwa ngurno. Irlawan. Bafundisi no profeta. Ibona ba fane ba bala bula. Kesa ma tsamwe. Kuri mtoli ya shikomuna kwa sasa na kayo. Lesa kubana ba tele, aswa akota kari, ae son. Shikomu ite kutora ni mtata mtabali. Jastu weso kumwana wali ta jegu. Sina karwa uni sapula, wana wani masu wake up. Batiki masimu, bae nkwasu, miri magwit. Miata ati mwono. Ati mwono, besi shosak kubola, sorry miu. Maliangu na ipele la kwa. Na kensi na muta sisi. Thank you.
0: Enkomi kensi. Alright, ya mahlele ka 0608875942 itwa vanwani ku ebo ba ri yini enhlekane mamkere na nwen
5: Nkomo minjani
0: etshama ifukini ngonwe
5: ah ifukile
0: mm
5: eliku itweni ndomo ya ba yini ba hena kwa lahle
0: mm
5: ba yini ni le kungene ka sona kha mitwa ku landelisa ka nwina impela mulungile ka swona loko na hina vaakatiko va hotya swirulu swa n'wina hi mi seketela hinkwako lomu nga ta mi kha mi ya kona na maendlelo leswi kahlekahle mi swilavisaka swona ivi hi mi seketela mavulo mikhambula ku ya xibedhlele ku pfumalaka ka swibedhlele swo antswa loko hi karhi hi tekeriwa ingaku ndhawu leyi yo va tiko tikulukulu swo ri pfumala swibedhlele swa nkoka ingaku nhova ko va hava endla swibedhlele swa nkoka ku fana leswi nga Pietersburg ni leswi swi nga ku ndhawu Pietersburg hi no hava hava misava endla swibedhlele swo fana yona ndhawu leyi hali na hava misava wa mfumo wu endla swibedhlele swo fana swona ku ri hi wisa ku transferiwa ku ya kule hi famba tamefeto ya kule leyi misava yi kona va kombela kahle hambi ku ri bele leswiya khale leswiya loko vo xi endla kahle va xixexiva kahle ivi helelele madokodela lama ma fana na wona ma lama nga Pietersburg lama nga tanini hi swi tomba kuni va ri ku endleriwa mhaka fana yaleyo ku vula ka n'wina ma swa ku mi le ku byeleka swona namuntlha hi ta vulavula ro patu ra ku hala ka va yi ku hala futhi ku ndla 14 bit eka mapayeni vo fika va cela nkele nkele u nga tiva va ni tivi patu murhi ro teriwa nkele ku cela nkele movha u fanele va famba veka mati hansi misaveni a ni ku u fanele ku khulela misava cheleyi va henhla ku va navela na misava leyin'wana ku kuva patu mari va va fika va cela dinkele byi hansi endimeri nga ndlela yi nga lavi i tifeki a ni ta tifeki ku lava ku dya mali ya mfumo Sekolo dia mena ku mantla swi fike. Patri tiri ba kahle ri hetsa ri nana na patri wa ri leveriwa kahle na ku hen chini leswi kahle ba popuri ke swona. Mara ku mapani ro tshelwa ku na dzikele le hansi. Hi rini mara. Ai ko na hi maka ku loko humesa mali le hetsa ku ri hi la ku ni kota ku mali huma yi vuya la. A hendze ti fike ta dya mali. Ai ko na hi vona ni swin'wana swo ri ku dzikele ku kahle. Ni vula tana mina ku hendze ni ma vona mabingo ba ma kahle. A mi seketela khomisani sweswo hi ta ya kha hi pfuleka mahlo n'wina varhangeri va hina kwalaho tani mi kha mi hi cinca swin'wana swin'wana va hina na ku ri vukorhokeri byi ri yini phela leswi mi vulavula hi korhokeri a mi vulavula hi tiphati mi vulavula hi vukorhokeri lebyi lavekaka a tiko rin'wana na rin'wana kwalaho mi hambulavula hi phati hi le ku mi tlheni ka kahle ku ri mi tshama ku hi kona vukorhokeri a tikweni se loko hi nga ha tiya n'wina na ku a swi tivi ku dava kha hi hlekete kwini ti wa gavelo ra sweswo ri a hingiseriwa ku ri va lava nga kona ka jisana na mutlhanga vulavuleni ti wa gavelo ra sweswo i nkomu
0: Inkomo you can see. Alright, ai kumeni vanwane ka 0608875942. Itwa leswaku ba swivonisa ku ina ku ame rumela marungule ka WhatsApp. Ilavoa. Enhlekane mamkeri.
6: Barbuda.
0: Tsama ifikini ngonwe.
6: Ipukeli namiyeni wa hina kala sisi.
0: Mipukeli. Barumjani
1: epukile mihlayisekile na
0: vele kupfumeleni kuba pfukini
6: okay mina lexi fona ku sile kupikeni ngopfu giyani ngopfu khale ka misipekiwa giyani and va ta va swi vona vanhu vo tala ka giyani ka misipekiwa marita mina mutshana nga kuvulavula na bodona a mo tala ngopfu
0: mi twelela kule
6: mani ta bodona eku lexi mina ni lava ku ta va tivisa xona va nga ziwa ti karata hikuva na va va nga va tirheleki hi lava nga thola hi vona a va cinci mfumo va vona mfumo lowu nga ta va tirhela vanhu va giyana a doso va nge se cinca mfumo hakwa leswi nga ta lowu nga bodona abana nkuti vanhu vo basa munhu wo basa a nga na xihlawuhlawu mari va cheka vanhu leswi va ntima lava mi na ntumi ta pfuna yini na a va eka vanhu vo basa vanhu vo basa va nga ta va pfuna ni vula sweswo lava nguma tatani i khala nga nguma tatani loko vo nga cica mfumo byani ta tshamisa sweswo nuha na swibedhlele sweswo inkomu bodo
0: inkomu yi khense swinene
6: dandi
0: All right, 060-885-942.
7: I am Johnny. I am Johnny.
0: Some
7: I've

0: An laba ku nghena ka yona papu
1: nghenani ka yona straight
0: hi ku biwa hina tani hi Matsonga Machangana Joni a hi swona ku biwa hina le le Cape Town hi lovele hi munhu
1: nika van'wayani nkarhi wun'wayani loko mi ka mi vulavula ni ta twa ku n'wina mikongome kwini.
0: Okay, ingaku a mi lava ku ni boxa swin'wana hi ri Matsonga Machangani Budon ku na mavandla va ni fositela va ni phuxela ku ni boxa leswi nga ni tshuxaka hi ku hi ri laha hi ri Matsonga Machangani kwala Giyani na le Joni ku kha ku biwa hina phe swi leswi a ni vulavule hi swi swe le Polokwana hi vulavule hi swi swe le Polokwana kumbe Lipompo va ni fositela ku lava ku cheka kumbe ni nga va ni kha ni ri ka vandla rihi hi ku hi vulavule hi Cadre Deployment. Ku na Matsonga Machangani lama se ma nga yima Budona ma sungula ti-political party ta vona loko hi ku ku cinca hi vula swona swa ku a yi ku yiwa ku cinciweni ka vandla leriya ri endlaka leswiya va claim-a mali ya timiliyoni va ya va ya xavela vanhu swikipa va famba va phakela vanhu R100 va famba va nyika vanhu tibonjisi. Mina ni ta ku vandla kumbe lava nga tisa ku cinca i ma vanhu lava va nga na enga ya ku na ku biwa na yinini ku na vo Gaza Democratic Front i vandla ra tipolitika ni va lava ni vula sweswo ku ri ku a ni tangi hi swona i vandla ra tipolitika a va yi va vhota sweswiya swa Gaza Democratic Front swi kona na kwala Giyani swi nga tisa ku cinca hikuva vanhu lava va yime hi milenge va ya le aka Human Rights Commission a hi nge se tshama hi ya aka Human Rights Commission since hi vona vanhu lavaya va ya le se va kahle lava hi mhaka ku va na ntiyiso va Gaza Democratic Front a yeni ya vhotela vona hi tshika leswo swo onha.
2: Alright, ya mahlweni hi teka tinqingho a hi twini van'wani ka 060-8875-942 hi twa leswaku vo va ri va swi vonisa ku yina kerit na ti-voice note ti-call
0: 060-8875-942. Hi hembeliwa 5 years yin'wana ku va ta kota ku xava ti-t-shirts va kha va tifumisa so hi leyi nyimpi yi lava hina tanihi vaakatiko i development forum loko yi ri development forum swi vula ku munhu un'wana na un'wana loko hi foma swilo leswi a ku ri loko Sanko yi nga pfuni nchumu Sanko swi ri alliance ya political party ya liya yiyo ya ti-Cadre Deployment ivi ku ri na va SACP hi kumaka swipfunchumu ivi hi break away hi ku swantswa hi tiyimela tanihi vaakatiko hi lwela service delivery for the people in 2012 5 May hi laha mi nga vona hi endlaendla swilo leswiya hi nga swi endla swa ku lwa na timeyara na mhaka liya ya ku na va ka SABC va ta leswi nga ku trendini ka ti-TikTok na Facebook i mhaka ya nyimpi yi kulukumba ngopfu Giyani ivi loyi i vusathani leswi hindliwaka hi vandla leri hi fumaka. Hi swona hi ta nyika ti-phone number loko se hi kha hi heta na loko hi ti last hi nyikile ti-phone number ta hina i mhala i bembele ku let's stand up agiyani hi nga lovi hi langusile hi nga thi ncuva hi kha hi gungula hi rhuketela
3: mina swi tiva leadership mina.

0: tshamamitsakantselo yo isa vanhu vamitiyona swinarini sibe xi lavekaka ka hleka xikomba xihikatekisa hikuma vanhu vo ringana 10 kumbe 5 vo fana na n'wina a swi tava swi ri kahle kona kwala ka structure lexi xa param leyi nga kona sweswiwana a swi ta famba swilo hi masiva na hi le ku hluphekile na giyani mani ende vanhu hi yo miyele hi yo wini masisi a ni swi tivi ku hina matsonga hi yo lungha a ni swi tivi ku hi yo lungha ngopfu na lava nga ke ri hi chava kutsonga xa vana a ni swi tivi xihi kumbe xihi vangele ngopfu nghozi na
1: leadership ku biwa hina a Joni ku biwa hina hi biwe ko tala ngopfu biwe hi 1990 u ze munhu a boha xigun'wana xo tshuka a mbala na dzovo vokweni ku tlhaviwa hina hi matlhari ku biwa hina hi tinonga so this is our time hi nge hlakali hi tlhe hi ta hlakatiwa hi vafowethu lava va nga famba hi tivhoti va ya laha ka masipala va ya ka district xikongomelo ku ri ku tifumisa va celacela ndhawu leyi hinkwayo va huwela la giyani these guys va ruling party
0: hitivotiwa
1: voteriwa sweswi va tela ku hemba hi after the 4 mi ta sala mi hlupheka
0: hayi leadership mina a kha na swi vona ku ri rin'wana vanhu va swi ri karhalini sweswo ro yima hi tsono rive se mara loko swi ri tano a hi pushini ya mahlweni hi tirhela tiko hi tirhela vaakatiko leadership swilo swi kota ku fambiseka swi va kahle ha swi lava ku hanya vutomi lebyinene na giyani kambe swi le ku vitikeleni mhaka ku nkarhi wun'wani ha chava ku vulavula ma vona
1: hi swona a hi ku chava ku vulavula mi chava ku vulavula yini va yisa van'wana bibeleni va nhlokono ma swi twa va ku ho hi ta endla yini a hi landzeli camp ya masocha va na mavuswa hinkwawo lavaya loko hi tshama laha swa fana hi ta fana nhlokweni wa hina ivi hi ripfumelo rero va huma va ya le campaign masocha ya twa makalichi na mahaci ya mamiliyoni lava swi ka va tsutsuma va yisa lava va nhlokono va nghena va dya nhlokono i hi hina hi dyisiwaku sorage nhlokono hi hina vanhu va ya va ya dyondzela vudokodela loko va vuya laha ku ha madokodela mara vanhu va dyondzele vudoko va fanele va zavalazela ku tata va ta hi pfuna va hi tshungula Khensani hospital hikuva nhlokono lowu va nga hi chela wona i mhaka ya ku Giyani College leyi nga TUT Tshwane University of Technology a ya ha pfuni yi nge pfuni hina Nursing College i nhlokono hinkwaswo leswi Nursing College liya yi ri Giyani Nursing College a swa hina nhlokono hi le ku seriweni va onha tipulanti letiya ta mati va onhetela swilo tivhoti leti ti tirhisa sweswo na a hi fambeni un'wanani vutisini ku ku na valava matsonga machangani va Gaza Democratic Front hambindzwini a yeni ya vhotela swona swa va ve na xivindzi vanhu lavaya va ya zavalaza va lahla na le ka dzingidzingi why hi fanele hi fika hi lata tinyenya a ni nga telangi swona mara lava vulavula hi va ku basa ku hina hi nga tsandzeka tanihi vanhu va ntima he ni va hi vulaku hi nga ndlisa ku yini ku na swa Gaza Democratic Front lava va nga yaleni ni vone swi ri na matimba hi mhaka ya ku va hi twile va Human Rights Commission Gaza Democratic Front
0: leadership mina n'wina ta va kha ni mi yingisela nge tirhina leadership a ni va ku nina n'wina kahle kahle a na ndzeku swisa ku nela n'wina
1: inkomu swinene leadership cancel
2: alright ya mahlweni
0: hello malika bodan sweswi na twakala okay a ni le ku yingiseleni nongonoko na vadya na vana va forami ve le ku vulavuleni kwalano so mina hi ku ya hi matitwele ma mina na matisasale ya mina a swi ta swa tiforami na vagaza a sweswa vatsonga vachangani va swi hlayaka kwalano hinkwaswo mina loko ni swi langusile sweswo a hi leswi nga ta nyika xithuxo laha ka tiko ra hina ra Giyani tiko ra hina ra Giyani lexi ri lavaka xithuxo xi va kona ri xi nga ta yi pfuna i ku ri teka tivhoti ri nyiketa nhlongelo yo basa hi ku leswa tipolitiki leta hina vatsonga machangani leti nga kona lahawani hi leti lavaka ku ya fikelela kwalaya ku nga na mfumo walowu wu nga ku hi xanisini and then loko va hi teke tivhoti ta hina hi va nyiketa ku ri va ta hi control loko se va fikelelini leyi va frantiwa hi yona phati ya liya yi nga ku hi fumeni sweswiwani va ya ku phamelweni va dya ivi va herivala laha se lexi nga kona i ku hi ticicela mfumo hi ti vuyela kwale avuhlengeni bya hina bya valungu and then loko hi vona ku valungu va xikili na vuvaka hi xanisa hi ta tlhe wu teka cinci mfumo hi wu cinca hi vhothela leswi nga ta hi tisela ku antswa leswi hello na ha ri kona la moyeni se a ni ku xithuxo i ku hi teka mfumo hi wu tlherisela emagunini leswiya swa magaza na vatsonga va chunani swa hina vatsonga va chunani a va hi nga vutweni ka ndlala loko se hi fanele hi phamela va fuwetu hi nga ta dya hi nga ha va hleketelela
3: mara I want to ask you something kun'we na vuyeni bya hina ne ku sweswi mavandla lama nga kona kumbe mavandla laman'wana ma nghena hi kwihi because sweswi hi vulavula hi forum na hi
0: developmentma nghena hi ku sweswi a hi vulavula hi forum se
1: forumvandla ra vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0: na khale a tri kona va ximoko na va social tipolitiki ta va bantu leswi swa va UDM leti nga ta khati mfumo na va khopi ane se loko ti humelela ti tumbuluxiwa tikhati leti a hi ra ntshembo ka tona ku ri loko hi famba na tona ti ta va karhi ti hi tisela ku cinca aka vutomi bya
1: hinamara
0: loko se ti fikile apalamende a ti kotangi ku fika ti yimela va fike vandla yini va dya va phamela maxaka ya vona va rivala hi tibodi ta hina leti hi tekaku hi va nyika se mina ni ngo lexi vona ku ni vona ku xi antswa i ku hi teka mfumo lowu hi wu vuyisela kwale a va lungwini loko valungu va tsandzeka hi nga tlhe hi wu teka a ni ku tirha tivhoti ho ringetela ivi ha ha ri na ntshembo
4: lero lexi endlaku hi nga vi na ku tshemba laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga i ku mfumo wa hi vanhu va ntima kumbe njhani
0: mfumo wa hi vanhu va ntima
4: so hi fane hi mfumiwa hi vanhu va nhlonge yo basa
0: hi fane hi teka mfumo lowu hi wu vuyisela ka vona lava va nhlonge yo basa hi ku migingiriko ya vona loko hi ta hi langusa ku va le kusukela andzhaku a yi ta yi vonaka a yi ri na ku vonakala sevhisi ya vanhu va nhlonge leyo basa a yi ri na mihandzu leyinene a yi vonakala a va xanisa va lava ngo va xanisiyini yesu mara a ku karhi ku tirhiwa nhluvuko a wu ri kona la a ku ri na control sweswi a ku na control evukungundzwani ntsena lebyi nga kona laha vo ndlela ku ti hanyisa makhuri ya vona
1: kumbe hi va pfunanyana bido
0: ikuva mavonele ma
4: mindzinkomi cansin
1: va hi fositela ku hi vula ku lava ku humaka va vulavule kahle budona hi muyingiseli wa kahle kambe va hi jikisa ku hi ta kota ku vulavula swo fana na leswi hikwalaho ka ku pfumaleka ka mphakelo wa vukorhokeri a kha ha kombisa ku swi vangiwa hi tivhoti or swi vangiwa hi tivhoti loko mivhota vandla rin'we ivi riya tibusa ivi hi fuyiwa a ho fumiwa hina ho fuyiwa u nge vuli nchumu u ta zavalaza va ku vitanela maphorisa va lerisa maphorisa ku va na peni so lexi nga pfunaka ku hunguta matimba lawaya ya nga laya ka masipala lawa ya yisaka hi tivhoti tshame hi kombisa kwalaho hi ku a hi mhaka ya dyondzo hi ku munhu u va a ri thichara miya teacher a ya laha afika va meyara a sungula va sungula ku endla swilo swa vumbabvambabva na vutsotsitsotsi sweswi hi vulavulaka hi swona ivi a maheteleleni va xava ti-t-shirts tetiya ta vandla leri nga va rhuma laya ma swi vona so leswi nga na nkoka i ku vanhu a va yi va ya huma va cinca ku vhota hi swo swi nga ta hi ponisa agiyani a swi ze swi lava milungu swihi leswi swi lava hina hi hexe loko ku ri kwa tikweni veku na valoyi xikombiso i valoyi hinkwavo vanhu lava nga laha tikweni leriya hi mhaka ku miloye hin'wamanimani se va tiko hinkwaro valoyi a hi swona hi ri vanhu va ntima hi kombisini ku vanhu va ntima va ze va yima milenge va matsonga machangana va ya le ka Human Rights Commission va nga chavi a ku ri ku it's enough is enough na swi swa tivhoti enough is enough a hi nge complain ku ri ku ti-4 November ti kona nyimpi leyi hi ta yi hlula hi tivhoti ani nga lava ngopfu ku jika se hi vulavula sweswo hi mhaka voho va lava ku hi vulavula hi swoho a va hi va ya vhota sweswiya swi nga sungula ku hi yimela hala a ka Human Rights Commission hambi va ri Gaza Democratic Front hambi va ri yini kambe hina a hi te hi mhaka ya service delivery budon la ku Development Forum leyi yi nga fomiwa hi 2012 hi ti 5 ta May yi tirhile yi mani tlhe hi vuya hi kombisa ku yi tirheyini mayivo paving liya yi nga nghena ka makoxo ya helela mugerweni la loko mutlula mugero paving liya hi hina hi mina nga tsala memorandum liya
5: okay
1: ivi ku endliwa paving liya hi bana strike yi ze yi endliwa le ka pastor mfundisi maswanganyi ve le B9 ku na ti first water tank mirini ti reservoir leswi nga henhla laha i to sungula the whole Guyana a swi wela aka memorandum liya hi ku the affected area a ku ri part of B9 aka machilwa na makoxo so swa pfuna or development forum yi tirhe ngopfu hi tlhe hi kombisa hi ku byeli vaakatiko ku ndlanani mati ma huma vanwa mati ka vathomo lama vongolo tindlela vanwa mati ka varisinga lama vongolo tindlela sweswo hi vulavulaka va ta pfula loko va nga pfuli wa going to talk with the people ku a va landziwi vanwa mati a manyunyu a ya humi ka vamavalani ya huma ka vabon'wani ka vambatlo ka va n'wadzekuzeku a ya humi na hala va Blank Water va ximawusa va ne Blue Hook va phikela va mavuza laha a ya humi ne le ka rivala miganga ya Guyana a ya humi mati leswiya swa vutsotsitsotsi swa ku endla tithendara hi mfumo lowu vandla leri nga rhangela sweswi hi ti-vote ta hina ivi hina hi ta phakiwa t-shirts ku sweswi hi ya ku ka ti-election budon ve le ku campaignini hi ku yisayisa ti-gradara ve le ku campaignini hi ku ndlinga ku vandla swin'wana loko swi leswi hela mi ta kuma ku a swa ha helangi leswiya swa mapatu ni le ka TikTok laha hi nga vulavuleri ka SABC hi kombisini eka ngula ya vutivi ku ti-project Guyana ti heli ku dyiwa mali ku tsutsumiwa wendle ku rhandza hi mhaka ya ti-vote
4: Ah, okay I take in Bawanya. Right, 11 second, I'm getting away.
6: Adonam Chelsea.
4: Aye,
6: Mulera Buddhist, a racing village under the Mendicine. It's what I'm land without genuine. I was a Muku by Lungi, the Lakwana Gian, it's a registered by Gala Regin. The channel is a good one. Na xibejeni va complain vavabyi va ri va dyavaka xurhi va hlamba hi matiputi tinene se a va zami ku lunghizela na swo sweswo na hina la ka makoxo a hina mati
1: mara mina damu kwalaho na plant yaleyi nga kwalaho la rizoni
6: hi tshama na damu na plant mara va ta ya hubi vo tshama nga va celacela va ondletela va ta tikundraka tikumamate ku ya huma ya heta ku va hi lunghizela na sweswo ma va heta ma no lunghizela ma patu lera ruya Guyana leri tala ri singa a ri fambeki ma ta hi fika hi karhele loko hi ya Guyana hi nga thekisi leyi
1: ku borile
6: na pevhili ya ka makoxo xikoti lexi xa ka makoxo xi se hela phela xikotini lexi I fare xa boxikita xikwana ngo tshama hi karhi ti F
1: hi swona
6: boxikita xa fikela everything ba view e muvhela hlakala ndhawu leyi mapatrina ma va fambeka va za ku lunghizela na sweswo va hlakelela vukosi va zama ku lunghizela ku hi va na mati ya huma mana hlupheka hi mati
1: ene mi tshame kusuhi na damu na plant
6: ku tshame na damu na plant wa vona doro phela ka gazankulu ka hafuma wa ntlangwisi mati a ya hubetela a yi nga xuti but ku na ku fika vavaalambaa ku fikafika ku va hi tsemelela tipayipi khale vo 1989 a hi ra mati majarateira ya huma everyday a nga fambi la mati ya kona when I go to go to Pata Pata, the pipe, but then I will make it. Yeah, Manda Kube, Chara Kubunu, Pumba, Botawa Lungu, Bota D.A. Kube, and Jagu's arms. I'm only a Buddhist director, so.
4: And go, we can see.
6: Thank you.
4: Thank you. I am in Kabangwan 060-8875942. It's a shock boba, Shubon Sakuini, Katimakari. To an end, my friend, me rumela the voice note down wake up. What's up? Because 060-8875942.
0: Clicker.
4: Okay.
0: I send a to Magale. You see, I can't do the little Easter at the Gilashi Bogusha. I'm not going to go to Saksu. Okay, I would have one. Now, suit of started the Loroka Seca, Savola, and the Colonel Pera. Why not the Magataka to go so Amara? What have I made an up at your car, Seba or Melar Valin? I was similar to Melarini. So, man and tell I'm going to a government, Lavaka Seca, and I'm sure Bazakas. Eva Long, who don't tell anyone, I won't even have a character of Fren and Dago. You never can see many people, or Salasa, I read any to you through Valin Pa. In other words, or Salasal, a little one on one in the Lakura, Nana, human in Telavalin. I think I say, but very good. Yavor, they better verse. Shut us in the Sulu Ginam. In pain, like I said, but blow Mama Queen, full of Angarame. We could go to Samaka and cause a fumo in a court. Maracuza soccer like a fuma parade. And a parade, human, the national parade, share the wind. The first goes to not democrat.
1: Hey, boy, now we push a kuku. He say to come here, he will allow in the lali. He will allow his service deliver. Nzangwe sakura parte, takura mlungu nzangwe. Hatsun nzangwe. Lui angafika. Na damuleria arira hatsun nzangwe. Damuleria ragamakosh. Akura mlungu hatsun nzangwe. Iviku. Unchichi wawa kunsami dema. So wana lawa loyi wataku yiko. Wana loku wangena. Kunchichi wawa. Hibone ya hatson changusi dema. Kunchichi waka hatson changusi dema. Se kunchichi wana wa Gyan Nursing College. So nga habi Gyan Nursing College. Se shiva lipombo. Management. Na lawa fambisa kulaya. Kuwa wanvele bama pedi. Kurukus le switi resources le tingalakaya. Swintshiciwa vachacholani swa machangana swi nga laveki ko sala ku na Giyani mitwa ku veve a ka ha ri Giyani hi le livuwa home so a swi ze swi lava milungu swileswi swi lava hina hi nga kona la kwala Giyani hi nga swi kota na le phalavuro swi nga koteka Lukuru mhaka ya ti-vote leswi va vulaka swa ku mulungu budon. Ah, ni ri matsonga machangana lava nga ya zavalaza leyi a va endlangi swona na. Va zavalazela timhaka ta ku yiwa ka Human Rights Commission hikwalaho ka n'wana loyi hi nga dlayeliwa yena Cape Town. So why do we undermine ourselves? Gaza Democratic Front a ni nga telangi swona i ku ni swi vonini ku swi fome hi lavaya. Lavangwana ve tsama foma nchumu xo lwela hina sweswi I think mhaka ya ku famba na pasi ya kha ya bohla hi ku na hina hi yime hi milenge le aka Human Rights Commission so hi nge fambi hi lava un'wana un'wana and we cannot undermine ourselves hina hi ri development forum hi vula sweswo ku hi nga swi kota hina hi ri matsonga machangana ku endla swilo. That ruling party vulavulaka hi yona yi va kontroliwa hi masuthu laha aka Greater Giyani, va kontroliwa a ni Mopane ma swi vona is full of masuthu. Va kontrola Giyani, va kontrola na mati ku va ta tisa ti-vaterkan ti ta kota ku thendara a Giyani, va ta kota ku boxa tibohole. Madamu ya tele so, it's unfair. Yona yini? Yona yini? It's unfair. Hi ri development forum hi ta nyika phone number, a va tiva tele vanhu ya va na meeting hi vona ku endla yini. Hi monitara futa leri ndliwaka la Giyani hi vandla leri hi fumaka. A ku na mati kusukela ka vatomu, mati ku ya Giyani ya tele. Tlhelo leri vatomu leriya i va Ifasonke, i va Nzamani, va Mapuve, i va Siyandhani. A ku na mati, why? I va Dzingidzingi, va Mixiyani le. A ku na mati, why? I va Xitlakati. Loko ma swi tiva patu leriya ro ya ka Xitlakati ebodon leriya Stan Matavati a ha ri premier u tshame a ya, I was there. A fika a ku patu ri ta va kona sweswi sweswi sweswi. A na namuntlha na sweswi a ku fambeki ku ya ka Xitlakati i Manchila. I told you ni ku hi fambe endhawini ya Giyani nkarhi wo leha sweswi hi langusa. Ey, va n'wadzebudzeku a ku fambeki.
4: All right, a hi ngheneni a hi ngheneni mahungwini then hi vuya swin'we.
5: Mahungu lawa yi tisela wona handle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesu FM na Remember Ribeni.
7: Ni khensile ku siriwa nkarhi khalanga mahungu iya awara ya mbirhi ka Jesus FM rito ra rixaka vayingiseri enhlikani ku langutseka ungunkuleka awara leyi. Vaaki va xifundzhantsongo xa Vembe eka masipala wa ni nga ku eka masipala wa Makhado etindhawini ta Vaterfalela va kombiseke ku khensa swinene kusuka eka meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa Vembe Councilor Melanie Jauke ku va va ri karhi va yisa emahlweni na ku nyika vukorhokeri ka vaaki va tindhawu leti ya vaaki hi lava va nga va ri karhi va kombisa ku khensa swinene kusuka eka meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa Vembe. Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya mbirhi ka Jesus FM. Khoti enhleni ka vahehliwa vambirhi leyi ni nga ku hi leyi yake emahlweni eka siku ra namuntlha la vahehliwa hi lava languteneke na yin'wana ya milandzu eka siku ra namuntlha. Leswi swi te endzhaka ku va va ri karhi va langutisane na milandzu ya vukungundzwana, vukanganyisi kun'we na ku hlantswiwa ka swa timali. Va ehleketeleriwa hi lava va nga tama ni nga ku hi lava va nga va ekhotsweni kusukela endzhaka loko va khomile kokwalaho ka milandzu ya vukungundzwana. Ku yise emahlweni na mahungu ya awara ya mbirhi ka Jesus FM. Meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa Vembe laha tivisaka leswaku ni nga ku tibohole kumbe tindhawu ta mati etindhawini ta motale kusukela eka siku ra tolo leti nga va ti karhi ti yimile ku ya fikela eka siku ra vunkombe eka n'hweti leyi endzhaka loko ku hlanganisiwa tipompo na gezi eka sisteme ku pfala ku khumba tindhawu to hlaya swinene. Laha tindhawu ta xifundzhantsongo ta Vembe to hlaya swinene hi leti nga ta tshama ti pfumaleka mati ku ringana nkombo wa masiku. Mphakelo wa mati lowu tolovelekeke u nga tlhela u sungula hi ku hatlisa endzhaku loko ku vekiwile switirhisiwa swin'wana leswintshwa naswona va kombela swinene ku va va ri karhi va khomeriwe ka vaaki naswona vukorhokeri bya masipala wa xifundzhantsongo xa Vembe lebyi yake emahlweni byi vona leswaku vaaki va hlayisekile kun'we na ku va va ri karhi va kuma mati yo tenga ku yisa emahlweni mahungu ya awara ya mbirhi ka GSR FM. Meyara wa masipala wa Greater Dzanene Council Odas Ngobeni loyi se mahlweni ka sukuratola na ku va ri kara kambela eka tindzawu ta nkwankwa section A lava vekeke leswaku hi lava e vaaki lava va nga va ri karhi va hlupha hi sworiji ku ringana masiku yo hlaya swinene lava vekeke leswaku meyara hi lava va langutaneke na swiphiqo swa vaaki lava endzerile vaaki va tindzawu ta nkwankwa section A ka sukuratola ku va va ri karhi va langutisa kahle eka swiphiqo leswi vaaki va hlanganeke na swona ku vuyelela nakambe ka ungu leri rhangeke mahlweni ka awara leyi vaaki va xifundzhantsongo xa Vembe lava nga va ri karhi va kombisa ku khanyisa swinene kusukeka masipala wa Makhado ku va va ri karhi va kuma vukorhokeri ka masipala wa xifundzhantsongo xa Vembe. Khansela Miyelani Chauke gimeta mahungu ya awara ya mbirhi yan'wana ya kona ka awara ya nharhafu ku bela awara ya mbirhi ni vuya kahle na tinhlokomhaka nongonoko i GCR Talk Don Khan.
5: Tifela wona andle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GSR FM na remember.

0: right, in Chicago, I'm getting.
1: I have bought on me, Johnny.
0: It's all my fucking going.
1: I took it.
0: Eh,
1: Minan Babaku, Secretary Maka, the Ivan Abatakunayona.
0: Hmm.
1: Eh, like that, I think that I've been doing a bit in Arma and look at Swamba. Swamba without the comba with an eat like I disagree. Eh, Makaku. Makankulu le endlaka ku hi nga vi na vukorhokeri ku hetiseka yes ntiyiso i vandla leri nga ku pfumeli sweswi ene xin'wanyana ni lava ku vutisaka vaendli va n'wina kwalano a va se tshama va va eka mavandla man'wana ma tipolitiki na a ni ku vaendzi va n'wina valava a va se tshama va va ka mavandla man'wanyana ma tipolitiki na
0: va ta tihlamulela na ku mara a ni swa ku va ka vandla ro karhi it's confidential i xihundla phela
1: hayi a ni sweswi ni twa se va kha va boxa rin'wanyana vandla ene ri kona sweswi vandla rin'wanyana kokwani kovani va nga ka rona ne vandla leriya ri tikomba ri tana swo karhi mara vona sweswi va boxa vandla ro karhi hikuva ri endle xi swin'wanyana ni ta ku i xilo xin'we kahlekahle sweswiya swa ku va toyatoya va ya le se i xilo xin'we so mhaka ya kahle leyi ni yi vonaka ku nga va ku hi hlengeletana hi vhotela vandla ro karhi ri nga va ra vantima kumbe ra valungu a ni hlawuli ri nga va ra vantima kumbe ra valungu mara nkingha ya kona i ku vanhu a swi koteki ku hi va mbilu yin'we i nkingha leyi nga kona yaleyo ku mi hlohlotela munhu kumbe ku gangisa munhu ku a joyina vandla ro karhi swi tika ngopfu na kwala Giyani swi nga swilo xa kahle a swi ta olova a ku ri ku hi vhota vandla rin'we ro karhi nga va ra vantima kumbe ra valungu a hi ta vona swin'wanyana mara leswa swo mi kuma emuganga wo karhi kumbe wadi yo karhi hi vhotela i vandla ro karhi swi leswiya swi tlha swi nga tekeriwi nhlokweni loko mi kuma ku aka masipala kwalano masipala wa Giyani mi kuma ku i vandla leri nga ku fumeni ku ta ward council phela ward council hi ta tsundzuka a yi na mali kumbe mali a yi humi xikhwameni xa yona swilo leswiya swi lehi ngopfu swa mfumo va ta mi byela ku mina no va rito ra n'wina as vaakatiko loko ni fika leyi ku na laha ni endlisaka swilo leswiya kona vanhu lava va nga leni hi mhaka ya ku i vandla leri nga ku fumeni ene laha hina emugangeni lowu kumbe ward leyi hi vhoteli i vandla ra Bodzor swandla mi kuma ku vandla leriya ri nga tekeriwi nhlokweni ene na vandla leriya ri

0: pfumelo ri lava vutivi bya ku hi ntiyiso vandla ra Bodon a ri tirhi nchumu a ri nge sayini na xin'we xa Bodon mara loko a wo va tiku South Africa hinkwayo kumbe masipala hinkwayo wa Giyana hi va mbilu yin'we hi vhotela vandla ro karhi loko swi nga endli hi cinca hi ya ka vandla ra Bodon loko swi nga endli hi cinca hi ya ka vandla ra mina i swilo leswi a swi ta hi pfuna as vaakatiko mara swa hi tikela swi sweswo hi mhaka ya ku a hi ri mbilu yin'we ene swi nge koteki swo swi tikisa mxini.
1: All right, inkomo Kensi.
0: Sure.
1: Ngomo. All right, 0608-75942-11 wa timinetse kube awara ya mbirhi awara ku hetelele ka nongonoko Gisar Talk. This is the last hour leyi hi nga sala na yona vhele ka nongonoko. A hi tekeni lava enhlekani. Hi tshama hi pfukini ngon'we.
2: Bodon mode original n'wiwaiaiveka matiko ya mfumo lowuya wa khale wa valunga ni loko u kaxa a wu fane ku yisa emisaneni a wu sungula wu ku yisa u ya trainiwa hi ntirho lowu u fanele ku tirha wona. Bodon mina loko ko va ku ni le kulenyana a ni ta mi komba switifiketi leswi ni nga na swona swo hambanahambana hi na switifiketi swo tala ngopfu titlambini ti-driplayer a ni na swo tsendzisi sayile loko ku ve ni mfumo wa hina Bodon ni le ku nitweni loko wu tacha munhu aka WhatsApp swi vula ku i fanele a va a ri na xitifiketi xa plumbing na xa water pipeline ma swi vona hi ku loko i ya tirha endhawini ya water access i fanele i va na xitifiketi swo fana na sweswo xa plumbing na xa water pipeline se mfumo wa hina wu ya hi grade 12 loko i ri na grade 12 wa kachiwa va rivala munhu luya a nga na switifiketi leswiya swi nga swona swi lavekaka loko moya kwalaya ka masipala wa kwalano miya langutisa ku aka vanhu lava va tirhaka ka masipala lava va tirhisaka plumbing i mani laa nga na xitifiketi xa plumbing mi ta kuma ku hava lava a va ri na switifiketi Bodon i vanhu lava va nga tika mitirho hi vo 90 ku ya endzhaku kusukusela ka 90 ku taleni ku tirha dyondzo ku tirha grade 12 ene grade 12 atlasini a yi ri dyondzisa hi ti-plumbing 99 laya Bodon aka plumbing ya soriji ku laveka munhu la tivaka na ku loko va ku manholo yi vula yini ku na tichanele la phakati la a fane a tiva hi channeling ya na manholo le kunkeni hi ku loko vo qacha mina va teka munhu njhe va n'wi faka va hule hi manholo i ta endla yini godi yi teriwile ri kona hi ku ku fanele ku akeriwa ku ndliwa tilayeni ta ku tsemiwa tiphayipi ti pfandliwa hi le xikarhi ti va ti sanphetiwa na swi vona ku loko tixu yi ta yi fanele yi fika laha yi hinda ma swi vona yi nga hatli vutivi ene ku na tibende leti tirhaka laka manholo ku va munhu loyi a swi tivaka Bodon matelo ku ve ni a nge loko layeni yin'wana na yin'wana masipala un'wana na un'wanyana a ka plumbing yo va na vanhu va four loko va ku manline leyi yi la ku yita n'wamatatani leyi vanhu va ka swiandlaka ku va ku va ku ri na wun'we vambirhi lava yaka aka pipeline yo ya aka swihambana ma ni twisisa a swi ta pfuna ngopfu sweswo hi ku sweswo hi le ku banane ni rhanga ro hisa mfumo lowu a wu tirhi nchumu mfumo lowu a hi wuncikeni i rhamba mani loyi a nga ku rhamba loko a teka pasi ku mina ni rhambiwangu hi munhu ku ni ya teka pasi leswi va ni nge mina mi nga ni rhandzi ni nge ri a hi yeneni lava mani teka ra wena pasi ri ku tiki karhi ya vhota i vhota swa wena ene ma ku heta ku byela swivulavulo swin'wanyana mi ku vhoti ya mingiseki Zayeni bana banga kwalani ba ba special shop landing meta ba jela hi storage ba tiba yini hi storage bo bongo tsa ku nungeriwa kona storage le ke tshikela ha ba hlambula ba vula karu ho le ba storage ho na sa mati ya tsika a ina tsika dangen a ba swi
1: enkomo i can see
2: hambe na do original nyanya ke di bela ngeni ke tsela na tsama ka masamba le bala bala swi le sense
1: enkomo ora tanti ku minga hi hlamula
3: budon i maswona ku sincice topic from service delivery to certificate to mavandla ti politiki mara hina a hite hi mhaka service delivery na report ya leswi nga swi vona loko hi jikajika a ka muganga Giyani aka ti ward ta Giyani 31 hinkwato a hi vulavuli hi Ward 11, Ward 12, vulavula hi 31. Certificate ni na swona. A ni lava ku hlamula leswa certificate hi mhaka ku a ni tangi na swona. A ni tangi hi swona. Mhaka ya nkoka i mhaka ya ku loko hina hi kha hi jikajika mugangeni ya Giyani, ku tlhe ku va na xihlawuhlawu loko swi ya aka timhaka ta ku yisa ti-toilets na tiyindlu hi budon. Hi va kanselara va vandla leri fumaka lava nga votela hi vanhu ku va va ya laya ka muganga wu fanele ka mavalani le hala ka magondzweni a va le ku pfunekeni vanhu lava ya va rila swinene loko ta toilet ti yisiwa tlhelo rin'we hi mukanselara wa vandla leri fumaka na muganga wu fanele ka va block 2 na 3 na muganga yin'wana yo tala la Giyani hambi ka Thomo swi na matihlo va swi kota ku fika va endlela munhu loyi a nga fuma or munhu wa kahle va yisa toilet liya ya mahala ya mfumo hi mhaka ku comrade ra kona hi leswi hi nga swi kuma mugangeni so that's why hi ku i vusathana swi leswiya hi madimona swi lava fundisi swi lava tihosi swi lava vaakatiko swi lava ti-business forum swi leswi loko u tshame complainer van'wamathekisi a ku fambeki ku fa ti-taxi ta vona loko u tshama hi langusa matihlo ti-business ti affected hi ti-sorage wun'wani vurila ka nuwa la ka CBD ku xavisiwa vuswa tlhelo ka sorage i nswiswi swi endliwaka kwala Giyani do we have a mayor do we have speakera na do we have ti-chief whip na ti-head of leswiya va ri ti-head of water and sanitation va tirha yini laya ku bayizisiwa vaakatiko hi tivhoti va ta ya fika va tshama va huwa laya on the expenses of votes so hina hi ri Greater Giyani Community Development Forum hi vula sweswo ku vaakatiko va sukele ku complaina va vulavula hi valungu a ku fi milungu laha hi sorage ku fa hina a ku fi milungu hi torha ku fa hina ku fimilungu hi ku pfumaleka ka patu ku fa ni nga vulavula timhaka ta Giyani the whole month hi mhaka ku ni swi vone hi matihlo vona ni laha matshamenkani va fika va aka RDP yin'we laya ma yi vona RDP liya yi nga laha matshamenkani yi ri yin'we swa viloyi leswiya mati nlo byela vaakatiko a va ti endleli mati va ti endlela mati lama laha matshamenkani hi le nhoveni laya ku nga na RDP yin'we laha why va nga endlangi ti-RDP to ta vanhu lavaya hi swi tataniyana leswiya va endla na mapatu ku ma fambeka yimani mi kombisa mi kale mi nga vona ti-toilets letiya a tirhi laya a matshamenkano a hi swona ti-mobile toilet ta to ti vekavekiwa i through the development forum mina ya loyi ni vulavulaka hi nga ze hi kuma na maloyara va suwa masipala loko vanhu va nga swi tivi masipala lowu ve wu suwiwa ku a wu yisi ti-toilets laya hi ku wu tshamise vanhu lava ya nkarhi wo leha wu ku u ta va endlela leswi u ta va endlela leswi va pupumela hi ti-sorage vanhu lava va laha tsakana matshamenkana swa tirha budon mi kale mi nga vula ku ncini mi nga swi nga tisa ku cinca mi vone na ti-toilet laya a ti ngo yisiwa hi masipala hi mhaka ya ku vivi a swi va swi endle hi mbilu wu tsaka a vo lo suwiwa swi na mali ndzeni swiya so swi tele leswi hi nga swi vulaka, vule ti-paving, hi vule ku vanhu vanhu va mati leswi vo vonge illegal, mara maniwa hi vaakatiko hikuva vaakatiko va tiendlerile mugangeni wo tala ya Giyani. Loko va ha byeleteriwa ku hi ta loko mi hi vhotela hi ta hi ta hi ta hina hi swi endle swi vonaka hi matihlo. Through this development forum lexi a hi xi tisa namuntlha a ku ri report ya ku swilo swi le ku tikeni emugangeni ya Giyani Budon. Aka mhaka ya mapatu, mintirho, mati, leswa swa health system, na swin'wana na swin'wana. Swi na matihlo swi na yiniyini sweswi leswi endliwaku la Giyani.
1: Alright, a hi tlangeni ti-voice note.
4: Enhlekani Bodon, hina hi pfukini n'wina minjhani, hi le ku mitweni na n'wina hi mi yingiserile, hi le ku vatweni na vayeni kwalana. I ku lexi mina ni nga ta vula xona Bodon, hambiloko vo va ndhawu yin'we va foma yini ve yini va foma foramu kwalano Giyani, a ku na nchumu lexi va nga ta endleliwa xona hi ku a va seketeriwi hi nchumu. Giyani loko yi nga tlharihi kumbe ku xalamuka ku vula ka kokwani khona, yi ta tshamisa sweswo yi ri Giyani, yi ta tshamisa sweswo mi kha mi hanyisa sweswi mi hanyisaka swona hi rikoko ra xilondo. Hi yo mhaka mi fane mi hundzuluka mi langusa ndhaku, le ndhaku leni loko va ku ve va a va tirhisi a ku ri na apartheid, vanhu lava a va lava swi swa ntiyiso. Vanhu lavaya loko va famba va mi rhwexi mapasi, a va mi rhwexela ku ri mi nga tshuki mi ku nghenelela vanhu va le matikweni ya le handle. Sweswi vanhu va le matikweni ya le handle ma ta titiku la, mfumo lowu nga kona wu dya hi vona vanhu lavaya, hambi mo timbembe mi endla yini a ku na nchumu lexi xi nga ta endleka. Vanhu lavaya vo basa loko va mi raha hi mbutsu mi ri ntirhweni, hikuva a va swi tiva ku munhu wa ntima wo mi hloko, a va n'wi rahela ku a tiva a tirha ntirho lowu va n'wi kombeke wona hi ku a nga twisisi. Se hi yo mhaka apartheid yi hindzile yi nge he pfuki yi vuyini. Hi yo mhaka hi ngo a hi vhoteleni vanhu vo basa, hi vona va nga ta hi korhokela. Vanhu va lava nga tshama tihofisini kwala Giyani va tshamele ku dya timali, a va tshamelangi nchumu hi ku a hi se twa ku Giyani yi le ku hluvukeni. Yo ya swi kha swi nyanya yi kha yi ku dololo. Vanhu va Xikwembu a hi xalamukeni, a ku na nchumu lexi hi nga ta endleriwa xona as vanhu va ntima. Vanhu vo basa va swi kota ku hleketelela vanhu va ntima va ku tirhisa stereke va tlhela loko n'hweti yi hela va ku nyika mali. Lava hi nga vhotela vona va ta ku tirhisa stereke ivi va tlhela va nga ku nyiki nchumu va vulavula xitori. Se hi yo mhaka vanhu va Xikwembu a hi hundzulukeni hi langusa ndhaku, ku cinca ku ta va kona, ku ta va kona. Ni vulavula ntiyisini leswi vulavuriwaka hinkwaswo kwalano ko va ku vulavulela ku at least hi suka hi ya vhota ha ha vhothela munhu wa ntima. Loko munhu a kumeka a ha vhothela munhu wa ntima ku hlupheka malembe mangani hi kha hi va vhothela ku ri hava ku cinca, ho rila na ku rila hi ku nwa mati manene lama. Se vanhu va Xikwembu a hi hundzulukeni hi langusa ndhaku, hi kona hi nga ta vona vukorhokeri bya ntiyiso. Hi leswi mina ni swi vonisaka swo Bodon, hi swona leswi swi nga ta hi pfuna sweswo. A hi yeni ya vota hi vothela vanhu vo basa, swi zi swi lava ku swi bya xiva xihundla sweswo. Hi ringesini ku vothela vona ku swi ri swa xihundla, mara a ku na nhlanga yo huma ngati. Loko ho nyika lavo basa matimba mi ta swi vona swilo swi ta tshamiseka. Va tsandzeka ku tirha sweswi hikuva ni va ha rhangeriwe hi vanhu va ntima. Vanhu va ntima a va pfuni nchumu, ntirho wa vona i ku dya timali, i ku korhokelana vona hi xivona timasipala letiwani. A ku na nchumu lexi va nga ku xi endleni. Hi leswi ni swi vonisaka swo hlayiseka Mbudon, inkomu.
1: Alright, inkomu hi khensa swinene. A hi tekeni riqingho leri hi ta fika makumu na nongonoko wa yena ku nga ri khale, kambe yana ni mahlweni rumat voice note. Nhlekani.
5: Hello.
1: Ahi minjhani?
5: Hi pfukini ngopfu.
1: Hina hi pfukini.
5: Swi vula ku hina vanhu va ntima hi twa hambi hi kha hi vuliwa mukawa, hi tlhelela futhi le ndhaku leyi.
0: Inkomo
1: I can see. A very little song in me.
3: Apa hembi Buddha. E bunu munu anti marong la vela kung teres. Ku ava songa raron. Mulandele la estrim das wana slesia. He na he is. Nikombise susha samatonga machanga, mas wana. A yimeliwanga hi bunu la mabunu a mo va ku hlaleleni loko hi kha ku buwa hina matsonga machangana hi nga swi kota hi ri this forum yi fumiwe hi 2012 hi ti 5 ta May hi vula hi ku paving leyi nga nghena ka makoxo swi humelele hi mhaka ya hina hi nga tsala memorandum hi tlhe hi zavalaza hi endla leswi hi nga swi endlisa swona na mathangi lama ma nga le aka Bishop Maswanganyi le B9 i yo sungula loko mati manga humi vo pfala hi xikongomelo xa ku vo va ta nyika na ti tendera ta ti vaterikana a hi mhaka ku ku hava mati se vanhu lava pfalaka mati vanhu lava dyaka mali ya mapatu vanhu lava dyaka mali ya swilo leswi hinkwaswo a va lava ku susiwa a ni nga tangi hi swona sweswo kamba a ni te mhaka ya report hikuva vanhu va fika va jika va vulavula hi mabunu ma ni nga lava ku vulavula hi mabunu a ni lava ku hi vulavula hi ku a Giyani ku wes tihosi vafundhisi ti-business forum na hina vanhu a hi yini ya yima yima swin'we ivi swilo swi ta ncica ha swi kota ku confronta munhu wa meyara la nga ka masipala development forum leyi Greater Giyani Community Development Forum a hi vandla ra tipolotiki i foramu that's why hi lava vanhu hinkwavo va participate if it's a person ta n'wi confront anga yi laha hi tivhoti a yela ku ya fika bendisa swilo a hi onhela Giyani hi onhela mati hi onhela mapatu hi onhela hinkwaswo na xibedhlele xa nuha na yiniyini swa nuha there is a person a lidaka swihi leswiya u la confrontiwa swi va serious is a struggle so a hi tela sweswo Budo ku vaakatiko na sweswo a tivhoti a va swi ncici hi mhaka ya ku hi ta tlhela vuya hi ta complain so ku ri vo va yisa ku tivhoti ku hala hi mhaka ku nyikiwa tibhoncisi na cooking oil leyitsongo leyi loko a heta ku vhota yi nga ta va yi herile na 100 rand hamphutisiwa ka door to door aphakiwa miceka hi mali leyi ku nga tlemiwa patu leri ku ri nga helangi ra ka mapayeni a xaveliwa nceka yena a tlhela a rila ku mara hina mati ku ri ku u dloke xikipa xo hemba this game ba yi tlangaka yi very clear sweswi ku campaigniwa hi swiyini yini yini ku campaigniwa hi swi a swi heli leswiya swa tivhoti hi ti 4 November mi vona ku hi ta sala hi dya ti-sorage njhani ti ta va double double mi vona ku hi ta pfumala mati njhani swi ta va double double mapatu a ya nga fambeki ku va ta tlhelela ku zavalazeni ivi va rhumeliwa maphorisa ku tshame ku zavalaziwa Budon ka xikukwana hala tlhelo ra patu va pfala na patu lava halaka va mavalani na vabon'wana yini yini maphorisa un'wana wa xisati wa phorisa a fika a duvula xibamu xibamu a rhumu ma humela handle ya n'wansati wo karhi swi humelerile ku va ku lweliwa yini yini nkarhi hi lowu ti-4 ta November ti fikile a va yi va ncica va vhotela leswi va vonaka swi ta va pfuna vanhu hayi leswi nga ku hi fambiseni swo hemba hina hi ri development forum lava hi ri la ku hi service na vaakatiko Giyani hi ri no aka swisweswo swa vusathana a Giyani a wu fe mthetho walowo
1: all right mo hi tsutsumela ka tinhlokomhaka ndzhaku ka tinhlokomhaka hi vuya swin'we.

0: ndlebe leli nivinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE
1: ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki laha xifundzeninkulu xa Limpopo va yise emahlweni na ku va va ri karhi va langutise eka mhaka ya vutleketli bya vadyondzi. Vaaki etindhawini ta xifundzantsongo xa Vembe lava nga va ri karhi va kombisa ku khensa swinene kusuka eka meyara wa masipala wa Collins Chava ni mahungu xitalo le ka wara ya nharhu enhlekani.
0: Riendlebe leti ni tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE.

0: Alright, ntate tatana ku amahari ku kombiseni kumbe ni amahlweni tlanga ti voice note ndam karhi mhlamuni.
1: Hayi tlangani budon.
0: Okay, kuna voice note la hi leyi. Alright.
2: Bodon, bodon avayeni kwalani. Lava va vulavulaka hi mabunu, hina hi lava no twa riti ra mabunu. Swilo leswiya swa mabunu swi hi xanise ngopfu. Ni nge kumi bunu na loko ri karhi ri rheyila movha ri layiche munhu wa ntima amahlweni leyi a tshame na yena xitulu xa le mahlweni. Bunu loko ri vona munhu wa ntima ra karhateka swinene. Bodon, a hi pfukeni. Hi nga yimeli ku ri xa hi pfukeni vanhu va ntima. Va ta va ni twa ku vava ngopfu kwalani loko ku vulavuriwa hi mhaka ya swibedhlele ku why va nga aki swibedhlele hale Giyani. Ku na swibedhlele swa khale laha ena pfumela. Ni twa ku vava ku na lembe rin'wana ambulense yi fike yi diba vanhu laha xikarhi ka N'wamankena na Dingamazi. Va karhi va yisiwa Pulukwani va karhi va twa ku vava se loko a vololova mfumo lowuwa a wu ta endla yini. Ha bodon va nga vulavuli hi mabunu. A hi siki yimeni hina hi tiyimela hina hi hexe hi ri vanhu va ntima hi ta swi vona hi ta kota ku hanya hi ya mahlweni. Hi hlupheka ngopfu mati ni nga ha vuli mati ntsena swi tele ngopfu. Xibedhlele xa ku loko i fanele yi pfuki ya ku pfuniweni le Nkhensani i fanele yi pfuka hi 4 nampundzu swo famba swa kona ta swi kuma kwini. Ha bodon hayi va nga vulavuli hi mabunu hi voneni ku hi ta ndla yini hina vanhu va ntima. Danku.
3: Bodon na vayeni ha mina ni yo swi tshamela kwala dining room ni yo nghena kamareni ni tilavela ku ta hlamula ni le ku swi tweni kahle vayeni. Mi le ku pfuneni ka hina mi tlhela mi pfuna tiko mi tlhela mi pfuna vatukulu va hina na vana va hina. Swilo leswi mi swi vulavulaka swi twala ngopfu swinene. Nzamani mhaka ya xibedhlele nzamani mhaka ya mati ematikweni matiko ma hava mati kwala kusuhana Giyani kwalano kwala mi ku langutaka mi ta hi kona kwala ka Siyandhani a va na mati vanhu valava. Mati ya huma sayiti rin'we sayiti lerin'wana ri ya chumu a va na mati a va na chumu vo xava ene ku tshama vakhegula mi suka mi ya xifasonge le ka vaphenipheni xikarhi xin'wana ku ya amakumi ku matiko ya kulukumba a ku na mati vanhu va lomo dzunga va tlhela va hlamba hi wona va ntima va ku byi va fana na mina lomo nyanganya hava makumi. Loko va lava ku ndla tiya tiketele ti huma munyu ta tshwa eka ni swa dzunga mi ta kuma ti kuma njhani hi kuma na vanhu vo tlhariha ene va le tipalamende a va lombi vanhu a tipalamende a va lombi vana tithithi leti vulavulaka ku hi tona n'wananga ti vulavuleni tindleni bava vatukulu va hina na vana va hina va ta dyondza kona xikolo. Leswi ni swi vulaka swa tiambulense right ti lava ku dirayivha hi vamani swibedhlele swo nhakini ka nun'wa le Nkhensani le kwala tliliniki ya laha hi fasaka laha loko hi hubuti hi landza maphilisi fiki hi dlaya hi xirhami hi tshama handle a ku na switulu a ku na nchumu ho tshama kwalaya tliliniki ha vanhu va xikwembu lunghisani va pa vo loko swo vhota hi ta vhota hi ta cinca hini hi nge feli ndhawu yin'we hini hi le ku cinceni dangi.
4: Bodon a yi twa mhaka ya n'wina na vayini leswi hlamusela ku yi vanhu va lava na swi twa ni swi twa kahle ngopfu ene ni mbalanga ti heriseta tindleveni ni swi twa ngopfu matiko lama va vulavulaka hi wona hi wona ka Siyandhani ku na mati a xifasoka ku na mati ka Toma ku na mati mara ve ri hi va vhotela i mani mo hulu kwala ka mapopo kwala dyono na kusuka dangu.
5: Nhlekani bodon nhlekani swinene na mihlekani yisana miyeni wa n'wina kwalani bodon bodon mina ndzi njhiva kwala Giyani bodon lexi ni nga ta vula xona bodon miyeni wa n'wina muti kwalani wa vulavula na hi phati leyi ya vona leyi va ngo i Gaza Democratic Front ya swi twisisa sweswo hi bodon loko mo languta kahle tiko leriwa ku va nkarhi luwa a ri kota ku famba ri hanya a ri rhangeliwe hi valungu bodon that's why sweswo hi tshama kha hi complain i timhaka ta ku hi rhangela hi vanhu vantima. Vanhu vantima hi na lunya se ri ku vula leswi bodani, kambe munhu vantima a nga swi koti ku va a hleketelela van'wanyana. Milungu a yi wa ka hina, kambe wa swi kota ku ri a nga hleketelela. Leswo swa apartheid nga vavuli swona, apartheid yi helini, a vavuli apartheid sweswo. Ende xin'wana vakokwana vakhalabya na vona vakhegula mi fanele va twisisa xixima mudende wa ANC, mudende wa mfumo lowu mi va ku mi vhote un'wana na un'wana. Ku vhotela mulungu a mi onhangi nchumu. Lagiyani leyi a yi vhoteliwe hi a mi vhotini mara ku rhangela valungu mara swilo a swi famba. Swikirepe leswi a swi ri kona laha nhoveni na hi kota ku va tihomu ta hina ti nwa na mati. A wu nga ta boha hi torha u ri nhoveni mati yo basa ya kahle. Sweswiwani a hi na mati no va na wona, a hi na nchumu hi mhaka ku va hi rhangeriwe hi va hi vanhu va ka hina. Vanhu va ka hina hi bodon va lava ti-goal 7. Va lava ti-raptor, va lava ku famba timovha ta mavayivayi instead ya ku va tirhela vaakatiko. Ku hava a no titsan'wa mara ku hava na phati na yin'we ya munhu wa ntima bodoni nga ta tirhela vaakatiko eka nkarhi loyi nga ka wona. Va ya le hi timhaka ta ndlala. Lava va kotaka ku tirha bodoni vanhu va ntima vatsongo ende a va na matimba ende va hi le ku va tekele enhlokweni. Vatsongo vanhu lava lavaka ku tirha va vanhu va ntima. Ti kona tiphati tin'wana a ni vuli ku ri ti rhongo a ni nge ze ni ya hala na hala kambe ti kona tiphati leti ti nga ta va vukorhokeri ka vaakatiko. Me ni valava ni nga mi nyika xikombiso ntsena xa simple. Ebadan ku na phati liya hi vitanaka leyi ya ku tumbulukaka yi va ngo hi Afrika Mayivuya. Xo sungula Afrika Mayivuya mi fanele mi ta mi ta languta murhangeri wa Afrika Mayivuya, mi ta mi ta languta i va mani lava va nga ta tisa vukorhokeri. Munhu wa ku fana na Baba Penny a nge tsandzeki ku tisa vukorhokeri la Giyana hambi va meyara ya mitsongo wa ka hina lava a lwelaka vatsonga. That's why nungu va kona vanhu va ntima lava va nga ta swi kota ku va va fambisa tiko, kambe tiko ri khome valungu. Ni mi byela ntiyiso bodani loko ko va ku ri vanhu va ntima ntsena ku hi kotela vanhu va ntima ku nge fambi nchumu, because vanhu va ntima vunyingi bya vona va tirhela swikhwama swa vona na miminti ya vona. Kambe mfumo wo fana na Afrika Mayivuya hi nga ka hi nga wu trust ku ya le na le, but mi fanele mi ti languta ku i mani murhangeri wa n'wina, i mani loyi a nga ta mi rhangela. Mfumo wo fana na DA a wu bad eka yini, eka service delivery wu very much good 100% loko wu nyika power, wu nyika matimba wu nga swi kota ku va wu hundzula Giyani munhu a nga tshembi ku ri Giyani hi yo leyi hi tivaka. Mfumo wa apartheid a wu rhangiwa wa National Party a wu rhangele misava leyiwa mara a hansi ka mani ka Ntsan'wisi a ku ndleka yini bodani a wu ngo xota nchumu la ni tirha yi ri kona la tikweni vanhu a va ti tirhela mimayina yi tele la namuntlha bodani a hansi ka vandla ra ANC.
6: Ende nga lowunene na vaxumi tatana khalanga a xiticini a tshemba mi hlayisekile muchaviseki ya twala nhlokomhaka swinene na vuyendzi bya hina. Tatana Khalanga vuyendzi bya hina byi ni nyumise ngopfu, byi ni poyile ngopfu, mati va ni tsake ngopfu loko va sungula ku haxa ku sungula kwalano ni swi twisisa ku va tela ku yimela timhaka ta Giyani. Mani nga swi tivi ku ve le ka

0: tipolitiki ene hi nawu vanhu valava a va fanele va nga ri ka tipolitiki a va hi kuceteli nchumu va yimela timhaka ta ku swilo swi famba ka masipala wo karhi hi lero hi ndlela yin'wani vanhu valava va yima na masipala wun'wana na wun'wana lowu nghenaka ve le ka business ra ku pfuna vaakatiko munhu loyi a nga ka business a nga yimi na vandla ro karhi i yima na vandla rin'wana na rin'wana hi ku loko o wina rin'wana ve nge hi va xava ka yena loko a ri ka politiki ku hava wun'wa businessman loyi a nga ka politiki se sweswi va lava heyi va ni poyili ngopfu ene timhaka ta vandla leri va ri vulaku ni twa ri ni swirha timbilu ngopfu hi ku a ko va vandla swi leswiya swi tumbuluke hi mhaka ya nkosi ku mbaliwa swikipa hi lero ku va busy mani ku dyelwa hina vanhu va ka ntimeni byi lava ngopfu se hina a hi kombeteriwi ku ya vhota ku hi vhotela mani mabunu hi wona ma nga endlaku ku tiko leri ri famba ene mavandla i mambirhi ntsena laha tikweni ku nga ANC na DA leswin'wana hinkwaswo swi suka ka ANC a ku na nchumu i vudyelwa ntsena so vandla rero mi ri vulaku heyi mina ni twa ri ni hlambisa timbilu ngopfu loko ha yimeli ku vona ku mabunu ma ta endlisa ku yini a rero vandla mi to ri vhotela n'wina mi nga ta kwala xiticini hina a hi ku mi ta ku yimeleni ka timhaka letinene mi hupe ngopfu mataleni mina ni ri kwala vhenda a exumeni khalanga na muyeni
1: nkomu hi te hi tisa ripoto n'wina mi hi kokela ka tipolotiki sweswi mi swi vulaka swa mavandla ya tipolotiki hi ze hi mi byela ku a Matsonga machangani lama ya nga zavalaza ya ka Human Rights Commission na vona vana ni vana va ku hi va komba vandla va kha va vulavula mavandla ya tipolotiki kambe hina hi te hi mhaka ya ku hlupheka a Giyani hi ri Greater Giyani Community Development Forum ka mhaka ya mati mhaka ya swa minkululo leswiya swa ti-sorage vadyisiwaku vanhu na la ka CBD or a Benstore ku nuhaku kha ku swekiwa mavuswa ku endliwa yini mhaka ya mapatu a hi nga telangi leswiya swa ku veve tipolitiki a hi nga ta nghena loko n'wi vaakatiko or vayingiseri a mi nga hi kokelangi ka swona ma swi twa ku mi vulavula mavandla ya tipolitiki hina hi vulavula hi mhaka ya mintirho swi na matihlo ene swi endliwa hi vandla leri fumaku mhaka ya xibedhlele mhaka ya dyondzo va TUT va nursing na va ambaka leyi yi nga litava ku ri ku swi leswi le Giyani hi leswi a hi tela swona ngopfu ku vanhu va le ku hluphekeni hi mati madamu ma tele vanhu va hlupheka ku na mapatu mapatu ya sunguriwa hala ka vamapayeni hala ka mapayeni n'wankhuwani vuhehli ku le ku onhekeni ka timovha ta vanhu ti le ku fayekeni ntawa laha ka pati leriya hi ndlela leswi nga tsutsumisiwa a nga tsutsuma ya loyi a nga tsutsuma laya Cedar deployment a swi sukerile mapatu yo fana na patu ra ku ya block 3 ka Muninginisi ro xa swi hembiwa hi lava mi va vhotelaku ku ritaya patu ro suka aka khakhala gawula ku ya le swi yimile wa swi yima na swi vula ku ku yengiwa vanhu ku va ya vhota vandla leri fumaka swi ta tshama swi kha swi yimayima a Giyani a hi ku ti-project a ti heli sweswi va tirhisa ku endla ti-project for ku campaigna hi ri development forum hi ri i vusathana hi lava mati hi lava mapatu hi lava xibedhlele xi va na madokodela madokodela ya le ku zavalazeni ya lava ku ta hi pfuna va aleriwa ku ta hi pfuna va dyondzile titliliniki hi le ka hlalaka lava filayo hi lero hi le moxara swihi leswi endliwaka la Giyani so a hi tela sweswo ku hi ri development forum i forum ya tihosi vafundhisi the business association small business association na vaakatiko in general ku fana na mina ni nga muakatiko hi nga swi sungula hi 2012 ku ri ku lwela vaakatiko so budon a ni lava ku hlamula sweswo ku a ni nga tangi hi tipolitiki a ni te mhaka ya report back ya sweswo na swin'wana na swin'wana a ku na muganga lowu hi nga wu fambaki ku fika sweswi va swi tlakati vatomi xifasonke ku laveka patu ku laveka mati va hlupheka vanhu mfumo wa ntswini wo hluphekisa vanhu wa vusathana

0: So hi leswi a hi ta hi swona van'wadzekudzeku leyi a ku fambeki va vurile vaakatiko va ku hi pfumala mati hi xava mati mo dzunga va xava mati aswigolonyanini swa tidonki a ti so hi fike njhani Mutsonga Muchangana a fika a khoma Mutsonga Muchangana nkolo a n'wi pfumata sevhisi xana na a hi yeni ya ncinca hi ti ta kotiwa hi swona budon
1: Nsikana Khalanga na vayini va hina kwalaha xiticini na yi to mhaka leyiwana mativa Khalanga la Giyani kumbe ni ku la South Africa hi ku komisa kahle kahle loko a ha rhangela hi vanhu va ntima a ku nge pfuki ku ve ncinci nchumu ndhawu leyiwani a ku nge pfuki ku ncincini because munhu wa ntima i tirhela yena i tirhela khwiri ra yena a nga swi koti ku tirhela xichava wo ti hleketelela so lexi xi nga kona a ku fanele ku va ku rindliwa leswiwani hi ncinca maendlelo like sweswi a ni nga swi vula tolo ku loko hi ka hi tirhisa vanhu va ntima a hi nge lungi ko lava ku hi ya hi ya vhota hi xitalo hi ya hi ya vhotela yini phati leyi tirhisaka nhlonge leyo basa liya vanhu lavayana a va na vukungundzwani a va teki ti-bribe vanhu lavaya hi swo swi nga ta ncinca leswaku hi nga endla switrike 99 hi to dlaya vaviseka boha tirha va bullet very va swi kota ngopfu laniwani loko va tiva ku na xitrike hambi xi nga ri nghozi xitrike xexo va nga tiwa na ti-tear gas na tirha va bullet nkarhi wun'wani van'wani va pfa va tirhisa na ti-bullet straight mi kuma ku se ku fa vanhu se lexi nga kona sweswiwani a ku ncinciwa mfumo a ku ncinciwe mfumo hi swo ni swi vonaka leswi hi yo solution ya right leyi a ku na swin'wana eKhalanga na miyena ko va mhaka yo ncinca mfumo ntsena hi ncinca vanhu lava va nhlonge ya hina leyiwa hi ku hina hi nga ri a hi tiwi hina va mani ya kwini na vutomi so a hi ncinceni inkomo mazevezeve la ka ngoma danke
2: avuxeni Bodon avuxeni na vayeni van'we na kwalani Bodon Bodon na ni ku aka vayeni valava a va hi byeli ntiyiso wa ku aka patu ra ka Mapayeni hi ku na mina siku ri manzeni hala vehle ni ri vona hi famba xikontirinyana ri fika ri huma hala mahlweni ku ceriwe jigojidikulu se vanhu valava hi ku loko va vulavula i vanhu lava va nga ku pfuneni ka rixaka ma vona ku ri rixaka leri nga ku sokoleni ne ri kumeka ri va kahle tanihileswi va vulaka ku ri hala Giyana laha ku na laha a ku nga humi mati se mati ya huma se vona va ta swi endla njhani ka pati ra ka Mapayeni ku ri ri lungha ku fana na lava va nga va pfuna hala Giyana na handle ka ku vanhu va ka Mapayeni va totoa ku ri vona i vanhu lava va fambaka va pfuna rixaka ma swi twisisa se mina a la ku va hi hundzisa kwalano ku ri kun'wani va kota ku ri xana laha ka Mapayeni va ta swi kota na papa xiluwani va fana na mina dange Bodon
3: Botpet ni kombela ku andzelanyana mhaka leyi va ta ku ni vakulukumba valava mina phati leyi ni yi vonaka ku hi nga endla ku tiko ri va na ku cinca a ku tlheleriwi aka valungu hi swona ni yima na swona mara a ku ve na phati ya vanhu va ntima yi va kona lava nga ta kota ku tirha na vona valungu lavawa va kopela leswi nga endliwa xihoxo i timhaka ta ku hi fike hi ku hlongoriwa valungu hi ku hatlisa hi sungula ku tiveka ka ti-position se a wu endla ku vanhu mina a ni ta pfumela ku munhu loyi ni nga ta ku i tata a ta hluvukisa tiko ra yena i munhu loyi a nga humeka phati na yin'we a nga ri ka ANC a nga ri ka phati na yin'we wo tumbuluka njhe kwala wa va ku hi loyi munhu a nga i hava na khadi ra phati na yin'we kumbe a ri xirho a ka phati yin'wanyana hi ku ni nga pfumelaku ni ku loyi va ta va va ri right lavawa loko a swi kotekana n'wi Bodon a hi to endla ku hi va na hosinkulu wa tiko ra hina ra laha

0: Giyani ku va yena murhangeri wa tiko ra hina, hi va ku ri yena ku fanele ni le Swathini na hala ku na ti-host ti-king ku ri to ti rhangelaka, ha hina van'wana hi nge swi koti, hi lava ku dya inkomu phiringana ka vona.
1: Nhlikani Bodon njhani? Ehe Bodon, papa la vulavula kwalano ni tiva switsongo hi vona. Mativa la risinga a ku hluphekiwa, a ku hluphekiwa ku ri hana mati la risinga la. Bava lava va endla ku mati ya huma a risinga. La ti efela hi hlupheke ngopfu hi xa mati yo dzunga ku ri lokixini ti-toilet leti ti nuwa. Bava lava va yima hi minenge va swi endla ku ku ze mati ya vuya laha, va pfala le mati ya pfariwa kona va ya va ya pfula. Mati ya vuya laha va pfala va ya va ya pfula. Va ze va ma tshika mati ya ze ya huma laha hina hi nga kona. A ku ri na ti-soroji tin'wani laha ti efela a ti nga lawuleki, va ya va ya ti endla ku ti-soroji ti va kahle na vativa ba magagana. Leswi va swi vulaka hi swona. A ni xoka va lava ku mi vhota vona, vo ringeta ku mi kombisa ku nhlangano wa vona wa swi kota. Hayi inkomu Bodon, inkomu. Mina ni ringeta ku lava ku kombisa swin'wana. Se va tlhela va swi tivaka ka makoxo va na damu laya, va tshame kusuhi na damu mara mati a ya humi. A va swi tivi ku ka makoxo hi va khegelane na damu mara mati a hi va le ku makumeni, va hlupheka vanhu va ka makoxo. Inkomu.
2: Hayi Mr. Dondon, hawa hi nhlikani lowunene mahla. Hawa ya twala nhlokomhaka na vayeni va n'wina sweswi va swi vulavulaka kwala xitichini. Hawa swona va vulavula swona ku ri no mpela Giyani hi le vuxaniseki. Tikini mara lexi nga kona hi mahaxi hambi na wo nghena kwala xitiaku lexi u nga ta hi pfuna hi xo loko se munhu a ri ku tirheni sweswo kwa ku laha tivhoti vanhu lavana. Lexi nga kona hi Mr. Dondon a hi humeni ka vanhu lava nhlongo yo ntimu hi ya ka vanhlongo yo basa, ku vula ka xivulavuri xa mhani van'wana va ngo no a hi tlheleli ka vanhu va nhlongo yo basa hi vo va nga endlelaku swilo swi va right. A vanhu va ntima vo khamfazela vo vulavula ku ri no hayi mani mani a nga kahle hi ta va kahle na hi swa fana. Munhu wa ntima Mr. Dondon ha va nge hi pfuni hi nchumu, a hi humeni ka vanhu va ntima hi ya ka mfumo wa mabunu. Hizo swilo swi nga ta lunga. Munhu wa ntima i la ku dya ri wexe, munhu wa ntima i la ku dya na xaka ra yena. Se ma swi vona ku ri na ku humelela se vanhlongo baza va hi vuxaka va ya hi ku va swi tiva swilo swa vona. Vanhu va ntima a hi humeni ka vona, a ku na lava nga ta hi pfuna ku va ku sandza van'wana nga ri vo va ta ndla swona, va nge endli nchumu. A hi humeni ka vantimeni hi ya ka vanhlongo yo basa loko swi nga ta lunga Mr. Don a mi tlange na xilatari xa dzamukeri ka ku ri ka nsavulana a yini Mr. Dondon thank you.
3: Ya Mr. Magagani marito ya ku hetelela ka vayingiseri hi pfala nongonoko.
4: Inkomu Bodon vulini ku a hi tisa report ya leswi hi nga swi vona kumbe hi swi vonaka loko ka hi jikajika mugangeni ya Giyani. Hi fike hi kombisa muganga yo hambanahambana ya ka Dzumeri, ya ka Ngove, ya ka Thomo, ya ka hinkwako, ya ka Mahumani hi vula le a ka Nkomo hi lomu hi nga famba kona, na ya ka Nkuri, na ya ka Nhlaniki, na ya ka aka Ndengeza va Blank Water le. So hi leswi hi nga swi vona a hi tisa report ku katika vanhu akatiko hi vona va nge te se mi yo xaviwa Magagani va Development Forum na mimiyele ngopfu. Se hi ku hi le ku jikeni hi ta vuya hi ta nyika report a xitichini xa hina xa GCR. Leswi hi nga swi vulaka swo hetelela hi leswi Bodon, ku nga tirhisiwi ku campaign, a hi lavi ku campaigniwa tanihi vaakatiko hi lava mati. Hi nga voni ku celacela leswi mati ma nga ta pfuka ma nga humanga, ho lava mati hina. Pipeline ya khale leya asbestos a yi nga fangi va yi hembela va ku yi file, a ma pfuriwi va nga pfalapfali ti-velof hi swikongomelo swa voko ku va ta dya tithendara. Hi lava mapatu, mali ya twala hala henhla ku yi le ku dyiweni. Hi lava xibedhlele xi va na madokodela hi ri vaakatiko leswaku hi ta rhwaliwa hi ti-ambulance hi ya provincial hospital ya va le ta va mankweni i vo sathana swileswiya swi humelela ngopfungopfu kwala Giyani. So marito ya hina yo hetelela hi yalawa, xin'wana hi nga xi vulaka hi lexi, vaakatiko humani tihosi, ni kombisini ku hi sungule na tihosi, hi sungule na vafundhisi na business forum na ti-taxi association na small business association xi xi nga khoma laha a Ben Store. I humani, hi lava vavanuna na vavasati va matimba kusuka avukosini kusuka kwihi kwihi va ta hi foma forum leyi va na matimba. A hi nga tangi hi tipolitiki budon vo hi tintatinta va vulavula hi political party leti voho va vona ku tirha na nkoka, kambe hina hi vula leswaku munhu wa ntima wa swi kota, munhu wa ntima wa Muchangana u na nkoka, munhu wa ntima wa Muchangana a nga swi kota. Phone number ya mina hi leyi budon, mina hi mina David Magagani, ni un'wana wa vakulukumba wa Greater Giyani Community Development Forum leyi nga yi sungula hi 2012 hi ti 5 ta May. Phone number i 073-55-888-33 073-55-888-33. Hi lava muganga hinkwayo ya Giyani hluvuka. Motto wa hina i service delivery to the people, deliver to the people. Inkomo Jesu a na budona va yingiseri
3: komi cancer swinene va yingiseri a hlangana eka siku ra mundzuku nhlekani.

0: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito Sena wana andle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GCRFM na Remember Ribeni.
1: Ni khensile ku siriwa nkarhi khalanga mahungu ya awara ya nharhu ka GCRFM rito ra rixaka vayingiseri. Enhlikane ku langutseka ungungule ka awara leyi. Maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo ya khomile 19 wa vaehleketeleriwa hi nkarhi wa Operation Shanela laha ku vikiweke leswaku vaehleketeleriwa hi lava nga ku va karhi va ri kumeka na swidzidziharisi kun'we na ku va va ri karhi va kumeka na milandzu yo pfinya nhlayo ya vaehleketeleriwa lava nga khomewa kusukela hi siku ra 24 eka n'hweti ya Lenga hundza ku ya fika ka siku ra 13 yi fika ka 1098 kai wa vaehleketeleriwa hi milandzu ya ku pfinya vukanganyisi kun'we na swin'wana vaehleketeleriwa va sungurile ku humelela mahlweni ka ti-court ta magistrata to hambanahambana muvulavulerhi wa maphorisa ya xifundzankulu Malisela Lidwaba wa hlamusela.
2: Commissioner wa Limpopo Lieutenant General John Skippers u amuke xikatleho ka masulu kutukutuolewa aba ba le sumisinyane ba o phaya thitho lo go thupya ga dithunya tse tshela le masatlhela a legolo le tshela a tlhalosa dikatlego tse bja le katse go tsena seemo ka bogare o botlhokwa ka go lwantšha bosenyi bja dikgaruru o gateletše gore disenyi tša melato ya thobalano le disenyi tšeo di šomago ka dithunya tšeo di sego molaong di tla dula di tsitsinketšwe ke maphodisa o tswetše pele go laetša gore go swarwa ga bagononelo ba ba le sumisinyane ka tatofatso tša go phaya thitho go romela molaetša o bala gore sepodisa se tla phegelela basenyi ba dikgaruru tša thobalano le go netefatša gore ba lebana le matlho ka botlhalo a molao.
1: Ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya nharhu ka GCRFM. Vaaki eka xifundzantsongo xa Bembe ka masipala wa Makhado lava nga va ri karhi va kombisa ku khensa swinene kusuka eka meyara wa xifundzantsongo xa Bembe Councilor Myelani Tshauke lava vikeke leswaku hi lava nga va ri karhi va tshama malembe yo hlaya swinene va ri hava mphakelo wa mati lowu yeleleke eka miganga ya vona. Vaaki hi lava va nga va ri karhi va kombisa leswaku meyara wa masipala wa xifundzantsongo xa Bembe Councilor Myelani Tshauke hi lava va nga va ri karhi va tshuxa switshuxo swa vona kun'we no vikiwa leswaku ba tsame 15 wa malembe ba ra ba mphakelo wa mati eka tindzawu ta Waterfall.
3: Swi heti nkarhi wo tani hi ku nwa mati. Sayana kumba.
4: Ba ba kokwane va switivaki.
3: Ma switiva kumbe khumela malembe
4: ku tsena
3: tsane. Mi samisela ku malembe mangani? Mi nga makumi mati. Tolo mafikile mi titwa njhani swo swo tanya?
4: Mina ni titwa kahle ni to tsandeka wo malembe.
3: Eh. Okay, mara matele nyana.
4: Tolo mhani ka tili xigugwandi.
3: Na.
4: Na na.
3: Na drum leri ya n'wina
4: leri. Ah, leri ana hi le.
3: Okay.
4: Kume na sese yini nga makuma mi leswi.
3: Okay.
4: Na va.
3: Nga ta kota ku nwa kahle. A tshemu ta mangwa.
1: Ku yise mahlweni na mahungu ya nharhu ka GCRFM. Nkwalo meyara hi lava a va ri karhi va langutana kahle na mhaka ya ku onhiwa ka ti-sorage eka tindhawu ta nkwankwa section A. Vaaki hi lava va nga va va ri karhi va kombisa ku va va ri karhi va tshama nkarhi wo leha swinene va ri karhi va hlangana na ntlhontlho lowu laha meyara va vuleke leswaku va vuthekiniki hi lava va langutana na swiphiqo swa vona. Hungu rere ri gimeta mahungu ya awara ya nharhu ku langutshana kambe ka hungu leri rhangeke mahlweni. Maphorisa ya Afrika-Dzonga la xifundzeni nkulu xa Limpopo ya khumele dzana ni ku ya khumele 1098 na 1098 wa vaehleketeleriwa nkarhi wa Operation Shanela ya gimeta mahungu ya awara ya nharhu ya n'wana ya kona ka awara ya mune hafu ku bela awara ya nharhu etinhlokomhaka nokonoko bamba ni nga bambarilo leti wa landzela
0: eka rihlanguti leri. ubuntu leka Jesu refe na remember remain
5: Shana utsama umelela ingozi ya movha epatwini uclaimile direct na RAF kambe claim ya wena ayile ku tsoneni ka mihandzu ungabe ukaratiwa hi ku blokeliwa ID ya wena ikhale ukari u tihlanganisa na vandzawulo ya xikaya kambe awule ku pfunekeni kumbe una nwana loyi anga koteki ku registera birth certificate ya yena tihlanganisa na vamabunda atheni iti lawyera leti titshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlayalanga kambe ku yisa emahlweni ngakhela upfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisa na vamabunda atheni eka 078-399-9733 kumbe atheni eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327

0: Elisho swa ku mingiseriwa GCR FM eba ikhenga khathaleke swa ku uba utlele kwini hambi tlela khumbini hambi utlela muveni hambi utlela patwini Entsena ke mingiseriwa GCR FM kuri ka xigangu xa wena kasi ke mingiseri ni vanhu ku amukela kahle veleke eka nhlikani wa siku ra namuntlha mina na wena hi le ka nongonoko bamba reloaded in Kensin Kalanga hi Kensin va Rosi hi Kensin lavo khandiya nsinya va chika hi rhavi Kensile vadyi va swipamu konsiri ka riveleke ku sukela kahle eka nongonoko lwani ke wa GCR Talk eka awara liya ya 12 gimeta kahle veleke eka awara liya nharhu ka yi kho jara ka matronsi sala u famba kahle na vona kumbexani ke u sala kela kahle feleke na bona eka radio ye wena xirandwa eka xondo 106.0 kona kona ka rito ra rixaka i can see na n'wina ke mi kuma kahle feleke audio streaming liya ya www.gsrfm.co.za ka wena mingiseri in kuma kena kambe feleke xondo 106.0 hayi kona ri xandla enhleni ka xin'wana xandla nhlikani wa kahle mingiseri ku nga siku lerani ke ra i n'hweti ya ku sungula eka esiku ra ku sungula eka n'hweti liyani ke ya vunkaye eka lembe ra 2026 mingiseri wa GSRFM leswi a swi kombisa swinenene leswaku a yi khona ke se lembe ri va ri karhi dyahansi na wona ke masiku ma makhama dyahansi hambi ku ri mavhiki mingiseri na wona ke ma makhama dyahansi kahle feleke hi ndlela yo yaleyo kasi ka siku ra namuntlha ku nga ti-1 ta September hi ku tsutsuma kahle kumbexani ke hi khoma kahle feleke masiku ya 244 eka lembe leri wa mingiseri wa GSRFM i masiku lama hi nga famba wona kusukela kahle feleke ti-1 ta January kusukela kona kwale ka lembe lera 2026 loko ha ku ri sungula kahle mingiseri wa GSRFM kasi kana kambe hi nga lava ku tirha kahle feleke ta swin'wana leswi humeleleke ka siku leri faneke tindhawu ta ku hambanahambana hi nga vulavula kahle feleke hiti ku ra Afrika-Dzonga xikan'we ke ni le ka matiko man'wana wana mingiseri wa GSRFM a hi languteni kahle leswaku humele yini kumbexana ku endleke yini i ta sungula kahle feleke leswaku hi lembe ra 1939 ku ri siku leri faneke ku ri ti-9 ta ku ri ti-1 ta n'hweti leyi ya vukaye mingiseri wa GSRFM kasi ka lembe u nga ri rona ekula makaliyani ke ya nyimpi liyani ka World War II loko yi ta yi ta sungula kahle feleke kula kahle tikule ra Germany va laka valwa kahle feleke na tikule ra Poland va ri karhi va hlasela kahle feleke doroba leriyani ke ri thiweke vito leswaku veri i Free City of Danzig leri nga vuya ri hlaseliwa kahle swinene ngo veleke hi siku leri faneke na kambe mingiseri hi nga ha langutela kahle feleke na rin'wani ra hungu leri nga fambaka ku mahlweni kumbexani ke swin'wana swi nga humelela kahle eka siku leri faneke hi nga langutela kahle mingiseri wa GSRFM hi lembe ra a ku ri lembe leriyani ke ra 1940 ntona timhaka ta kona eka malembe ta ku mingiseriwa GSRFM kasi ke ku ve na mhaka liya ya pingwini leyi nga vuya yi hundza kahle misaveni kumbexani ke yi lova mingiseri kumbe yi fa no ka ni nga ti ku xiharhi xa lova ero kani gati veleke kasi ke komisani makete kona ikhoa pingwini leyiwani a va teke kahle veleke va yi hlayisa andhawini yin'wana vongo i Cincinnati Zoo loko yi ta yi ta hundza kahle misaveni ve ra yi ri na 29 wa malembe yi tshame kahle veleke kona kwala North America yi ve ra hi xona xinyana xin'wani lexi va xi tekelaka kahle ngopfu enhlokweni kumbexani ke a va xi tekela enhlokweni hi nkarhi wolowo se ku va xi hunde emisaveni va vuye va lahlekeliwe ngopfu veleke vona va zoo yo yaleyo xikan'we ke na vanhu va America hi nkarhi wo walowo nakambe mingiseri so si vulavula ku sweswiwani ke vativi va timhaka letiyani ke ta swa rihanyo va tivisa swinene ngopfu leswaku a yi kho n'wina mi tshamela ku ya ro julukajuluka na swin'wana na swin'wana ku na vabyi lebyi nga ku hlaseleni ka vanhu va ku hambanahambana veleke byi nga thiwavitwi ri roka ve ri tinikeni nkarhi luwa wa ku loko mi sungula kahle ku va mi yimayima mun'wini mi julukajuluka na swin'wana na swin'wana a yi kho teka nkarhi wolowo mingiseri ya tshama andutini he u humula miri wa wena u kota ku va kahle je i nga pfumeli leswaku u ze u juluka nyuku luwa wena lowu tlha u omela emirini wa wena ka nkarhi wa sweswo kasi ke nongonoko i bomba reloaded mingiseri wa GSRFM loko yela ku ta kahle feleke eka swin'wana hi nga ta va yi ri karhi vulavula kahle feleke hi swona eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi ta va yi kha yi khumba kahle feleke timhaka letiya ti nga ku endlekeni kahle feleke atindhawini letiya ti le Polokwane ndyangu wa ka nonyana va ha ri ku vonakariseni kumbexani ke va ha ri ku yiseni kahle emahlweni ka xikombelo xa bail atindhawini ya ti le Polokwane eka nhlikani wa siku ra namuntlha nakambe ke yi nga langutana kahle feleke na mhangu liya yi nga humelela kahle njhe ka n'wana luya a nga hundza exikolweni na yin'wana leyi nga ta yi kha yi vulavula kahle feleke yona eleko hlwa kuti makenda ku kungaku rina swa ku dhalisa nga swita siva swi chelwe chefu inwani ya mhangu kombe xa nkeko hi tinwani ta mahungu velekele tinga ta kha yivula kahle veleke hi tona enhleni ka nongonoko na kambe langu ta kahle mingiseri munhu wa ku fana na Pitso Msimana swi tikombisa nga ra ikona ke stisisi win haka nene swa ku hiko Pitso Msimana ku ta ku ri yena velekele wa nga ta ari kari a rhangela kahle xipano xa tiku rena ra Afrika-Dzonga ka lembe lera 2026 ku fikela kahle veleke kona kwa kwale u ta tsundzuka kahle mingiseri leswaku a ku ri na njheka njhekisana swinene ngopfu loko suka kahle veleke a yi ka timakeni letiya ta mahakelelelo laha va safa a va koxa timakeni ta ku ri Pitso Msimana va ta ku nyiketa kahle veleke mali ya ku ringana 5 million a ku ha swona sweswo mina leni lavaka i 10 million hi lembe guys ke a khomiseni makenta ku ri loko hi langutisa kahle vhele ke khale ka mzabiro xitsundzuxo wa xipano xa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga Hugo Bros very a kuma mali ya ku ringana 13 million hi lembe se va kha hiko wena Pitso Msimana we hi ta ku nyiketa 5 a ku hawa a swi humeleli sweswo a swi alila swo fana swo sweswo a yi tivi timhaka ta VAR tona ti fike kwini hi ta va hi kha hi twa kahle leswaku vona ke minister wa swa mitlangu Gaetan McKenzie va ri yini vhele ke hi twa timhaka to tola 26 wa timinete mingiseri mina wona ke nghene kahle eka awara liya yanharhu eka nhlikani wa sukara mutha nokonoko e bamba ri lotete gimeta kahle velekele ka awara liya ya ntse buka mathambu ya sukara mutha ka department of news e famba kahle velekele ja remember ngoveni
1: famba na muka famba na minka veleka bamba ri lotete 326 ninde ga

in koma kahle fele ke le go bika kwa la ka ngamu ya vanwanani wa go hea he chova ya de la vanwanani ba se tiba kahle ba go hair simle rua hai go yeah alright re somra kahle mingse re go se kahle ka tsalo di rocker re somra go na fele ke re fgere chukumeta kahle ka 47 watt minute mina na bona mingse re ngere kahle fele ke ka hour dia ya na re ka nongo doko bam bam reloaded e ka ndrenga wa sukura na motla ka skela doro ben re ra giani la magondweni kwi kumbe kwi la mingse la kahle mi re kona fele ke ka hlika na sukura na motla mingse re ko ni ri shandle ndle ka shwan shandla ke sinse ne ngopfu ke ka skela baba ikuma kahle fele ke shondo 16.0 na nguna game ikuma kahle fele ke hi audio streaming ya www.gsrfm.co.za nire ka wana mingisira ikona ke ni bama ntlanzi biyela ka hlefeleke enle ni ka mingisira bza ngwena eka nhlika ni wazi kura na muta hamse mtani che na kena mbona ka hlefeleke la magondo ya nchera ni ka hlefeketa vrungwana mshia shia kwanza fika ka hlefeleke la miyagona mba mahla isi kire ka nhlika ni wazi kura na muta kura mbira ka hlemane rambira hosi mara mumu ke

eka si gaming 0GSFM indlela yo yaleyo okay ba ke tsumela kahle vele ke eka xiyenge lexiya xakuwa vele ke na kunika kahle mahungu lama baguwa ka tikurena ra Afrika Dzonga kuna mahungu man kuna swungwa ungwana kuna matihungu lama famba kumahlweni vele ke kahle kana wa sukura namuhla kona kona ka xondo 16.0 ka ritora rixaka vugevenga bya amahlweni kumbe xani ke swigevenga le skulukumba swisakisa ngopfu mativana loko swikha swi khomiwa kahle vele ka tindzawu ta lavo Eastern Cape va kumisela swa ku xigevenga lexi xa nduma lexiya a xi rhangela mitlawa ya ku hambanahambana ya swigevenga exifundzeni nkulu xa Western Cape xi bakanyerile tlhelo swihehlo swa ku va xi khumbeka eka nandzu wa ku dlaya Nicholas Headchap ka sigame ehleketeleriwa eka mulandri yo hambanahambana Mario Peterson xona xigevenga xikulukumba lexiwayo vulavula hi Mario ne hi yena luya a rhangela mitlawa ya swigevenga ku hambanahambana ka swo lava ku bankuzi va ku dubula va yinayinayini ka sigeveri a ri ku nyikeni ka vumbhoni mahlweni ka huvo ya magistrate etindhawini tani keta Western Cape eka mixo wa siku ra namuka mixo wa siku ra tolo la nga fika ala kahle vhele yaku hayikho meso fana leswiwani hayi nada do anisitime ka sikeveri miehleketeleriwa u khumbeka eka nandzu wa ku dlayiwa ka Nicholas Headchap hi lembe lera nike ra 2019 exifundzeni nkulu xa Western Cape Mario Peterson i muehleketeleriwa wa vunkombo eka ntlawa wa vaehleketeleriwa lava nga khomiwa kahle vhele ka hi maphorisa ya xiyenge lexiyani kexa ti-hawks lavo va ti-hawks tsundzuka kahle mingiseriwa jisera fambile soko ayikho loko vozi va sungula ku lavalava va ku lavalava nkarhi wa ku leha nje ivi loko va ku teka se va va ri na vumbhoni byo khomeka kumbexani ke vumbhoni byo karhi hi wona ndhu wowalowo va ku tekela ku wona kumbexani ke nandhu lowu va ku khomela ku wona ku ya emahlweni mingiseri okhela ku tiri kahle veleke na mahungu lama famba ku mahlweni ka tiko ra Afrika-Dzonga ntombi liya hi nga te yi khomiwile na wanuna wa guma kahle a tindhawu a matikweni ma le handle leya 19 wa malembe va kombisa leswaku ra yi kona ke loyi a hehliwaka hi nandzu luwa wo hambana hi milandzu yo hambanahambana ku katsa vheleke na nandzu wa ku dlaya va kombisa ni makenta ka yi kona hi sesani lexiyani ku fikele xi ti vonakarisile emahlweni ka huvo ka mixo wa siku ra tolo na xona vukha sikeveri wansati loyi tiva kahle vheleke hi tinro hi vito ra kahotle muxibuti sima popane a ri emahlweni eka huvo ya magistrate makwenye endzhaku ka loko a ka khumbeka veleke eka nandzu wa ku dlaya n'wamabindzu Tebogo Tshapo na khale kumbexani ke na wa malembe ya 43 nga 43 malembe ya vukhale ka se va ehleketeriwa lava va langutele kahle veleke na mulandzu mani ya ku ringana tsevu 6 wa mulandzu hi sasani xa 19 years lexiwa va ri xikona veleke andzeni ka mulandzulandzu yo hambanahambana swi ri ku yiva ku dlaya swikona veleke ndzeni ka xona va ku laha ku nga na mulandzu ya ku kunguhata ku dlaya hi ku tirhisa veleke swibalesa nandzu wo dlaya na nandzu wa ku kumeka na xibalesa xo ka xi nga ri enawini na nandzu wa ku kumeka veleke na matlulu yo pfumala emaphepha na nandzu wo xanisa mutwisi wa ku vava hi ndlela yo biha swinene ngopfu ka sike ku tengiwa ka nandzu wa yena swi ta emahlweni eka masiku lama landzelaka endzhaku ka loko va fike va hundzisela kahle veleke nandzu wa vona vumbirhi ka vona emahlweni ka sike ku ya emahlweni ka xondo wa 6.0 eka ritora xa ka mingiseri hi nga langutiri kahle veleke na n'wana nandzu mani a ku na munhu loyi a nga tshama a bahuwa swinene ngoko ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga wa xisati loyi a kombisa timhaka ta ku ri i munhu loyi a hundzisaka vanhu emisaveni ku ri timhaka letiya kumbexani ke xikongomelonkulu ku ri ku dya mali liyani ke ya ndzindzakhombo a hi languteni ku nga ku ri mani handle ka hanu wa hina Rosemary Ndlovu ikasi ke va kombisa timhaka ta ku ri ke va ehleketeriwa lowambirhi yane

0: Ya le mahlweni ka khoti ya majistrati ya Polokwane. Ku yisi mahlweni na mahungu ya awara ya mune maphorisa Afrika-Dzonga laha xifundzeninkulu xa Limpopo ya khomile 19 wa vaehleketeleriwa hi nkarhi wa operation Chanel eka siku ra tolo vaehliwa hi lava va nga va va ri karhi va vikiwa eka nhlayo ya 9,089 wa vaehliwa loko vaheleri lava nga khomiwa exikarhi ka siku ra 24 ku ya eka ra 13 eka n'hweti leyi nga hundza, laha vaehleketeleriwa vo tala swinene va nga sungula ku humelela mahlweni ka ti-court ta majistrata to hambanahambana naswona va langutane na milandzu hi yo hambanahambana. Ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya mune ka GSR FM. Meyara wa masipala wa Greater Tzaneen Councilor Odas Ngobeni loyi a ni nga ku hi loyi a va ri karhi a endzerile vaaki va nkwankwa section C eka section A eka siku ra tolo a langutane na ku onhiwa kumbe ku onhakaka ka soreji leyi veke yi vikiwa leswaku hi leyi nga va ri karhi hlupha vaaki va tindhawu ta nkwankwa section A eka siku ra tolo. Vaaki lava nga va ri karhi va vika leswaku va ve na xiphiqo ku ringana nkarhi wo leha swinene. Ku langutisana kambe eka hungu leri rhangeke mahlweni vaehliwa vambirhi va langutane na ku vuyela emahlweni ka khoti ya majistrati ya Polokwane va langutane na milandzu ya vukanganyisi, vukungundzwana na ku hlantswa ka timali eka siku ra mundzuku. Hi gimeta mahungu ya awara ya mune yan'wani ya kona ka awara ya ntlhanu half ku bila awara ya mune hi tinhlokomhaka kanongonoko e bambar loaded MK navigator matons inzeng
1: mahungu lawa yi tisela wona handle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GSR FM na rimbemba rimbeni lava i vabori va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300, 35 meters i 19,750, 40 meters i 22,200, 45 meters 24,650, 50 meters i 27,100, 55 meters 29,550, 60 meters 32,000, 65 meters 34,450, 70 meters 36,900, 75 meters 39,350, 80 meters 41,800, 85 meters 44,250, 90 meters 46,700, 95 meters 49,150, kasi 100 meters yenda 51,600. Loko bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump. Leswi katsa na installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand, 3 meters in casing i 2500 rand, transport i mahala. Loko u hi nyika custom u kuma 2500. U nga hi foyinela kumbe hi WhatsApp eka 062 792 4318, 062 792 4318. Xikwembu xa bowl jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga.
2: Bumper reloaded. 3, 2, 6.

Alright, here's some regard to mix it with yourself. I'm here to ask you to go to the same day. I'm here to ask you to go Mina nona mixer gine kahle mfelekele ka awara liya yamune eka ndrenka wa siku ra mota ka sikara kambe na uya na kambe mixer ni ri karini pamata dzivye la kahle mfeleke ka nwemi kuma kahle xondo 106.0 na nwe na ke audio streaming leya www.gsrfm.co.za la magondwe na tsema ra kupfumela swa ikona ke vuketa vurongwana vuxiaxiya a ikoma kama chayela hi nga languta kahle mfeleka gonzola ra R578 i gonzo leriya ra kusuka la gazabife ikongoma kahle mfeleke tindhawu ntela lo stresha ta languteni kumbexani ke a icheleni kahle vuketa vurongwana na xia xia loko ingena kahle mfeleke a tindzawuni dyani tala ka bode ku na swifuwo mani kumbexana ke tihomu leti sungulaka ku fambafamba kahle ko kwala gondweni kwalaa loko kha yi landza kahle mfeleke xitichi laa xi le pavement nakambe ku ya mahlweni hi nga languta kahle mfeleke tindhawu ti ri ka Maswanganyi loko hundza Maswanganyi laha ku ya le bridgini ku na tidonki mani ti tala ku tlangela kahle ko kwala chelani kahle vukheta vurhongwana vuxiyaxiya ku kondza fika kahle mfeleke lamiya kho ma hlayiseki nakambe mixeri ife va hi kha hi tsuma kahle mfeleke hi ndlela yaleyo ke hi ndlela yaleyo ke hi kha hi tsumela kahle le ka xiyenge lexiya xoni ya mi nyiketa kahle mfeleke mixeri tinsimu letiya timbirhi eka nhlikani wa siku ra namuntlha ka siku ra namuntlha mixeri mani kha ni mi nyiketa kahle mfeleke tinsimu letiya ta vunanga lebyiyani ke bya xitsonga ka sikela mixeri hi lawa u fanekele u ni byela leswaku risimu ra number 1 i risimu ra man naswona ke vita ra simu imani risimu ra number 2 i risimu ra mani naswona ke vita ra simu imani ka sika swoswo mixeri i ta va kha swi endla kahle ka nambara 0608 7549 42 nakambe ke mixeri i va kha u tsundzuka leswaku loko i ri karhi i nyiketa kahle mfeleke tinsimu totoleto ni va ni kha i va i kha i nga rhumeli kahle nkandziyiso wona wa rito nkandziyiso wa rito i va i kha i nga rhumeli mixeri wa GSRFM ndlela yoyaleke kumbexani ke ku hi fonela kahle hi WhatsApp i va i kha i nga teki tinqingho to fana na totoleto na tinsimu timbirhi la mixeri wa GSRFM la ni la leswaku wena i ni byela leswaku risimu ra number 1 i risimu ra mani naswona ke vito ra risimu imani risimu ra number 2 i risimu ra mani naswo vito ra risimu imani hi le risimu ra number 1 mixeri wa GSRFM eka nhlikani wa siku ra namuntlha u ta u kha u ni byela kahle leswaku leriwa risimu i risimu ra mani naswona ke vito ra risimu imani kokwana ka xiwondo 106.0 mina wena hi le ka rito ra rixaka

Alright, yeah, mahlweni mingi zero GSR FM ni mingi kahle vele kele timba kuwa kumbe xani ke hungu leri famba kumahlweni kahle ka nosuku ra mutlha ingheneni kahle vele ka ta mutlangu a hi languteni kahle vele ke matsundzuka leswaku mafiki mambirhi lama nga hundza ku ve na njhekanjhekisano leswi swa ku va ka yi khona swi ri xipano xa yena xa rixaka a xi seza xi va na murhangeri kumbe xani ke coach loyi a nga ta va ri karhi xi rhangela kahle ka mitlangu leyi nga ta va yi ri karhi yi landzela hi ndlela yoyaleyo a swi ta andzhaka loko lava safa lavawani va ri karhi va ala ku nyiketa munhu wo fana Pizzo Msimana mali leyi a lavaka yona a nga za lava mali yo tala a ngu a yi khona ke mina ti lavela 10 million hi n'hwehi lembe va ku a yi khona hina yi nge swi koti sweswo hina leyi nga ta kota yona feleke i 5 million a ku hayi na dani nge endli sweswo ikasi ke ku yi vuye ku yisiwa kahle feleke mbulavulo wa vona emahlweni lavan'wani va nga sungula ku va va kombisa leswaku va yi khona njhani munhu wo fana na Hugo Bros khale ka mzaberi wa xipano xa tiko rendra Afrika-Dzonga kuma mali yaliya ku ringana vo ma isita yi ri ku tsutsuma kolomo 13 million hi ndlela yoleyo ke hi lembe va ku njhani yena kuma 13 million ivi munhu wo fana na loyiwa wa hina loyiwani a nga Pizzo Msimana hi fanekeleke va a nyikiwa 5 million ku endleka yini wa i nga ri karhi na mhaka liya ya ku nyadya munhu ku ya hi mihlovo wa yena i ri hlawula mbala hi swona ne yeah nkarhi swo sweswo so laha ka nkarhi wa sweswi mingiseri kunga 21 September ka lembe ra 2026 Pizzo Msimana u thoriwile tanihi kumbexani thoriwile ximfumo tanihi murhangeri wa xipano xa rixaka xa Bafana Bafana leswi vulaka leswaku a yi khona ke se va ku twananini etimhakeni ta 10 wa mamiliyoni ya tirhandi loko lembe ri hela eka mixo wa siku ra namuntlha mingiseri wa GSR FM kasi ke va South Africa Football Association hi vulavula kahle faneleke va SAFA SAFA va humesile xiviko xa ku thoriwa kahle ka Pizzo Msimana ximfumo hi ra vumbirhi na mixo endzhaku loko va fikile rileveleke swilaveko leswi a swi laviwa hi Msimana kusuka eka mavhiki mambirhi leyi nga hundza se swi tshamisekini swa ku yi khona ke se na yona coach leyi nga ta va yi ri karhi yi rhangela kahle faneleke xipano xa yena xa rixaka laha ka tiko rendra Afrika-Dzonga u ta tsundzuka kahle leswaku munhu u fana na Pizzo Msimana hi luyani ka mavhiki mambirhi kumbe manharhu lama nga hundza a nga vuya a boxa kahle kumbexani ka hlamusela timhakeni ta ku a yi kho kahlekahle loko a languta yena ka xipano xa rixaka nkarhi nakona ke ku na ri hlawula mbala swi ti kombisa i nga ri vanhu va kumbexani ke vatlangi va nhlonge liya yo basa a va kona a kombisani mhaka ni ta ku a yi khona loko mi ta ni ta fika laha kumbexani ke ni ta rhangela kahle xipano lexiwani ni ta endla leswaku va va ri kona vheleke vanhu lavayani ke va nhlonge ya ku basa na vona ku va ku ri vona vheleke lava kumaka ndhawu kumbexani ke kuva ku ri vona va participataka eka xipano xa rixaka rin'wani ra hungu kumbexani ke rin'wani ra hungu leri famba kumahlweni kahlekani wa siku ra namuntlha tiko ra Argentina va vona gome swinene ngopfu mani van'wani va celebrate va vona ku a yi khona mara a swi nga fanelanga swa ku a endla leswiwa ka ha ri nkarhi ha languteri swo karhi eka yena i kona munhu u fana Lionel Messi hi loyi ka ku vekiwaku kahle tatana wa yena mavhiki ma ku ringana manharhu lama nga hundza mingiseri wa GSR FM tsuka kahle leswaku yi khona munhu u fana Lionel Messi ivi a teka xiboho eka nhlikani wa siku ra tolo mingiseri etindhawu letiyani ke ta le Argentina ta ku ambana kahle faneleke na xipano lexiya xa rixaka xa tiko ra Argentina eka nhlikani wa siku ra tolo ku nga 31 August eka lembe ra 2026 va kombisa leswaku mukapteni eka xikwadi xa Argentina Lionel Messi wa malembe makuya 39 vulava kahle faneleke 39 wa malembe vukhale u sike ntirho wa ku tlangela kahle xikwadi eka mitlangu eka mitlangi wa ndhuma loyi a nga rhanga emahlweni ka swikoro kuyoswo hlaya swinene ngopfu feleke xikan'we kena ku va mutlangi loyi a nga ta tlangela kahle feleke exikwadi ku tlula vatlangi hinkwavo va tiko leriyani ke ra Argentina hi vulava kahle feleke yona Lionel Messi tari u sungule ku tlangela kahle xikwadi xa Argentina a ha ri ntsongo mfana loyiwaka kasi ke kombisa yona makenda ku eka n'hweti leyiwani hi nga le ka yona Messi i sike ku tlangela kahle feleke xikwadi xikan'we kena ku fana ku famberiwa kahle feleke tatana wa yena mutswari wa yena wa xinwena George Messi hi 8 ta n'hweti ya August eka lembe ra 2026 Lionel Messi u vonakerele feleke ka xikwadi xa rixaka ku ringana ka 207 laha a nga howisa tibolo ta ku ringana kahle feleke 125 hi ndlela yo yaleyo mingiseri wa GSR kasi ke a ku a yi khona ne meheke ni veka kahle feleke kumbexana gimeta kahle ndima ya mehe van'wani mafowethu va ta fika va yi teka va famba na yona ku ya emahlweni ku kondza kahle feleke va fikelela na vona ke va nga ta karhela kona me rixaka ni ri tirheleni a yi khoma ra se na swi tshika mina humaka swona xem khese swinene ngo matiwana va ba mandla van'wani van'wani loko a yi khona mana a swi nga fanelangi leswaku a hi tshika eka nkarhi wa sweswo hina ha languteri swo tala eka yena ke munhu wo fana na Lionel Messi kasi ke andzhaka loko a lahlekeriwe kahle hi tatana wa yena ku vuya ka yena a kombisani mhaka ku a nga ha swi kota ku ya emahlweni na mhaka ku tlanga bolo na swin'wana na swin'wana kasi ke a va a hlamarisa vanhu a vuyela kahle feleke a tlhafika kora kahle mara swi kombisa i nga ri a nga se vuyela kahle swi kombisa i nga ri wa ha ri na tienganyana tin'wani mani andzeni ka mitlangu kasi ke a yi languteni kahle feleke rin'wani ri baguwaka tiko rena ra Afrika-Dzonga hi siku na siku leri ku vulavuliwa kahle feleke hi rona lana ku tlakuka kahlekahle ka tipurayisi leta swifambo swi kombisa i nga ri hi kho swi nga ha tlakuka eka nkarhi wihi kumbe wihi nakambe ka nxavo mafurha
ya movha eku hambanahambana ka yona yi ta tlakusiwa vhele kusuka veleke eka awara khumembirhi ka siku ra tolo loko ri xela kahle veleke kumbexani ki ri xele kahle eka siku ra 21 ta lembe ra 2026 vulava kahle veleke se mafurha ma tlakukile eka nkarhi wa sweswiwa mahungu ya vula leswaku ri nxavo wa mafurha ya diesel na petrol yi ta tlakuka hi mali yo ringana kwalomuya kumbexani ke yi tlakukile hi mali ya ku ringana kahle ka 1 rand 84 cent laha hi wumbirhi ka yona kasike vaxavi va mafurha ya diesel kumbikuwa leswaku ri va nga languteriwa kahle ku xava mafurha hi mali kumbexani va languteriwe kahle ku xava mafurha hi mali ya ku ringana 2 yi nga ngeteriwa kahle feleke hi 2 rand 93 cent na 3 rand 50 cent hi tilitara yo leswi vulaka ku ri ikhona ke va cheriwa swibazana vona ki va ta va kha va tlakusa a yi tivi man hi 2 rand 50 cent vakiti na loko mitlakula ya yane ya swilo swita tika swi ta famba swi tika hosini a mi ni ta ku rula hambi swi ri mingiseri hi sale kahle mina na vona feleke na munhu wa timina tse nghena kahle ka awara ku hetelela ku nga awara liyani ke ya ntlhanu kasike rime mongo vi ta khela ta kahle veleke na mahungu ya awara liya ntlhanu eka xihondo 106.0 hi le ka rito ra rixaka eka nhlikani wa siku ra mitlhamu swetisani mingiseri yi ta va yi khela ku ndzi ri kahle veleke kumbexani ke ngomi na jara ka mathosi tsuma kahle ni ya ku niketa kahle veleke e risimu laha a ndzhaka leswi mingiseri yi ta va yi kha yi famba kahle veleke mina na wena ke yi kongoma kahle ka mahungu na jari memba ngovi ndzhaka sweswo loko ri nongonoko wa bambar lo teto ta ku ya mahlweni veleke awara liya ntsevu yi ta va kha yi gimeta tlhoko mhaka vuyela yona ka awara liya ntlhanu DJ Zinhleriso murika 2 abito veleke va ku baba hilwa fambisa ri kahle felela DJ Lace and function mthabangona feleke ndzeni ka risimu ndzhaka sweswo wa landzelela kahle rimemba na mahungu ri pirile.

0: tisela wona handle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesu FM na Remember Rimbeni.
1: Ni khensile ku siyeriwa nkarhi MK Navigator Mathonsi mahungu ya awara ya ntlhanu ka Jesu FM rito ra rixaka vayingiseri endrenga ku langutseka wungunkuleka awara leyi. MEC ni nga ku meyara wa masipala wa Greater Dzanene Councillor Thandizi Thayela va va ri karhi va yisa emahlweni na ku va va ri karhi va tlangela eka siku ra vaxisati tanihileswi n'hweti ya vaxisati ya yeke emahlweni eka n'hweti leyi hundzeke. Hi suka siku ra 28 hi lava va ri karhi va yisa emahlweni emugangeni wa ximawusa laha khanselara Councillor Zitha va nga nyika mbulavulo wa nkoka na ku nyika matimba eka ku hlohlotela vavasati ku ya emahlweni va endla vufambisi eka matimu ya vaxisati va lembe ra 1956 loko va xixima ndzhaku ya 1956 loko a vulavula na vayingiseri vo tala emugangeni wa ximawusa. Khanselara Thandizitha u bumabumerile ku tiyisela ka vavasati va tiko ra Afrika-Dzonga wu endlile ku fana lokukulu exikarhi ka mitlhontlho na ku va ri karhi a hlamusela leswaku n'hweti ya vaxisati a va yi teki tanihi tin'hweti leti ti xiximiweke swinene.

Bumpa reloaded 326 Nindega.

0: fellow lithi from Zarekatle fellow getting my draws sobra kota trek bi twa go diba j out of fellow all right here sobra kota mixere figure jukumeta kahle fellow 23 wa jibina tengere kahle fellow kika aurle nthan lenda kule zandland chabalala sezintsetselelo laka siyandanla sobra kota mixere very one nanga mashalane akutsekiselo pfa ku banyana man hambi swinga nyawuli ho himiwa very cause kahle man kutsekise yena ke wa luya wo pfa ku himanyana mara xiwani lexi ninga vhani search ni xilavisisa naswo loko wa i rule ngofu ku haya va rule ngofu ha mina online loko naswo i hima inantu isilo swi nga vhani swi lavisisa kahle mi zero register fambe va ku ya kona nkarhi wun'wani na kona ku va na na mbulwa ya wanuna a swi tshamisekangi ku vulava ka manana wana hayikho mbulwa yi kahle ku leswi va kona ku we munhu wona loko endla yena ku swi na mhaka hayikho vera swi kahle mara yikona a hi ri heyi hayikho a hi vuli swona swi 24 minute mixer nghene kahle fanekele ka awuri ya ntlhanu mina wena mixer hi ya ka nhlokomhaka eka madyambu ya siku ra namuntlha mixer lani lava ku leswaku mina wena ke hi va hi hlelahlela kahle njhe kumbexani ke hi va hi langutela kahle faneke na yona eka nhlikani wa siku ra namuntlha kumbexani ke eka ndrenga wa siku ra namuntlha kasikani khensini nakambe na ku amukela kahle wa ku pfulela kahle xiyanimoya xa wena mixer na n'wina ke mi nga chayisa mi ya kumakaya mi yingisela kahle mi ri ka swifambo xa manamana hambi wena ke mixer u nga ka xifambo xa wena u ri swakwe khensi mixer bya n'wina mativana a tindhawu to kuhambanahambana kahle ko kwala mi yi kuma kahle mi ri kona eka madyambu ya siku ra namuntlha na n'wima nghenaka hi khensile mi hlayisa eka mativana lomu swikoropeni leswiwana na n'wina ke mi ya ku chayiseni ku wena na van'wana a hi chayiseni i nga se onha kahle swa valungu feleke hi ndlela leyo a yi languti nhlokomhaka leyi nga kona feleke eka nhlikani wa siku ra namuntlha mixer va ku nhlokomhaka yimi kahle hi ndlela leyi xana wa va na ku tshemba eka vanghana va wena ku va va tiva pin ya khadi ra wena ra le bangi ke i xivutiso xexo kusuka ku fikela kusuka kahle ka muhumelerisi va ku muhaxi vutisa vayingiseri leswiwa swa ku xana va vona ku tshembaki eka munghana wa wena kumbexani ke vanghana va wena ku va va tiva khadi kumbexani ke va tiva pin ya khadi ra wena ra le bangi ki ku hayikho loyi i munghana wa mina ni n'wi tshembe ngopfu loyiwa hi tiva swilo swa mina hinkwaswo i pin ya foni i pin ya bangi i na ku tshemba ka sweswo 060875920 la ku twa wena la wu nike kahle vonelo eka nhlokombaka siku ra namuntlha vona amukela kahle mingiseri wa ku sungula ka nokonoko bamba reloaded khazi ka nhlokombaka
1: hi
0: pfukile mujhani sivara wa mina
1: hi pfukile ma
0: hi nga se vulavula ku ya kule va njhani sesi yana a lava ku twa ku sesi va njhani sivara okay ngheni ka nhlokomhaka
1: a va pfule ngopfu sivara mhaka ya leyi kwalana a hi fiki
0: okay
1: ka pin hayi loko ni se ni ra 200 yi hela beta yi gika hi wexe ni swata hi wexe
0: why mi fanekele mi nga fika si vanghana va n'wina mi va tshembi sivara
1: Swara ku hava munghana wa mhakeni.
0: Oh swara. Why ku hava munghana?
1: Kini yi tiva hi vene tala va loko se ro tika swibina va ta ni pfuna hi yona hayi gym na jake.
0: Oh hayi no hayi gym na jake ne?
1: Kini swara a yi fiki kwalaho.
0: Mi chava yini kahle kahle n'wina swara? Mi chava yini ka pin ya bangi swara? Kesile swivara hlayisekana yani hi tlhe hikwata swivara ku aya hi fiki kwalano swivara swivara kwalano ku fiki humpela ke ya ala swivara ku nika bra we pin ya le bangi xana ke ti-brother wa ti tshemba ku ri nga u nga ti nike kahle pin ya we ya le bangi ki ku vanghana hayi leri ni tiveleni me hallo
2: bra mina
0: eta brako
2: tirini bra mina
0: xapxap tirini brako
2: ti fambe kahle musi
0: kambe ti vonanini ne
2: Ah bravira e garo come si ti gara mo kula ngopo mo vhori mala i tindi so
0: e bravira ni shoko na timpimi ti vonile namuntla hi se ti dite magoveni
2: ah ta hi tora ta fa ba ti khara bi ta jama dia pei
0: ai sa to bra kona mara mi min zela ini vele
2: ale kasa bravira e lutse shi mutse shaka kambe ti vona ni namuntla okay ni tiva swi endla hi vakokwani
0: hi swa ku pfuna leswi brame hi le kuleamagoveni a kha ri byela tshembe
2: a swi nakaka ni ta swa ra nixeka loko se hi humi moyeni bramin
0: eta brako
2: wena u yi lavi mali
0: mali na yi lava brahmin
2: ni tshemba na mixer un'wana na un'wana wa yi lava mali ene hi nga ringani o vona sweswi va nga ku na temptation hi nga ringani evuton'wini wa vona loko wo za i za i lava ku ya tiva pin ya mina a ni tiku hi ta va yi lava yini na ku hava xo xin'wana ku hava advice nga ta yi kuma phakati ka pin ya bank ku leswo ku hava xo xin'wana handle ka mali yi nga rhaa so why i fane i va na pin ya mina for yini phakati ka pin ya mina you are my friend mara vufrendi bya mina byi hlangana njhani phakati ka pin
0: na vula ku a ni ngo munhu i fanekele a tiva swo karhi ka munghana wa hi ku fana na pin bra pin ya wena fane yi tiva mani ni vona nkarhi swi na nkoka ku komba kuva ntshemba
2: o ni ku byela ntiyiso hi munghana swi vula ku loko wo za a va munghana wa ku a za a tiva pin i nga hlamali na swi nga ta n'wi kuma i nga ri kona a tshamekaka ka wena
0: a kasi ku tshama ka wena pin swi hlangana ku yiku ri na
2: mhani wa muti kumbexani a ku hanya kana u nga sani kwala kaya ka wena i ri joni
0: a wu nga sana mhani va ka hina
2: a ku hi le ku nga seni a ni le ku voneni ka bolo pirate yi le ku tlangeni ni vula ku wa yi tisa mara ku na ti-boundaries ta vunghana na vanhu vunghana byi helela koho a wu jumpi stage lexi leswo ku na swin'wana a wu jumpi ka swo i nga va i ri munghana lowo tshembeka a wu jumpi ku na leyi leyi nga tsariwa ka vunghana ku i helela laha as a friend
0: o ya a wu fikela ka tiphinala
2: hambi wo taka yi hola va phakati ka yindlu mina na nsati a wu rahi rivanti wa gongondza i xavelela i rikwana handle i nge rahi rivanti swi vandlakutaswinga swa kota ku ta raha mhani
0: wa wu rahi u nghena ne
2: a wu rahi u nghena hi ku nyimpi ya ku a wu swi tivi yi sungulek
0: ku yivangiwa hi yini a wu swi tivi
2: a wu swi tivi
0: okay
2: so a hi swiya swi vona mhani a ndleta ku vana ka mahembela ni nge pfumeli mina chimi ya mina yi tiva pin ya mina
0: hayi na mito bra mina
2: ka vula himpela va vurile va lava ha ku humaku i kona laha fanelaka tiva pin ya mina
0: o ya
2: hambi kwala kaya handle ka munghana hambi kwala kaya maxaka kwala kaya hambi ni nge va sniki
0: mara wayi kasi a redzi mo yi khoma kwala no bra mina hi twa van'wana
2: bra mina ni khensile swinene i chase xiposo twa ni kona xa wana blockchain drive famba
0: xa bra mina ni khensile alright sweswo ke khenseni xandla ehenhleni ka xin'wana xa andla mingiseri le ku fambeni kahle mina na wena ke le ka nongonoko phambari lowunene eka nhlikani wa siku ra namuntlha right ni bele kahle riqingo hi twa wena ka nhlokombaka nakambe ke mingiseri ngwe mi karhumela kahle mikandziyisi ya ku na marito ni ta va ni kha ni mi landzela kahle mo ni kuma kahle loyi khazi
3: mathosi
0: boti xitereka
3: kora risinga village
0: hey mila risinga view baba
3: ri risinga village a ta ya dibele risinga esikora mulandu ra ujeriwa
0: lala ubyeni la
3: hi le ubyeni nga ti chukachukiwa kwala timhanga
0: yo hi le ku ti chukachukeni mpela
3: hi le khorhweni matosi
0: mpela tala na vonelo khorhweni dyansi
3: hi matosi
0: yebo
3: loko u byela munhu pin ya wena ta ku dlaya a ta ku tekela kadi a dirowa mali ya wena hinkwayo
0: hambi ri na 50 rhandi
3: a yi tiki ku ra mali musi swi tela ku wena mali hambi nkarhi ra mali
0: ya
3: tiphini a yi byeriwi muzari a yi byeriwi maxaka swi nga twa i byela nsati wa wena va lava hwetsele yi tiva hi vona
0: se loko nsati wa n'wina mi hambana ma cinca phini
3: a yi cinci
0: musi na yesi a nga mi dlaya ku wa yi tiva
3: mara a nga ni dlaya ye mara loko ka ha tshama na yena na n'wi byela pin ku a yi tiva
0: o ya
3: mara wo zi hambana ni nge cinci pin loko a ni dlaya ni ta ku tika a ni dlaya
0: mu nwi si nga mi dlaya mpela
3: a ni ta nge nghene ku hambane ni mara ni fanele ya bekile ta pini ta chani rivala ku veli ya ni kiremile
0: orit no hlayisekani
3: wa swi vona matilo nsati wa wena lavalava wena wa byela pini
0: ya
3: a ni loko a dirowa mali yi tlulaka la fonini ku kuseni mali muni teke mali muni mali wo nika munghana pini ndzeza ku dlaya teka khadi teka a dirowa mali ya wena hinkwayo
0: hayi no ni mitwile bota xitereka
3: hayi
0: xap xap right sweswo ke khensini boti xitereka ba mandla vuyela kahle mfeleke enhleni ka voneri ra n'we rhumela kahle nkandziyiso wona wa rito ka nambara 060 87 5942 khaziye
4: tose
0: yebo
4: hayi ma munghana nga nghenelele ka pin ya mina a ni pin ya mina ya ndyangu ya mina ya ndyangu wa mina ma
0: ni byeleni la loko n'we mize mi kuma munghana loyi mi n'wi lavela ngopfu yini kahlekahle
4: hayi munghana o va wa nkarhinyana a yi ngheni ngopfu ku na swipimelo vona va
0: okay
4: evuleni dumisarunde ndele ka tshonyana kuno ku amungana selitseso wa hanya swa nkarhi nyana mara ku amungana vutonwini
0: oh umngana nga kona vutonwini ne
4: hay umngana loko tsema umngana kona bawe ta gala masiku rinwana titivalini hi umngana ngwini ti chance
0: ani ngo veri vanghana lava avafani kuna lava kuma ku vanghana va right kuna lava kuma ku vanghana va
4: hay ku hava umngana katakati na tale ndivini a wu ti chuchi ngopfu ka umngana ku ka van'wana nga kuma ku loko ti chucha ngopfu a kha a jika a nghene wena he a va kahle munghana munghana nga kahle kahlekahle
0: se fe ti chuchela mani vana va mhani na
4: hayi khona yana ka social work ya vulavula timhaka ta wena u ta ku pfuna hayi munghana munghana ta ku hlupha ngopfu vona va
0: o se na social work phini mi nga n'wi nyika
4: ni vula mhaka ya tiya tinkingha
0: hayi
4: mina na ndyangu wa mina ntsene
0: na mina eh
4: ya munghana munghana i le kule ngopfu na phini he yanga ngheneleli vona va
0: a ni nge zini vatu va laka mapuvela
4: Ike
0: somo wana baba shume. Ai shuma shume ni mfaro gosha ike ka shingoni shanda. Right. S34 bina dingere kahle ka hour le anthla. Ndi famba kahle mixer ka nongono ko bumper loaded. Teka mixer hamperi sa kazi.
5: Unjani matos?
0: Shap shap bra na tirinda ka mabalani.
5: Ni kona mngano wa masini.
0: Yes Brahmin.
5: Wa family singa ku thembisa ishana wena ni.
0: Mm.
5: No vankinga na wena. Mina nga ku nika pinu wena. Ni vula ngopfu ngopfu wena.
0: Yeah.
5: A ni vuli munghana luya wa vukungundwani ni vula wena u nga munghana wa mina wa ntiyiso phela we munghana wa mina wa straight way
0: mina mpela mpela
5: oh mina nga ku nyika pini ku tsutsumani matosi ni ya endla leswi mi swi lavaka
0: asnawuyi
5: tlokela ha mina nga ku nyika pini matosi a ni na nkingha na wena mina
0: impela vanghana va xavi mara hi loyi munghana wa mampela la
5: mina wena u munghana wa mina wa ntiyiso ntiyiso Loyi ni ku rhandzaka na ni rhandzaka na swi tiva u nge pfuki u ni endlele xihoxo wena na swi tiva na mina kumbe wa ta mina loko na ha rhandzana matosi
0: na mina ni nga mi nyika mina Bram na pini
5: mina nga ku nyika pini ni ku matosi famba teketela leswi u swi lavaka even then loko yi tloka ni ku tinta ni ku matosi u ndle leswi hi nga twana na swona a hi nandzu
0: ya no swa twala Bram na ni khesile mativa na
5: wena ni ku fevha ku tlulapeni wo ni ku byela ni ta ku nyika mina pini sweswo u va byela va yingisele ku ni kwini kini pini
0: a we bra mina ta va hlamusela
5: thank you
0: chap chap Right, nhlokomhaka mixeri la ku tiva leswaku wena ike wa tshemba tibra ta wena kumbe tichomi ta wena ku fikela ka ku va nga tiva pini ya wena ya la bangi kumbe pini ya bangi khadi ra wena ra bangi ki ni teka mixeri hamperisa hallo
6: aye matos
0: yes yes yes yes like I'm coming
6: minjani
0: i pfukile minjani magoda
6: i pfukile
0: mm
6: A pini a yini kumunhu.
0: Why magoda?
6: A pini liya u fanele u yi tiva wena u ri wexe yi le xihundleni xa wena.
0: Hambi ku ri nghama yi nyikiwi.
6: Hayi.
0: Why?
6: E-e. Loko ni n'wi nyika mali pini liya ya teka mali ya mina a nga ni byelangi.
0: Kasi ngoma kuma titsotsi na.
6: Vutsotsi byi tele ngopfu hi matoti.
0: Vena vula ku mhani wa ka n'wina va nga mi ndlela vutsotsi mpela mpela mpela mpela mpela mpela.
6: Munhu a nga tshembiwi munhu. Eh munhu anga tembiwi swinene.
0: Se n'wina mi n'wi tshembi mhani va ka n'wina a hi ngo mi kuma ku okay mi nge va tshembi vhele.
6: U ta n'wi tshemba munhu a tlhela ku endlela swin'wana swo ka swi nga ri kahle se u nga havi kahle na wena.
0: Hayi malini.
6: Mali yi dlaya vuxaka hi bot.
0: A ni mithweni magoda.
6: Hlayisekanga.
0: Thank you goda. Ishap ishap alright ekezeni magoda 37 wa timinete ingene kahle ka orile mthana hamito magoda atindzawini leti tatirika mukhomi na vona ke va ta kahle na vonelo enhleni ka nhlokomhaka right Facebook MK Navigator matos of course ya kahle fanele comment ya wena kokwala kumbe xani ke u zuma kahle mixer and follow one teka n'wana wa mixer ni teka kahle mukandziso yan'we ya marito mi ni rhumela ku yo hi ta kaka ku navela kahle birthdays hallo a ku na munhu alright

0: Alright, elong tika tlefeleke le ka WhatsApp la ba romela ka tlefeleke rungula ba gore ba shume muhashi mina pheni ya mina don nge kweni nge ka nika kombi pheni nika kukomba pheni number mani etiba mina not pheni pheni ai shilo sho tangela kona na le bank ba bula kahle ku pheni ai sheriwe e mana khubela botu mala ba famous like yara 69 FM amgangelo wa riboni ngo khesini mana khubela la botu mala ba famous la amgangelo wa riboni ngo yara 69 FM raiko na le bangi ba mzela swa kwai kona pira ishiri hoito lava
1: tosi tosi ai na mita tosi a mina mngana ne ne hava mngana ne hava mngana wa mina e vana va mina ntse ha ita fambi ti lavela kuri wa tiva loko la ta va na problem famba na vana na mngana ita va na problem malo hava mngana ai a una problem anga matosi lexi nga kona ne ana mngana na loko a no va na yena ni nga ta n'wi nyika phina mina ni ta nyika vana mina tosi tosi laha mugangeni wa ndzuna evuka na muxava ku na munhu wun'we ntsena papa xiluwana a fana mina famba wisa tosi tosi
0: right khensile papa hlayisekana mo kuma lava nkandziyisa
2: avuxeni na vaxumi vo khazi
3: hallo hallo
2: mahamba yedwa namuntlha
3: yes
2: hayi mina khazi loko swi fika ka phini ya foni na phini ya le bank hayi a ni tshembi munhu ka sweswo ka sweswo ni nge pfuki ni tshembi munhu ni nga tshemba n'wana wa mina ntsena hayi munhu un'wana hi ku munhu wa ku jikela kwala na kwala a ku tekela khadi ra wena a ya teka mali to vona hi loko yi ka ku twi twi twi i nga swi tivi no yi tekiwa hi mani se hayi ka sweswo a ni tshembi munhu mavonelo ya maxudu gracious mpepu ni ri kwala river plus hansi ka vukosi bya ka ku baidanki khazi mahamba yedo
0: alright kensin veleke la river plus ba mandla yivile kahle veleke hi ndlela leya alright mina wona mixeri i va kha yi famba kahle eka nhlekani wa suka ra namuntlha ka sikena kambe njhe loko khayela ku ti kahle xikomba nkarhi xikomba leswaku yi khona nghene kahle ka 14 minutes yi nghene kahle mina na wona mixeri ka awara liya ya ntlhanu sweswi hi tsumela kahle ka xiyenge lexiya xa ku ya hi ya navela kahle veleke lava biburiweke eka siku ra namuntlha mixeri wa GSFM ka sika siku ra kona veleke i siku leriyani ra 21 ka n'hweti ya vunkaya eka lembe ra 2026 mixeri hi la ku twa wena leswaku wonake i ri happy birthday eka mani eka nhlikani wa siku ra namuntlha tlangela kahle veleke siku ra ku velekiwa na mani kokwana ka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka hamsetan mo hi tsuma kahle mixeri wa GSFM xavisa ta ku xavisa veleke risimu ri ta kha ri landza kahle mpoko ta psi all boys ya navela kahle birthday se hi mkandiyala alright ku na swin'wana la swo ka swi nga tshamisekangiki alright mo ni mikandziya kahle laha ni nga tini mikandzi ya kona ni mi tshembisa mikiseri mo yi ta
4: yilamatino a wu hleketi kambirhi matimba ya le mavokweni ya wena siku hinkwaro matimba ya ri emavokweni ya wena kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura headaches powders matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka u tlhelela eka ku tiva matimba yo tala ya le mavokweni ya wena
5: Stay no somebody,

Cheka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matsuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mukwembu, swihwaxo swo hambana na hambanana, hi tlhela hi mikhomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana.

0: Swiveka kahle le ka nthlanu wa timinete ku bile awara ya ntsive ka madyambu ya siku ra namuntlha va karhi mamukela tindhawu hinkwato mpfuleleke xiyanimoya xa Jisar FM eka madyambu ya siku ra namuntlha siku hi siku ro sungule ka n'hweti ya Ndzhati ka lembe ra 2026 kumbe n'hweti ya vukaye hi va yi karhi khensa swinene kusuka kahle le ka MK Navigator Mathunzi hi lwamutisela kahle nakona ku va bamba reloaded eka ndzenga wa siku ra namuntlha loko hi va yi karhi yi langutisa kahle eka swiviko leswi nga ta va yi karhi swi khumba hi nga va yi karhi yi khumba kahle le ka khoto ya le henhla ya Polokwane hi laha va ri karhi yi emahlweni na ku va yi karhi endla xikombelo xa bail henhleni ka vahlo vambirhi Pita Nhonyani kun'we na ngamu ya yena Charlotte Tivane masipala wa Greater Gyan hi lava va ri karhi va yisa emahlweni na ku va va ri karhi va tlangele ka n'hweti ya vaxisati hi ra vuntlhanu hi siku ra 28 eka n'hweti leyi maphorisa ya Afrika-Dzonga laha xifundzeninkulu xa Limpopo ya khomele ya khomele 1,089 wa vaehleketeleriwa hi nkarhi wa Operation Shanela meyara wa masipala wa xifundzantsongo Xabembe loyi a nga va ri karhi a yisa mitirho leyinene ka xifundzantsongo Xabembe ka masipala wa Makhado etindhawini ta Waterfall i swiviko leswi hi nga ta va karhi swi langutise ngopfu eka madyambu ya siku ra namuntlha ni khense swinene eka muhumelerisi Lunghile Malepane eka ku va a nisile nkarhi eka madyambu lama sweswi va ri karhi hundza le mavhengeleni endzhaku ka mavhengele hi vuya hi teka nongonoko ku ya emahlweni ripirini
1: Leka nongonoko wa tamidamba na rimembangubeni Rula ka mehleketo ku kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku tiprice ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2,100 rand ya grocery plan B 2,200 rand ya grocery Plan C 2,400 rand ya grocery eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4,000 rand plan B 4,500 rand plan C 5,000 rand tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa ari marovela funeral services tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa ari marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena

swi veka kahle le ka 19 wa timinete ku kongome kahle le ka wara ya nkombe ka madyambu ya siku ra namuntlha. Tlhela mamukela nakambe tindhawu hinkwato mpfuleleke xiyanimoya xa GCR FM eka madyambu ya siku ra namuntlha. Va ri karhi yisi emahlweni na nongonoko wa ta miganga eka madyambu ya siku ra namuntlha, na ku va yi karhi yi langutisa kahle le ka meyara wa masipala wa Greater Giyani Kansela Thandi Zitha, hi lava va ri karhi va yise emahlweni na ku va va ri karhi va tlangele eka n'hweti ya vaxisati ra vuntlhanu endzhaku ka loko va ta va va endzerile eka tindhawu ta ni nga ku eka tin'wana ta tindhawu laha ehansi ka masipala wa Greater Giyani. Kansela Thandi Zitha hi lava va khomile ntirho hi siku ra 28 emugangeni wa Phikela ku va va ri karhi va yise.

0: mi hlamusela ku malembe mangani mi nga ma kumi mati tolo ma fikile mi titwa njhani sweswo taniya
1: mina ni ri titwa kahle ni to tsandzeka wo malembe
0: okay mara ma telenyana
1: tolo mhani ka tili xigubu hambe
0: na dromo leriya ra n'wina
1: leri a ma yile
0: okay
1: ni kume moteseyini nga ma kuma me le ndlwini
0: okay lava mi nga ta kota ku nwa kahle until ku ta man'wana okay kokwana hayi ha swi khensa sweswo
1: a ni ku pheke xidendani xi le kwihi
0: eyi
1: ku tirhi 50 yi xava mati ene a sa mahela loko sweswi ni denda ni fane tlhani ya xa
0: musisa 350 kusa ku ri hama hayi no
1: hala gezi ri ra ku xaveni
0: n'wina
1: swa durha swilo sweswi
0: hayi no mara swi pfunile.

0: le ka siku ra ne u xikari ka siku ra 24 ku ya fike ka siku ra 14 eka n'hweti leyi nga hundza va ehleketeleriwa hi lava va nga sungula ku humelela emahlweni ka tikhoti ta majistrata to hambanahambana naswona va langutane na milandzu yo hambanahambana vukanganyisi ku pfinya kun'we na swin'wana va ehleketeleriwa va tatama ni nga ku va ehleketeleriwa hi lava nga sungula ku humelela emahlweni ka tikhoti ta majistrata to hambanahambana swi veka kahle le ka mune wa ti ni nga ku le ka ntsevu wa timinete hi kongoma kahle le ka wara ya nkombo eka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi fika emakumu na nongonoko wa ta miganga eka madyambu ya siku ra namuntlha hlanganeni kahle le ka mahungu ya awara ya ntsevu eka mixo wa siku ra mundzuku sweswi nongonoko wa ta mitlangu wu landza kahle na ntombedzenyaripere
1: la u le ka nongonoko wa

tanga 627 ni madambu la minyika tumhaka leti hisaka tamiganga la u le ka nongonoko wa tamiganga na rimemba Ngubeni.

Ntsetselwa ka hlongwana ne rintukulo mamjaji nwa smart na sira mamjaji nwa mathole kama vuza kaya mboya bapfukile vanhu vana ntsembo na kupfumela swa ku vanhu bapfukile ni seweta vanhu hinkwaku nkwaku nkwaku nkwaku lo vani ngisela ka mere kona minjani na nongonoko wa sportville na cancer remember ku serwa nkarhi malonkari iwa hina na vayingiseri ba sportville nkarhi wa hina wi bekwa la ka 10 past 7 Ustiva la shakuka sikura majama sikura na munhla kuna so tala leswi hi fanele ku hi vulavula hi swona mayelana na mitlangu ya bola ya Betway Premiership mayelana mitlangu ya La Liga aka sikulere tolo kuna bena mitlangu leyi nga tlanga mingisero ya mina na munhla kuna mitlangu leyi ya ku mahlweni yi tlanga so da vakare hi burisana hi yo mara nhlokomhaka ya hina hi teka la mingisero ya mina ningeza ngena ka nhlokomhaka leyi nga ta vulavula hi yo hi kuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za kwala ya mingiseriwa mi loko ruva Pretoria bo Sunnyside bo Durban Mpumalanga Cape Town na hinkwaku nkwaku lomi yingiselaka mi ri kona kulekule va Mukopani Burgersdorp na kun'wana na kun'wana mingiseriwa mi longo hi khomi GCRFM tsutsumela ka audio streaming xa hina u ta hi kuma kona kahle kahle kasi ka majaha masiku ra namuntlha ni na vuyeni mingiseriwa mina vuyeni bya hina ntavani kha ni nghena na byona moyeni loko hi ku half past 7 ntavani kha ni ta na byona a moyeni kusuka ka tournament leyi a va yi vitanaka xitlhangoma annual soccer tournament mingiseriwa mina ku na munhu laha a nga kona tindlwini ta hina ta vuhaxi ntavani kha ni vuyena hi a moyeni kasi ka majaha masiku ra namuntlha mingiseriwa mina ta va hi kha hi vulavula hi ntlangu wa xipano xa Orlando Pirates na xipano xa Kruger ta va hi karhi hi langutisa leswaku ku endleka yini ka ntlangu wa wolowo ni ta va ni kha ni ku nyika ti-starting 11 ta swipano swi ri swimbirhi miyingiseriwa mina kasi nhlokomhaka ya hina hi teka la aka nhlikani wa siku ra namuntlha hi vone nkulukumba Danny Jordan na komiti yakwe va paluxa leswaku mudzaberixidzi wa ku pfala nkulukumba Hugo Bruns i mani va va kombisa leswaku nkulukumba Pitso Jingi Msimang i mudzaberixidzi aka xipano xa hina xa rixaka xa Bafana Bafana u nga rivali leswaku 14 years back nkulukumba Pitso Jingi Msimang a ri wun'wana wa vadzaberi va xipano xa hina xa Afrika-Dzonga u vuye nakambe hi round 2 ni la ku vutisa kusuka ka wena miyingiseri wa mina leswaku hi ku vona ka wena u vona ingaku nkulukumba Pitso Jingi Msimang u ta tirha kahle aka round 2 ya yena ya ku va a ri mudzaberi a vitaniwe mudzaberi aka siku ra namuntlha haki wa leswaku aba mudzaberi xidzi aka xipano xa hina xa rixaka xa Afrika-Dzonga nhlokomhaka ya hina yi olove ngopfu wa yi twa na wena tsumela ka nomboro ya hina ya xiranda 060-887-5942 kwalaya u siya nkandziyiso wa wena uta tlhela u ni bela riqingho loko nongonoko wo karhi wu famba miyingiseri wa mina kasi swin'wana leswi hi nga ta va hi karhi hi vulavula hi swona swi tiva leswaku vatlangi va ya hala na hala na hala mara ku na nkulukumba Khaze Cedric Khaze u suka ka Khaze Chiefs a tsumela ka xipano xa sikhukhuni ku ya seyivha xipano xa sikhukhuni mara ka nkarhi wa sweswiwani hi twa leswaku se tindlela tibasini hi ta va hi karhi hi burisana hi yena kumbexani ni ku byela leswaku va ri yini kusuka ka xipano xa sikhukhuni hi yena nkulukumba loyiwani miyingiseri wa mina kasi aka siku leri tolo ni ku byela yini leswaku nkulukumba Lionel Messi u haheke tikhokho aka xipano xa rixaka a nga ha tlangeli Argentina ta va ni kha ni ku byela leswaku u ri yini hi byakwe miyingiseri wa mina u hlamusela a ku yini kasi interesting xipano xa yona Manchester City va va tiyisisa leswaku va sayine mitlangu ta ku byela leswaku va sayine mitlangu wo huma kwini ka xipano xi miyingiseri wa mina hinkwaswo leswiwani u swi kumeka nongonoko wa sportville na mina.

0: swin'wana swa xipano kumbe ku kombani ka ni
1: all right.
0: So ni khomeleni
1: na
0: swi rhandza ku ni nga tikumi loko xipano xo karhi xo hlula se xidlodlo xi nikiwe xi nge se ze xi nghena girawundini. Xipano hinkwaswo leswi swi nga hi joyina ha swi rhandza match and swi tekela nhlokweni swi na nkoka hinkwaswo ka swona inkomu.
1: I think if you can amakumka ka mbulavurisano wa mina na n'wina kumbe mburisano wa mina na n'wina mayelana na xitlhangoma Magondweni annual soccer tournament mi nga songa mi ku yini loko ha ta va hi karhi hi mi tshika mifamba vayingiseri va kota ku va va twisisa ku tournament leyiwani yi ta va yi karhi yi endleriwa a groundini leyi a tikweni leri naswona loko munhu a lava direction u yi kumisa leswi.
0: Mahashi leswi xo sungula hi nga xi vulaka i ku varhandzi na vaseketeri va ntlangu wa bolo ya milenge a va ti hi xitalo ku ta ta seketela swipano swa vona mara ka hinkwaswo sweswo leswi hi nga swi langutela i ku va hi karhi hi hloniphana hi lava ku tiyisisa leswaku leti mbaleni ta mitlangu a hi ndhawu ya madzolonga kambe i ndhawu ya migingiriko ya swa mitlangu ku nga bolo ya milenge. Lava va nga ta va va ri na vuswikoti mahaxi ta va vona hi loko va chela tin'wana hansi ti-club. So leswi hi nga swi langutela hi vahlaleri va hina va mitlangu leyi i ku va hloniphana. Mitlangu leyi a yi tlangiwi hi vaakatiko va ku tshama endhawini yin'we maxi mara lexi faneleke ku humelelaka i ku loko hi fika etimbaleni ta mitlangu hi sungula ku va vamakwavo hi hloniphana loko ko va swo fika ka mhaka ya ku se hi nga swi koti ku hloniphana hi nga bi hi nga banani hi mhaka ku a hi ndhawu ya ku lwa liya hi vhele hi lulamisa na vaxiphorisa leswaku ku ta va na ntsako na ku rhula lava va nga ta ka va nga swi koti ku hanya na van'wana swi vula ku va ta va susa exikarhi ka lavan'wani va ya endhawini leyi nga fanela lava madzolonga machi hi ku yimela ofisi leyi fambisaka tournament yi rhangeliwe hi tatana xitlhangoma na sesi n'wa dust hi lava ku vula ku hi twa mi ri executive ya nkoka mi lulamise leswi swi nga hi chavisa hi mhaka ya vurhangeri bya n'wina hi swipano swi lulamile hi nkarhi lowu hi mhaka ya ku va ve na ku tshemba eka ofisi ya n'wina hi swo swi nga endla ku va joyina hi xihatla ntombi yo zenya nkarhi wun'wani hi vona ti-team hi masiku ya ti-toss na masiku yo hetelela se hi lava ku nghena girawundini ku ri kho ti humesa ku ti-affiliation mara na ku ta khensa mintirho ya swirho swa executive va tatani masadafu na va boti sputlamboweni na va boti elia hlungwani na van'wa dust hinkwavo na mukhalabya wun'wana a nga technical advisor ya hina va ri mina ni n'wi vitanaka ebrati i buti wa mina loyi ni n'wi tlhandzamaka vakulukumba lava va tirha swilo swi humelela va tlhela hi twanana onge tournament leyi a yo sungula a va pfumeli ku hi nga sheri equally mo ni kombisa ku a va tlhela va ndunduzela na n'wina loko loko ku fika ntombi yo zenya yi fika yi ndla ti team analysis leti nga ta tirhela tournament leyi ta va yi ri henhla ngopfu so hi vurhangeri bya vanhu lava ni nga va boxa lawa va butlaki maxims ha tiyisisa ku mi ta vona tournament ya xiyimi xa le
1: henhla
0: mara xo hetelela hi nikiwe ntirho hi lava heti va vitanaka i ti-hawkers mi ta tsundzuka ku hi vulavule hi ku fanele ku va na van'wamabindzu va kombise ku va ta humesa postara yi kombisaka ku hinkwavo vanhu loko hambi huma xawela hambi huma ka miyexa hambi huma ka nkuri hambi i huma ka ndengeza swi vula ku i ta va i khi swi tiva ku loko ni lava ku ya xavisa swa swipyopyi loko ni lava ku ya leswi hi nga swi entertaining ya xavisa swa mavusa na swin'wana na swin'wana. Nxavo wa kona i mali muni.
1: Okay.
0: Therefore swi vula ku ta va na an official poster.
1: Okay.
0: Yo hetelela i ku a va ndhumanga. Mara va kombisa ku ku na ti-sponsors.
1: Okay.
0: Leti ti nga ta va ti ri na migingiriko yo hambanahambana hi siku leri.
1: All right.
0: Ti-sponsors leti hi nga na tona ku ta fika sweswi. Khume na timbirhi maxi.
1: All right.
0: Inkomu.
1: Ni khense swinene nkulukumba whisper ku veni vana n'wina aka majama siku ra namuntlha kusuka ka tournament leyi va vitanaka xitlhangoma Magondweni Annual Soccer Tournament 2026 leyi nga ta va karhi yi sungula hi ti 24 ta September 2026 ku ya fika ti 27 ta September 2026 le mirile
0: ka
1: Magondweni ehe I ndhawu leyi yi nga muganga So hi ta va kare ya mavhengeleni hi nangutisa leswaku hi nga undlisa ku yini nongonoko wa hina.
2: Lava I vaborhi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters I 17,300, 35 meters I 19,750, 40 meters I 22,200, 45 meters I 24,650, 50 meters I 27,100, 55 meters I 29,550, 60 meters I 32,000, 65 meters I 34,450, 70 meters I 36,900, 75 meters 39,350, 80 meters 41,800, 85 meters 44,250, 90 meters 46,700, 95 meters 49,150, kasi 100 meters yendla 51,600. Noku bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na tangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na tangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump leswi katsa na installation. Kuku borrela mati mitara I 300 rand, 3 meters steel casing I 2500 rand, transport I mahala. Loko u nika custom u kuma 2500. Unga hi fonela kumbe WhatsApp eka 062 792 4318, 062 792 4318. Xikwembu xa bolo jikelele hi ku borra mati a hi na ntanga. La dumadwe gyana malamulele ya tinyungubyisa hi ku va yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona, naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka la dumadwe. U nga ti tsarisela rona namuntlha, ku tsarisa I mahala. Tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters corrugated iron sheet hi 139.90. U nga tlhela dokumela 2500 liters Africa water tank hi 2299, kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90. Swipecial leswi kumeka ela duma gyana malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo la duma, where you save and score.
1: Yeah, we wisa sweswo mingiseriwa mina uri na mina Ntombi yo Zenya ka nongonoko wa Sportville kulikumba whisper va fambini a hi vuyele ka nongonoko wa hina ni ku byerini leswaku xitori xa hina xa xisaka xa nghondo ku na nkingha nkarhi na nkarhi loko xi fane xi ni fanele ni va ni xitlanga mingiseri wa mina ku na switori leswi va ku swi ri kona. So ri ni langutisa leswaku va mani ma nga hi tsalela ka Facebook page loko a ha lunghisa xitori xa hina xa xisaka xa nghondo. Un'wana uri ahehi swin'we ni laka Jim Ngala lo Man Rose Nwavumana and khese swinene Man Rose ku va mi hi tsalerini ka nongonoko wa Sportville khese swinene. Mani un'wana uri swin'we kwala zone 4 ka Papazela I Manhlekane Manyunyu va Manyunyu khese ngopfu khese swinene ku va mi hi tsalerini. Mani un'wana a nga hi tsalela iri ni langutisa leswaku mani un'wana nga hi tsalela ka nongonoko wa Sportville iri ni teka riqingho leri kumbexani nga na twa swin'wana. Jesus FM, hello. Aye. Jesus FM, hello. Aye. Jesus FM, hello.
3: Aye, minjani.
1: Ipukini minjani.
3: Ipukini.
1: Hmm.
3: Ah, no ma ku seketela la ka madzolonga la ya ku a bolweni a ya la ku lwisa vanhu ni vanhu kwalayani a va n'wi tikiseli xandla a va tikise swinene va nga n'wi khweni ti a tlhaha ta vuya
1: thanks swinene Right, okay, Mingiselo wa mina tsimile ka Facebook page yena ngitisa leswaku vamani manga hi tsala ka Facebook page na cancer swinene n'wina hinkwenu minga hi tsalela aka Facebook page ya hina ya GCR FM ri na ngitisa leswaku vamani manga hi tsalela la loko xitori xa hina xa ha tilongisa Mingiselo wa mi kuna swin'wana nkarhi wun'wana swi va swi nga ri amavokweni ma mina Mingiselo wa mi loko swi tava mavokweni ma mina ta vona ni hatla ni endla swilo swi tshamiseka a hi tsimile ka page ra hina ra GCR FM na n'wi tisa leswaku ku endleka yini Zava Papa Maria va ri swin'we ni ri kwala ka Gijamandeni Sadam va ri swin'we a Blumon khese swinene Matimba Ndlovu ni khesini Sostina ni khese swinene swa boha ni khesini Wisan Richard ni khese swinene Tshikani ni khesini Khanyisa Xiseka ni khesini Calvin Makananisa ni khesini Tivara Nova nkhwaxu ni khese swinene la Begasdorp Basani n'wana Manphosa ni khesini Alright, okay. Kesini n'wina hinkwenu mi nga ni tsalela a hi tsumele ni ka xitori xa hina xa xisaka xa nghondo ya nangutisa leswaku xi ta va xi pfumela ku va xi tlanga kumbe njhani Mingiselo wa mina nkarhi na nkarhi ni complain-a hi xoho xitori lexa hina xa xisaka xa nghondo ri hi nangutisa leswaku xi ta va xi kota ku va xi famba na kota ku va hi karhi hi endla leswaku na n'wehe mi va mi kha mi swi twa leswaku xitori xa xisaka xa nghondo namuntlha xi hi khomele yini ri hi nangutisa xa ha ri ku aleni Mingiselo wa mina so ta ni khomela loko xa ha ndla leswi xi endlaka swo a hi pi karhi hi ya mahlweni na nongonoko wa hina wa Sportville ri nangutisa ni ya mahlweni na ti-comment ta hina leti ti nga koha ka Facebook page veri Pepu Gracious u ri swin'we ni ri kwala River Plus ni khese swinene Bishop Rainy ni khese swinene Imani Christina Manyiki ni khesini Nhlekani Nhlantsweko ni khesini Botku wa Mtuku ni khese swinene Clifford Ramathuba ni khesini Man Julia ka Mageza minjhani Man Julio Web Chabalala yi ri yini bhakani ya mun'wanini Mama Julie Lucky Given Msengu given kunjani da soza Isaiah kisses nene tsunduka golden kisses nene Vincent Mwayilan kesini Tembi Maluleke kesina wena King Kalanga Baloi kisses nene Tebi Setebela utan komela kungahlanga zona kusuka mbulo bedu ni khese swinene u ta ni dyondzisa vito leri leswaku ni fanele ni hlayisa ku yini hi is it moiteri alright u ta ni dyondzisa xikaxele endleleni khesini na wena hasani maxeleni khesini mpho ramulifo ni khesini na wena loko xitori xa yena xa ha jikajika u ta pfa u ni khomerini Mingiselo wa mina imani un'wana nga yi tsalela vafana mathevula ni khesini maface mlanza ni khesini silver mkasi ni khesi swinene nhleketo mhlongo ni khesi swinene kenny embetsa wa xigubu ni khesi swinene khomisani mkhurumbi maluleke ni khesi swinene kate n'wa mlanza ni khesini Roli Majosi ni khese swinene na wena lonene ni khesini mani un'wana Pogba ni khese swinene Lingawo ni khese swinene ingaku xitori xa hina se swi tshamisekini ri hi ringeta kumbe xani xi ta endla swona
4: vayingiselo va xisaka xa nghondo hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eparadise Tyson Kulu kasi emichinini ina Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda kasi mi tiselo wona emoyeni hi ja ra valandzwa
5: ravo hi leyi a nga ku teni hi mfanelo hi na yena masiku lama nga heli la
6: avuxeni mhani nhlawa
5: i lava yini kwalani ka kona
6: hayi
5: phela wa disturba masiku lama xikoyi xi lavaku Mara pfukeni ka wena jikijela.
6: Pfukeni hi ngovo wena mhani.
5: Ni pfukeni phemi loko kumeni ni vona ni khomana switori na mo.
6: Ani na ku mi vutisa hi mhaka liya ya mhani Joyce liya va ri va tangetela ti-2%. Yi nga va yi ri right musa.
5: A phemi a ni nga kombelanga wehe we ngo ni tshembisa wa ti i ni tshembi a se a ni hlayelerini swikweleti. Ni ku lanta hafulela lanta khasa va hembela.
6: Hayi mara mina ni nga mi ngetelela leyin'wanyana. Tana loko mo ni kumela tinambara ta makoti.
5: Ene i ta kahle. Ni jele i mansati ka travel.
6: Haa ni hava swa sa.
7: Oh, a ni ta nga ri mi nga miri wexe na niwani mama.
5: A ni fikeni ka makoti.
7: Ya ni fikile.
5: Oh, loyi ni nga na yena laha i travel.
6: Mr. Jikijela, lava Jikijela wa vula mina.
5: Exi wa jawa tiva se i lave makoti na
7: Caroline.
5: A hi makoti
7: hi mi Caroline ner
5: mo hi nga ta poxa hi famba hi ya tirha sala ni mi bula ta n'wina mhani va ku tenga timhaka ta
7: swihlamami bula tini cause a ni rini
5: ta va Mr. Jikijela na va Caroline mina ni tiva travel na makoti na mi kha se matihlamba ehe mhani nga ta tenga mo ni ya tirha mina ni ya tirha
7: la ya sweswi lami ya tirha a ni nga ta ni hlongona hayi Iri Mr. Jikijela.
6: Mna mtrabulo.
7: Ya, das tristes. Oh, Jiki. Okay, Jiki.
5: Baba,
8: mna.
5: Kasim tham fika nyana na wanga washo.
8: Oh. Hey, fika nje. Ani vuni pa tata cheka.
5: Fika hlengo. Na ku loko vaka vambona la. Vatirhi bava fane va swi vona ku va nga toloveli purasi leri ku na munhu muzana la
8: ni tele kaya leyi ni kuma wa gija a nga se vuya wa tirha mara n'wana na yena
5: wa ha ri ku tirheni n'wana a nga pfuki
8: u endle leswaku nge ku na work from home
5: ha endlele work from home eka i ri domestic work
8: swiloko ni tala
5: mani wa gija kova ene sweswi
8: phela ni tshame ngopfu laya a ni pfuri dyangu hinkwana
5: a kaya mi ri one
8: Hoko mwana wano, nina lo bizay. Ntuku.
5: Okay. Ayo loko mkoto fukara mle sona ba.
8: Haa, yiko meka sango. Tama.
5: Ile mle lai.
8: Tengu. Nasunga.
5: Nasunga chayi nga mbang.
8: Haa,
5: nasunga. Kala wak punga la kero lai.
8: Ah, sanga punga la namin. Mwana punga.
5: Nasta yung mga pungay na mga yun, ako wa pungay.
8: Ah, pungay na rin siya.
5: Oh, right.
8: Pungay na rin. Nga po nga na yun, tukulo kami.
5: Ah, tukulo pala mga yun ako kwa anda. So, yun mo na magali. Eh,
8: so, sila mga pungay na yun.
5: Eh, hindi mo na ko mga yun na yun ako kwa mga yun na yun na sis.
8: Okay.
5: Eh, ami ka mga yun na yun.
8: Okay.
5: Maswan.
8: Ay, wata mo na mga yun man.
5: Say, hindi ba mga nchavis?
8: Lungan. Ir mana idama na yun.
5: Yes.

0: Caroline wa kama.
1: Sa xivongo huma ka swona u ta ku ri mina ni Caroline ni tirha kwalaho wa nga waxi ku fana na we nga ku tirheni kwalaho vona. Ya.
0: Masami manager.
1: Ya, ya ni bosi ya wena. Loko ka yi nga endleli swa ni nga ku hlongola na tirha yi ta ku hlongola na mina.
0: Ya na swi tesi. So lexi na mina ku pfuniwa nyana ku ni nga khandziya kumbe ni wa manager. Khari ni khandziya munhu wo fana na kontanga na ku.
1: Ta vulavula hi swa ntirho ni ri swa ku joyina swa ku byela ku ri u lava ku va manajara hayi wo ti hembela but teka nambara ke loko u lava ku tshuka u ti no wo teka nambara if loko ri ku ve ni lava ku vutisa swin'wana hi mayelana na ntirho wa vona a wu ni ku tsalela tona ex Caroline vuyelela wena emakoti ni ri se ni nga ri na mise ni sungula ku kwenta swilo swin'wana swi nga swi twisisa hi ku laniwana mara mo gaya wa ni ta ni khomelanyana for nkarhi lowuwani ku ni va mhani Caroline va kona va ri va mhani Joyce va mhana Carrie na vona va tshamiseki mara hayi a wu si ni ta twisa kuyini na loko ku ri ku ve Sathana u tshuka a ni ringa hi mpela ni ni pfumela ku ringiwa i lifestyle ya kona ya kwala ka xirhami swi not like ni ta wo sungula ku swi endla aha.

makume mbiri wa timinetse kubila awarani ngwena meyiseriwa JSRFM akaringena kone ka nongonoko wa ndhavuko wa hina lamu nga ta va mi karhi mi fambisana kahle na xiluva xa ka mabunda n'wamuhlave muyingiseri wa mina hi khensa swinene ka vatlangi va xitori xa xisaka lava va ri kona ku ta hi nyika nyanyulo hi tlhela hi khensa nakambe eka munyiki wa nkarhi nhwenyani wo zenya lowa mukhome hi ta mitlangu Sportville khensa swinene eka yena na vuendzi bya yena wa ni muyingiseri wa mina hi tlhela hi khensa nakambe ka vahaxi hinkwavo lava hi nga na va na vona eka dyambu ra siku ra namuntlha ku ta fika kwala hi nga kona na muyingiseri wa JSRFM laha hi nghenaka kona eka ndhavuko wa hina na hi nga ta va hi ya burisana kahle mina na wena muyingiseri wa mina hi tiva hi ta ndhavuko wa hina hi va hi karhi hi vutisa ka vakokwana wa hina lava ku nga tilayiburari ta hina hi ya ka hi ya kuma vuxokoxoko eka vona hi ta va hi karhi hi famba kahle na kokwani Maluleke mun'wanati hi vona ni ka siku ra namuntlha kumbe madyambu ya siku ra namuntlha hi nga ta va hi karhi hi famba kahle na vona wena muyingiseri wa mina kambe ke u va ku karhi tsundzuka kahle ku ri ni ta va u karhi u haxeriwa thwi yena maxa wena lowu n'wi rhandzaka xiluva xa ka mabunda n'wamuhlave ta va hi karhi hi famba hi ndlela yaleyo wena muyingiseri wa mina kambe ke ni tlhela ni ku tsundzuxa leswaku hi na audio streaming leyi fambaka kahle i vito ra www.gcrfm.co.za i linki ya kona yaleyo loko u lava ku ni twa online u nga connectangi ti-headphone kumbe yini na yini u ni twa ni karhi ni haxa thi wena muyingiseri wa mina lowu rhandzeka www.gcrfm.co.za kambe ke hi na Facebook page na yona leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM ku hala fika u ni byela wena ku ri u ta va u karhi u ni yingisela u ri kwihi kumbe ndhavuko lowu u ta va u karhi u hluta na hina u ri kwihi tindhawu ta kona na kambe ke hi tlhela hi va na nambara hi nkarhi luwa ku va hi karhi hi bula loko se hi va hi karhi hi nyiketa na vuxokoxoko bya ku ndhavuko lowu hala ka n'wina mi wu tekisa ku yini mi wu khomisa ku yini ku ya hi ku hambana tanihiloko hi va hi karhi hi swi tiva ku ri hi matsonga kambe hi na maendlelo ya swilo laha kun'wana hi fika hi hambana hi mavhenda kambe swilo hi swi endla ku hambana hi mapedi ku ya hi tindzimi ta ku hambanahambana wena muyingiseri wa JSRFM hi va hi karhi hi ri na swiyila swa hina mara hinkwaswo swi hi lidakwini ka timitsu ta hina laha ku nga ndhavuko wa hina wena muyingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi bula kahle na kokwani Maluleke hi vona lava nga ta va karhi va hi rhangele ndlela eka madyambu ya siku ra namuntlha eka timitsu ta hina hi va hi karhi hi ya hi ya bula hi ndhavuko hi tiva hi swiyila leswi va ngo heyi swiyila a swi questioniwi kumbe a swi vutisiwi u fanele swi tekisa sweswo loko va ku xayila pfumela ku ri ina xayila ni tshikile ni nge khomi hikuva ni lava ku va Thomas Makhulu ku vona mo hi landza kokwani Maluleke hi timinetse leti hi nghena tona hikuva hi na tiawara timbirhi ntsena kwala ndzeni ka nongonoko wa le kusuka kwala ka awara nhungu ku ya ku ba awara leyi ya khume liya laha hi nga ta va hi karhi hi jikajikisana hi nhlokomhaka leyi va nga ta va hi khomele yona eka madyambu ya siku ra namuntlha wena muyingiseri wa mina a hi fambeni landza kokwani Maluleke

0: Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokutsongo loku endlaka ku hambana lokukulu. Kuma 15% off eka the tap hinkwato eka bathroom bazaar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina, hi swona 15% off eka the tap hinkwato eka bathroom bazaar ntsena loko xitoko xa ha ri kona.
1: That's BIZARRE. Come to bathroom bazaar. Come to bathroom bazaar.
2: Rulaka mehleketo. Kukumeka ntsena loko joine Armarovela Funeral Services. Joina namuntlha. Ibu tsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe. Wa 14 hi wena. Plan A u joina hi 210 rand. Plan B 220 rand. Plan C 260 rand. Tekele nhlokweni leswaku tipresto hina a yi tona to cincacinca. Ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B 2200 rand ya grocery. Plan C 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand. Plan B 4500 rand. Plan C 5000 rand. Tekele nhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Njhakanjhaka, Tsanini, Makakabachi na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo emceketa section na le Sikosese Wholesale endlaka magezi Hardware na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex First Floor kusuhi na le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule rhavi rintshwa eka Mukwati next to Yusuf eVulobedu na le Elim opposite NTK. EJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 Freedom Drive kusuhi na le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Manemelong Primary School. Se kumeka na le Alexandra e number 47 16 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Armarovela Funeral Services. Loko iku halahla halahla, loko iku hi ku nyika mali hi ku nyika mali, naswona switututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings. Wixokoxoko 074-751-4932. Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Armarovela Funeral Services, I take the chance.
3: La dumadwe giana Malamulele ya tinyungubyisa hi ku va hi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona, naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka La Dumadwe. U nga ti tsarisela rona namuntlha. Ku tsarisa i mahala. Joni special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters corrugated iron sheet hi 139.90. U nga tlhela u tikumela 2500 liters Africa Water Tank hi 2299. Kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90. Swipecial leswi swi kumeka eLa Dumadwe na Malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo. La Duma, where you save and score.
4: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu? U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena? Tihlanganisi na va Mabunda Attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lana kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, anti-nuptial contract kumbe post-national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na va Mabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda Attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
5: Okay, right. Ndimengiseriwa Jisara FM kare kuri half ko bile awara le ya nongo iva ikaribu ya kona emo yena kokwani Maluleke ano kunongoko wa ndavuko wa hina injela le wena mingiselo wa Jesus FM tani hiloko nkarhi u va u hitsutsumile swinene se hilo sala na hour yinwe na 30 minutes kambe ke injela le hita va ikari amukela kokwani Maluleke wa karhi va nghena na nhloko mhaka ya bona le hingata va ikari borisana hi yona kokwani Maluleke ni mperisa nthlela ni amukela eka nongonoko ri perela
6: nimina loyi
5: nimina loyi kokwani
6: ni khensa swinene muhaxi na nkarhi wo karhi wo fambile swinene hikwala ka ku va thekinikali ya hina yi suka yi endla swin'wanyana kun'wana mara no va yingise laha hi ri va leti hambiloko yi sungulenyana leti ni karhi ni xeweta hinkwaku kwaku jikelele the whole South Africa kokwani Maluleke hi mina ni tshamile kwalaha ka xitulu xexiya xa masiku ni mukarhi xa mavhilo manharhu lexi a xi ni rhumaku ni ya teka swin'wana na swin'wana leswi i nge swi lava ku tirha ka tinhlokomhaka leti hi kumekaku hi ri na tona ka masiku ni mukarhi ni xeweta vayingiseri hinkwavo na vahaxikuloni kumbe vatirhikuloni lava va nga sungula na vurhonga ku endla migingiriko ya ntsakiso ni nyanyulo eka vayingiseri hinkwavo va South Africa e vaxumi ku ta fika eka ntombi yo zenya a khensa swinene kokwani Maluleke hi mina n'wana mukhacana wa marhamelo wa dumela wa tsundzuzo wa mhingo wa Chavana ni n'wana kuyi wa Maxakadzi na Malenga mana wa mina emhlava wa Rangana Matheuya i munyami mukala a nga lowu mhani wa mina
5: okay
6: loyi a nga ya tekiwa emutini ndyangwini wa ka Minga Xibye ni tshamela eka xitulu lexi ku lava ku ta hlamusela ni ku nyika nkombiso kumbe ku lemukisa eka tiko hinkwaro ra South Africa ka kwala ni nga tshama kona inkomo wa mina wa kahle wa ku tiva timhaka ta yena hi na nhlokomhaka nyamuntlha laha leyi lavaka tiko leyi lavaka vanhu lava ti londlaka lava ti yimiseleke hi swa vutomi bya vona nhlokomhaka yena yi yimise leswi hi ti-1 ta n'hweti ya vu-9 nyamuntlha 2026 nhlokomhaka yi ri ta le swirhapeni kumbe amasirheni xo sungula ku laveka nhlonipho or respected kumbe ku tshama ehenhla ka masirha ya vafi swi na khombo swinene hi ku swi nga endleka masirha yalawo ma ri ni rihehlo endzeni ka wona ku ri na rihehlo se mi tivonela mi nga tshuki mi tshama ehenhla ka masirha yalawo ma na khombo swinene hikwala ka ku va loko munhu a hundza emisaveni ku ni migingiriko leyikulukumba venyi va mufi va yi endlaka eka mufi wa vona ni la ku ringeta ku tsundzuxa leswaku hi hlangana ni makhombo lamakulu emisaveni loko hi karhi hi hanya loko hi suka hi famba hi ya swirhapeni emasirha lawa hi fikaka hi wisa ehenhla ka wona hi va hi kha hi nga swi tivi leswaku ku tirhiwe yini ehenhla ka masirha lawa ku sukela kwale ndzeni ka sirha ni le handle ka rona
5: okay
6: mina ku ka ku tirhiwa emasirheni ni fika hikuva ni karhele ni nga swi tivi ku ni nga wisa kwihi loko vana hi hlaka sirhelelo ya nomba

0: hinga rivali leswaku loko munhu a hunda emisaveni venyi va mufi a vo tekelela nje ku ya veka mufi wa vona ku ya hi xitolo va suka va yima va ya lavisisa timhaka ta yena ku na murhandziwa wa hina lexi nga n'wi dya xi nga va xi ri xiharhi xa muxaka mune ivi va sungula ku endla migingiriko ya vona va ya va ya lavisisa ivi va swi kuma leswaku heyi endhawu leyi emukhalabye loyi Maluleke loyi hi nga n'wi dye hi yena a nga hundzisa emurhandziwa wa hina emisaveni kambe loko mi ya mi ya lavisisa mi kuma ku Maluleka hi yena miya kuma van'wani lava va nga vona va nga endla swona ivi se mi vutisa loyi mi nga ya ka yena a wena leswi u nge i mani a nga endla migingiriko ya ku hundzisa murhandziwa wa hina emisaveni eku tlherisela wena a wu swi koti xana ke a ku hambani mina a swi karhati mi no lava mali ntsena mi ni nyika mali mina ta ni ya endla migingiriko ya mina ya ku tlherisela loyi a nga dya murhandziwa wa n'wina kusukela kwalano se ku endliwa migingiriko ya ku loko mufi a vuya ku ta sungula ku ya endliwa migingiriko eswirhapeni ivi ku tlhela ku ta endliwa migingiriko loko a vuye kwala kaya a ri kwala jarateni visiku byebyiya loko ri yaxa na yona ya ha ri migingiriko na kwele swirhapeni kwala se lexi ni lava ku mi tsundzuxa xona hi lexi vanhu vo tala hi hlangana na migingiriko ya mavabyi yo hambananahambanana hina swi tiva ku mavabyi lawa hi marhwala kwini namuntlha kokwana Maluleke va ri a hi tivoneleni ku loko hi ya eswirhapeni a hi wisi ehenhla ka masirha ya varhandziwa wa hina lava va nga etlelaka eka ndhawu liya a hi hlonipheni lomu va nga etlela kona hi nga pfuki hi tshame henhla ka masirha hikwala ka ku va hi ta rhwala madambi lawa hi nga ta tsandzeka na ku tshunguriwa hi ku munhu loyi a nga hundza emisaveni a nga rhwarisiwa mabanga a nga rhwarisiwa matlhari a nga rhwarisiwa mikwana a nga rhwexiwa na tinhunguvani a nga rhwexiwa hinkwaswo swa ku hambananahambanana i na swona kwala mhaka tika sirha wena u fiki tshama henhla ka rona ivi a ku ya vula ku hi wun'wanyana wa vayuda loyi a nga tshama henhla ka sirha a nga tshama henhla ka mina laha na yena ni ta duma na yena se mi tivonela hi ku famba mi ya mi ya rhwala swirhwalarhwalani le masirheni le ku nga tela vafi mi nga pfuki na siku na rin'we mi tshamile ehenhla ka masirha i xitsundzuxo lexi ni mi tsundzuxaka xona loyi a nga swi tiviki a nga ngheni a hojomela ivi a ya sungula ku ni vutisa ti-question wo endla ngaku a nga tswariwangi kona kwala South Africa wo endla ngaku a hi yena n'wana wa mutima a nga tivi nchumu hi swona lava va nghenaku eka ndhawu liya ya ku khongela loko ku ri ku mi nga swi tivi mi nga ngheni mi hojomela hikwalaho ka ku va mi ta vutisa swi leswi swi nga ta va swi mi nga ta kuma tinhlamulo tin'wanyana hi ku leswi ni vulavulaka hi swona laha vo tala mi ta va twa va ta nghena va hlamula ku ma kona masirha lawa ma hehleriwaku ma nga na rihehlo phakati ka wona se ni mi tsundzuxaku swi na khombo leswi
1: okay
0: ni ta lava leswaku n'wina mi tivaka mhaka leyi tsundzuxani tiko njhe hi leswi ni mi nyikaku xitsundzuxo njhe hi leswi ni mi nyikaku nhlokomhaka ya ku loko mi humese mahungu lawa mi ma ndlala etikweni vanhu vo tala va ta survivor kumbe va ta phepha eka makhombo lawa va nga tshukaku va ma rhwala eswirhapeni eka lava va nga etlela ntanku
1: ntanku hi khensa swinene kokwani Maluleke ka nhlokomhaka ya ku tsuvula misisi kambe ke mungisiri wa Jesus FM kokwani Maluleke ba lava tisa ku nhlokomhaka eka wena va va karhi va hi lemukisa hi mhaka ya ku va hi fika eswirapeni hi kuma ndhawu ya ku wisela kona kumbe hi fika hi tshama emasirini lama hi nga mativeki ku ri munhu yaloyi u lovise ku yini swi endlisa ku yini swi ya ku hi se va ri hayike hi va hi karhi hi tirhwalela ndhambi hi ndlela yaleyo munhu va karhi a ti tekela vuvabyi hi yena n'wini hi ku endzhaku ka loko rifu ri ve ra xitshuketani kumbe va muti va nga swi twisisangi ku ri munhu wa vona u lovise ku yini ku na leswi va swi endlaka va swi tirhelelaka inewe ya ku u fanele a famba a ha tilwela kumbe swin'wana na swin'wanyana se wena loko u suka u ya tshama laha henhla ka sirha leriya swi vula ku un'wana wa lava va nga hoxa xandla ehenhleni ka ku va munhu luya a va karhi a hundze emisaveni hi ndlela yaleyo se i vuya i rhwala mabadi kumbe khombo leri wena u nga ri tiveki ku ri ta ri huma hi kwini hi ndlela yaleyo se va ngo ka lava nga na vuxokoxoko henhleni ka nhlokomhaka leyi va swi tivaka ku ri swi nga swi endlise ku yini kumbe swiyila swa kona khombo ra kona hi ri mi nga nghena va mi karhi mi tatisa vuxokoxoko ka leswi n'wina mi swi tivisaka hi swona ku ri hi ri hi khombo ra ku va munhu a tikumela sirha njhe letse i nkarhi lowu vanhu va nga ha ku lahleni then loko ha ri ku lahliwa programe yi teka nkarhi wa ku leha ende ku hava switulu mandlwaveni xa ku vanhu va nga pfa va wisini se van'we va tikumela switulu ehenhleni ka masirha lama ya nga vekeriwa maribye vo tikumela switulu kwalaha va sungula ku ti wisela kona se khombo ra kona hi ri hi leri wena u ri tivaka tanihiloko kokwani Maluleke va sungule na nhlokomhaka leyi va yi ta kahle na muyingiseri wa Jesus FM u nga ni kuma kona eka 060 887 5942 u va u karhi u shera vuxokoxoko bya wena hi nomboro yeleyo u nga ni kuma eka WhatsApp kumbe u ni landza ka riqingho re le nyongeni ta va hi karhi hi bula kona 060 887 5942 khombo ra ku va munhu a tikumela sirha njhe a nga ri tivi ku nga ri ra maxaka ra maxaka ya yena a nga swi tivi na ku i mani loyi a nga tlela laha khamela a tikumela ndzhuti a wisa khombo ra kona hi ri xin'wana lexi kokwani Maluleke va fanela ku va edda na xona hi lexi a xa ku mi kuma mali mandlwaveni munhu a fika a rhwalela mataha thumba hi loko hi ri hala ku fambeni hi va hi thumbathumba timali laha nakona hi nga va hi karhi hi tirhwalela vuvabyi na 060 887 5942 mingiselo Jesus FM le moyeni hello hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini
2: hi pfukile
1: i khensa vutomi
2: kambe na n'wana kolo miri ndhavuko ne
1: i ndhavuko wa hina
2: okay xa ku vutane swa ku miri ndhavuko ku byerana hi vutisa ka kati ku famba njhani
1: i ndhavuko wa hina
2: ana mthekala xo sungula ku sirha leriwani swi biha loko ri nga ri tivi kumbe hina va ndyangu nga teka tifosi ri henhle ka ro hikuva tifosi postile va ri henhle ka masirha vanhu
1: ale
2: kaya a swi bika yana ku cheka yona ku swi le kaya a swi bihi ivi ni cheka laha ni wa ku ri swilo swa loko ni swi kumile se ni vabya hi ri tshungula yini ete kahle makhume kumbe njhani hi vona va swa vabiko
1: Okay, hayi ke kokwani Maluleke na ku tshemba ku ri vele ku note ka question mi ta switwemo yena. Hayi ke xivutiso xi ta ku kahle va ku swi biha loko ni tshama ka sirha rin'wana na rin'wanyani na. Na le ra ka hina swa biha loko ni fika ni tshame henhleni ka rona nakona loko vuvabyi lebyi va byi ni khomini byi va byi ta hi sayiti lera ra makhume kumbe hi byin'wana vuvabyi ni va ni karhi ni yena ya tshungurisa hina na ku tshemba ku ri kokwani Maluleke va ta va karhi va lunghisa tinhlamulo ta n'wina ku ya emahlweni muyingiseri wa mina 060 887 5942 yi WhatsApp kumbe riqingho ra le nyongeni va ka roni khoma muyingiseri wa Jesus FM le moyeni hello
3: ahee minjhani
1: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina
3: a sorry ni fona van'wana va ha ri ku vulavuleni yingiseli foni ni kha ni tirhisa yona
1: o hayi ku na probleme
3: eyi mhaka leyi va hi vulavulaku vava laha hi kulukumba ngopfu mhaka yaleyo
1: okay
3: mativa swa hlamarisa loko ku yiwa mandhwaveni va fika va tshametela laha henhla ka mangwava va fane va ya kule va tshametela ka lama va tlhava layita fole a henhla ka mangwava sweswo swi va swivangelo swikulukumba ngopfu ku hina khale loko hi kula a va ku a sirhena ku kandziyiwa hayi ku tshama ku kandziya kunene
1: wa wena
3: ene ku ri ku masirha ya kale a ya nga talangi laa nga na maribye mara a hi swi vona ku lani sirha wu nga kandziwi seleswi va swi vula ku vava hi swona hi ku a ni ri vanhu loko ku humelela rifu lero ka va nga ri tiyimiselanga ni vula ku a ni rifu hi ku vabya na yini se loko va vona leriyani va hlamarisaka va swi kota ku famba
1: okay
3: va ya lavisisa ku hi munhu wa hina a nga va a teke hi yini hi ku nkarhi wun'wanyani a hi swikwembu hikuva a ni xikwembu xa ku pimela loko xi hetisela misaveni xi hetisa xitlhaxi ku mwaloni na ku hutela xi wu hlayelela masiku ku na swin'wani i swi vonaka leswi a ya no fika masiku ya mina
1: swa vanhu
3: se se va famba loko va famba sweswi a va nga sungula zetri i ni va va lavisisa loko va lavisisile va ku swi lava yini na yini a va nga chika ni va twa timbilu ku vava va ta teka laya kumbe va endla rihehlo kumbe yini ivi va n'wi khomisa mukwana va n'wi khomisa xitivo va ku famba i ya tinyela hi wexe
1: okay
3: timi leswiya a faka swikhomini va swi vulavulela va ku famba i ya tinyela hi swilo swe swi nga khoma hiku a kundla wun'wani swela a ni ri na wo i vana va xikwembu va lava va kavanyetiwaka vutomi ivi swin'wana swi fika swi pfumela ku tirha loko swi pfumela ku tirha wena i ya tshama laha henhla ka xirha i nana na wena hi ku tshame kwalaha siku rin'wani swi ya tlhava wena hikuva ni ri va vulavule ku famba i ya ti tirhela ene a va vula ku ya tirha mani yala a nga ta fika tshama kwalaya a va hleketi kahle ku loko a tshama laya swi nga handleka a kuma na mabadi makulukumba ngopfu swi bihe ngopfu kokwana a va bamaluleka a va tsundzuxi vanhu ve ri a ku yina yini xikhale ku yini yini xikhale xa tirha vona ni sweswi vane vi khuyanimenga a va xi tivi leswi vandlaku swirhara munhu a ri kandziyiwi swirhara munhu swirhara munhu a ri tshamiwi henhla
1: okay
3: swi nga hantswa loko ku ri ku i va bawa sweswi swi va kona masiku lamala naswona a swo garantiwa ku swendliwa a fika tshama kwalaha henhla va teka swinepa ri mhana yena kumbe ba yena hayi swirhara munhu leri nga ri tiveki naswona sesiya kwaa ku hi ta ku yini hi nga swi sivele ku i ximanjhemanje va tshama veni va munhu va fodiwa va foda na ribi leriya a ni mabyele masiweni a ku bombisiwa maribi mara munhu njhenje a fika ku tsanyatsanya a henhla ka swirhara munhu loyi a nga ni yena a tshama henhla tlha teka fole a dzahela kwalaya hayi vana va sweswi va tikrepa mativa hi sweswi xiluva swi vava ngopfu ku rifu ra masiku lawa a ri talangi ra vanhu vakulukumba i swihlangi ntsena leswi faku i swihlangi leswi fambaku kahle kahle swi xiyeni kahle matiko hinkwawo a ka ha ri na munhu loyi nkulukumba vo ngo tamutamu swihlangi ntsena se a va tiyiriseli loko va twa kokwani Maluleka va nga khandziyi amasirheni ya vafi va nga dzaheli a henhla ka masirha va swi ku munhu yi khomisiweni i nkomo i mandayini
1: khesa swinene mandayini danke hayi ke ni yima na msisi va kombisa leswaku hi swona i xiyila xikulu xexo khale ka khaleni loko va ha kula a swi nga pfumeleriwi na ku kandziya kunene ku nga ri mhaka ya ku tshama sirheni ro ka ri nga ri ra ka n'wina kumbe leri nga ri tiveki hikuva ni lava loko munhu a fe rifu ra ku va va nga ri twisisi ku ri u fambise ku yini va boheka ku ndlelela swin'wanyani ku ri yena a kota ku ya tilwela van'wani va va khomisa mukwana se loko munhu loyi va n'wi khomise mukwana loko ko ya ku ya tshama wena laha i sungula i fanele a sungula a lwisa wena u nga tshama kwalaha henhla hikuva a na ha ngo ku tiva ku i mani a wu nga ti yin'we na yena u kwalaya kambe ke loko ku ri sirhara ka n'wina famba ni mi ya xuta ti-picture mi endla leswi mi endlaka swona kambe ke loko sirha u nga ri tivi u nga ri tshineleli kumbe ku ri kandziya hambana na rona 060-887-5942 mingiseriwa Jesu FM va karhi kongoma emahlweni lowo
4: wa mihlave kokwani Maluleka na vayingiseri hi losina
1: hi losa vona
4: mi ri njhani
1: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina
4: hi tona
1: thank you
4: soko mhaka leyi kokwani Maluleka va nga yi khoma siku ra namuntlha yi kulu ngopfu ende ya hanya hikwalaho ka ku va ya yi vona mitirho ya yona ka yi nga sasekanga loko vanhu va nga landzelerisi eka vutomi bya vanhu ntiyiso emasirheni masiku lama vanhu a ha xiximi
1: ntiyiso
4: ni kuma ku ri na genge leyitsongo loko yi nghena esirheni kumbe masirheni onge ti vuya laha va tivaka ku va ya mi ku groveni kona leswi endlaka leswaku ri xindzhuti lexiya na ku xiximea loko a ku laveka ku va kona mayelana na sirha kusuka ka hina maAfrika kasi hi va hi karhi hi lahla vuhina bya hina hikwalaho ka ko loko ku hi tinyungubyisa hi leswi hi nga xiswona tanihi maAfrika hi kata na swona sweswo because hi swin'wana swa timiti ta hina ni la ku ngetela switsongo ka leswi van'wana va nga swi vula kumbe leswi kokwana Maluleke na va nga swi vula
1: okay
4: xin'wanyana ni xi tivaka hi rona sirha i ku ri sirha ra khale na sirha lerintshwa vhele ma treat-iwa ku hambana
1: okay
4: and then xin'wanyana i ku ri na nsinya lowu nga kona kusuhi na sirha a hi tiseketeli hikuva loko hi karhi hi lahla un'wanyana kumbe hi karhi hi fihla un'wana kwala kusuhi na rona leswi vulaka leswaku ri loko ho swi landzelela swilo swo fana na sweswo hi nga tikuma hi hanya nkarhi wo leha hi mhaka ku ri ni nga ku nyika xikombiso
1: okay
4: tanihiloko mi tiveke kumbe va paluxile leswaku ri loko munhu a hundza emisaveni vo tala va va va havexerisiwe xilo ku ri va va tilwela hi voxe se kokwalaya ka sirha rakwe swi kona
1: hello
4: loko mani twa sweswi
1: ya ni mitwa kahle ngopfu
4: a na ha hlamusele leswaku ri loko wa ha tshamile kwala ka sirha leri munhu a tleleke ka rona u kota ku teka mimoya leyi nga fanelangiki ku va u yi teka u muka na yona kaya ende loko so u fika ekaya a wu swi tiki mimoya liya hi yona yi endleke leswaku tshama ku ri na ncuva vhanga endzeni ka yindlu ya wena kumbe emutini wa wena kumbe njhani u ri rivale leswaku ri i mhaka yini a wu fambisanga swilo kahle emasirheni nkarhi wun'wanyana mi kuma ku vanhu valava va tshamaka henhla ka masirha kumbe va dzahelaka kona na ku sweka swakudya hikwalaho ka ku va va bizi va le ku celele ka sirha ra wun'wanyani va swekela henhla ka sirha rin'wanyani miha hi va hi va leyi endliwaka emasirheni mi kuma ku hi yona leyi endlaka van'wanyana hi kumeka hi endlani hi ku kumuka milenge hi va bya milenge ha ha ri vana lavatsongo nkarhi wun'wanyana mi kuma ku ri na makhwiri ya hina lama ya tikomba ongeti hi vanhu lava va khumeke kumbe lava kalaka va nga fambangeki kahle ni la ku tlhela ni vulela futhi hi mhaka yin'wanyani emhakeni ya swona sweswi mi kuma ku sweswi munhu wa swi tiva leswaku ri a loko a ta va a byeriwe loko ku na nkosi ende wu le kusuhi na yena nkarhi wun'wanyana wu le kule na yena mara i nkosi loyi a faka
1: hello ya na
4: a na ha hlamusela ku ri munhu mi kuma ku ri wa swi tiva leswaku ku na nkosi ka rixaka ra ka vo kumbe ka munhu loyi a nge le kusuhi na yena kumbe loyi a faneke a yaka nkosi wakwe mi kumaka hi mukhuva lowo munhu yaloye a nga songi masango i la ku tlhela a ya nkosini a karhi a hisisa xisweswiya ivi a tlhela a fika a kandziya sirha ra loyi a nga tlela khale kumbe a tshama ehenhla ka rona kumbe ku teka ribye kumbe xitina a karhi a hisisa xisweswiya leswi hi swin'wana swi tisaka ti-problems swinene endzeni ka vutomi bya hina moni yi va rito rin'wanyana a ri rhandza hi vakokwana wa mina va ku vanhu va teka milombyani lomu mapatwini hinkwakonkwako lomu ma fambaka kona a hi langutile leswi swi endlekelaka mahandlini ya tindlela sesi wa mina ku na leswi vanhu va swi endlaka va vukhongeri byo karhi a hi swona
1: hi swona
4: ivi loko u pfumala nkateko u fika u hindza hikokwalaho u fika u teka thyaka leriya va nga ri sukela kokwalaho va ri vulavulerile leswi hi swi tekaka magondzweni xikombiso lexi ni xi vitaka swi swi fana swinenenenene leswi kokwana Maluleke va teke na swona mutlhana madyanga ku ri na le sirheni hi nga tikuma hi rhwele swilo leswi hi nga swi tivi ku ri ya swi solvisa ku yini mindzuku mi kuma nkarhi wun'wanyana a ha swi koti na ku kuma vana hikwalaho ku ngati ya hina a ya ha tshamisekani kahle mhaka ku hi teke yini mimoya rhongo emasirheni so ni tsundzuka van'wanyani va nga lahliwa hikwalaho ka ku va va ri munhu loyi a va ri en'anga before va lahliwa ku ve ku hlamuseriwa leswaku ri munhu loyi tanihiswi a ri n'anga swi kahle ku before a lahliwa hi ya ha lavisisa ku munhu loyi i lava ku lahlisiwa xixi njhani
1: okay
4: ivi va ye kwalomo tindzisana ta mufi va ya va ya swi kuma ku ri hayi ku ri munhu loyi ni nga ta chekisisa timhaka ta yena hi yena laha ka hina ku ri a kota ku famba kahle ni fanele ku mi endla leswi na leswi na leswi mi mi nyika swibodlhelana swinharhu mina nanga ku ri n'wina mi ya mi ya teka swo karhi le ka yena mi swi chela ndzeka mabodlhela lama ku ri loko se mi susa ebokisi endzeni ka muti mi ri yisa emasirheni mi chela mabodlhela lamaya se mabodlhela lama ya cheriwe swilo a ni nge swi vuli mavito swa chavisa
1: okay
4: mara kambe i swilo leswi kunene swi nga fanelangiki ku ri munhu un'wanyana a nga tikuma a va na vuxaka na swona hikwalaka ku va swi ta n'wi sumbadza endzeni ka vutomi so a hi nge munhu loyi a se i tekiwa na mabodlhelo lamaya a ya fihliwa eka sirha rakwe ivi wena u ta lomu hi taka hi kona u ya nghena emasirheni u ya huma hi sirha ro ririya
1: u tshama
4: hikuva u tshama ehenhla ka ro kumbe van'wanyana a va chavi n'wa mihlave na vayingiseni na kokwa Maluleke u tlhela va tipfunela kona masirheni ivi hi mukhuva lowo loko se a teka mimoya liya munhu loyi a ka mabodlhela ma hi nga vulavula hi wona mi vula vutomi bya munhu byi ta tshamiseka
1: nakatsongo
4: a swi nge tshamiseki swi vulaka yini na swi ta vula leswaku ri munhu vutomi bya yena byi ta nyakapfala a tlhela a nga swi tivi ku ri xivangelonkulu i yini na xintshunxo i yini so mina a ni ta ku ka hina maAfrika hinkwerhu ka hina lava nge le ku yingiseni ka GCR xinto xa hina maAfrika hi nga pfuki hi xirivele
1: ntiyiso
4: lomu hi yaka kona hi ya lomu hi yaka kona hikwalaho ko va hi swi tiva leswaku hi huma kwihi loko ma vona ndlele yi suka yi na ti-directions ndlele a hi swona
1: ntiyiso
4: yi na yi ku susa ka ndhawu yo karhi yi ku yisa ka ndhawu yin'wanyana so xinto xa hina i destination ya hina yo sukuna kumbe i point of departure leyi faneke hi suka ka yona ya vutomi bya hina hi ya lomu hi yaka kona
1: okay
4: byebyo hi byona vuAfrika bya hina hi faneke ku tinyungubyisa ha byona a hi tinyungubyisa timpahla ta vuAfrika ntsena hi tinyungubyisa na hi ku landzelela milawu leyi nga endlaka leswaku vutomi bya wena tanihi munhu byi kota ku va byi tshamiseka na mimoya leyi xumbadzaka vanhu yi nga swi koti ku ku fikelela evuton'wini bya wena hi ku komisa mo ni gimeta kokwalaho ni khensela ku ri makhelwani wa xitichi
1: khensa swinene makhelwani wa xitichi
4: thank you
1: okay right va va karhi va hi edda hi ndlela leyi makhelwani ya xitichi va kombisa ku ri hayi ke na mindzhuti liya hi yi vonaka le xirhapeni a hi fanelangi fika hi tiseketela hi yona hikuva ku na swiyila swa kona naswona na mhaka ya ku munhu a swi tiva ku ri ku na nkosi lowu nga kusuhi na hina wu n'wi khumbaka a bohekaka ku va a ti vona a ri le swirhapeni kumbe endhawini ya lava va nga etlela hi kurhula i tikuma i ri kwale i fanele i songa masangu van'wani a va songi a va chavi ku nghena kwale va karhi va hisa a tlhela a fika a tshama henhla ka sirha rin'wana a ka swi ta ku a nga tshamisekangi a nga sukangi kahle swo swi endlaka ku ri van'wani va vona va kule milenge van'wani va pfimbela makhwiri i vuvabyinyana lebyiya byi yelanaka na swona ku ka yi nga fambisangi swilo hi ndlela ya xintu u karhi u swi tiva swiyila swa kona 060-887-594 mingisi register FM le moyeni hello
5: ae minjhani
1: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina papa
5: pfukile
1: e
5: mala ku vulavula ngopfu hi liya yo tumba mali ya le masirheni kumbe ku teka mali ya le masirheni
1: okay
5: ku teka mali ya le masirheni a swi basanga ende a swi kahle ku ya hi ndhavuko ku ya hina maAfrika swi nga fana na respect kumbe ndzhuti wa hina ku tikuma munhu a teke mali ya le masirheni kumbe xin'wana na xin'wana lexi a xi kumaka le masirheni so ko va ku vanhu vo tala kumbe ka generation leyi le ka yona munhu u tibyelaka xin'wana na xin'wana hi xona swa fana a ku na xi lexi hi xi tekelaka nhlokweni ko va ku ri hi hanya vutomi bya kwalana kwala hi ni kuma ku hina vanhu va sweswi kumbe vantshwa va sweswi hi faa ku hantlisa ku cause loko va hi hlamusela lava khale va ku swin'wana swa yila a ve ra
1: swoyilaa khale na mito
5: na ku hlamulele yo tekateka swilo swi le masirheni kombisa ku a swi basanga
1: ni mi twile papa mina
5: okay ni can see
1: a ni bula na mani
5: ni bula na witness la ka homu 14
1: witness a homophobic si mbana madyambu ya kusaseka swine
5: so
1: ngoma hayike vatana iliya ya ku thumba mali mandlaveni vaka switshamisekangi swilo swo fana na sweswo hayike hi swona na swona swi hirambelaka nhlupheko kaya hi uteka hi u vuyisa mutini kuri wena vusiwana ni ku lavala kusuhi yo ya doba mali ya le mandlaveni u ka xinyiki voko xikwembu a xikwembu xi nga ku nyika van'wani va nga ha va vekela varhandziwa va vona kwale masirini 0608875942 hi nomboro ya kahle ni kuma eka WhatsApp kumbe riqingho ra le nyongeni muyingiseri wa Jisara FM le moyeni hello
6: aye mnjhani
1: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini
6: ah tsukina hina
1: cancer of tome
6: eh ah mina le ni la ku ta kandela ka la yo tshama ehle ka masirini leya
1: okay
6: eh ah malembe ndhaku karlo wa le ku tshela ku tshama na vakhalatwa va kumeka va ri kona le hele ni siku rin'wani hikuva ni vona vakhalatwa va nga tshama tshamu a mahehle ka masirha un'wani ni hetela ni vutisa ku aka swi va n'wina wa mi nga rhandzi ku tshamatshama hahehle ka masirha va ku a swi leswiya swa wa ka khomiwa ku ta va swa xisudo ku tshama henhla ka masirha
1: okay
6: se ni ya kha ni kandziyela ni vutisela vutisela vakhalatwakhalatwa vo tala ni va ta kha va vulavula swona se a ni la ku ta kandziyela ka yoho yaleyo mati mi ti kha mi tavela machelesemetini
1: khenso swinene papa mi
6: hi so
1: danke va ku hayike a va edda va ku hey a ku tshamiwi kwalano ta suleka xisuti leswi a swi endliwi swo fana na sweswo sirha ro ka u nga ri tivi a ri tshameriwa hambi u twa u karhele kanjhani kahle kahle le a hi yelanga ku tshama a hi yimeni hi ndla leswi hi endlaka swona nkarhi wu limitekile wa ku va hi karhi hi tlhelela emakaya hi ya tshamisa xitulwini ku hambana na vuvabyi lebyi hi va ka hi

0: ka technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito rixaka
1: timinetse tinharhu timinetse ta mune ku bile awara liya ya nkayi wena mingiseriwa GCRFM hi va hi karhi hi kongoma emahlweni kambe hi ndlela leyiwa hi ta va hi karhi hi tsutsumela eka Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM kambe ke mo ni rhanga ni cheka vanhu lava hi nga na vona hala ka WhatsApp ku ri vona va hi sendela va ku yini ka mhaka leyi kumbe va edda va ku yini ka mhaka ya ku tshama ehenhleni ka sirha leri hi nga ri tiveke ku ri khombo ra kona hi rihi naswona hi ta endlekela hi yini hi ta vutisa hi ta ze hi vutisa na ku yila yini iba hi kari hi ona wena mingiseriwa GCRFM 060-8875942 na wena mingiseriwa mina lowu rhandzeke u nga swi kota ku va u ni sendela voice note kumbe marungula ya wena eka WhatsApp kumbe u ni khoma riqingho ra le nyongeni 060-8875942 kambe ke a swi bihi na ku va u nghena u vutisa xivutiso mayelana na ntlimbo lowu nga na wona ehenhleni ka nhlokomhaka leyi va kona kokwani Maluleke kumbe van'wana va nga na tinhlamulo ehenhleni ka xivutiso lexi nga na xona leswaku u nga sali u ri na ntlimbo hi ndlela yaleyo 942 a yi khoma
2: riperile na vaxumi se siluve wona kokwani Maluleke me ni kombela ku vutisa ku swi na ntiyiso wo fika kwihi leswiya swo a hi nge a ni ku na masirha kumbexana ku ri sirha kumbe ra xihlangi nyana ni ma va ma ri kwalawani kaya se loko kumbexana loko i vana va huwela ka rona ni ku na kun'wana a swi endleki ku ri va celela a tlhelo ka khumbi straight loko vana va kandziyela ka kandziya mi ta bola milenge se loko i va vutisa va ku ve ri swi dya mongo wa marhambu la ya le milengeni loko yi kandziyela masirha swi va swi ka swi ku dya mongo lowu a wu kumekaku ndzeni ka marhambu se ni kombela ku vutisa ka kokwana Maluleke ku ri swi i ntiyiso na kumbe a vo ndlela ku ri hi nga huweli a makasirha na Mashudu gracious mphephu ni ri kwala River Blessings ka vukosi bya ka ku ba hi tanki se xi luvona kokwa Maluleke.
1: Okay right xivutiso xa kahle lexi tsutsumelaka ka kokwani Maluleke va ku xanake swi na ntiyiso ku fika kwihi leswiya swa ku loko mi kuma ku lahliwe n'wana kwalaha kaya ndzhaka yindlu kumbe kun'wana na kun'wana laha nga va ka lahlekeriwe kona va kombisa ku ri vana va nga yi va huwela laha va nga kandziyeli hikuva swi dya mongo wa marhambu swi na ntiyiso ku fika kwini kambe ke na mina ni yimele ku twa yona nhlamulo yaleyo 060-8875942 nan'wina mi nga na vuxokoxoko eka byona loko hi nga sela ndzhaku kokwani Maluleke mi nga va mi karhi mi nghena mi hi byela ku ri mi swi tivisa ku yini kumbe hi loko swi endlise ku yini swi na ntiyiso ku fika kwini na 060-8875942 ni teka riqingho hi ndlela leyi muyingiseri wa GCR FM le moyeni hello
3: swa mhaka xivutiso va ku tata na Maluleke ku na ku loko i ya nkosini exatini i tsonga masangu swilo swiwani swi hava tilimiti ku va nkosi wun'wana n'wana wa faka na kumbe ku na ku
1: okay
3: swa ha tilimiti na ku va ku loko i ya nkosi wa xaka ku ri tsonga masangu kumbe ku na ku i gimeta kwini
1: okay mi ta swi twa moya
3: inkomo
1: Tiyanko, xivutiso xa kahle swinene va ku se hi mhaka leyo songa masangu hi songa masangu loko hi ya lahla maxaka kumbe ho fane hi songa masangu loko hi tiva ku hi fane hi ya nkosini na xivutiso xa kahle swinene va ta va karhi va ta na nhlamulo ya kona kokwani Maluleke na ku tshemba ku ri yi fike kahle eka vona question leyi 060-8875942 mo ni teka tiqingho ku ya mahlweni muyingiseri wa GCR FM le moyeni hello
4: hello
1: ahe
4: se swa mina a na xivutiso xa nchumu ne kwala u tiyisisa leswi mutswari wa mina va swi vulavulaka Mr. Maluleke

0: masirha no ka ni nga twisisi ku masirha lama ya kwala ka tiko reriwa na matiko na masirha lama ya le handle la mina humaku kona tikweni ra Mozambique mafana kumbe a mafani na hi mhaka ku a Mozambique va lahla nhoveni ma kuvona nhoveni masirha ya le nhoveni n'wana mhani ma chavisa ngopfu ende swi na khombo mi kuma swiyindlwayindlwani se va aka tindhumba hi mhaka ku kandziya sirha n'wana mhani a wu teki va ndhawu
1: okay
0: swi na khombo ngopfu sesi sirha a ri tshameriwi sirha ku vona sirha a nhoveni a wo boheka kusuka misisi ku tsutsuma se lama ya sweswi hi ma vonaku kwala ka tiko reriwaku ya laya ku cheriwa va ka masipala naswona loko mi ya koho kwele masirheni ya koho vanwa na byala va tlhe va khigeta sande leyiwani a hi huma ku lahleni kwala giyana vanhu a vo tshava va ba tiphika henhla ka masirha a swi basangi leswiyani swi na khombo sesi mese Maluleke va vulavula ntiyiso ku ri mihi futhi Maluleke wa koho un'wanyana wa koho swi na khombo sesi vanhu va lova hikwalaho ka ku ma nga landzeleli swiyila swa masirha
1: okay
0: ku na van'wani va gina va ya vutisa swilo swin'wana swa simple ni nge suki mina ni endle swilo swa masangu ni tlhela ni ya masirheni ni tlhe ni ya dya swakudya swa le nkosini ni tlhe ni ya tlela kaya maswona swi a swi basangi sweswo hi la swiyila swi nga koho kwalano a swi basangi na mhani sirha ra khala ni a wo beka ku tsutsuma loko u hlangana na sirha van'wani va ka swi thole mi fika mi tshama masirheni ya swivongo swa va ndhawu swi na khombo
1: se loko mi va mi karhi mi ku loko munhu o za afika a kandziya sirha hi ku ya hi le a tikweni ra le kaya le a va a rhwale va ndhawu swi vula ku i va a rhwale mikwembu yo ka yi nga

0: ela masipala inga tshameleni swina khombo nwana mani
1: mhm okay khoni
0: pan loko mi ya nkosini mi nga puki mi nga tshamela swira
1: mhm
0: kuna vanwana vaka sithole vanwana vaka mandlazi swivongo leswo to duma duma leswo va ku makwakwa njani swivongo leswo swina swikulu ngopfu swivongo leswo ya ni nga vulavulisa mina maluleka mina mboni kanzi ya unike teki chomu ka mina
1: okay
0: mhm mhm
1: nimi tindo
0: ta tsava nwana nwana mani
1: inko mani vulavula na mani
0: amulavula na papa majaha maluleke kwala ka home 146
1: nimi tindo kumi maluleke loko mbulavula ni khesa swinene maluleke
0: a ni vulavula na sister balisa thank you
1: okay yinwani mhaka yale hi vakunoka ni nga tivi ku ri masira ya la kaya la ya na ku hambana na ale Mozambique na cause a Mozambique a upfumelero ku kanziya loko oza u kanziya sira re ringareke shakara wena u ba u karhi u rhwala banzawo lero ile ku tirhambeleni ka mimoya le yingele kule na wena kuba uya shaniseka kumbe u rhwala swikwembu swoka swingari swa kanwina u tati kuma u karhi u phahla swikwembu swoka swingari swa kanwina hi ndlela hale vaku hayi man leswi nga swivona la a hi ri ku lahleni a hi swi lahlweni viki leri nga hela ni vone vanhu va karhi va tekana ti picture kwala va ti komba inga ku vele phatini va ri ku ti pinene hi leswi vangelaka vanhu makhombo ku ya mahlweni va va karhi va hayima hi rona rito lera ra ku hayi sira a ri tshameriwi sira ro ka ri nga ri ra ka n'wina u nga ri tshineleli fambela kule na rona 060-8875942 i nomboro yaleyo na mingiseri wa mina wa swi kota ku ni fowunela kumbe u ni texta eka WhatsApp u rhumela marungula ya wena kumbe voice note ni ta va ni karhi ni yi tlanga kwala a hi kongomele mahlweni xana ke n'wina mi ri yini vuxokoxoko bya ku va va ku sira ro ka u nga ri tivi a wu ri tshameli hi ku man'wani masirha ma phahliwile van'wani ma endlelele ku vanhu va maxaka ya vona a ye hi ya tilwela hikuva rifu leri a nga hlangana na rona a ku ri ra xitshuketana a va ri twisisanga ku ri murhandzi wa vona u fambe kanjhani se wena u ya va tikuma u tshamile se u boheka ku lwa na wena ni hi wena u nga rhanga u n'wi vhakela ende a mi ngati yin'we a mi tivana a mi mikwembu yin'we hambi ho phata xivongo a ku na la mi hlanganaka kona se u va u tirhwalele mabadi hi ndlela yaleyo na vuvabyi xikan'we hi va hi karhi hi kongoma hi mahlweni na mingiseri wa GSR FM 060-8875942 ma mi karhi mi tisa vuxokoxoko bya n'wina
2: riperile xiluva riperile namuhla van'wana na mina riperile na kokwani maluleke ya nhlokomhaka leyi nga ta na kokwani maluleke ya twakala ene leswi vulaka hi kokwani maluleke ne hi leswi ni swi vonaka special loko hi ri kwala a swi rhapeni na mangwaveni masiwana ya genge leyi ya ku tala leyine yi suka ya tshametela ehenhla ka masirha i zana timbangi tanihi xivulavula lexi xi vulavulaka hayi ntiyiso leswiwana ene va karhi va byeriwa ku va fo mi nga tshami henhla ka masirha ku masirha ya vana mi swi tivi ku endlwini a munhu i ta yima nkama wolowo a byeriwaka ne a ndzhaku ka nkarhi mi ta n'wi vona i tlhela a tshama kwalani ha ku ri swo ndla nga ko va switulu ma vona se swi bihe ngopfu ku ri mindzuku ne ku na switandzhaku ku ri the most ya vafana lava nga kona ne mi kuma ku ri a va le ku tirheni mativa mi nga swi twisisi ku ri xivangelo ini ku na loko ko va ku va kume makhume ya kona ku lomu henhla ka masirha ne va nge ti va ta mi byela yini na hi mhaka ku a ni ri a va karhi va byeriwa ku va fo mi nga tshami henhla ka masirha mi nga tshami henhla ka masirha ya vanhu leswi vulavulaka kokwa maluleke hayi swa hanya ku ri na va vona vanhu va ku tala mavona va le mangwaveni va tshama and vo tala va kona i munhu loyi se vo never mind a nga ha vileli nchumu ma vona se ni swi vona ku ri hayi sweswi va swi vulaka kokwa maluleke u ta kuma ku va rhwale makhume ya kwalaya masirhena lama ya vanhu vo ka mi nga va tivi hi mhaka ku ri lexi nga kona himpela ne vanhu va tirhela masirha ya vona se mi a ni to vanhu va ka hina loko hi ya emangcwaveni ne le mangcwaveni ku tshama a ku tshami genge letsongo na vona va lava kulukumba va tinhloko ta ku basa va tshama henhla ka masirha loko mi n'wi vutisa ku va yi tshama henhla ka sirha to ku ha swi endli nchumu leswiwani se ya mi ta ku n'wini munhu ma swi vona i ta tlha mi byela ku a swi la wena nakona hi mina ni nga tshama hi wena ni nga tshama se mi kuma ku mi zama ya kuma na tinhlamu tin'wana to ka ti nga ri kahle a hi fanele hi twa tindleve ku yingisa ku ri no leswi vulavulaka hi kokwani maluleke swa ku hi nga tshama masirheni hi nga tshami swa yila swa yila munhu la ta vona a kholwa hi ku vona makholwa a ndla Thomas makholwa hi ku vona ku ri na ta vona swungu swa yila swa kona i yini na xixi lexivongo xa yila xa hanya or xa vulavula ro xa famba na ma swi twisisa a nga andla xikonyololo ma swivona se swi nga leswiwani ha mina na khensa xi nhlokomhaka ya kokwani maluleke ni ri kokwani maluleke na xikomba xi mungetele masiku ya ku hanya.

0: na mikarhi leyi taka mi dyondzisa na vatukulu va hina, mi nga dyondzisi hina hi mi twaka ntsena, ni lava ka va nga mi tweki, lava va mi twaka sweswi va byela van'wanyana ku loko mi ri le masirheni a ku tshama henhla ka masirheni. Xikwembu a xi mi endli tintswalo, kokwana Maluleke. Mina ni papa Xiluva na vafana Mabunda la ka Sikhonyana, hlayisekani. N'wamihlave
1: ripelile Xiluva na kokwani Maluleka. Xa mina xivutiso hi lexi, ku na ku i twa va ku tihunyi ta le swirhapeni a ti tshiveriwi, ene nakona futhi leswi hi nga swi tivi ku why ti nga tshiveriwi. Nkarhi wun'wani u kuma ku kwalomu swirhapeni ku va ku tshetsiwile ku basa na tihunyi ta ku 90 so ti pakiwa kwalomu endzeni ka swirhapa. Nkarhi wun'wani ta tekiwa se u hlaya masiku a ti tekiwa mi endla hi to tiya kwahalano, mara va kha va vulavula timhaka ta ku va ku tihunyi ta le swirhapeni a ti tshiveriwi. Se a ni koti ku swi twisisa mina ku ri kahlekahle ku yila ka swilo leswi swi va kha swi yila hi loko swi endlisiwe ku yini, hi ku loko va ku tihunyi ta le swirhapeni ti nga tshiveriwi va kha va vula ku ti nga rhwali ti ya kaya, or va vula ku ri kumbe ti tirhela kwele ti helela kwe, hi ku ri kun'wana u kuma ku ta endla na tiya ku ri kuma ku va tisiwa swilo swa tiya fika mi teka tihunyi ti ta mi tshivela to kwele mi ti endlela tiya. Se a koti ku swi twisisa mi ri na Johnson Mangongoza ka loka xipikwana.
2: Okay, right. Va hi kani kongoma emahlweni na mingiseriwa GCR FM na tinqingho na ya na tona emahlweni 060-8875942. Vani karhini ku xana ke vuxokoxoko lebyi mi lavaka ku ta byi eda ku ya emahlweni ka mhaka ya ku va hi karhi hi ku a masirheni yo kahangari ya ka n'wina kumbe lama nga ma tiveki a ku tshamiwi, mi tiva yini hi swona n'wina? 060-8875942 mingiseriwa GCR FM le moyeni. Hello.
3: Hi, n'wamihlave pfuke.
2: Ni pfukile no kombela ku twa n'wina mama.
3: Ni pfukile. Mhaka leyi kokwana Maluleka va yi vulavulaka i ntiyiso ngopfu.
2: Okay.
3: Ko va ku hina vanhu va masiku lama hina ri nyajo. Na ku honisa. Na ri yisa kula. Ni tshame ni nga kumeka hala Mbomkhuhlu for 7 years ne. Vanhu va Mpumalanga va ku hlonipha masirheni swinene.
2: Okay.
3: I kuma na xikheku dyani mukhalabye va yime kunene hi milenge and a va yimi henhla ka sirha ra munhu ku yimiwa lila tiphasejini ntsena. Se loko ka hina ku yima kwale henhla ka masirha ma vanhu van'wanyana mikandziyela kwalaya mi yima henhla hala a va swi pfumeleli va hlonipha swinene ene na loko va ya nkosini va ri swakudya swa le swakudya swa le nkosini swa yila ku va u swi dya
2: okayongangi
3: masangu. Se mara hale ka hina haleni a vana va haleni a swi honisa kahlekahle hi lava ku kholwa hi ku vona. Loko va kota ku hindzisela leswi va hi dyondzisaka kokwani Maluleka katekile va ha ri kona kokwani va ku hi dyondzisa a hi fanele hi hindzisela leswi va swi vulaka hi kota ku va hi hanyisa swona ku na hina hi ta kota ku vona malembe lamo tala hi kula ku fana na vona maswivona. Inkomu ni Xikwembu xi va hlayisi kokwani Maluleka va hi hanyela ku ya mahlweni kokwani wa dakalo ra ti
2: khese swinene kokwani wa dakalo va na madyambu ya ku saseka swinene.
3: Dankena wa swi vata
2: danke. Hayi ke hi va hi karhi hi kuma vuxokoxoko ku ya mahlweni va ku hayi mina hala Mpumalanga ni nga tshama kona va swi hlonipha ngopfu swirhapa swa vona, loko u hisa na swakudya swa le nkosini a wu dyi u ta ya dyaka ka n'wina hi ku wena u tsandzeke ku songa masangu hi ndlela yale. 060-8875942 i riqingho leri ni kumekaka hi rona emoyeni wena miyingiseriwa GCR FM. Na wena va u karhi u eda vuxokoxoko bya wena lebyi u byi tivaka kambe ke u nga swi kota ku ni sendela voice note kumbe u rhumela marungula ya wena eka 060-8875942 i nomboro leyi ni kumekaka hi yona ya WhatsApp. Miyingiseriwa GCR FM le moyeni. Hello.
4: Yebo.
2: Ahe.
4: Njani mama bon.
2: Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini.
4: Hi pfukile.
2: Ya
4: sira a ri na ku ira ka n'wini.
2: Okay.
4: Sira a hi leswaku loko va zela va ku i sira. I sira.
2: Hi
4: ngo tixisa wena epulele raka hina
2: mm
4: tiba sefana raka nwina rakamana ari tshamile
2: okay
4: ya ene ari yini we hesa ku
2: mm
4: ena ari kombi we ritimu si
2: mm
4: eku wa swona le wa rivona le ri a swi pfumelele
2: namito
4: ni tshamile ku n'wanyani vhiri le mukopani a ku teke ntukulu wa mina ya ndhawu liya yi ni hlamarisini loko ni nghena hi le gate ni kuma ku dyiyinyana tikulukumba mapoto yini switulu swi tshama kwalena
2: okay
4: kusuhi ni le gate ya le mahlweni
2: eh
4: loko mi nghena hi gate ku na timaxaka leti ti yimaku vavasati vambirhi na vavanuna vambirhi ene ku fambisa sweswo va yini hala na hala ku ya fikelela la mi yaku mi ya lahla kona loko mi byela mi nghena a ka ha vulavuriwi
2: okay
4: ku takala phepha reriya ri hundzuluxeliwaku hi loyi a fambisaku la byona mpfundzini loko foni yo rila ku swi tshuka swi vuriwini le kaya leyi i 500
2: ya fine
4: ya fine
2: ene
4: ku ri i ta huma loko i nghenile ku nge se heta ku lahliwa i nge humi nawe i ta tivutisa ku i ya kwini
2: okay
4: ene masirha mo tala ma talatala tale makhandlele la tihlokweni ku na nkarhi lowu sort of ku huwelela ku ri ku yiwa matirheni liya miya hi ngo kumbela ke ku hlakula kumbe ku ya pfuxela kwaleni a ku pfumeleriwi ku nghena one by one ku ri ku na siku leri mi nghenaka un'wana na un'wanyana leyi a nga na sirha a ya sirhisana na sirha va ka vona
2: o a wu pfuki i decide ku ya u ya hlakula u yimela nkarhi lowu ku ya ka xintsungu
4: ya
2: okay
4: mi nghena xikan'we mi huma xikan'we siku rero swi herile mi ta tlhe mi ya nghena rindrini I'm sure se mi va mi kha mi swi tivi leswo wena i ta tsutsumi ya pfula tigedi hi nghene ri wexe a swi tirhisiwi
2: okay
4: ya ni kume ku ri na nawu wun'wanyani ya ku ri na loko mi dya mi dya ndhawu yin'we laya va ku ri na ka ti-takeaway va tsarile ku huku busy sweswiya swo tania chicken busy weto fika i teka ya tshama hasi i dya a swi dyisiwi swona leswi swi dyisiwaku leswi swa ka hina
2: swa ku mikisa tinyama hinkwato
4: na leswiya swo tsutsumatsutsuma loko se ku yiwa ku dyiweni a swi dyisiwi swona ku halo a nga ta tsutsuma a fika a dya
2: okay
4: fanele mi helela mi fika laya mi sungula ku phakiwa swakudya
2: swi
4: na busy ta vona ku hi rhanga hini
2: okay
4: ku ri tiko leriya loko na wu lowuya a wu tirhala ka hina ya a ku ta va ku ri nawu wa mapela na swisiya swa ku hambi wo va xaka ra njhani loko wo va hava xele mirini
2: i
4: nga bohangi buku a wu
2: ngeni
4: i kha yi huma gomi i ta helela kwale ni nga n'wi vona a kaya swi helini hala swi lahlini nge ngheni
2: okay
4: ya a va nenge nawu
2: okay ni mutweni papa mina
4: se nawani hey a vuya mhani swi tini ku ku hanyisiwa ku yini no a hi kwenini van'wanyana kokwanihlule amoni sesesiluwa i eka mphahlani maybe
2: khesa swinene kokwani phahlani va na majamo ya ku saseka
4: danke
2: danke va ku hayike loko a ku pasisiwa nawu wa ku fana na le matikweni laka ku loko u fika i nghena u ndla swo huma ndleleni kumbe leswi nga lavekeki exirhapeni umeswa mali ya fine yo ringana madzana mambere na nthlano makunwe na mingiseri wa GCR FM indlela le vha ku hala kunwani kuna order swindlisi u swona leswiwa kambe ke loko hi languta eka vutomi bya masiku lama kuna ku cinca swinene aka ha hloniphiwi ku ngheniwa hi tikepisi va vasati va ya va luke na msisi ku tsha ku nyiwa tichepisi ku ndlwa leswiyana leswiya se ko bombiwa manje ni ndhawu yo bombela ka yona 060 887-5942 to mingisela wa GCR FM kameke ntabani ka ni nyikela nthlano wa timinets ntsena ni nga se ya landza kokwani maluleke hi va hi tatwa ku ri vona a va hi khomile yini eka nhlokomhaka leyi na ku va va karhi va hlamula swivutiso leswi nga ta swi kongomane na vona eka madyambu ya siku ra namuntlha kambeke muni twa ti-voice note leti ni nga na tona la
5: riperini ka radio ya nhlokomhaka na yitwa se mina u kombe ku vutisa loko swo va swi ri so swi susiwa hi yini swi leswiwa loko se swi ri so sisusiwa yini mina na kombe ku vutisa kumbe ku vutisa swisusiwa yini va tshika ekandini swi endlaka ndlela leyo se ku susiwa ka swisusiwa njhani no kombela ku byeriwa ku va ni munhu leyi a va yi basi kahle kwala ku susa swisusiwa yini no kombela inkomu
6: Mamisave mhaka leyi va lavaka ka Maluleka vazi va yi valavula vhiki leri nga mavhiki lama nga hundza se ni kombisa ku i ntiyiso swiyini a swi kona lava va ha vutisaka va ta tiva ku xiyile xi xa njhani a va nge xi voni vona vini va xona xi voniwa hi munghana wa wena loko se u lovile kumbe loko i lahliwa kumbe loko u karhi i vabya kumbe loko se i khumini hi leswi mi ni tivaka swona xiyina wun'wana wa xona i nge xi voni xa tumbeta swa loko i xiyila swa tumbela a swi talanga i swi vona wena swi ta voniwa hi loko a va nga yembi va ku swa yila loko se a karhi a lahliwa munhu wa kona leswi nga vula hi ku hi Maluleka na va le 14c i ntiyiso a ni sungula ku swi twa swilo leswi impela a Mozambique kona loko ku ri na nkosi and a fanele va endla leswinene Mr. Maluleka lava le 14c lavaya ku va hi byela kahle ku le Mozambique loko ku ri na nkosi atikweni xiyile ku sungiwa masangu hi ndlela ya njhani i ntiyiso masangu yo sungiwa i nge humi amasangwini clear ya nkosini swa yila i toka i nga swi voni na swi ta ku yilela hi ndlela yi nga ta swi nga ta yila hi yona that's why xiyila a ngo xi hlamusela munhu nge xi twisisi ku a nga xi voni hina vana va masiku lama hina va ta vona hi mapeti ende va Thomas Makhola hi ku vona se ni endla kokwani Maluleka na kokwani Mukasi na kokwani Mr. Maluleka na va le 14c loko va tlhela va kuma siku va vulavula hi swiyila swa mayelana na leswi le masirini ku loko i sungula masangu swi vula leswi swi vula leswi va nga ta ku swi veka kahle kumbexana lama na ndleve yo twa ni yingisela a ta swi twa inkomu premium nganda ka bote
7: Vamuhlave a va vula swona kokwani Maluleka va vula swona emasirini a ndhawu yo huwela kona vanhu va yima henhla ka masirha va kandzela masirha va tshama kona ku na switandzhaku loko vanhu va huwela masirheni va vula swona kokwani Maluleka ri kaka ro bava na marhanga emthiwa ka ndhambi nakona gongoango la xivulana ma ra gongo ra mali tanku
8: ripirini muhaxi na kokwani Maluleke na nhlokomhaka ya n'wina yo hi dyondzisa ya ku hi laya tanihi vantshwa emi ni ta ku ni tshame ni hlangana na swona loko hi kwale mangwaveni ku pfuxeleni a hi fika hi khandziya vhele huma sirama lamaya hi teka swinepe kwalaya se ka siku rin'wana vi ni hlangana swo vhele ni swi endla swi kuma ku laya ndzeni ka swirhapa leswi a ku ri na mukhalabya van'wanyana vo a va yi ku pfuxeleni ka maxaka ma voho va humelela hi sayiti rin'wanyana wa kondza gatini se va kuma hina kwalayani mina ni khandziyise vana ka sirha ra kokwana wa mina ni karhi ni va teka swinepe va fika va ni hlamula va ku chicha vana henhla ka sirha sirha a ri khandziyiwi ni vuye hi xinkarhana xexo ni swi twa ku va ni pfuna mara ni nyangatseka ku ka nkarhi lowo leha lowu ni kula ndze ni fika laya ni nga swi tivi ku nga vangi na kokwana wa ku ni byela ku sira a ri khandziyiwi ende vhele kokwana wa ku ni byela a nga ta va kona hi ku lava a hi ku va pfuxeli na ku ri vokokwana wa mina i va va ta va kule ni kule va ni byela ku sira a ri khandziyiwi se mara naswo ni twe ni khensa kusukela siku reriya a na ha khandziyangi sira hambi ku ri ra ka hina hambi vana a ni va khandziyisi sira loko hi yima ngwaveni kusukela ka siku reriya ni mukhalabya lavayani va vule sweswo ivi xin'wanyana lava ku kombela ku xi tiva ka kokwani Maluleki eyi hina hala ka hina misinya ya le mangwaveni i mixanatsi mixanatsi se a ni la ku tiva ku kombela ku tiva ka kokwani Maluleki ku heyi i pfa i kuma hi nkarhi wa matamani i kuma ku heyi hala handle hala leswi nga hala handle swi larini ma lama ma nga laha mangwaveni hatamani maxikwa se mo famba hansi ma dyiwaki matamani le mangwaveni na inkomu
2: okay right mingiseriwa Jesus FM kari ku ri half kuble awara liya ya nkaye hi ta va hi karhi hi tsutsuma hi landzaka kokwani Maluleki leswaku va ta kota ku hlamula swivutiso hinkwaswo na ku tshemba ku ri hayike va swi notini ko va layiburari hi yoxe liya hi ta va hi karhi hi va landza hi ya hi ya vuya na vona a hi jikanyana makete hi teka letiyana letiya kambe loko loko hi ta va hi karhi hi vuya hi ta va hi karhi hi hlamuleka eka swivutiso kumbe mitlimbo leyi nga na yona na mingiseriwa Jesus FM
9: King Ops Transport and Logistics. Lava, you don't want to go to Passarawena, no Lavacona, but deliver Gusuga Egiani, we are Hilawena, Lavago Passarawena, Liacona, Nashquata would deliver Fenchara, building materials, agriculture products, goods and merchandise, Nashuana Sotala, Sulusawena, Shafika Slice Akil, Nashuana, Shafika Gari, or phone illustration, Ega 063-025-7873, Kumbe 076-682-4086 kumbe iba WhatsApp eka 073-312-1949 kumbe rumela na email eka delightandsakelo2@gmail.com Dingops Transport and Logistics Moving Delivering Trust
10: Vula kama ehleketo kukumeka ntsena loko joine arimarovela funeral services joina na munta ibu tsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele nhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C 2400 rand ya grocery eka ti-plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand tekele nhlokweni leswaku un'wana na un'wana langa na xibukwana xa arimarovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele mukwakwayila salema jakanjaka tsanini makakapachi na le ka maphale hi na rhavi eka sikopo emceketa section na le sikosese wholesale endaka magezi hardway na le gapani ha kumeka emavilani complex first floor kusuhana le taxi rank ya le mphenama se pfule ra vurintshwa eka mukhwati next to you save ebulobedu na le elim op

0: Ko Medical Center. Nale Skadafi Winterfeld Kusana Le Manemelong Primary School. Se Kumeka Nale Alexandra and number 4716 Avenue Hofmeyer Street. Next to Andres Hairdresser. Eka Armarobela Funeral Services. Lukwe kwa lata halata. Lukwe kwa ikwinkamali, ikwinkamali. Nasona, si tututu, ipana bantabasi. Nate shetaina, ileta te papa. Ibulavla hiti wings. Wish Shoko Shoko. 074-751-4932. Tekelen tukwene shaku. Ibuisa baranzo bangwina, kusuka e Johnny. Iba wise limpopo mahala. Armarobela Funeral Services. I take the chance.
1: Technology, you could send the Eco Swina Hina, this seven coil chicken. Egga, what you streaming? Yet www.gcrfm.co.za. GCRSA.
2: Half kubile awa rayan kai wena mingiserwa Jisar FM ba kare kongo mai mahlweni nakambe nthela nokutsunzosha leswaku hina audio streaming leunga ta yingisela ku antswa eka www.jisarfm.co.za kambe ke hiva kare kongo mai mahlweni hiviana ko kwani maluleke kutakuma swivutiso mayelana nhloko mhaka le vanga hitisela yona eka majambu yana munthla kambe ke wena mingiserwa mina unga thlela u swikota kutsutsuma kahle u ya ka Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra Jisar FM yo yan jela kuri eka majambu ya siku ra namunthla a unitwa uri ku ntinda uta kona kambe ke ninga ya gimeta ya awarale ya kumelea ntapani karne enja di shara hote ka wena nitlela nranza kensa kama nungu wabu laba ningise laka varumakaya wana kambekeba mwani banito varika sofamba swaman na mwani kambekeba mwani inavona shi digital intela li ntapani karne amkela kukwani maduleke mkala jomi na kwa ikari ngena kutavata ahlula eka ntlimbolo ingana wana wale nsini kukwani maduleke ni mpersa nitlela ni amkela na kambe moyeni. Hello,
3: mina loi
2: hingwina loi
3: niomba kwana
2: Ashtulu nishi.
3: Lekia jam nenge nabi.
2: Okay.
3: Chaku nukoka chini isa ala nabi.
2: Lam lava kako.
3: Ya.
2: Hmm.
3: Imu wana mkachano wa maranele watu mele watu zomu wachaba.
2: Mm-hmm.
3: Ni tamele kundala timaka, ni tamele kushamla timaka la.
2: Okay.
3: Nga iso le shi tuka ku ekaba.
2: Hmm.
3: Vanhu va chachamela mani va kufumela va hisa
2: se mara mi swi twe hinkwaswo swivutiso leswi
3: hi swi twe hinkwaswo tsarile na swola.
2: Okay,
3: xivutiso xo sungula loko ri risira ra ka n'wina u tiva yini hi rona wena?
2: Okay,
3: hi ku la iku kuvulavuriwa masira mambirhi ku hambana sira ra ka hina na lero ka ri nga ri ra ka hina swi hambene kwini.
2: Okay,
3: loko sira u nga ri tivi u tshamela yini ka rona swa yina swi na khombo hambi ri sira ra ka n'wina wisa xindzuti eka rona.
2: Mhm.
3: Wisa xindzuti eka rona. A henge ri tuka mpamba miya ku kuya ku cleaniwe ni swirapeni.
2: Okay.
3: A kuya tshamwa heta ka masira.
2: Mhm.
3: Ko ya ku cleaniwe ni leswaku masira ya kumeka ya ri clean ya basini.
2: Mhm.
3: A hi switulu swa hina. Masira xo sula mayila.
2: Okay.
3: Swa yila ku tshama heta ka siri. Na kombo tshinene. Xivutiso xa vumbirhi ni ngo i xa vunharhu. Van'wamuhlavi a vutisa timhaka ta ku mali ya le masirheni
2: a rhwalela na
3: xana ki kumbe ya tekiwake a yi tekiwa.
2: Okay,
3: i mali ya mimoya liya i mali ya makhombo va teke mali ku ya hi loko va kumile sweswi va nga swi kuma ku loko a lahliwa a ku tekiwi na mali yo karhi ya vekiwa emasirheni ku i ya ku tirha yini ku i ya hi dya loyi kumbe i ya xava yini a swi laviweka xiketa mali liya va nga yi vekela kwalaha henhla ka sira reriya yi ta tihangalakela hi yoxe ku na timali to tala masirheni.
2: Ni tivoni na mi.
3: swihlangi leswi khokomelaka swi ya masirheni swa fika swi rolela na vana lava n'wina venyi va vana loko mi va langutisa ku ri ku i vana lava phungelaka va nghenaka masirheni va rholela timali ta le swirhapeni leti va nga nyika vafi va vona ku a va tshami na tona kwale ivi vana va n'wina va va titeka va xava mazimba va dya mi va vona va ha ri vana va kahle kumbe se byi hundzulerile la loko n'wana a lovile i xivutiso xa wu 4 loko n'wana a lovile vana va nga tlangeli ehenhla ka sirha loyi a nga tshama a tsundzuxa hi ku va byela leswaku loko vana va tlangela ehenhla ka sirha ra n'wana lowun'wanyana a nga hundza emisaveni va ta twa milenge ku vava kumbe ku bola mongo yimani ni mi tiyisela mhaka leyi he vanhu va ka hina ku khuma loko mi nga ku tiviki ku khuma ku ndla yini ku ta mi vangela hasahasa yin'wana yikulukumba ngopfu mi kuma xihlangi xi kukumuka khwiri xi kukumuka milenge xi kukumuka xikandza xi kukumuka mavoko xi pfimba nhlana kumbe ku vabya nhlana kumbe n'wana a vabya xisuti a ha ri xihlangi hi ku swo fika swi tshama kwalaha sirheni swi endla xitumbelelani kwalaha henhla ka tiko ana swi ka swi tlula swi ya hala yimani ni mi byela en'wana loko mi n'wi lahlile loko a ri n'wana loyi a nga lahliwa ku ri ku a nga si fika marhambu ya yena ma va tirhekere o rikicwa rikicwa okay example loko ni la ta mi byela loko ni la ta mi kombisa xikombiso xa kona hi lexi loko n'wana a ha ku velekiwa a karhi a hanya a mi n'wi voni ku vo dzumba va n'wi latile kunene a va swi koti ku n'wi tshamisa hi ku marhambu ya yena a ma se tiyela se n'wana loyi loko a lovile a lahliwa loko marhambu ya yena ma bola wona ya lawa yo ka ya nga tiyelanga loko n'wana kumbe munhu lonkulu ku ya kandziya laha ku nga tlela n'wana loyi xo sungula pfimba milenge u vabya milenge ya wena leyi ivi u twa marhambu lawa ya wena lawa ya pandza phakati ku va va mongo lowuya na misiha liya le ndeni na le ka swihlangi leswi swi tano ku fana ni le ka munhu lonkulu
2: okay
3: se loko ma ha kume kokwani Maluleke ku mi tsundzuxa eze mi kha mi vutisa switsundzuxo ni tlhela ni mi nyika na ti-example ta kona ni kombela ku mi swi teka mi swi tirhisa swi ta mi tirhela swa hanya swilo leswi i swivutiso swa kahle swi tekeni swi ta mi hlayisa kan'we na vanhu lavawani mi vulavulaka hi wona xivutiso lexa vutlhanu tihunyi ta le masirheni kumbe ta le swirhapeni mi nga ti teki mi ti tshivela hi ku ti na mimoya ya ku ka yi nga lunghanga loko mi lava ku sweka swakudya n'wina mi nge le ku tirheni le masirheni loko ku ri ku mi te mi ta tirha le masirheni humani mi ya tshivela ndzilo le handle le mi sweka swakudya swa n'wina kona a ku tirheriwi kona lahaya lahaya wa ku lahleni ka vanhu a ho ya ku dyeni ka swakudya hi dyela kona a ho ya ku swekeni hi swekela swakudya kona ivi hi kumeka hi tilole hi nava na milenge hi ndla leswi hi ndlaku swona loko ku ri ku hi ya ku tirheni a swirhapeni loko ku ri nkarhi wa lanji a hi humeni hi ya tshama le kule na swirhapa hi dyela kona hi ya dyela kwala ndzeni hi tikhigetele ka yini tihunyi ta la swirhapeni mi nga tshuki mi ti tirhisa le handle ka swirhapa leyi ti kona tihunyi le handle mi nga ri xikolokolo hikuva tihunyi leti sasekile hi fanekele hi ti tirhisa ti na mimoya tshuki mi ti tirhisa mativa xivutiso xa vutlhanu na xin'we ni lava ku vutisa leswaku mishananti leyi mi yi vona ku yi nga na matamani lawa yo saseka ya machikwa mo vona ya leyi nga kwala masirheni ivi mi yi navela mi navela na matamani lawa ivi se mi la ku ya ma khomisa ku yini hi ku loko mi ya laha ku nga na xanansi kwala ku nga na sirha leriya hi laha mi nga ta tlhela mi kandziyela na kwala sirheni ku rholela matamani lawa a swanti mi ya tshika loko mi lava ku landzelela ku i nge mi vanhu mi hanyaka ni twe sesi u vulavula swilo swa kahle ngopfu swo khomeka swinene ngopfu nyamuntlha se u swi tivile ku matamani ya le henhla ka sirhi u nga pfuku hambi van'wanyana vo rholela lexi nga va ku kona ka wena vatsundzuxi hi ku wena nyamuntlha u lave ku tiva ku na xana na matekaki kumbe na matshika xanana mina ni ri tshiki
2: okay
3: u nga ma teki kokwani Maluleke lava mi va vonaka va tshama lava mi nyika tinhlokomhaka hi masiku hinkwawo va tiva na ku tshungula swikhuma leswi mi ku khuma loko mi ku hlayaka loku ni vula kokwani Maluleke lava vulavulaka laha kokwani Maluleke i munhu loyi xikwembu xi nga n'wi katekisa ngopfu swinene xi n'wi nyika vutlhari mavabyi ya muxakaxaka yo tala kokwani Maluleke va ya tiva ni nge mi dyondzisi swilo leswi ni karhi ni nga swi tivi ni twa un'wanyana a vutisa leswaku amixo hi laha ku heteleleni la leswaku na xana loko munhu a khumile i pfunisiwa ku yini ehenhla ka swikhuma leswi kokwani Maluleke va ni kombela ku pfuna tiko ra South Africa kokwani Maluleke va tiva ku susa xikhuma lexi va tiva ku susa mavabyi loko munhu a werile va tiva ku susa mavabyi ka munhu loyi a nga na ti-asthma va tiva ku susa mavabyi ka munhu loyi a nga na ulcer kumbe high blood kumbe makhuma wowalawo kumbe rigoni ro karhi kumbe ri nga va ri ri ro karhi kokwani Maluleke va tiva hinkwaswo swilo leswiwani swi nga kona leswi mi ni vutisaka swona sweswi ene loko mi lava ku ni mi dyondzisa ni ta mi dyondzisa ku leswi swa makhuma munhu u khuma loko a endle njhani u khuma loko a endle yini hi ku makhuma lawa ya hambana a ya fani ku na ku khuma loko munhu a khuma loko ku loviwile mutini ku na ku khuma loko yena a yile a ya hlangana na n'wansati wa ndhaka hi ku khuma hinkwako loku kambe swi hambene ku khuma na ku wela se kokwani Maluleke leswi va langutiseni mi twisisa ku leswi va mi dyondzisaka swona va mi dyondzisa swilo leswi va swi tivaka vutisani lava ni nga va pfuna eka mavabyi lava ni nga mi byela hinkwawo laha va ta mi byela vumbhoni bya kona hayi mi twa ngopfu hi mina naswona hi mikarhi yo tala ni nga swi lavi ku mi hlamusela
2: okay
3: ni lava ku vumbhoni byi humesiwa hi vanhu hi ku vanhu va huma mavokweni ya kokwani Maluleke i mpfuni wa vanhu leswiitetani mara a ni nganga
2: okay
3: kokwani Maluleke xikwembu xi va va katekisa hi ku va nyika vutlhari lebyikulukumba that's why mi twa na tidyondzo ta mina loko ni mi dyondzisa ni mi dyondzisa leswi ni swi tivaka ku loko swi fika la swi ndla leswi loko swi fika la swi ndla leswi loko swi ku i swi ku ta
2: se ku na swivutiso leswi swi nga sala swi ta loko se mina na n'wina hi va hi karhi hi bula kokwani Maluleke
3: ya
2: xin'wana xivutiso a xi ku se switina leswi va nga swi tirhisa ku akeleta sirha rin'wanyana swona swa tekiwa leswa swa masalela swi ya akeleta ka rin'wani na
3: switina swa sirha rerolero va swi veka kwala tlheleni ka sirha leri ra ha ku hetaku ku lahliwa swilo sala hi rin'wani ra masiku femili ya muti wolowo tanihi femili ya kwala mutini femili ya sirha leri ta hata swi nga tekiwi hi van'wani va ya swi tirhisa
2: okay
3: swi nga ta ka swi nga fambelani mimoya leyi a yi tivani leyi na loyi a nga ta sala a ta ta lahliwa ivi ku tekiwa switina swa loyi swi ya tirhisiwa ka loyi wa xaka ra yena swi va swi ri kahle hi ku vanhu lava va tivana leyi mimoya leyi a yi kanyingi yi lwa hi ku i mimoya ya ndyangu wun'we i ti-one family mara mi nga teki switina leswi mi ya swi tirhisa ka wun'wani hi ku i ta lava switina swa yena laha switirisiwe hi munhu wo ka nga ri wa ka hina.
2: Okay.
3: Ahe.
2: Danko. Se xin'wana xivutiso ni xi vona xi te hi ndlela ya voice note hi to xi endzela hi ya twa ku ri xona xi nga va xi hi khomele yini.
4: A ni kombela ku vutisa laniwa kokwana Maluleke ku loko ku akiwa yindlu ehenhla ka sirha swona a swi na switandzhaku na mi kuma leswaku ku ve na sirha hi ra vana va kwala kaya i va ndzhaku ku ya kumeka macheleni ku akiwa yindlu ehenhla ka masirha lamayani a swi na switandzhaku swona na.
2: Okay, right. Na ku tshemba ku ri kokwani Maluleke xivutiso xi nga va xi fiki kahle.
3: Ya, ni xi twile.
2: Okay.
3: Mara xivutiso xa kona ku ya hi mina xi na xihlamariso lexikulu kumba ngopfu.
2: Mm.
3: Va akela yini yindlu va kha va swi tiva ku kwala i masirha lawa mambirhi lawa.
2: Mm.
3: Ma nga tlela la.
2: Mm.
3: Va aka yindlu a hehla ka masirha lawa. Voyo famba va lavisisa va swi kumisa swona ku a swi na probleme yindlu yi nga akiwa kwala henhla ka masirha walawa.
2: Mm.
3: Loko se masirha lawa va lava ku phahla a kwala tlhelo ka wona va lava ku ta swi ndlisa ku yini.
2: Mm.
3: Loko ku lava ku endliwa swin'wanyani kwala ku ya hi masirha walawa va lava ku ta swi ndlisa ku yini. Masirha phela ma le phakati ka yini, ma le hansi ka yini.
2: Mm.
3: I xivutiso na mina xa xihlamariso lexikulu kumba ku na swa endlekaka leswi ke.
2: Mm.
3: A ku na switandzhaku kwala swi nga ta humelela. Va ku mi ake yindlu a hehla ka masirha.
2: Mm.
3: Kumbe vona va lava venyu va munhu hi vona lava nga famba va lavisisa va kuma swa ku hayi a swi na problem swi tiva hi vona manjheni. Mara ku ya hi nawu mi nga aki yindlu a hehla ka masirha.
2: Mm.
3: Ya.
2: Yeah. Okay. Se hi va hi sale na nungu wa timinetse ku nga se ya ba awara ya khume laha hi nga ta va hi karhi hi gimeta kona. Kambe ke kokwani Maluleke loko ha ha ri ka mhaka leyi ya ku aka yindlu ehenhleni ka sirha, let's say i xitandi lexi hi nga xi xava ku na sirha laha mutini and a hi ra ka hina hi lori kuma kwalaha loko hi xava xitandi. Se vini va rona ku na nkarhi va pfaka va ta va ta phahla. Se hina loko hi va hi tshamini na sirha leriya a ku na leswi ri hi affectaku hi swona na.
3: Xivutiso xa kahle n'wamhlavi.
2: Mm.
3: Xikolokolo xa ku n'wina mi pfumela ku ya mi ya teka xitandi lexi xi nga na lava va nga tlela vo ka va nga ri va ka n'wina. Ivi mi va na xivindzi swa ku hambiloko ku ri na sirha hina hi ta tshama kwalahaya. Mi va mi swi kume njhani swona leswi? Mi va mi swi anakanyise ku yini ku ya aka ndyangu na vanhu lavo ka mi nga va tivixanake? Mi twane njhani na venyi va ndyangu wa masirha lawa? Mi twane ni yini? Loko mi nga twanana ni chumu.
2: Mm.
3: Miya aka munti. La ku nga na munti wun'wana i munti minti mbirhi manje kwalaho.
2: Mm. Okay.
3: Hi ku na munti la. Pela masirha hi le mutini kwalo.
2: Mm.
3: Loko ku ri le mutini n'wina mi fika aka munti wun'wanyana ehenhla ka munti wun'wanyana. Mi lava ku swi hanyisa ku yini? Loko ku ri ku mi twananile na venyi va masirha lawa swi vula ku mi ta hamba va pfumelela va nga kumeki va ri vanhu lava mi nyangasaku hi ku mi yo twanana.
2: Mm.
3: Va tata va ta cina mboho kwalano.
2: Mm.
3: Mi pfumela.
2: Mm.
3: Mi nga a.
2: Okay.
3: Mi nga a.
2: Ni mi tini kokwani mali.
3: Byi vona vubihi bya kona manje.
2: Mm.
3: Ani ni mi kaneta ku a swi pfumeleriwi na swi tiva ku yi kona mindyangu leyi yi nga na masirha yo ka ya nga ri va vona.
2: A
3: swi tandzisa vona swi kona leswi.
2: Swi tele ngopfu.
3: Swi tele ngopfu ene xi yile lexikulu kumba ngopfu. Mi tshame na vanhu va le ku gunguleni masiku hinkwawo hikuva a va swi tivi vanhu lava.
2: Mm.
3: Ey. una nyimpi leyi lwaku mi tlhela mi hlamala loko swilo swa n'wina swi nga fambi kahle a mi swi voni ku ku na nyimpi la loko mikwembu ya ka n'wina yi mani ni vulavula hi yo mikwembu hi vulavula hi masirha sweswi loko mikwembu ya ka n'wina yi lava ku tirha la ku na mikwembu yin'wanyani la a yi mi tivi la ya hlamala mikwembu leyi ku na loko siku rin'wanyani ku kha ku lava ku ta tirhiwa la mutini hi sweswi mi nga ta famba mi swi lava swa swileriso mi sungula ku tirha mi tirha ehenhleni ka vanhu vo ka va nga swi lavi ku mi tirha swileriso ehenhla ka vona hi ku ndyangu i wa vona a hi wa n'wini mi ya swi hanyahanya njhani la mina nto switandi leswi swi nga na matirha n'wina lava mi tekaka switandi leswi teka ni mi kha mi swi tiva ku mi le nghozini mi hanya na vanhu vo ka mi nga va tivi ene loko va mi pfukela ntshuri la pfumelani hi ku mi yo ala mi endla xikonyololo mi ya tshama kwalaya mi kha mi swi vona ku ha yi le ka n'wina la mi ndlele ku yini i xihoxo lexi lexikulu hi xihoxo lexikulukumba loko mi hlangana na mabadi mi nga hlamali mi ya pfuka swilo swa vanhu
2: ni mitwini kokwana male se xivutiso xa switina xi tlhela xi vuya xikarhi xi drayivhiwa kusuka ka lexa xa Mr. Gohel va vutisa ku ri se switina loko ho va hi akelete sirha swi sala swa koteka ku hi swi teka swi tlhela swi tlhelela emutini na
3: hayiko a swa ha tlheleli kaya a swa ha tlheleli kaya swi vekeni kwala tlhelo ka sirha kwala switshama kwala a swi tshama kwala tlhelo ka sirha mi swi veketela kwala swi nga dyiwi hi nchumu mi nga zi mi swi veka mi swi yisa ka swo suka masirheni a swi yi kaya leswi ta ku hi le ka swi ta masirheni swi tshama kwalaya a swi tsuki ma a swi ti hi le ka swi ta masirheni ivi se ku bankari mi swi teka swi tlhelela kaya a swi ndliwi swi fana na ku teka misava ya le masirheni mi yi yisa kaya a hi ntiyisi a hi swona
2: okay se amutini ra kokiwa rihlampfu loko mi kuma ku va lava ku teka moya wa munhu wa ka vona hi ku u le ku xaniseni ka van'wana hala va ku va ta ku kokeni ka rihlampfu swa pfumeleriwa swona
3: leswiya swa rihlampfu hi swona
2: okay
3: leswiya swa rihlampfu hi swona hikwalaho ka ku va loko ya nga tlhela le masirheni va ri moya wakwe wu le ku hlupheni i rini yo tshama ni ri nation la ku vuya kaya hi yena loyi
2: okay
3: loko mi vona hi minkarhi yo tala ku vhumiwa nghoma ya somkhondo ya kusuka emasirheni yi ya ekaya ku va ku tekiwe munhu ye yaluya ku ya hi nawu wa xitolo wa xintu hi vulavula hi xintu la
2: okay
3: wa tekiwa loyi a gadisiwa rihlampfu a yisiwaku ekaya yaloyi a kokaku a bohe na miceka yaliya mi yi tivaku ya mi hi va hi vani a khome ehlampfu leri hi ringoti a koka switlhelela le kaya leri van'wanyana va fika va akeriwa na swindhumbana van'wanyana ko fika ku dzimiwa enhonga liya ya nkanyi liya ku phahliwa kwalaya kwale kaya
2: exikarhini
3: ka kwalaya
2: ike loko ku ri n'hweti ya ndhavuko kokwani Maluleke mi yi nghenisi ku saseka
3: ya
2: okay ni kuma xin'wana xileriso lava ku minjhani muhaxi na kokwani Maluleke ni kombela kokwani Maluleke va vulavulanyana na hi mhaka liya ya mahahlwa loko ku lova wun'we hi swihi swiyila leswi loyi a nga sala a faneleke ku swi endla before and after ku lahliwa hambi ku nga ri namuntlha inkomu i xikombelo kusuka ka muyingisela
3: hallo
2: kokwani Maluleke
3: hambi ku nga ri namuntlha
2: swi vula ku hi ta yi khoma ka nkarhi lowu taka hi ku nkarhi se wu hi bile
3: kokwani Maluleke i munhu wa vanhu i munhu wo lava ku ponisa tiko hikuva ehahlwa lerin'wanyana ri nga tshuka ri hlangahlangana na ngopfu loko ku ri ku ko tshika ku endliwa swin'wana a ri kona la se ni ta mi hindzisela yona nkarhi lowu taka i nhlokomhaka ya kahle
2: hi
3: ta yi nghenisa ezenhlokomhaka
2: okay
3: va vile kokwani Maluleke va kona mo ni khongelela ntsena ku
5: ni kumeka ni fika na nkarhi wolowo taka.
2: Amen.
5: Lava va lava ku nambara ya mina n'wamhlazi u va nyika na mina ni nga va nyika kwala
2: yi vitaneleni kokwana yi vitaneleni
5: 073 88 20 401 EMTN le. Ya Vodacom 0711 81 6372 ya Vodacom le. Bangwane vele ku ni phone lene anse etanongono ko mina. Na ri le hetla ka nongonoko anselela vayingiseri la. Anselela vayingiseri va mina. Vayingiseri va GCR vayingiseri va nkoka. Nyamuntlha mi ni tsakise ngopfu mi vutisa swivutiso leswi swi nga ta mi pfuna. Ene loko mi lava ku kokwani Maluleke va mi pfuna mi nga chavi ku fona mi ni vutisa. Mi ri nexa ri kona moyeni. Loko mi swi lava mi ta ni vutisa ka nkarhi wun'wani ri kona moyeni loko swi pfumelelekile ta kota ku mi byela ta kota ku mi hanyisa mi nga fi kokwani Maluleke va ri kona
2: ntiyiso
5: kokwani Maluleke Xikwembu xi mi tisele vona va tirhise
2: inkomu ikhesa swinene hayi na mi rekisa the DJ se hi va lava kwala kusuhi ti fanele hi lela. Okay, right, and I mean you said what just had a farm, low ranseka, I like me takakona, awara, the awara tena timbirkunga awara kumela if any like I bakar take a kona tintambu. It is a kam regza de DJ Abakarakungena Italian Bilunkamike. Look our mino and I mean you said wamino, kensos nene kawena kuba wishing kwadika awaru sungula, kutafika kwalaka awara yo itelan kensamunu wana wanyan, le ani yingi sela kashian mea shayena kuyekwa mbana mbanagasona bangwan vilika audio streaming, bangwan bantua eka shi. Famba swa bona swa mani na mani van'wanyana i swa vona leswi va fambaka hi swona va karhi va ya eka tindlela ta ku hambanahambana ni reka wena chayela hi vukheta chayela u hlayiseka wena miyingiseri wa mina u hlayisa lava u chayelaka na vona patwini na wena u tihlayisa u hlayisa na timbilu ta lava ku rhandzaka ni khensa swinene nongonoko ku fana na loyi na wona wa vumbirhi un'wana na un'wanyana kusuka hi awara ya nhungu ku ya ku kuba awara ya khume kambe ke ni ta va ni karhi ni gimeta kona kwalaho na miyingiseri wa mina hi va hi karhi nghene kona eka n'hweti ya ndhavuko hi sungurisa sweswi hi va hi karhi kongoma emahlweni ni khensa swinene wena miyingiseri ke serwa mina nken san vuyelela ra haperile
1: kwa technology siku tsineta eku swina hina hi saba hinkwayo jikelela hi ngisere eka audio streaming ya www.gcrfm.co

alright mak membir mbir wat mna zafela ko bila warli ya mak membir mbir hindala yole yo ora ko na fela warli ya kum tmna mak membir mbir wato ko bila warli ya kum kana ngono ko watale mbilwin eming sura mina ndala yelo loksin ngono ko watale mbilwin usungre rika sikura na motla sikura kahle siglela ra ratimana siglela ra mbiri kahle kahle ka hari ngoti ya ka hari sikura kusungula eka ngoti ya September. Hey wativa na mekwi ngwe na mbedha ka ngoti ya September na ngoti ya fuwana nzavuko hindlela yaleyo ntshambo ka iko mahla sekile ngwe na kunga ngoti ya ngwe alright ni mneka hleri simkusa ka Dr. Josh Maleke bataka ngwe na boka iko na dagu ya daki ya mtima var daki ya mtima ifutseke ya bitra si wa mina arsi murubla tano kusika ka dokotela to George Maleke vakuru daki ya mtima aikona hiyo ya lia ya ne daki ya mtima vere yo ya lia dokotela va nga vula tano dokotela George Maleke ni ri daki ya mutima ifutseke man a ku vulanga mina a ra mina risimu alright ni khesa swinene xiluva ni khesa swinene xiluva ka nongonoko lowu ya na wona ka siku ra namuntlha nongonoko wa ndhavuko wa hina ni khesa swinene ku va kahle wunisile kahle nkarhi swa ku na mina ni ta fika ni rima mindima ku ya gimenta kwalaya ka awarliya ya khume awarliya ya khume mbirhi vhele hi ndlela leyo awarliya ya 12 o'clock obdikop hi ndlela leyo la mina n'wi nga ta hambana koho kambe ka eka siku ra namuntlha ma swi toka hayi nongonoko ku tshama u ri na nhlokomhaka hi ku hambanahambana ka to na ka siku ra namuntlha yi ta va yi ri koho nhlokomhaka leyi nga ta va karhi hi bula hi yoho zola va ri va ta xikhawurisa vafana va hlaya zola swi vula ku lowa zola i ntumbi ne je moritor simler nengono ko talam bilin mix ro min kaske la kam kala kamina mrex de dj jaleria fele rak bumla nyam rak fan lo kahle hinti moro ngar won lo ko mon ngal o tlok nena nere iya ne marashta bana ngal sar la wa samina la wanti ba kanel jaleria rak unti mai bu manir ari xi rhandza swilo va ta xisula nyonga va fana hi ndlela yeleyo a mina tinsimu the lady Wilson Maleke papa bamuza ni ri risimu ra kahle swinene kusaka yena the lady kulukumbaliwa Wilson Maleke vhele kusuka halaya kambe hi le gumbani hi le kwini he va alright yale makumembirhi ntsevu wa timinetse fanele ku bela wa liya ya khume mikelandza kahle nhlokomhaka hi ndlela leyi yaleri

makubem bene kaya ti mines ku bilawar liya ya kum nangono ku talen bilwin zola ya vidrasi murtiwatan i zola ya lugur lava artalwangu zola ritsalugu i zola alright simra katla shanek soka delete wilson malek na me cookie ladies rashinga ganga shinga gangi mhlolo vele Barna yena bo chaku khromisa a ta hi winini ka zola Alright ya se go baga e kola hele inga ta vakare reply yo na thanks ra mina e kwala kana go go lowa tele mbilini kuna boti la la bongo bona boti fana malembe la mayane ya 34 ne boti ba taking sati lo ibanga ela akutekeni ka bo ba ve na n'wana wun'we lava nga hela va tshama kahle munhu wa malembe kutani ke nsati luyani vhele mi swi tiva ku swa mindyangu va hele va hambana a ti fambela kaya na n'wana so swi nga leswiwani boti va vuye ba ti kumela un'wanyani kwalaya xitandini xa ka vo va rhandzana na yena va phuxaphuxa swin'we kahlekahle va phuxa vutomi swin'we ka rin'wana ra masiku va ri boti va ke ntombi leyi va nga yi kuma ya kwalaya xitandini yi kume yi teke riqingho ra voho yi sungula ku sechasecha yi sechasecha timhaka leti nga laha fonini ya boti laha ya ya kuma swa ku ri no ku na mhana n'wana luya a nga tirha hi kona a nga tsala meseji sela papa n'wana ku n'wana i lava ti ntangu ene mhana n'wana luya a teke hi boti leyiwani na yese i tekiwe kun'wanyana hi ndlela yeleyo kambe ke i tsale meseji a tsalela boti ku n'wana i lava ti ntangu hi ndlela yo yaleyo so swi nga leswiwani ntombi liya ya boti ya a nga yi kuma yi kombisa timhaka ta ku ri no va holovini swinene ka rin'wana ra masiku a hela kombisa timhaka ta ku no i ta hisa yindlu ya yehe laha boti yi tshama xikhulu boti a le ka yehe le ka xikhulu leyi boti a nga na xitandi yi tshama xikhulu hi ndlela yo yaleyo se va kombisa timhaka ta ku ri no va swi be hi makatla boti va kumbexana yi u ti vulavulela twa sweswo a swi twaka swi nga kwala nhlokweni ya yehe vhele vanhu va ti vulelaka vanhu va xisati va ti vulavulelalaka se va kombisa timhaka ta ku ri no swi phindini na ka rin'wana ra masiku a ya ya kuma home message walowuya a nga tshama a wu vona futhi a twa onge meseji wun'wanyana futhi wa ha lava tin'wani tintangu futhi se a ngo hayi khona se la a na ha vulavuli a vulavula hi ku hambana a va hlangane a xitaratini ni ri va vulavule hi ku hambana a ku ni ya ka n'wihe sweswi ni ya ku hiseni ka yindlu ni ya ku onhiteleni laha ndlwini boti va swi teka sweswiya swa ku ti huhwela ti vulavulela va ri fikele kaka vo le a fika andla sweswiya swa ku a teketela mugayu wa tibetela teka mpeto a chetela mati a fayetela swilo leswi a fayetelaka kwalani fayetele na swinepe swa papa boti lava ngo hundza misaveni fayetelini hinkwaswo swinepe leswi a swi framisiwini laha swi kurisiwini se hi ndlela leyiwani va ku boti va ri loko va fika kala vo hlamala va foneliwa ku no ku na mhaka yi nga ku ndlekini hala kaya i ri i lava ku hisa yindlu so an ba ri ba yo timela a hisini se a sungulini ku layita a tlwebina ni ri se va ngo eyi a ni swi tivi ku loko se swi tetani me ni fanele swi endlisa ku yini hi munhu loyiwani na n'wi khomisa kumbe ni fanele ni swi endlisa ku yini na hi mhaka ya ku no i munhu loyi munhu a ndzi byele ku ni fanele ni tshama na yehe na kwalaya kaya va n'wi tiva a hi ri ku vulavululamiseni ka timhaka ta ku u fanele ku ya ku lovoliweni hi ndlela yaleyo kambe ke mahanyelo ma yeli leswi va nga ni kombisa xiswona mina a na ha swi tivi ku se ni fanele swi endlisa ku yini swa tika hi ndlela yaleyo va ri mihlovo lowu wa muhlovo wa yehe wa vutomi lowu a nga va komba yo wona a hi lowu va wu tsakelaka hi ndlela yaleyo so va ngo loko se xiyimo xi ri so
incini goza leri va nga ta ri teka va fanekele ku va va ri teka hi ku leyi leyi yindlu a yi tlebini leyi a yindlu ya vona ya vatswari tifoto ta papa letiya tiya tifremesiwini a ti ri makhumbini fayetelini hinkwaswo swi voni fayetelini laha mutini ri withdrop phatlulelini lahaya bedo lowuya wu onhakini mbedo lowuya a wu ri kona kamarini tibedele mugayi ti fixoyila.

0: bar boti melanir boti na boti anga fanekela kuba ashabela mwana wa yehe timpasa kumbe kanjani kuma kaku kuna yena halaka yaki Is 060-8875942 hi toko shana mwina mi bona njani makali one u fanekele ku endleka yini la tombili makali inga yi endla u fanele ku endleka yini la zola xi yindlini maka niri tekelo mixer mle moyeni
1: koyo mpukino
0: e fukile mjani mwina
1: mpukino Ai, tá bom.
0: Ei, dá isso aí, que teca, mano.
1: Deixa eu ver o que é de boa, não caiu, que foi uma certificada, dá uma já também.
0: Ah, tu não certificada, eu com uma já também. Ei, xaxa, se faca, uma se balança na raça.
1: Mas assim, se ele é com o bem caro, é lá mais, o amor. Ué, vamos assar.
0: Agora vamos assar.
1: Kwaba n'wansati ni swi vula ku lali wa n'wanuna a nga n'wi tikela a fa or a n'wi dlaya straight hayi ku n'wi dlaya hi ku n'wi chelela hi ku n'wi thazi swin'wana or a n'wi endla swin'wanyana
0: se mara loko vutomi to husuka loyi a phaya a fanele ku lovolokweni sesi loyi
1: a di ya husa mali
0: a ya husa mali
1: ku va ku husa mali loko a ri na xivala ku xavela timbuti na tihuma tivekela Tasta ba skis tswana na skis anzana ku tlhola ku ya lovola munhu loyi a nga ta va a ri na kwaka munhu un'wanyana leswiya swi swaen loko munhu a ri na vana kun'wanyana munhu laa n'wi kumaku hi maliya a rhanga langutisa ku yena ti-certify va kha a tikuma laha kaya nona na luwa un'wanyana n'wana i fanele a va kha a tikuma Ndi kwa tisi iti ntango.
0: Ene, pela, fanele ya mina tani mutswari. Nina fanele ya kuwa, nalungele rako endela mwana wa mina. Leshi aslava kumbe, leshi nilava kungu endela so.
1: Mahita di jemre, siyona ngufu wala. Si marco, sesu wani, sika mkuma kune, shavela mwana kusu kari. Izi, duana, kama kuna ena, ata, afika teka mkazi. Ahisa la ku nga ka hina xikhulu
0: se ene swi ta mi minkarhi yo tala swi tala ku humelela mi kuma ku yehe voho va lava hi va kumaka sweswi a ni hina hi ni ve na vana va famba va hi siya hi na vona hi ya va kuma va ri na vana va fambe va siya van'wana so voho hi voho va nga na lunghelo yo fowuneliwa kumbexana yo fowunela va papa vana va vona ku vana va lava yini hina hi hava wo fowunela va hina vana kumbe ku pfuxela va hina vana and hina hi fanele hi rhandza vana va voho hi swoku
1: kwala byi mo ze mpfumelela byi fika kwalana ni hambileswi vungu ku hava ku dyisiwa mi ta va mi dyisiwini or mphunteni
0: ku hava ku dyisiwa hi kha hi dyisiwa Wow, what is that? You never come a couple. Hey, Manuel, and it is really in a man.
1: Marlene, you are going to be Jim Man for milks and Antigella.
0: Who could deceive?
1: I could deceive. I would not look to men up out of the rainbow. That's what I'm coming ni kota ku vana loko ni khomile ni va ni kha ni va hlayisa ku fana na sweswi vana va vasestere laha kaya mankati na kota ku swi hleketa kuva ti-going on ku hava kuna nga fikaku mina a laha ta ndlela kumbe ve le ku ringeteni wo ka u nga ni tirhi kumbe no ka ni nga ri ku dyisiweni
0: vamnei va upile Ava tak so.
1: Ha, mina afi. Afile ku pumeleni.
0: Ava se mikisa. Ava mikisi la. Ay, ta togo ha, chisa. Very. Eh.
1: tifoto ta majatshamini ku fayiwa ti-topi stone ku fane munhu walo is obvious na loko hi ri swin'we a nyisana
0: ku ta fayeteliwa na mapani mi ta solva loko se mi hetini mi rivalelanini
1: xilo lexi nga kona degenerate loko ku ri ke ni ri nyisana xilo lexi mi nga ta swi twa ku grachisa yi le ku pfuweni i xilo lexiwa loko u fane mi vitana heche ni vitana na ambulance ku yi ta teka mina a ni hi ni ku holovela swa because loko a bya ndzisaswa swi vula ku xi xin'wana na xin'wana a nga ni swona mani loko vo vulavula a nga va sukumeta vanhu vakulukumba i va ya ku pfindi ni dyana swiri kona a yi sukumeta mi tava ku yi tshovekenela hi xihi xo ka xihi xi zaku xi lovoliwa a hi n'wansati xihi xo fana xexo degenerate a yi tweneni kun'wana mara loko ku ri ke a nga ta fa a n'wi teka nga ha vuyi amoyeni a fika ku n'wi lovini
0: loko ku ve ku hila ku ta tisunga
1: a swi ti dmrex
0: a ni ku loko ku ve hi ku hila ta tisunga
1: ey loko a na ta tisunga continue na yena a ni ma tisungile ma hambaneni ku hlaya ka ku ma dlayela ximanga va tele loko a la ku fa a continue na munhu waloye a ku na munhu kwala ndijerex a hi tweneni van'wanyana
0: kesisinene alright khume mune timilese ku kongoma kahle ka horileya khume n'we nongonoko tale mbilwini sametana mingisela mina nombora kona 060-8875-942 mavonelo mawehe vonelo ra mingiseri i vonelo ra mingiseri make ahe hayi pfalani a va pfali a va pfali make a va pfali ri vati va nga ta wa va hi vangela swin'wana na swin'wana a va pfali ri vati byeli ni va twini ku ve ri a va nge pfali mi le moyeni ahe halo ahe mina ni mitwa kahle ngopfu a ni tivi ku n'wina a miniti na swinene
2: mativa swi kahle swilo loko swi humelela swi dyondzisa munhu ku tlhariha mina tlhariha ku fana na nyoka
0: ya na bibele yi vula tano
2: se leswi swi nga kona aka nkulukumba lowu swi n'wi dyondzisa ku loko u hambana na munhu u ya kuma wun'wana u humesa ntiyiso loko ku ri ku i la ku tamuteka i humesa ntiyiso lowu nga kona loko ku ri ku i hambane na munhu ni byele ku ni hambane na yena u tlhela u nyika swivangelo ta endla ku ni hambana loko ku ri na n'wana u n'wi hlamusela ku ni na n'wana kumbe vana a handle i vangani a ta karhi a swi tiva kumbe a pfumela kumbe a ala hamba loswi a tekisa ku yini a ku koka matiko ka njhani mara humesa ntiyiso wa wena hi ku a wa hala ku huwa i la ku teka n'wansati leyi a nga ta tshama mutini a aka munhu se leswi swi nga humelela ka nkulukumba lowu ni twa ku a ha lava ku n'wi teka
0: a ri ni makun'wini ya ku ya ku lovoleni
2: i hatle a n'wi tsikimisa a n'wi lwisana le kaya va n'wi tiva a swi nga bihangi sweswo ni nga tivi ku i tivini a n'wi yisa se a va ri na nkarhi wo tanihi nkini va ri swin'we kumba voho va na viki na i ku munhu u fanele i sungula u n'wi langutisa nyana u n'wi xiya u n'wi dyondza a wo n'wi kuma hi siku rero i se ni teki ni yisa ka ya nkoma kaya i nga se vona na vutomi bya yena leyiwani i ya n'wi teka n'wi yisa kaya a hi tiva ku ta a swi ri na nkarhi wo tanihi kwihi i va a fika a vona
0: Ani itivaku la mutini wativeka amkiliki.
3: Ah,
0: ehleni ka vona ri ra vuyingiseri. Mi le moyeni?
3: Ni Jane Rex.
0: Ahe.
3: Ni Zimbini.
0: Zimbini ngo vona.
3: The original manya vete Zimbini. The original manya vete era James Mtelena.
0: Mto kahle.
3: Wala tena kama sana.
0: Mhm.
3: Ya mina ya twala ya jale ri ya twala. Vani nga tivi jale ri na rora dzanya wu fane koti ku tiva. Mativa ku katakata emidyando yani. Loyi i fambele hi nsati loko a fambela hi nsati lowo sungula loyi. Aya no ka ni nga tivi a huma kwala xitambini xexo na laha tshama kona. Hi ku lowu wambirhi loyi i ri i tshama na yena kwala xitambini. Mara lexi ni hlamarisaka swi ni hlamarisaka a nga swi voni ku sesi lowu wa vabya na.
0: Ku vabya njhani?
3: Ku ri i na rihuhu na.
0: Rihuhu njhani?
3: Munhu ma swi tiva ku munhu loko katsakatsa munhu ka a nga ri kahle a nga ri normal a nhlokweni wa vonaka munhu.
0: Mara hi ta n'wi vona njhani?
3: Loko munhu a ri na rihuhu a mi n'wi voni mara ku lowu u lo tshala nhloko ri n'wi a hluvula famba a nga mbalangi.
0: And va ku lexi a hi lava ku tiva xona ku hi n'wi vonisa ku yini?
3: Mativa a hi ta vutisa ku i swi vonisa ku yini loko veni a yena tshama a hi nge a tshama ka minga ni nhwenyani leri a tshama ka minga yena a karhi a tshama kwala ka swihandhaka. Hi ku a ta swi vonisa ku yini ku wa vanhu. A swi vona. Se hi ku i tshama na yena kwala xitandzeni xexo. Mara a nga ni vulela ku a nga swi voni ku hambile nkondo yakwe a yi khomi kahle na. A rezi kumbexana haminiti mara yena n'winyi wa nala wa swi twa ku ni vulavula yena.
0: No ka ni nga swi twisisi ku i ta
3: swi vula yena loyi a nga rhwala munhu lowu.
0: Ni vula ku
3: Na
0: mito ku sweswo mi swi vulaka
3: ni tonani
0: a hi fambisani a ni ku a ni na mito ni mara i ku a ni ni twa mi tata ngopfu ku a nga n'wi voni ku a nga kahle na ni ku a nga swi vona njhani ma swi vona ku munhu loyiwani a nga kahle a ni mina loko ni hlangana ntombi ni vona ntombi ha swona.
3: Mara loko veni mi kha mi tshama bya swa khale na loko hi kula loko i karhi tshama ka swihandhani a wu nga teki ntombi ya le ka swihandhani a va hi vitanaka i va sechi. Ma swi vona hi ku khale masoko a va chavela yena
0: a ni swi tivi a ni swi tivi leswaku swa khale nyana
3: yimani ni byela ku a va chava yena a va chava ku mi ta teka n'wansati luya mi kha mi swi tiva ku ri i twanani na xibelana na the original. Ma swi vona hi ku n'wi mina ta n'wi lovola mina no twanani na yena. Loko n'wi mi n'wi byela ku mina ta n'wi lovola mi n'wi lovola mina ni ta yima tlhelo ni ta sayita ni yima a tlhelo ku ri n'wi mi kota ku n'wi lovola a va ndlela yini va ndlela ku siku leri mi nga ta n'wi kuma hi karhi hi xewetana mi ta ku ni ku hi pfuxa rirhandzu leri a hi rhandzana maswona na loko kumbexana a hi nge loko hi khandziya taxi ni mi kuma murex mi tshame na mi ni kuma ni tshame a sitini mi ta na nsati wa n'wina loyi mi nga n'wi teka a karhi a twanana na mina. Xitulu ku sele munhu ku fanele ku tshama munhu wun'we laha a taxini ene xipesi xi kwala mehe ni nga tshama kona loko a fika laha a fika tshama laha me ni nga tshama kona ma swi tiva mi nga ondza hi siku rini sivemuku yeya ya tshama amarhumbini loko no fika a ku avuxeni i thakhe ngopfu ka n'wina a va ndlela sweswo loko va ku i nga teki makwenu loko u teka i tshama ka swihandhani i nga titeka ka swihandhani na ku i va sesi wa wena va swi tiva ku ri i ta ve karhi n'wi tivela ene i n'wi tivela na le ka vona na ku va hanya njhani masiwana loko va ri swisiwana n'wana wa vanhu ta tshamaka ra kholeriwa vona lani ku hlambisile se kahle manjheni a wu ri xisiwana na mhana wena xisiwana va ri hava na nceka no va xavela miceka masiwana mati mara loko yi suku ya teka kwihikwihi kumbexana i suka ka siyandani i ya teka ka makhaza kumbe ka xikukwana swi jinga swantswanyana maswona mara mo ni byela ni tlhela ni vula leswana boti yena yaloye na yena a nga kahle loko a ni a ri na n'wana na nhwenyani yena loko yena ni vula ku a fane andza yini na a fane ti va nga ha n'wi fonelani na a ni na ya loyi a nga n'wi tshika se yi le vukatini amreka leswi nga vukatini ni vula ku a ku fane ku nga ha foneriwi va nga ha fonelani hi ku luya na yi pfumerile ku ni ta n'wi hlayisa na n'wana wakwe ma swi vona yena wa swi tiva ku i n'wana wakwe n'wana i ta vuya loko a swi vona ku le a nga tshamisekanga loko a swi a kula i ta vuya ka ba wakwe mara se na yena loyi a nga tsala papela i domo na yena i nge kali swi vula ku no fonelani va fonelani
0: njhani a va domo
3: yena loyi a nga tsala papela a nga hanyangi kahle na yena
0: a ni munhu loko a tsala papela i la ku pfuniwa
3: tswanani mrex loko i lovole i n'wansati mi thalanile a ya lovoriwa kun'wanyana a wa ha n'wi foyineli na yena a nga ha fanelanga a ku foyinela
0: a nga fonelanga
3: loko a ri na tinambara ta wena n'wi bloki
0: a nga n'wi fonelanga munhu loyi
3: hi vula swona loko a za a senda lwa n'wansati a senda a ku no n'wana i lava tintlhangu
0: o senda i meseji
3: tinambara a sende njhani aka tinambara ta boti leyi
0: i sende meseji ka WhatsApp
3: ni vula ku munhu i fanele n'wi bloka ku i ta ku onhisela nsati i ta ku fambisela n'wansati swin'wana ni sweswelo hi ngi wa vabya a nga vabyi wo kwata
0: se ta n'wana wa n'wina mi ta titwa njhani
3: i n'wana wa mina mara loko a hi nge loku ve ni bota lovhe loko va thalana bya ku ni kombela n'wana wa mina ma swi vona
0: swa olova loko xa ha ri xintsongo
3: na loko xa ha ri xintsongo matoko yini sweswi vana va sweswiwana ni i kuma n'wana namuntlha tshama 2 weeks a n'wi siya na kokwana wa na mhana nuna a suka famba a tiyela kwalomo
0: se lana ku na mhana nuna ku na nuna
3: ni vula le ba wa a ni mhani wakwe wa hanya
0: mana
3: mfana lowu va hanya
0: a va hi byelangi ta mhani
3: mara loko ni twa mi ve ri ba n'wingi wa kona wa xinuna i lovile dasi a ya fayelela na swinepe swa nuna swi vula ku mhana kona va hanya
0: enge yi guarantee
3: loko mi tsandzekile loko mi cuva loko mo pala loko wo vo mi pala to suka hansi thathelani hi ku a va fanele a vurile ya ku no leswi ngi wa ni rhandza i ta va nsati wa mina i swi tiva ku ni na n'wana a ka nsati wa mina loyi a nga famba ntsena i xihlangi lexa xo huva xintsongo mara loko ku ve ni xi lava kombela ku pfuniwa ni ta xi pfuna mara mapfunelo ya kona tintlangu ta kona a ku ta heleketa mali se ni vula ku mina ni na nsati wa mina laha n'wina mi nga teka rex ku ve ni a mi twana na nsati wa mina mi nga teka tintlangu mi la ta tisa njhani emutini wa mina
0: ku yehe loyi a nga tsala meseji i ya tikuma njhani swi tiva hi yehe a hi se swi tiva
3: that's why ingene hinkwavo vanhu lavani ma swi vona laha i tluka vhanga ku vula ka ni kusana ni i tluka vhanga leyiwani i nghoma leyi a tluka vhanga
0: se mara loko a fane
3: a pfuniwamakamu
0: loko se bota a fanele a pfuniwa hi n'wi pfuna njhani
3: vonani boti ni vulela ku boti na loko a lovola n'wana n'wansati sesi loyi a nga na n'wana na boti loyi i ta tlhela n'wi onhisela
0: i ta n'wi onhisela hi ndlela yini
3: tintangu tete ta ha ta laveka kumbexana ta lava na swimbalo swa n'wana.
0: Kasi loko ni teke nsati wun'wana a vana na ha va xaveli mpahla na hi laha a hi hindliseleni kwalaho.
3: Loko u lava ku xavela n'wana wa wena n'wi xavele a ri mutini wa wena.
0: Njhani na?
3: N'wana wa wena loko swi vona ku kurile n'wi landzi landza n'wana wa wena. Nakwawu yi hi wexe i rhumela vatswatsi va n'wi landza va landza n'wana wa wena. Ana va n'wi landzile vukatini va n'wi landza le ka vakaya ka nsati. Va fika ku hi ta ku i ri hi ta kombela n'wana wakwe. Ve le ka vakaya ka nsati mijani loyi a nga n'wi lovola loyi i swi tiva kahle ku n'wana loyi a hi wa yena i na bava ma swi vona.
0: Ene na n'wina mi swi tiva kahle ku n'wana loyi i wa n'wina.
3: Hi swona n'wana i landziwa hi nawu i nga nga xavi tintangu i tiyisa vukatini laha ku nga tekiwa munhu. I ya nghena njhani tintangu tona teto ti ya nghena njhani ku wo xava va fika va teka nuna loyi a kwata ti hoxa a mbilweni i ta va khakhile na
0: swi tikomba ku a ni a ngo sungula ku xava tintangu letiwani i khale kha xava mpahla swi ri va swi tiva vona ku mpahla yi yisiwa njhani
3: yimani hina hi mi byela mrexani hina na service.
0: I service
3: ya mina ni lovole n'wansati hi 1979. Loko mo hlayela malembe lama ni mbukisela 79 ku ta fika sweswi ni ta swi vona ku service se yi kona.
0: E mara a ni swa hambana
3: ene a hi leswaku twanani a hi leswaku a ku nga ri na vanhu lava a ni twana na vona a va ri kona mara a ni nga ti byeli ku ri a ni ti byelangi hi vona ku ni na ta va lovola hikuva a ni ta va ni lovole vona. Mara hi ku ndze ni kuma loyi ni lovole yena ni swi vona ku lavaya kahlekahle ni va ni dyondzile ndzondo ya vumunhu. Loko lovola n'wansati i fane sungule n'wi dyondza laha ndzondzweni ku i hanya njhani i vona ku hi ta kotana na la xikarhi na se loko a ku ba hi mpama i nga se n'wi lovola no n'wi lovola a ku ba hi mpama se loko u ya n'wi lovola se ku ya humelela yena.
0: Mara
3: ya hunduka n'wansati yena hunduka n'wanuna
0: mara yena swi n'wi pfuna njhani sweswi wa hi ta kota ku siyela van'wana
3: ha mina no vula ku boti loko boti loko a ri munhu kahlekahle laha hanyaku kahle a ngondzweni a landzi n'wana wakwe a nga n'wi landzi hi xitayele ku ri sesi luya i ta tlhela n'wi onhisela manu a yi le a nga teka kona laha a n'wi kume kona n'wansati luya a fika ku ni kombela n'wana wa mina ma swi vona a kombela n'wana luya hi nawu a byela mhani ni hlayiseleni n'wana wa mina ku vonani va ni kumba ve ri hava na tintangu swi vula ku le ku xanisekini ni kombela miya ni kombelela n'wana a byela mhana nsati va ta ya leyi va landza n'wana luya a nga va ta n'wi tsema a ni boli loko ni n'wansati luya loko a za a kombela tintangu laha yi nga suka kona i nge te ri thyaka a wu dyi wa ya tlhela ku i vuya i handla xihlovo xexi nga hlambela xona na kwale nga rimilela kona marimile wa ya lava ku tlhela i vuya i rhovela i nwa mati ya kona na wo va xikwembu xa mindhawu wena
0: no kese swinene
3: a ni lavini kuxana a rhumi vahahani ku famba ni mina ni landzela n'wana wa mina nakona a va yi le vukatini la nga kona n'wansati loyi va ya kaya ka vansati va kombela n'wana le va ka vansati va ta vona ku n'wana luya va n'wi landza njhani
0: okay
3: hi ku hava hambi o tirha njhani a tirha njhani a hola timali na timali ku hava n'wansati a nga ta nghena laha mara boti loyi ni kombela ku
0: a ku hava n'wansati la nga ta nghena
3: ku hava a ni sweswiwani i kombele tintangu i rin'wana i lava i hava tintangu se na loyi a nga ta ta fika hloma laha hikuva still wo ho to senda mahungu a ku n'wana i hava swimbalo
0: mara i ta va kha hemba na
3: phele kahle ku vula ku onhisela jaleri ku ri tsarisa sweswi ri ri hava nsati
0: mara yena n'wana i va kha nga swi lavi na
3: yini
0: mpahla i va kha nga yi lavi
3: mativoko bya swa ni nge ku ri a va na nsati wa straight a landzi n'wana wakwe njhani Luya n'wansati wo penga lowu a wa hahle wo cheletela mi nikisana emapa a nigaya henhla ka mibedo a cheletela na mati that's why ni a nga nomali enhlokweni a n'wi tlhavi protection order ku a nga ha ngheni halaya ka vamamazana la
0: allright
3: na loko a boti loyi a ri na xitandi a n'wi tlhavi protection order ku at the distance hi 100 kilometer a xitandini xaku
0: okay hani mi ti
3: mara ni ri a kombele ku n'wana loyi a n'wi landi
0: okay
3: loko a ta lava ku va a ri na nsati na loko lovela n'wana wa nsati sweswi luya i ta senda ti-message a nge tshiki
0: allright
3: ene na hi sweswi luya loko a lande n'wana masiku loko a lande n'wana swi ta va simple wa ha ta kombela tintangu to ri kula ku mbala mani
0: se loko va n'wi landzini loko n'wana loyi one a nga pfuki mi ta n'wi byerisa ku yini yena mhana n'wana
3: ku rini
0: loko n'wana a nga pfuki a ri hala ka n'wehe
3: loko a nga pfuki loko a nga pfuki i yimele mina
0: ku tivisa hi mhana n'wana ku n'wana ku tivisa hi mhana n'wana ku n'wana a nga pfuki mi ta n'wi tivisa ku yini

0: mani loko hani va hani va nga ri kona ku ri famba ni mi ya mi byela loko n'wana a nga pfukangi naswona mara ni le ku zameni hi laha na laha na laha na laha na laha va ta ta va ta va ta n'wi vona ma swi vona hi ku loko mona ku n'wana a nga pfukangi mi tsutsuma mi ya byela mi ta tsemiwa va ta mi susa tindleve mani ya se boti a landzi n'wana a vuya ku ri n'wana i ta vabya kumbe njhani ma swi tiva ku sweswiwani hi nga ku n'wana a nga vabya a kula n'wana bya a heta na grade 12 a nga vabyangi na mukhuhlwani hi ku n'wana kakati i sirhelela hi va ka hina hi mikwembu ya ka hina eka mpileni ma swi vona a nga tirhelele hi mikwembu ya le ka mathevula le mbana kona a nga hloma kona eya boti a nga ti rivati a landzi n'wana otherwise ku hava n'wansati laha a nga ta n'wi teka a tshama laha muti impela ku ta ku n'wana i lava xikoti why a nga byeli nuna lowu munhukona ku n'wana i hava tintangu no hayi mo hi tova n'wana a ku ri the original n'winyi wa vita tshama ka maxandla
1: kesaswinene
0: yena boti i ta kheta ku hi swihi leswi a vona ku swi ta n'wi pfuna a ka leswi hi karhi hi n'wi byelaka swona
1: tanko allright kesaswinene xibelani James kwalaha a tshemaka maxamba kesaswinene mavonelo ya vo hi ndlela yoyaleyo kambe ke ya mahlweni hi bula 060-875-942 twala vona mlemoyini
2: DJ Mrex na vayingiseri hi losiso
1: hi losana n'wina hambi se va pfalinike
2: ri njhani
1: pfukini ngo vona
2: na hivalava
1: kesi
2: ya boti yi simple ngopfu ende ya olova
1: inaka
2: mara kambe before ni vula swo ringeta ku pfuna loko ni langutini swi tikomba onge tiboti a nga zanga a nga hlamusela sweswi lo wuntshwa ku ri ku na n'wana hala handle
1: a nga ku wa swi tiva lowa sisi hikuva sweswi hi a nga xiswona swa ku why a fane a tsala leswaku i lava tintangu
2: loko ni languta
1: a nga fanekelanga a sapota n'wana wakwe
2: loko ni languta futhi na yona behavior ya sisi loyi boti loyi a rhandzanaka na yena a yi tshamisekanga hikwalaho ka ku va a swi vuli ku loko ku ri na swilo swo karhi swo ka swi nga ku khomi kahle u fanele ku onhetela nhundzu ende swilo sweswo loko ze u vona munhu a swi kombikisa loko andzhaka loko ku ve na mpfhedliso lexikarhi ka n'wana vambirhi kumbe the misunderstanding vhela u swi tekela enhlokweni i red flag DJ Mrex ni te ni vulavula na miyingiseri yin'wanyana mi kombisa leswaku xana hi ta swi vonisa ku yini ku ri munhu loyi a nga kahle a swi olovi DJ Mrex ku hatla u swi vona ku ri munhu loyi a nga kahle swi tala ntsena ku tikomba loko ku ri na swilo swo karhi leswi nga endla leswaku munhu loyi a humelerisa leswi yena a nga xiswona endzeni ka yena leswi hi swi vulaka ku i ti-triggering factors meseji wu triggere mbewu leyi already a yi ri kona endzeni ka sesi a yi humelerisa so loko a swi vonile boti hi mukhwaluwa a swi tekele nhlokweni i red flag and loko wo swi ba hi makatla imi fike laha mi tshamaku swin'we munhu wo fana na loyi na poison wa ku dyisa a ya ti sola andzhaka nkarhi and a ku sorry and sorry a ya ha solve problem leyi yi nga vangiwa phela swi loko no fayetela tindlilazi ni heta ni ku sorry sorry ya mina a yi endleki tindlilazi tlhela ti tshamiseka ti nga ri leti ti destroyekeke so laha boti i red flag leyi a faka yi tekela nhlokweni i swa nkoka leswi boti a faneke a swi tekela nhlokweni ka sesi loyi so ma ni ringeta ku va ni ringeta ku tisa xitshunxo mara ni pfumela ku van'wana already va swi khumbile and a swi xixima sweswo mina ni ri boti a ringeti ku vhela a huma ka sesi loyi no ka ni nga tivi ku ri va nga

0: rhandza ni nkarhi wa ku fika kwini a ni ende xin'wanyana a ni swi tivi boti wa tirha na ku ze ni vula leswi i mhaka ku ri a ni ma vona milawu leyi nga kona namutlhela South Africa loko u rhandzana na munhu nkarhinyana wo leha 6 months and above a hlamusela leswaku loko u n'wi tshika wa swi kota ku ya claima ka magistrate a ku u ni dyele nkarhi for 6 months a swaku ni ri na n'wanuna wun'wanyani loyi a ta ni hlayisa kumbe a ni teka sweswi va ni tshika u ni dyele nkarhi ni kombela leswaku u ni maintain so mina a ni ta ku boti loko a huma ka sesi loyi a huma hi vutlhari a huma hi vutlhari byi nga ta n'wi endla leswaku sesi a nga n'wi peti ekhombyeni mindzuku through ti-court i swa nkoka sweswi boti a fanele ku a swi tekela enhlokweni eka vutomi byakwe a hi yini ni ka behavior ya sesi ya ku va yi onhetela nhundzu endzeni ka ndyangu boti a ni ta ku eka yena a cheki ku ri nhundzu leyi nga fayiwa yi vheliwa mali muni loko ku ri ku i mali ya le hansi a n'wi tshiki a nga n'wi pfuleli kheyi mara kambe loko ku ri ku i nhundzu leyo yi durhile swinene kumbe ntsengo lowu nga kona ka ku yelana na leswi swi nga endliwa hi boti hi sesi ku swi onha swa durha swinene hi laha a nga pfulaka case ya ku tlhela a lava ku compensate-iwa hi sesi loyi ku ri a n'wi hakela ku kota ku fikisiwa nhundzu leyi nga onhiwa hi yena sesi so a hi yeneni mhakeni ya ku va boti a communicate na munhu loyi a rhandzana yena na yena a nga ya tekiwa kun'wanyana swi na nkoka ngopfu DJ Rex ku hlayisela future relationships kumbe ndyangu wa wena wa mindzuku hi ndlela leyi lava a wu rhandzana na vona ndzhaku loko se u ri na munhu wuntshwa sweswi swi kahle ku khata ti-ties ku sivela ku vulavurisana hi mhaka yena lowuntshwa lowu u nga na yena loyi loko a swi kuma na dimori ta pfuka ivi sa ku onhela hinkwaswo leswi nga kona endzeni ka muti so swa best hi mhaka laha ku na case ya ku ri ku heleka case leyi ku na n'wana loyi ku vuriwaka leswaku ri i lava tintangu i lava swo karhi hi maritima n'wana swi vula ku boti a nga endli timfanelo takwe eka n'wana luya a nga famba na mhani wakwe because hambi n'wana loyi a ri ka papa wun'wanyana mina as papa wa yena na ha ri na vutihlamuleri bya ku ni endla yini ni tlhogomela n'wana wa mina hi ku ya hi nawu wa South Africa so mina a ni ta ku boti loko a lava ku maintaina ti-relationship ta yena ku ya emahlweni na ku va n'wana wa yena a hlayisa vuxaka bya yena na n'wana wa yena ku endla timfanelo ka n'wana wakwe a swi bihi ku va a kuma munhu un'wanyana ka rixaka ra ka voho kumbe sesi wa yena boti loyi ku nga hahani wa n'wana loyi ku ri mhani luya ku va yena a communicate-aku na hahani wakwe hahani wa n'wana ivi hahani wa n'wana yi ta teka mahungu a ma yisa ka boti loyi a nga hi tlela papeni leswaku boti ku nga vi yena a communicate-aka na sesi luya va nga hambana kumbe sesi luya ku nga vi yena a communicate-a na boti loyi loyi sweswi a nga na ndyangu wuntshwa because swi ta va nga hansahansa ka ndyangu lowu a nga le ka wona sweswi so nkarhi wun'wanyana a hi nguva hahani van'wana luya hi vulavulaka yena ka case leyi a va kona va kona maxaka man'wanyana ya ka va boti lava nga va tirhisaka hala ka va papa wa yena na hala ka va mhani wa yena na loko ku ri ku maxaka lama ma le kule loko ku ri ku va mhani wa yena boti va kona na va a nga va tirhisa ku va emediator exikarhi ka yena sesi luya na yena boti ku ri va hlanganisa hi n'wana va teka mahungu va ma yisa ka boti vona va teka mahungu ka boti va ma yisa ka mhani loko va ya kota ku fikelela n'wana wa yena boti se leswi vulaka ku ri na loko n'wana a faka nyikiwa swo karhi kumbe timali va nga tirhisiwa vanhu lava hinkwavo ka vona loko ku ri ku lexi boti a nga swi tsakeli va ni ta n'wi advise agini ku ri na ti-service ta social worker a nga ti tirhisi leswaku ri loko n'wana a faka nyikiwa swa ku nyikiwa a nyikiwa through social worker boti a va kule na sesi liya na yena a va kule na boti loyi social worker ku va yena a pfunaka ku boti loyi a hlangana n'wana wakwe hi through yena hi yexe as a social worker ande swi ta endla leswaku ri pressure yi nga vi kona hala endyangwini wa yena lowuntshwa mara loko boti hi yexe a tirhisa hi yena bya yena ku va a communicate na mhani loyi ya straight ka nsati lowuntshwa loyi a nga na yena laha ku ta va na mucuva bya n'wana wa serious and n'wansati mi nga rivali ku ri n'wansati xin'wana na xin'wana u n'wi endlelaka xona wa xi multiplier loko u n'wi endlela swa kahle i ta ku tisela swo kahle swo tala mara loko u n'wi endlela swo biha i ta ku nyika swo tala swo biha mindzuku and n'wansati va vanhu va xisati i vanhu va ku kota ku paya revenge hi ndlela yin'wana xiyimo xa le henhla ku ri loko se va swi endla va ku destroyela makumu So but at one eka relationship ta mndzuku mara ka tshutsu leyi vula loko hela namuka mina anta kwa polidiola ane vone mndzuku yiri kona ene swivula ku tshisi anga mu respect eka boti loyi ene xikulu ku va lexi nwana nuna a xi lava ku ka n'wasati i respect na ku seketelana respect hi vula ku hlonipa na ku va a n'wi seketela a n'wi pfuna ka leswi vonaka ku ta swi endla tanihi varhandzani mara loko sesi a tirha mitirho leyi nga against progress endzeni ka vutomi bya boti swi vula ku sesi she's just there to destroy the life ya this guy hi vulavulaka hi yena matlhela madyama so boti a tirhisi vutlhari xikwembu xi n'wi pfuna a kuma munhu wa right mukhensile
1: kisa swinene allright makumembirimbirhi wa timinetse ku bila wa riliya 11 nongonoko ta le mbilwini endla tari mingisiri nomboro 060-8875942 la ku tama vuvonelo man'wina ku xana ka n'wina mi swi vonisa ku yini ka mhaka leyi ya siku ra namuntlha hi loyi wa mingisiri mi lomboyini ahe
2: wa bava nkaka la ka mhaka
1: ni ta vona mani
2: wa bava nkaka xibazani xa vabyala ni mina laha nin'wana ene u vona va vulavula vakulukumba before ni ta nghena mhakeni ni la ku sungula ni xeweta bandla vapapa va bandla na vamhani va bandla vakokwani makuwani vakokwani maluleke va ti-original na vona nkulukumba lava humaku hinkwenu na mi xeweta na DJ Mrex hi vito ra hosi ya hina Yesu a hi ngo amen on Rex
1: halleluya
2: hi ku swo tala hi fanele hi rhangisa xikwembu ku swilo swa hina swi kota ku khanya hi kota ku vulavula timhaka leti vupfaka
1: amen
2: hi kota ku komba vanhu lava ntirho se a ni ta kombela na va ka mhani a hi vatwi wa mi kombela xibajani xa vabyalwani va mhani nghenani na n'wina milayelo wa xisati khomba na ya n'wina na hina hi lelo wa xinuna khomba ya hina ku swilo swi kota ku divana va mhani va kona vakokwani xisati vanani kona na vasisi DJ Mrex
1: naka
2: yi so mhaka leyiwa na ni la ku lehisa ngopfu ku ni vona nga ku vakokenyana va lehisa ngopfu ku hi ta xela van'wani na vakokwani va makwana hama loko va la ku nghena so boti loyiwa loko ni ri na n'wana handle DJ Mrex a swi lava ku ni ze ni tshika n'wana wa mina n'wana wa hlayisiwa a nga na nandzu a nga tivi nchumu i n'wana i ngati ya mina ni fane ni n'wi hlayisa ntsena boti ku nga va na xihoxo loko ku ri a nga n'wi byelangi yena sesi ku mina n'wana na a handle na mara loko ku ri a n'wi byelini kumbe a swi tiva sesi lo i wrong hi ku na yena sesi yaloye laha i xiyevana ku lo mahumaku kona ende loko ni secha ku phela hina hi vanhu vo khongela ku za a suka la nga kona i benuna loyi ku ze va hambana na loyi a ri na yena sesi yaloye loko a khanito wa swi tiva ku xibajani xa vabyalwana hina hi vanhu va zionisani kha ni secha loko va vulavula i suke hi sweswo banuna na ku hluketela vamhani vii a nga hloniphi tati yaloye ende i munhu wa ku tlela a tiphepheni a vuya na mpfundo se ti n'wi dini tiphephe ti hete na mali hinkwayosaxa i la ku ya susela switiresa ka timphahla ta vanhu se nhundzu yi onheyini hi ku nhundzu a yi vulavuli ti ya ya hisa na timphahla ta bava tijani waloye va ka zetisisi swekela i ta wela na hi mabada a sungula ku penga hi ku i nga ku wo penga la nhlokweni na yisisila a swi endliwa hi ali wa n'wi rhandza nuna mara a swi endliwi tani a tikhomi kahle he boti na wena loko ku ri wa ni ta teka munhu ya lava lava mhani wa xisati loko ku ri na hani lava hahani na wun'wana kumbe malume va famba va ya kwele futhi famba na vona hinkwawo sa nghena u ku leswi a ni mi thembisini ku ni ta lovola n'wina va mhani na papa va kun'wana ni nge he swi koti ku khuveka hi ku n'wana wa n'wina i ta laha ingweni ya lavongonkala nga xivundlana na mijeko wa tariha xisinghwani ni chava ku fa wa tsema sesi loyi se loko ni tala ni ta ni ta mi rhupetela mi nga hlama loko mi nga ha ni voni ku 18 le kaya lava ku hisana ndlolo timeliwa na timpahla teka na mugaya a cheletela henhla ka mbhedo a ni tivi mbhedo wa dya mugayi ma se a nga kahle a nga kahle la nhlokweni sesi yaloye mina mfowethu loko ku ri wa ni twa pula byi hola nkoma loko ni nga tivi ku mi yo hlangana a xipotreni swi nga leka munhu wo tani mi kuma ku a ngo lowu kuma njhe va hlangane kwalomu magumeni lomuya i busman rera mara vona busman loko ri kuwa makhaladi loko makwatini ku faneliwa na tindichi na mabikiri loko mabusimani va lwa va holova ka fayeleliwa swilo a ku vulavulise na loya hanya ku fana na mabusimani se he boti huma loko u ri u kume xipotreni a ku jaivheni huma ka yena u famba u ya tikerekeni u ya siya chavana u ya kuma munhu wa kereke wo khongela wa moya wa kahle wa ku hlonipha i ta ku hlonipha a tlha hlonipha na maxaka na vatswari hi ku siku rin'wanyani i ta tata n'wi ba ka man'wani ni n'wi vhakeleni DJ Rex a fika n'wi faka mpamo phambeni ka n'wini a biwa hi lavo ba vavanuna hi ku ni ko la suka kona i suke ku banuna n'wansati nhonyana rona ya ni vula wena se si na figanyana ya wena hi ku na ku vona figanyana leyo yi nga bajisa mfane loko u mbala swilo swo koma swi fika la matsolweni mara a n'wi vona i loko ku hali swi mambalele miyisa loye nhonyana loye a nga wa kahle ya se n'wana a n'wi hlayisi a nga n'wi tshiki ku na yena na vana se loko a tshika lava ka yena yi la ku boti loyi a hlayisa vana va yena a tshika wa yena a swi tivi a swi tivi omrex a tikhomi a va n'wansati lonene loko a lava vukati a nga ti endli xisingwani lexi tsemaku hala nala se loko a ha lava ku hanya a humi misa loye a teki vanhu va la ni n'wan'wabyela n'wanuna na n'wansati a famba na vona hina xe va fika va tshama va ku hei hina loko mi hi vone hi tala kumbe i ta n'wi kuma mi ku a tlhavula ku hi te hi timhaka ta loyi le kaya leyi a ni lava ku hi feliwa nhundzu mi gayi wu cheliwa henhla ka mbedo a ni tivi mhe ni se ni ta tlela ka yini i cheletele na mati se hi byona vumunhu na aka n'wana wa n'wina loyi a n'wi nyiki red card loko a ku tlangiwa bolo a hi ta ku i lo kapa a nga nyiki yelo a byela n'wi tlhava red card a huma a suka na le benceni a nga ha tlangi loko ku ri xipano a va n'wi hlongole xipanini a n'wi hlongole ya ni yi vonisa sweswe omrex a ni lava ku lehisa ngopfu hi lava ku twa van'wana a mani na xibajani xa vazalwani va ka mavalana wa bava nkaka omrex
1: kesa swinene na ku twa ku wa bavela
2: ange omrex
1: kesa swinene alright la ka mavalana xibajani xa vazalwani va yi vona tana na wena mingiso ra mina a nga baqing nomboro i 060-875-942 makumembirhi nkaye timinetse milawari leyi ya khumen'we milemo yini laha
3: ahe njhani
1: hi pfukile minjhani na
3: kana la zozeni na man'wambetiwani mina ni ta tundzisa boti boti hi ku mina n'wana masiva na n'wini ene swi ti kombaku kahle ku makha ma tsandzeka ku n'wi hlayisa se mhaka yo tima milomo yo tima timbholovo n'wina swi swi famba ka magistrat ni ya ti-report-a ku mina na n'wana ni ku tsandzeka ku n'wi hlayisa se ni la mi ni pfuna u ta kota ku hlayisa n'wana wa n'wina
1: hi xi lexi kombaka ku va tsandzeka ku hlayisa
3: loko za va ku i tsandzeke ku xava ku xavela n'wana tintangu
1: a nga tsandzekangavele
3: ku n'wi hlayisile
1: a nga tsandzekanga o tsala meseji wu tsale ku n'wana i lava tintangu ntsena
3: kumeseji wu nga tsariwi laya ka magistrate laa u humesa mali n'hweti na n'hweti n'wana a xaviwa leswi a lavaku swona
1: kasi swa boha ku khomisa munhu
3: akhangawanuna ya hi wexe a wu khomisile
1: a ni mi khomini khomisa loko mi tirhi mi lava swa so swa n'wana ni ala mo tshika mi yo hambi hi kha hi hume hi kha hi xava loko mi ku mi lava swikepisi ya n'wana na xava si mi ya ni khomisela yini
3: a wu khomisiwe hi wexe hi ku wena
1: loko
3: i tala meseji se ya suka kwalani se va ku phayela swilo swa wena kwalani a ni endlela ku wena hlayiseka kwalani
1: owani
3: loyi nga n'wi teka nsati la i le ku hindleleni ka hasana a nga lavi ku vona hi ku sendela timeseji yini hi na la ku ponisa vutomi bya wena famba leyi swilo swa wo swi ta kota ku famba kahle hi ndlela
1: leyi ni yandla yini mina
3: wena hi ya tasa mahlayiselo ya n'wana leyi leyi va ta hlayisa n'wana kahle hi ndlela
1: kuvena
3: timeseji leti mi nga ta nghena foyinini ku he n'wana i xota xikifi n'wana i xota tintanga
1: a swi antswi mi hi vuyisela swihlangi swa hina vhele
3: mi vuyiseriwa ku hi a ni mi yo hambana na yena sati mi a ni ha swi tiku mina n'wana loko mi hambana na yena mi n'wi seka famba na n'wana
1: a hi yena a nga hambana mina And I'm coming to nothing, Samuel, Lagum, Zem, Cotton of Mel, Mammy, Redim, Woofil, send out on Chicham Munukmini, Logo, Logo Minga Tang Wing, where she meeting Chichamuk, send Limut in Wavan, meet the ref and got a king salon, meet that time.
3: Eh, Langway, not in the Tangutaman, whom Tabatam Kakatu.
1: Cassi,
3: who Janus is so happy.
1: Cassi, it's a man,
3: don't watch it, or I'm guy should make it for you.
1: Ah, Pella Mianungo Lowan, and his Tegago Ingwa Sadukfan and Winamga farm.
3: Oh, after Nagunayana, it has half a bana Liana Fabarus. Let me take
1: out one. Must one of my bana Winam Chelang mad.
3: Eh, Pelas Mazona. No, we took up a Liana Malaso in Dalisi, and it's not to Sakalos to Lak Makaleso in Dalisi.
1: Look at me fun.
3: Eh, so I have another coba.
1: As is a sea, I call it so. I still look. Vocor the Ficarinci Jamang, young women now.
3: Hey, John,
1: I'm not a woman.
3: I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a wo
1: Santa for an old man, no fun in Samson, whom Fambin, very much.
3: I will
1: take win.
3: It's okay, so tell me about Manaduna win. I'm going to take a look at Sakutanwano in the Mia.
1: Nanduna, Nandu, oh, go Baveli, why shock while I'm survey? Nanguina Quelation and Legacy.
3: I saw the black of Sakotera, bad old chin, I'm happy. You promise one of us.
1: Now, I'm the chair. I'm going to chair and I'm going
3: to. Ah, Mr. Tamakum Babu.
1: Now, Mr. Chalam,
3: Baveri. Young man put the water with Tama, ask me, sir, I'm to say, Sako, Milava, I need to win.
1: Mena, Milagan, in this Agassic. Asi ku tshama emandla fana tshama
3: ina na teka fana dzela ku tshama ka
1: tani min tekini
3: haye tani ku tshaveleli
1: ka mina na teka
3: na teka one ibi se fikile nga u teka ke
1: sen fana
3: oh ina no shine se eh
1: oh min da sulu mkhamla ku tshaveleliwa
3: ah sen leso ndi mbeka ku tshavelela nga lava nga fika ke lava la ku fika makuvo ku njani vavo njani nga tshama nalo
1: na hi ha fami
3: ene mi khomela mali yo lovola ukomba ku semiseria.
1: Mm.
3: Mata lo bona kwalani.
1: Ani ha.
3: Ndi ta u dya una xitibi.
1: Amungo va vambiri misava le ya sho.
3: Ana le sele mo la nwa nwa ta nkuma ke ta nkuma mgwazini bangu.
1: Ah no problem. Ta vani gwazi ho. Ta vani bazi ho gwazi ho mina.
3: Oh, se mka ta u hanya kwalo. Ngo se mita hanya mka rina voko va teme vo.
1: Mara a hi pfuneni boti ke.
3: Eh boti. Leswi va fanele va swi endlani va swi vona ku heyi munhu lava nga hlangana loko vona ku ri ku vona hi mpelampela swisiya luya va hi vona hansahansa leyi a nga na yona tse a va vheli va lava va vona ku va sundzisa ku yi va fanele va susa enga leyi nga na yi tisubuni sesi leyi o va na enga that's why xin'wana na xin'wana i hata ku kwata a hlateka decision same time ivi one second i va onhe swi swo tala ngopfu hi swa va ni nga swi ndlanga se a va hi ka mfundhisi la nga ta fika va vulavula na yena a hori a rhanga a hola enga liya leswi va nga ku lo a va te va ta ha va lovola a va vheti va va yimanyana sweswi a rhanga a hola sweswi liya mahanyelo ma yena a swi vona ku i lava yini vuton'wini mali loko ri kona a va vheti va teka va xavela n'wana mitangu ya liya va lava ku lovola hi yona va teka vandla swin'wana va rhetisela leswi a nga swi fayetela laha ndyangwini va xavetela hi yona va vhela va swi vona ku mali liya fanele ku ndla leswi indelis sesu la go itayalo bola hi 2028
1: ah na lo
3: bola
1: na lo bola yalo hi
3: eh ani mangula
1: aika
3: mangula ba ke fa ntame munhu ndi saka ata go ta go tshiba na hina go loko ku ri na problem a u file lechi
1: mhaka
3: yo bala ri loko file ya swile swa wata swa u ka kusha wa ngweda swa file eh loko ku na hina dzila vukati mita n'wi vondla swi tiva mahanyelo ku leswi a swi ndliwi leswi a ni swi endla mi kuma ku swi endla hikuva a nga swi tivi i tlanga ku yisika ku swiva problem kasi ku onha
1: se mara mi zi mi fayetela na swinepe swa vabava vhele
3: i kukwata i kukwata va rhanga va va teka ti-disting va va rhanga va hola
1: va kwatela ka swinepe swa vava
3: phela ku kwata ku kahle i onha xixi ke xe xe nga tala i nga xi ndlama le damalembe yo tala mara i xi vona hi sekona phela ku sweswi leswi swa nga le ku tifoneni mara i se ndzeni ndzeni
1: okay
3: leswi leti ti fayeki
1: se leswi nga tleba miyindlu ya vanhu vo timela phela
3: vula ku swona ma swi va ku njhani swa tlupha sweswo se boti laniwana va yimi kahle va mbala buruku va boha kahle bandi va van'wanuna loko ri n'wansatule va n'wi ri lava loko ri ku va swi vona ku heyi leswiwani leyi ni nge hi swi koti va bya n'wi byela ku hayi sese ti fambeleni ku rhula na mina ta vona yin'wani leyi hi ku leyiwani yi ta va onhela hi buti munhu wo taniwani va kwatele leriwani a hi munhu la nga ti tshama na wun'wanyani munhu leyi i fita ku ya tshama le tiseleni leyi a nga fanelanga a va vhete hi vuxaka va tshama kahle hansi va swi hlayelela kahle va tihleketa kahle va teka decision hi voxe loko ri ku va n'wi lava va fanele va rhanga va dila na enga leyi ku dila na enga i ku faya xihe xi nga nhlokweni leyi nhloko leyi va nga fayi ncila hi ku ta tlhe xa hahanya a va fayi nhloko ku fa enga liya a va u nga sati se va a estar sumula con una salsa multicase. Está su tiba con nada como ese yunga, nada con una, alguna problema, o alguna hoy. Pero no me mando un mensaje, mara, o a Sama con la cuatro de hoy, carno, no, o su tanque ahí. Así que.
1: Ya, ¿no?
3: Tú mando una sana a sender otro mensaje.
1: I'm not going to be able to do it.
3: Okay.
1: All right. Is 360-875-942. Very shia. Shia shia. Number yo eliak duma friend is 060-875-942. Mixer romin hito gumina. Iwana kanjan magali. Ona mixer. Limo yin. Aye.
4: Lim break.
1: Aye.
4: Fuke ni break.
1: Fuke lim jan.
4: Fuke. Show show she singer and loy boat is a figure someday or small. Xo sungula hi lexi xa ku sesi loyi nangurhani i xihoxo xo sungulasungulo loko a hi tsela nhlokomhani loko hi nge n'wi tekele decision hi ya kha ku wa n'wirhani maswona ene ku ve sesi a nga na mahanyelo sesi wa hina hi ya solva njhani kha ku hi wa n'wirhani
1: buti i ri a n'wi rhandza hi ku ya hi leswi a swi lavisi xiswona na mali ya malovolo a lunghuzini hambi hi ndyangu a va tshameni va vulavulaku i fanele ku lovoleni hi leswi a vulaka swona
4: okay a n'wi rhandzi sweswi a nga ha n'wi rhandzi right hi ta n'wi ya le hi ta yi solva kahle ngopfu hi mrea sesi or boti loyi a teki nhundzu leyi nga kona ya sesi loyi a mbeka endliya a yi humesa because sesi loyi a nga le ka vukatini bya yena hi ku loko a ri vukatini i nge hisi yindlu leyi nga yi kuma yi akuli yi nga ringanangi ya wena yindlu leyi va nga njhani yindlu leyi va yi a wu yi ti akisiwe ku yini wa yi tlepa yi tlepa njhani yindlu leyi nga akanga hi wena a wu swi tivi khonetiwe yini
1: minkarhi ya ta ya ku why if a fayita na swivongo swa na swinepe swa papa la
4: that's why ni ku a nga ri vukatini a lava ku famba hi xitayela a nga swi ta fambisa ku yini kala boti a nge tshiki n'wana wa yena u ku te meseji a ku tanga meseji u ku n'wana ya ntangu i n'wana wa yena boti i fanele a n'wi xavela titangu
1: i ya lava yini fonini ya boyfriend
4: i ya lava yini a fonini ya yena foni yi khoma hi mani
1: a nga se tshama vula loyi a ku why loyi a ku mpahla yi ta
4: xaloyi a ku hayi a fonini
1: ku loyi i ta ku why mpahla yi loyi a ku ta leyi ba mpahla ya vana erindzini
4: lexi a fanele ka xi endla boti sweswi a phuli byi hola ka sesi
1: okay
4: a nga zi a lava ku swi yisa mahlweni a nga zi a lava ku ndla nchumu na sesi loyi because sesi loyi i n'wi kombele ku yena a nga na vukati na yena loko a ri na vukati na yena a nga ta fayitela swibye hi mhaka ku vona meseji wa x ya boti a ku ela kun'wana lava titaka un'wana wa yena bot hambi i vulini a nga malaka mara i n'wana wa yena xo sungula ka leboti a fanele a vurini ku pelani na n'wana a handle loyi ni n'wi xavelaka mpahla i nga hlamala loko ni vona timeseji ti ku boti n'wana yi lava taka na hi boti i ni lexihoxo kwalaa a fanele a n'wi byeli loko ri a nga n'wi byelani loko ku ri i n'wi byelini swi lava ku sesi o va na vukwele which means a nga ta tshamisana na n'wana lwa because swa ndleka n'wana ku mina ya tshama na papa va kona vana va swi kota ku mina kombe ku ya tshama na papa va byela mhana yena swi lava ka va nga ta tshamisana sesi loyi na ku i ya hisa yindlu swi suka kwihi i lava buta ya tlela kwihi
1: ma yi vona ene munhu loyi wa ni n'wi kuma kwala
4: ma yi twisisi
1: se yi fika hisa yindlu ya papa
4: yindlu leyi a wu swi tivi yi khonetiwihi ta swi lava ku yindlu a yi hisile va khweta swilo ku akwa tiyindlu un'wana wo endlaena tibilivi ta yena i tena a yi yisa a swi lava ku penga va ku swi i pengile hi mhaka ku yisi yindlu kumbe va kota ku pengisile va ka va bota ku ve yo swi endla yehi yexe
1: se hi famba hi pombiwa manje
4: va swi vona sesi or boti a nga boti futhi mona ku boti a nga zi ala ku tii na vukati na sesi loyini sesi loyiwani i humini ka yena loko a nga hisa endla i yo huma ka yena i hume hi yexe sesi loyi wa nga zanga hlongololo hlongoriwa se boti a phuli byi hola a ti lavula munhu un'wana loyi a nga ta hlayisa na yena a nga ta kumela ku yena i fanele a va na n'wana a handle loko boti u rekise swi endleke swi endleke i na n'wana handle ku a nge n'wi susi n'wana loyi a phela i n'wana wa yena i n'wana wa yena se i fanele a cikumeta n'wana ya nga handle kame uchi kumete mwana wae, ene wangu randa, la wazi hako utakuwa umusha wani mpasa, iso wangu tusisi mwana wae.
1: Ya, ne?
4: Ee, se bote, ah, umka sona, sa sisile wani aywa sata inchum, ee, se washi kiripoto. Ee, se washi kiripoto, shinge tsamsa na wende basho. Shinge tsamsa.
1: Kesa shine.
4: Mwishinikele, ala ukotra la bote, ishta ee.
1: Ya, vele.
4: Wanga taka mkati.
1: Na kwa na kasi loko mini kumantumbi, itwana kwa itatama swingwe, ntangu lobola nungu lobola, arna vana vaye, mina hiku la waka mewa fambina manabo, akinaka hafana kila nkwana kusangana ka mina vo vana vame.
4: Askona says vana vame. Ingati ya me, nikesi kubi ingati ya me.
1: Pela susu nga kukua zika tle boi. Pela susu nga kukua zika tle boi indi ya papa la.
4: Seme, ni fana nisai sawa ye, nama.
1: Iya mbi ene na yena liva kava phone ba baba na li.
4: Sisi rongo. Rongo sisi sisi body apole juu wala kasi sisi wana sisi wala katika mkate ili ata kumcontrole. Ata kumcontrole ata au maga juu na 180 anga yima.
1: Alright no kesi sne.
4: So ebu zamani kati makani pola laga thoma.
1: Oh laga thoma la.
4: Kwa lash kumtre.
1: Kesi na pavement ni
4: chako
1: sasika. Alright, ndele lenir kesi sini la katomo ba inkserwa me ba kuranzeka ndele le kambeke ya maswali mina nguna mgeni mwanaku ba kona ba mwanyan lugwangar kona ta cheka kase ti komete tangu ina cheka na ti alaka ti voice note tangu to kase kase banga bar kola banga trouble la ki. Alright, bako indala yele ngene twa la bona ku ba tsaplele ba ku yini twa
5: mihashi a munhu alo anga nwana sati aba sati wa tlupa aba sati wa mhlangana madzaleni va karata a hlongolo munhu alo hikuva onela anga onela ngiyena i onele vatswari ai a khomisa munhu alo a ngkhomisa ngete ku nwanuna ku lona ngubuyisa ndeka yindlu swa fana ka nwanuna seri yena big jig matal ila kula la bayibake lexi nga kona a n'wi khomisi i onhe ngopfu a nga onhelanga ka ha onhelanga nuna wa yena i onhele vatswari lexi a nga tiyimiselanga ku ta vukatini hi ku a nge tshiki n'wana wa yena a n'wi xaveli mpahla why a hi sendi ya vatswari a hlongoli munhu yaloye a hi munhu ya xixexo
1: alright keso swinene keso swinene mavonelo man'we mavonelo ya mixer mavonelo ya mixer register fm a yina xiave hleni ka swoho tsevu timinetse kungu magasi ka warile ya kumembiri toloyi
6: vanhu va huvo mirexi na vanhu va wena ha ku swi twa swi rongo sweswo loko lowa nhwenyana a kume n'wana boti yaloyi a nga swi tivi a ala ku n'wi sapota ka n'wana wa yena swi vula ku nsati waloye a nga n'wi tshembangi nuna wa yena wa n'wi tivela ku a nga kahle dlakuta se loko swi ri sweswo mirex swi hoxeke ngopfu mara n'wana ezini swi tivaka a nga tivi nchumu n'wana a n'wi sapoti leswi nga ta n'wi hlayisa boti yaloyi a nga xi tivi a nga landzeli nhwenya yaloyi hi ku nhwenya yaloyi i munhu wo ba makariti loko a ba makariti i tandzisa ku yini na ku languta switlangi na swa vukati wa ha ri ku dikeni i a nga kahle sesiya loyi sesiya loyi a nga kahle vatswatsi wa nyumisa a ya byela vatswari va yena n'wana yaloye hi ku mina ni a ri ku n'wana ni nge sapoti mani ni ya n'wi sapotisa ku yini a kha dika mani ma wuri kwala ka mapoko ku a diwina na vuhlula dango
1: kesini mani ma wuri la gama pole ntlantu mina sikongo makahle ka horiya ya khumembir vagore shungene rikwala a jilongo mlanzo boti bon keso sinene mlanzo boti akison akisane mlanzo robot lavano vaga shungene rikwala ka home 14c usan richard kesin shungene rikwala ka abulwini eric tarmbene keso sinene lavano vagore shingwe nirikwala vagore shingwe nirilaka rivala nkomi kesin brenda morin keso sinene ner lavano vagore perini na vashume mrex dj vagore shungene rikwala ka mahlati xikaxa le ndleleni hi vona khesa swinene la vanhu va ku hi swin'wini swin'we la thembisa ka vava ivike masiphandela asixoko mahirini hi vona masengwani boto nga mutuku vhele khesa swinene va ku ri swin'wini ri kwala potis extension 19 ndi vo ramuzulin khesa swinene la vanhu va ku ri swin'wini ri kwala ambilu xidahulu va chanda va mbilwini khesa swinene ivike la vanhu va ku ri hayi swin'wini ri laha aka gijamandini zava papan maria khesa swinene hi papa maria alright khesa swinene niri la vanhu va ku ri swin'wini ri kwala abonde muta abonde mutale abenda mutale kahle kahle hala bende mutale hala kesini muneilwa muneiwa moyimbi keso swinene niri la vanhu va ku swinwe niri kwala ka xikokwana chabalala Oscar Jombo kesini swinwe niri la ka makosha kobza waka gazan kesini ivike la vanhu va ku swinwe niri kwala a gumbana Shadrack makhuvelani keso swinene niri la vanhu va ku swinwe niri kwala ka xikokwana web chabalala hi vona keso swinene la vanhu va ku hi na n'wina ri la ka ngove vafana matibulani kesini u bva xichivulana ri roten kesini takalani ni gudan keso swinene niri la vanhu va ku swinwe niri kwala ka miyexe block 1 mugangeni wa sasa ku tenga kesini xigedlani nhlamulo keso swinene la vanhu va ku swinwe niri kwala eka minengenise block 3 evukona xivamu keso swinene evukona di achuse keso swinene va ri huvha manini ri rote legang mutsindi kesini la vanhu va ku swinwe niri kwala elinugu block d sedzani mamato montana pogman keso swinene bayingiseri wa mina hi ndlela yoyaleyo alright lokuse mina ni famba ndo famba leswi hi ta hlangana futhi ka siku leriya ra mindruku kwana ka nongonoko lowu wa telembile mindoku hlangana kahle na vo sejendra joel na vo pro ngubini vhele hi ndlela yoleyo noma kahle mina ni famba risi le risimu ra kahle suka ka mani loyi na mani vona mani langa yima ku lunga laha timbirhi timinetse kongoma kahle la ka hora liya ya 12 mina se ndo dansa ro famba dokodela Thomas Chauke nihuma hi vome va ku ri va ri yini na va ri wo tiyisela vito ra risimu ri thiwetano wo tiyisela saka dokodela Thomas Chauke ni ri a hi tiyiseleni.

Ne ansi kan pera ko ne kun sa de wa mina

hleketa ku ri ni nga xava xixevo ni ri hava mali na.